0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafatswa.
2: Kgweding ena ya basadi, re keteka boitelo ba bona bo lebisang tekanong ya batho kaofela. Ke dilemo tse 70 tsa boitseko, mme Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tshehetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi, ke Molelwa.
3: Ditaso, go tshela mmila mariha go ka beha bophelo ba gago kotsing, ha gologolo mebileng e meholo. Go na le lebaka le o ka lona go thibetseng go tsamaya ka maoto mebileng ena. Ka mehla, sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditseng go tshela mmila le ha o ka go nka nako e teletsana go fitlha mo o yang teng. Ha go tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba gago. Nka mehato e nepahetseng, e ba le mamello, mme ka mehla, o tshele mmila mo go bolokegileng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naga la Dipalangwang.
4: Ka ona motsotso, o mametse fela molomo.
5: Out of just drive.

0: kgaleng he ba le petrola mjeli e botlokwa bakeng sa lelapa ka ofela e tswakilwe ka lekgala go phekola le o thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e sireletsa letlalo le manongeletso segameng e thusa moruo go le gantle ntle le mathata e fedisa leswata ga o kutile bakeng sa bana le masea tshepa magaleng e tla o efetsa meka le mehlolo magaleng he ba le petrola mjeli e boleng bo godimo ka theko e tlase gopola ga e se magaleng ga se yona
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM. Ke molele. Ditheo wa dikala.

0: Mamedi mano mametse ofense wena fela o re ba metse tsenge mashuma mabedi a metse supileng kamera horena ya boraro David Benoit after the love has gone le na motlile ke pina manati e go bapaletse nyona mesong ena ya laboraro le ba utlwa hape pina manati ya Keith Washington botsa potswe bonolo ya hore are you still in love with me o tsebe motho a o botsa potswe na mmamedi o a bona ka nnete hore a diketso la ntso rana ke a o rata fela wa bona hore diketso tsona di sa le mong ke motho ya hlokang o hlakisetswa ya batlang hlakisetswe ene pahetseng ya hore na ngwane so ntso nthata ka bantho di fetuile ke tseba o leba kwana le wena o lebe kwana ka kgotso tseba le fedile mmamedi la le ka la ya ho mo profita mang a le beya matso ha le fedile mme ho bohlokwa hore ha le fedile o jwetse motho hore e mna hey ke lekile nako ena ke le ka ho iphapanya fela ke ya utlwa hore a le fedile la o ntshwara kutlwa ka o ntshwara ka ice ho ba le rato ke ntho e mofuthu ha ntse o rata motho a utlwa ha o ama fela ka letsola ha yo hey na le ntho tse matham fela mona la o sa mbona a shebetse kwana kapa o shebetse kwana maso a motho a wa wa utlwa gore ana ke a baby ane Magase le fedile mmamedi utlwe ka go tshwarwa ka ice. Ka pa utlwa mche yo tshwara ka letsoka loto la teng le thata. Sa utlwa ha o sa utlwa bonolo bane le fedile. Le teng a se phoso. Ke sa ne raitseng a le fedile o ntjwetse. Jwetsa motho. A engwana mme le fedile ka nnete. Ke a le boa fihlela ha kana. Bye bye ka khotso man ho bontse hore se re le batho ba baholo mamedi re mogahlelong wa bobedi wa nana o la ho la dikalaneng le se di FM ke se ale moya e hlola matsatsi a mashuma mabedi a metsetsiletseng go di ena ya pato dumela ngwana mme mamedi ke a bona melaetsa lona hle a o bana be se re ya le bowa ha le dutsi le tsebeletswe na ya le sedi ke le bua table ho Steven Sejani Lady Brandy mono ngwana mme malaetsa o fihlile kwa no roma metsele sedi FM ka audio bouquet ka DSTV channel 806 mvolisto le nna ke teng ke mametse 89.9 ka mona ka Bramford majo maswiu mama we need tipe re le bua mama ha o le teng lo wena ka jeno mametse siyala moya sello mabaso re le nna ke teng vele qhubung la 88.4 RFM khotso at Dennisville Susan Majwang botsabelo 89.9 hey la Susan ga mantso mang lesedi leselela hemo dineo se fatsa mapetla extension so go ito 88.4 le nna ke teng vololwa tseba re ntse re thewa dikalaneng ha monate sealemoeng sena se ke se ratang a tshebeletso ya lesedi out ya strata re mametse 88.4 le mosebetsing ke na le Mangaliso Mbongo Mohluphei Malindi ale Sasolbeck a ke yena a ngoletseng kwano so ditaka le o phomolong hene mane mane a re le nna ke teng out ya strata 89.4 le sedi FM ke molelwa veli dumela Apollo Macau Deben Reservoir Hills mametse le sedi FM 106.6 arboroko dololo mvololo ke lukisetsa ho tswa jwala ha ngwana mme Paul tswa ngwana mme bosile o itlope ntho tsa o di tsa my hand Mamedi a re shebe ditaba tse itlhommeng pele ho tloha maobane mesonge na kajeno e dingata mo mamedi matsiri swantsa ke na lapeng la Dolly Parton e ke bone a Diona wa week le ena fitse mai matsiri sware ke tlo hopola motswalla ka tsheo sa hao lentswe la hao ka nedi re a leboa Dolly Parton ne le motswalle mo olo wa Kenny Rogers me ke bone boholo ba batho ba re lo kopana le motswalla e bana ka opola pina ne ratwang ya bona Island in the Stream matsa mang le na Kenny Rogers moya wa hayo pomole ka khotso maobane mo mamedi kopong encha ya Bailey ragwe bo Northwest Brano Mogots nabi etsa tlele ka pele ho le gotla la dinyewe me mochuchisi mo mamedi ba letse le gotla affidavit ya le polisa le ntseng le etsa dipatlisiso ka batswana dipuputso me ho hlaloswa re mamedi Brown Mogotsi o na re rile ho balea shankaneng me le polisa le etsa dipuputso tsena le tsebisitswe ke mosebeletsi wa lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa zokhala madoda manje mangithi ngiyabheka ukhala indoda natho jwalo mninwa pela fihla mane ho madlanga commission abua le kanale tse fapaneng tsa ditaba a re kuzokhala madoda mangifika lapha kumadlanga kodwa kwamanje mangithi ngiyabheka ha ukhala yena siboko ke sa haye mo mamedi bani a khona le hana le gotlala dinyeo ka Bailey fela o ntsa le etong leno la etsa Bailey encha mo mamedi tsena ke ditaba tse hlaile maobane o ntsa le chankaneng re tla utlwa he ha o fitla pheletsong getlong lena na le gotlala dinyeo mo mamedi le tla reng mashuma mabedi a mse tsile tse metsotso pele ho otla ho ra ya bona mamedi le fa pala bophelo Gauteng mona le thagotse dipatlisiso mabapi le diqoso tsa hore bakudi ba bang ba lefa basebeletsi ba lefapha ho tlola meleng le ho fumana ditshebeletso ka potlako dipetleleng le ditliniking tsa mmuso a ina mo mamedi a ke tsebe ka nnete hore basebeletsi ba mmuso bothata bo kae bana beso mme lefapha le re mo mamedi le fumane ditletlebo ho tswa ho setšhabeng mme ba qosa ba bang ba basebeletsi hore ba amohela tšhelete e le yona phapanyetsano ya hore ba fetele ka pele ba fumane ditshebeletso tse potlakileng dipetleleng le ditliniking tsa mmuso mme lefapha le hlalositse diqoso tsena mo mamedi e le tse matla haholo mme ba lemositse hore e bang ho hlaoba le diofisiri kapa bona basebeletsi ba lefapha ba fumanwang ka melato ona ka nnete wa bobodu ba tlahle ba tobane le ditlamorao tse matla tsa molao ke qala o bona ntwe jene motho a fihle hore nya bohlano ka lebaka la tjojo o bona mo mamedi re tla dutlwa mme re tla batola o bana re kekebe wa kunkela musi fela ho sna letho mono re tla utlwa ya khola bana ba fuwa bo le kgolo motho a senang tjhelete se motho ya tlang spetleleng le kliniking ya mmuso ke motho ya senang bogone mo mamedi sa o ya mane dipetleleng tsa private le ditliniking tsa private wena o le mosebeletsi wa mmuso wa lefapha la bophelo o gola ha o tlameha o etse mosebetsi wa hao o nkana le ditjotlo rae ke tla o fetisa ke tla o latela meriana ka nako pidisi tsa hao ha o no dula empa o amoela moputso kgwedi engwe le engwe ke mosebetsi wa hao ho tswana le ntwe na ya batho ba sebeletsa mmuso hore re tlame re etsetse re opele batho matsogo ha be etsa mosebetsi wa bona e ba o patalwang ho baneng a ikona mo mamedi ne re tabatse ba he le fapala bopelo Gauteng mona ba itse re sentse re etsa dipuputso me ra ba fumana ba tla ba tlo tobana le dikgato tse matla a tsa molao ka nnete bana be tswa ho bejwalo ai mamedi ntho a tjojo ai o la fihla tona kgolo mme ka popi Limpopo mane ke doctor popi Ramathuba a fihla o tsedi ntsa di clinic batho ba re ha isa le re fihla ka 6 o'clock mon aba jetsa re ba o kilike ke be nna la nthetsa la reng ke ngaka ke a tseba sebeditse mon ho leng ka nako e kae ho thusa batho ba hai ba bala hona ba bala wa jalo ho bona la mo mamedi ka nnete ke mathata fela dibakeng tse ding re utlwile hore gaello ya basebeletsi ba lefapha lena la bophelo ke mathata le teng ba tlameha hore ba hire mamedi taba e nngwe e bileng melomong ya batho marangrang a dikgokaanyo tsa setšhaba ke ena e neng e hlaloswa a ke setsibi sa molao Stefani Lentsi video nge ha marangrang mona a hlile a lemosa hore na mo mamedi o notse ba hore e bang o le leetong la tlhalano wena le molekano ha o le mofumadi wa hao e bang lentse le robala moho le ga moroho moho seno se ka ama nyeo ya lona ya tlhalano gotleng la dinyewe maikutlo a ile a fapana ka nnete a batho mo meditabeng ena hore e bang ho ka fumanwa le gotleng la dinyewe re nakong ena nyeo ya lona ntseng e mamelwa ya tlhalano lona le ntse le utswetsana ka mane ho ntse ba monate mme moahlodi a ga ikhalla a ebella ka thuko hore lona le bapala kana kwa le gotla la dinyewe re ke rekise a ke gotla re kwa le tabena mo mamedi ko fe dintla hantle ke a gotla
1: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchaus of Vodacom if fihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Mamedi metsotso e mashume amabedi pele wa tla hora ya bone. Mme ke yona taba mo mamedi ngangisano ibile matla mona ho marangranga dikgokahanyo ka mora hore a le mose ka ditlamorao tse banteng tsa molao nakong eo le tongo la tlhalano e bang le ntse le kena thobalanong le molekane yo no hao ka nnete le ka iphumana jwalo nyewe ya lona e qhalwa le kgotleng lane la dinyewe fela batho ba re taba ena ka nnete ke pakeng tsa batho ba babedi live re ntse re utswetsana ke bone batho ba bantsi jwalo re batla ho hlalana ha re sa batla ho ba monna le mosadi fela na le khotla la dinyeo le tlamela le kene le ka moreng o reetsa eng na kongwe e re batla ho hlarana fela ha re ntse re hopulana na bana ke phoso maikutlo a batho a ile a fapana mona ho o marangrang a di kgokanyo tsa setšhaba mo mamedi ka taba ena fela ke tsebo wena o reng jwale ngwana mmehlokomela e bang helo wena ke taba tsa George ya man fela re tsebe gore nthena mo mamedim banna na ke poso ha o banna hona le mantsoe reng mo metse a kileng a ema ha pula ena a buela ema hape mameda re phethela ka taba tsa sibini samani mali Salif Keita Mamedi lengolong le amang maikutlo le lebisitsweng ho ma Afrika Borwa a sibini sena se thewang naheng ya Mali Salif Keita o patlaladitse ho hlakola mekete yohle eo ba neng ba mo memmeng ho yona ho tla bina kwano Afrika Borwa mme sena o re ha ya kae ba qetwe bonolo empa ho ya ka moo melata e hlaselwang ka teng mona Afrika Borwa re bua ka taba tsena tsa xenophobia ke sona sesosa-sosa se entseng gore a qetelle a hlakotse jwalo ho ba teng meketenyaneng a mengwe meketjanenyaneng a mengwe ho yona Afrika Borwa ke bone le makhufeng o ne a tlo ba teng jwalo itse a sa dikena ena ha se Afrika Borwa e le lwanetsweng ke Nelson Mandela ka hopola o ile a ba teng moketeng wa letsatsi la tswalo la ena ntate Mandela ka mane ka Wembley Stadium o na le teng a bina ha ntate Mandela a etsa dilemo tse mashome a supileng fela ntate ena wa rona banna e re mo ratang bini se matla sa Afrika kwano Salif Keita ne ka nka dula le yena fatshe hore ka nnete mo mamedi nako engwe dintho ka tsela eo di fetang ka teng ha di fete ka nnete ha ona tlhaselo ya melata Afrika Borwa ha ona xenophobia Afrika Borwa mme baahi ba bontshitseng ba masha mo mamedi re ka bua jalo ka mokgatlho wano wa March to March, March and March ba lla ka melata e teng Afrika Borwa ntle le ditokomane tse ba dumelang ho ba teng mona hore bana beso kgutlelang naheng tsa lona le tsebo o kena ka molao hobane re ka bala ntho tse ngata ditlolo tsa molao tse etsaetseng botlhokotsebe bo etsaetseng re ho kenyelletswa bona bana ha o fumanwa mo mamedi ba etsi ba ketswena ba belaellwa ke bana ba borona ba teng kwano ntle le ditokomane tse ba dumellang naha engwe le engwe le hana mali ha mohabo yena ngwanenwa bo rona Salif Keita nke kebe ka tlo mona ho sna mamedi toko mane ntumelang hore ke a mali ke lo etsang ke longana kwe kae hana bua mo president wa Afrika Borwa o ikupetse fela hore ha re hlomphe molao wa Afrika Borwa le rona ma Afrika Borwa ha re hlomphe melao ya naha tse ding ha re eda re bana ba motho re ntho e le nngwe fela molao wa naha e nngwe le nngwe bohlokwa mo mamedi ha o hlomphuwe mme taba ena ke shebile hlile e tsamaya ka tsela e seng hantle ke a hopola le Tyler o ile a tlameha hore a hlakole leeto la hae la ho ya Nigeria mane ka yona taba ena bini tse ngata bo mmakhatsi bo mang bo mang bo mang fela qetellong ya letsatsi mamedimo ke na le tumelo e felletseng hore jwalo ka Afrika ka kontinente dinaha tsena kaofela re tla utlwisisa mme re be le mmono o le mong hore bana ba bo rona naheng e nngwe le nngwe ha re keneng ka molao re hlomphe melao ya naha eo jwale nako e nngwe ntho ya o di bona o marangrang mona o le hole ho sena motho ya haufi a tla o fa ditaba ho qetella ho le tjena fela he qetellong ya letsatsi mamedi ke a tshepa na o dumela hore dintho di tla loka Mamela re ka January di kwala re tlo bua nna le wena le laboratory metsotsong ene le shumela metsume raro pele wa tla horani ya bone re ke re bue mona mo mamedi nna le wena itabena ya mkitlana dikoloto ei mamedi una le motho a sa go balenga ge ei veli a ke batle letho e mongara o tswa mvololo na ke phela ka ona mkitlana fela ke patala hantle ke na le tsele ke sebedisang ya hore ke patale mkitlana wa ka ka basikoloto sa ka ka nako jale mamedi o phela ka mkitlane ka pa che wena o motho a iphilelang ka tshelta o reka cash na ona le sekoloto na mkitlana o ile wa uthusa ka pa wa itshola ka o ronke mkitlana mo mamedi mme o sebedisa tshelete jwang o boloka jwang mo mamedi ri a godinya a tsitwe mo re tsebang hore ei ba nna e batla tshelete keletso ya hao ke efe go mo mamedi e mong ka tshelete mo mamedi a ke re bueng banna mohlolo mo ntsela e o e sebedisang ha o nkile mkitlane ka ba nna ke motho wa cash hai nna veli ke a boloka o boloka jwang keletso ke efe o ka fanang o ka re fang yona ka tshebediso ya tšhelete mo mamedi re saletswe ke matsatsi fela se mmakae re ke yana kgweding ya borobong kgwedi ya lwetse mme re a tseba mamedi mang le mang gore kgwedi ya tshitwe e batla tšhelete mohlomong ka tabe re tsena tse re tlang go di bua ka jeno kgwedinyane ya tshitwe motho e mongwe kgwedi tsena tse seng kae tse setseng a ka bolokoboloka gore le ena ka tshitwe go be monate lapeng la gae mamedi nthomelele voice note to how 079 758 5066 086 000 3084 tlo bua viva the legend ke zonke

0: Frister nang bololo mo ha Paul Marumo ka Pretoria ai mbolisto na ke re ka cash ntate ai ke motho wa cash ha ke batla ntho itseng ha ke bela tshelete ngwana mme ke bela tshelete go ile go di ona ka go tlatswa ka bona ke bokae ke le ka iphumana ke dula ATM eng bololo ke le ka dula ATM eng ke emela tshelete ke hule pele debit order di etsa ha ke re phapang bololo nako nke tshwara ke boko ke le ATM-eng moo koloing ke lebale ha ke re phapa di hutse kaofela o setse 250 ke ile ka iphumana ke nkile di-credit card tsa dibanka tsena kaofela bololo ke sa utlwisise ore na ntho tsela di sebetsa jang nna ntse ke swipe fela ke swipe fela bolisto motlhaa ke tala utlwisisa re le se ke sena tšhelete gogang ke iphumana ke kena di-loan-u mo ke ke tla bona bololo ha o batla ntho tshwanetse bo be tšhelete o e reke cash so nna ke phela ka cash ngwana mme ke a leboga bolisto
1: kgotso bele odumeša ke matlhan mogaloba ka foselora sa gae ke malatena le 10 mpheneng ge di tla go taba tja mokitlana nna ke a kgona go le managenyana patala go ya ka mokgolokwaneng ka gona le beng ba sekoloto gore kgwedi le kgwedi maybe kgwedi e tshelelang kapa tse lesome le metso e mebedi o patele go ya ka mogolo dumelelaneng ka gore e le ya cashe yona ga e kgonege le o ka re o bea ntho o bone ntho kae kae wa re o bea tšhelete by the time o fitlha go tlhakantšha tšhelete nto ela le yona kua shopong se e nameletša e sa le price ela ua le mokitlana o kaone o kgone go managa wa le ka mogolo dumelelaneng o se ka wa tshedišhe ke fetsa ke diralo. Thank you.
2: Mongadimo loi a ko o tlhomphe gape letsatsi ya kajeko monganaka o tlhomphiwa ke ntate Bishop a Media Sesolo a tabe botlhokwa o buang ka yona mongadimo loi. Mongadimo loi o ya ka nna mokitlane ga ona bothata le ganyane fela go ya ka nna mokitlane ga ona phoso e dutse godima rona batho phoso e dutse godima rona wena monga mokitlane gore na o patala jwang mokitlane o monate gampe ga fela o ka o patala gantle wa tshepagala wa o patala gantle mokitlane ga ona bothata ona letho gapetse ka mokitlane ke rekile koloi ka mokitlane nna ke gaile ntlo ka mokitlane nna ebile ke ketile ebile ketile le koloi yaka nnat mokitlane ke ntho e monate ya golo ga fela o ka wa tsamaya ona go na le ditshepiso le ditaelo tsa teng le dipegelo tsa teng gore na o tshwanetse o patale jwang ga o ka di latela fela o ketile mongadi moloi ke o lebile motlhomphe wa ka ga re goreng ya botlhano kgotso
3: vele kgotso ngwana mme vele go teng mokitlane ngwana mme o teng o ntse ke na le ona vele ei vele batsa sekoloto se a tena vele se a tena ngwana mme se utlwisa bohloko gagolo vele gobane le before kgwedi fela vele ee e tla o emelela founu vele e tla lela founu vele ane o thata o reretse vele o thata ngwana mme gobane bophelo ba gona jwale ngwana mme ee ke tšhelete vele ke tšhelete ene ga e dule vele ga e bolokeye ga e bolokeye vele go bimanyana ngwana mme fela a seke kare ga e bolokee ke a tshepa vele ke ka o se ibutse ngwana mme go tlo ithuta go tswa bo mabedi ba bangwe vele gore tlhomo go na le tsela e nngwe e itseng vele re ka re e sebedisa ngwana mme hai vele maga setlhogo sa gwa ke thabela o se butse vele jale ke batla o utlwa ba mamedi ba le sedi vele gore ba reng ngwana mme re a tshepa le nako e tlang vele tla nne le re tshwarele ditsebi vele ke sa tsebeng ngwana mme o se tshwere ka shepo vele No, ke itebohela mvololo ke itebolela.

0: Volumen. Und so mal mit Zuckermokolle, für der Foto, für die
1: Gib mir
0: Kinder,
1: mal
0: die
1: den
0: Ziehen
1: Deckel.
0: und seine.
1: Gib mir Zucker, den
0: Danke,
1: Mist.
0: Willi. Danke.
1: Falls sie bei dann tut er die Wurst. Und dann unter die Wurst ist.
0: Ntate ke tla mamela voice note ena hao ha ke letsa pina mona ke a utlwa o lehlatsipa la divorce o batla go tseba ke tla mamela motswalle ya ka re phethele mamedi e tsorama metsotsong e e tsheletseng metsotso ka mora gore na ya bone ka nnete go utlwa etse mo mamedi maikutlo a fapane batho ka tsela eo ba sebedisang tšhelete tsela eo batho ba dumelang gore mekitlane botlhokwa kapa ga e botlhokwa taba ya go reka cash maikutlo a fapane go ya ka tsebo ya motho mme momamedi ke a tshepa lona dumela gore re ithutile go na le jalo ka momamedi ene a sa tswa feto re e yena o na le mathata ka nnete ga e dule tšhelete ga e dule mvololo jwale ngwana mme ga o le jalo ko ye o ditsebi mona tsa ditšhelete ana bankeng o e sebedisang ba ka o thusa ba dula le wena fatshe ba o fa leano la gore o ka boloka jwang moputso ao ke bokae koloto di eme jwang go na le momamedi a buile ntlha ya botlhoko ya gore go boloka la o boloka fela legolo ke ntho e golo momamedi ga o na le bonyane bo itseng bo o bolokang jwale go ya ka ditsebikeletso momamedi ba fanang ka yona e bonolo gagolo ke ya gore ga o fumana tšhelete ba re arole hanghang ba reng ka diperesente tse 50 e leng tsa dintho tsa bohlokwa e bangwe le motho ya patalang rente mone kenyeditse rente dijo motlakase transporto sekolo sa bana mme re ye mane diperesenteng tse 30 mona ke tsa gago jwale bo diaparo go ja ka ntle bo data jwalo jwalo le bo moriri mme 20% mona wa boloka bangwe le motho wa ditok fela e tla tswa mono o lefa jwalo jwalo ntho tsa gago mamedi mona wa boloka he mona mme ba eletsa gore go na le bamamedi ba bangwe ba e buileng gore automatic transfer kore o etse gore tšhelete ao ga e kena momamedi go bona le o tsebang ga e be o itse legolo o le latlhela ka mane wa le boloka ga o be jalo bane ga se a ngata mo motho o tla ipumana gore ga e kene ga ke tla ise e tla ka so e tshwere go se go tlaile lebaka se gore ga ke tla bona kgwedi e tlang a ba re lebala o sa tla eetse kgwedi e tlang a o e tshwara se gore ke tla eetsa se e le dabole a ngwana mme o se e sebetsa ka yona wa eja mme go thu gape momamedi dintho tse re lematsang tse re kenyang dikolotong re le batho ke sa re leng kgono se ka o buile ka yona tabena ya tlhodisano ya o se sebedise moputso wa gago wa tseba gore moputso wa o dumelela o etsa sena le sena le sena le sena fela ga o fitlha kae kae o bona batho ba reka dibotlolo tse turang o le motho ya nwang le wena o se ikenya mono ga o bona mang a rekile koloi le wena o se ikenya ka tsa ntho tse o sa di tlhokeng ka lebaka fela la kgatelelo ya tlhodisano momamedi ke e nngwe ya diphoso tse re qetang re le batho e nngwe momamedi ba re ei black tax go thusa lelapa ka lerato ba o hodisitse bana ba heno ke bana batswadi ke bana le yona go thu ke mathata empa otho la o thusa lelapa ka lerato bega moedi ga ba seke mang le mang ga batla o etsa le ya onwa e batliwa wena o qetelela o kene dikolotong ka lebaka la o thusa lelapa ba ba ba se bang ka monyetla hore a re a tseba a bututeng o tla re etsetsa eng a o suteng o tla ba re ba le moedi ke engwe ya batho ya dintotse bola tse re qetang ha se ntwe mpe ke o thusa ka lerato mo mamedi fela e ba le moedi tseba hore tshe ha ke na yona ngwanetsi ke tla leka o bukeletsa se ke na le yona ke tla o thusa engwe ke ena ya mumamedi ya o reka dinthotse turang mehale turang o enka ka dikoloto fela ha ona bethe ka tlung ha ona dijo ka tlung ha o sheba cellphone ena o inkileng ya o re re o bone ka tshwantso sentle o marang ra mmona o patela tshelete ngata 9,000, 10,000 ha ona bethe ha ona dijo ka tlung o phela ka ish ka lebaka lang la gatello e re fumanang ho tswa ka ntle re ho so kene di cellphone tsena tse tjena tse turang tsa bo di 50,000 to 40,000 lo wena o so ya o itlama ka qetile batho ba bangata nthweni bophelo ba marangrang ba bo Instagram bo kentse batho dikolotong mamedi a le nna ke a e batla le nna ke a e lata jwale sebedisa tjhelete ya hao mo mamedi bakeng sa dintho tse o di hlokang ka mokgwa o kgonang ka teng kgatello ha ebe hore mosebetsi moo sebetsang teng ke wena ya palamang bese o le mong batho ba kganna dikoloi ke taba bona ke bona ba kgonang ha se ntho e mpe wena o so kgone ke ona o ntse o kopanya dintho bophelo bona momamedi jwalo ka ke hlalositse batho ba bang itse ha a qeta fela sekolo a qeta university ya ba o sa ntse a itsheba boyena ba bang ba tlamehile gore itse a qeta a fumana mosebetsi a kgutlela lapeng a ilo thusa lapeng batswadi bana ba bo jwalo jwalo jwale batho ha ba tshwane matho ha ba tswe boemong bo tshwanang jwale se ka itshwantsha le motho ya kgonang le teng a sephoso motho a kgona dintho tse itseng ke ena wa kgona wena ikgopole gore o mang o kgonang a o kgoneng o hloleha le o rekela mme sebete sa kgogo maotwana mara mona Instagram o marangrang re o bona ka dibotlolo tsena ga o fitlha ae mane o thatolola sponge o raba fela ga ore ebile o tsamaya o re jetse gore ke apere magologolo mona nna ke nwa botlolo tsena kgatello e re e fumanang go tswa ka ntle go sa tlhokagale mmamedi ga ebe re ya nakong tsa dipula ngwana mme ga o nka kgele sao o itsamaele palame bese o palame taxi ga se phoso o na le kgotso etsa seo se kgonang o na le mmamedi a itseng ga ke go bale ke dikoloto nako nngwe ke ntho tsa botlhokwa empa go botlhokwa gore momamedi re o tsebe gore o batla eng o etsa eng qala ka dintho tsa botlhokwa ga o na ntho e botlhoko ya gore o tswa kwana monateng o nole botlolo tse turang ga o fitlha bo o fumana metsi fela ka segatsetsing ko re bo olakatse le malana go o tlholeileng o ithekela na o sheba dintho tse di ga o na leto ka frigeng ga o na le kobo o thaba ga maria a tswa re a tswile ka nnete gobaneng re phelela batho o batla o bonwa batho ga ba na taba le wena mamedi ke a leboa re felela mona ka jeno fela re buile taba botlhokwa mo mamedi gore ga re qala lemose e tlang kapa o tloa jwale o ya pele bonyane bono mo mamedi ga bohulwe ke legolo ke bokae ga ba bohule boloka patala di-insurance patala dibuka tsa mapato wa sebetsa ga bokgoni bo patala ngwana mme ke ntho tsa botlhokwa tseno tse re tlamehang re qale ka tsone pele go tsena tsa o ithabi mmele o sebetsang ka thata o tswang mesong o tlang dikalaneng a o tla nna o tshware gantle.

0: We miss you, Manelo. Tsebele tsonya le sedi ke selo chigo twala le shumela mesiro bometso tsoma medika mara horena. Ya bona ke manya ho langa jeno. Happy birthday, happy birthday. Hey, mamedi ntwa bohlokwa. Bong khono le bong tate molohle. Ha le rumme ditloholo ba ile patala buka tsena tsa mapato. Le shebe hore na ba patetse bana bana ka bavang. E bohlokwa ntweng.
1: Khaleng heba le petrola mjeli itse kile ka lekhala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa le shwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng heba le petrola mjeli bane e ka bolokela chelete ka ha itheko e bubebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng heba le petrola mjeli.
2: Dumela na lady, ke nalala kwete lele ke sa bona.
3: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
2: Ah, ebo, ho tlwa neng le queen?
3: Matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen le tsatsi le letsatsi.
2: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tsanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
3: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le ha ofinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
2: Na ko eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
4: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
5: Bula menyako, me o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa uweng fela. Promotion iqala ka la 24 August u fihlela la 5 September. Hati paisa liteng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
6: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
7: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle. Lenaneong la dikalaneng le Mbololo. O rata ho etsetsa mang letsatsi kajeno?

0: Fela dumela lekgolokwe a ko ntumelele goseng mona go gotle ga letsatsi nke ke mathele ka bane ka thabantsho teng ke re mema morena maloka se ya ka tsoe ke re tsoatsoa mme wa ka tsoa bosigo sele ke khutle ke tle ka mona ka phamoletše ke re ntate lebese tsoa ke ye ka mane ka gonaga gapatsa teng ke re ntate rampai a ko tsoe tsoa ntate wa ka tsoa bosigo sele batho ba batsoba
1: hela o tshe strata o tshe ke fastanang bololo e re ke mathele ka mane ka nthong ka maokeng ka kosata ke tsose o se mabinda lepo ka mo ke tsose go bo so mahlatsane ka hlohlorane ka tlokolene ke petele ka letshilang fokeng ka matebeleng ka qoqo e ba tsuswa ke mahopol marumo ka botlhoya thank you for this.
2: Ya ba tsosa bi ya ba tsosa ho hlala ga twada dinare ke mapa ba lota iwe na go mo viso la e mongana ma kwiti mo go hola hola mocena hola ngwana nne hola hola la ga to hola hola hola
3: veli dumela ke tsosa o sua ka lora ka redi vessels prone ke lebogile mošane Randfontein ke tetelele ka mokete mošane ka Cape Town ka tshebetso bana ka ofela ba tsoswa ke ledi ya mošane ka mona ka vessels prone thank you.
4: Testrata a ba tsoe batho a ke mathela ka mola ka o dindala ka mo ke tsose nonita e boso ke ka ra nritse ke tsose tamba ta e boso fite ka mola hape ka o dindala ka male ke tsose ndleleni ta e boso ba tsosa ke senanga ta e boso ka botavi
5: ola maria dlatla ka mola ka lusaka ke tsose papita mae ka mola ka delmasi e beri mofokeng ka mola ka khomete kopana go thatso ka mola ka khomete ke magobulang tlatla ka mokatelisa tea lebe ya foeleng fololo
6: lekaolisto ke batsosamfoliso ke batsosamfoliso ka mole kaokaka mfolisto makwane mmfolisto ke tsosa mapase ka mfolisto mposotso ke gabatsoe ke metse go thobi ka mone ka bosto ka mfolisto
7: Tumela ntate mfololo, tumela ntate mfololo. Le nna ke dumedisa moaisane wa ka warente ke ntate mokololo. Ke nna Cecilia ntate mfololo. Ke re tsoa ntate mokololo, tsoa. Tsatsi le monate.
8: Hela, dumela. Veli mloi kgetsedi yaka ke rata go tsosa bana ba latelang ke tsosa mme mashenyana makwaela tobatsi makwaela o molemo makwaela wa kamane ka qwaqwa ba kopela ke nthabiseng makwaela thank
9: you re ke ba tsose ke go tsose lerato la ka matisetso thama yo khomete mane ke tsose le ntate mabijela o metimatshe mane ke tsose le chucks kwa jaja thank you.
10: Veli dumela ha ke ka mona ka hopa o suki re ntate tshalatsi ya tsoe o na hola maobane ke re mme ma morena mpha ke ona ka hopa o su le yena tsoe o na hola maobane qetele ka ntate le bese ka mo ka pamjiti ke a tsoe ba kopela ke mme ma mloi ka medal cup thank you ntate
11: dumela mfololo au testrata ke mo dise ka mona ka pesa na rate fa le sekolong sa pindu sa mme ke rata ntate ke tsose bana ba latelang ke lepa segotho ke tsose disebo matlong a le ka petsana ritsi ke tsoso ke hlanhlanhla a le ka Harrismith ke qetele ka o tsosa ke tla re ke mana ke tla re ke mana a tsohang bekere thokozane le nako mona ka Harrismith ke ba botsa ba perfume le fololo ke modise ka mona ka petsana retse
10: dumela go testrata ke kopotso sa bana ba latelang kopotso sa mojabe moeketsi ke tsose amogelang setlhogo ke tsose matsele mabote ba kopelwa ke nna dino se hluka thabantsho ga tlo u ke re ha batswe batho ha batswe.
12: Good morning Veli ke mabinta ka mo geng Veli se ere ke happy birthday ho ntate Bishop Thapole Thapelo mo ahludi ka mane ka dinoeng ke re happy birthday ho ngwana mosebetsi mo ho le nna na ke re filo mpemvana ke qetelle ka o tsotsa mo mipone le buso ka mane ka Bloemfontein ke re wake wake ha ba tswe batho thank you botikile boile
13: Veli dumela ke buse gate ka mona ka pitsana ka matlantsi ka tso sa me mabinja le epo ke tso se skeme ke me ka dwelling ke tso se ndenzeni ka brown photo ba tso se ke gate bo kisiwe ka petsana ka matlantsi thank you
14: ke tso sa taedin tsunga mogele motabu khotso a duons le nini si tsiro ke Steven ya le ka botabile
15: a go lumedisa mvololo go lumedisa mvololo se ho hala tsa tsu mvololo ke re ke batso se bana ba latela mvololo ke tso sentla pa le mogatla ga magalaneng ga molona hola maobane ke tso se megedi motaung ga magalaneng ga mono wa hola tsa dzindena la ka sheno ke qatella ga basebetsi ba ka ga mana ga entra ho di ga mana ga tsiame ga mana ga harassment ga ha batswe ba thwete ba le magalanyane ga mona ga lusaka
16: # habatswe batho khotsa mpolisto ke kopotsa sa bana ba latelang ke re mamruti wa letebele la mawesele ka botlhokong Bethlehem ke re biza moiketsane ka Las Vegas welcome ke qetelle ka zane le kopa ka Sastron Matlakeng bana botlhe ba tsoswa ke sekolanyane Clocolan known as London Tanko
17: Otvile khotsa ke kopa botsa mema motsimodise le molekano wa hae ntate Piso Modise bana ba mane o tendalo ke tsose moruti Thapelo Lebeko ke qetelle ka ba a ibohle ba Brownfort ke ga ba tswe ba phatsime ba beletsa sile monate ndenze le maitebola
18: Mamedi Metsotso e mashoma mabedi a metse robong ka marahora ya bone ke tsosa matlatsi machiche Botshabelo West le Katleho re thabile machiche ba kopela ke re thabile machiche Botshabelo West veli ke ne se ngwana mo ona mame e yana ke ho tla molaetsa wa kwana ka mqibelo ngwana mme wena ke palo dumela veli e ke kopa verse ya maobane ngwana mme o kopa verse ya maobane ke tla ufa yona wena mme waka ke tla ufa yona verse ei ne re le babe maobane ba namphamise ai ke Jeremia kana Jeremia mambana fela ke ngotsi mane ke tla ufa yona mme seroki magauta ntlobo putha di tsaba qwaqwa le se di dumela
19: ke ne le tsene ke kae
18: re tele kae mme
19: ke teng bona mo le go hantle nna ka tsamo le ka ga itse ke go tlo tsa me masana ka se jeng skroni ke mo tumane ka matatile mo le referencing ka kopise ke le boazeli ba le tsatsile mna ke bang
18: ga itse ra ka ke le bo tsatsile mna te le wena le se di dumela mame di dumela
20: ve le le kae
18: Ntate ke a phela upetse.
20: Amla dilele.
18: Ei thata.
20: Ke go le mofuke ngal tshe ka mashang sa sina mona pele.
18: Aba tshe musiya.
20: Na le mofuke.
18: Oh kuka. Aba tshe ntshagela kwa desi.
20: A go ke di ho di she mfana wa tshe miliya ka mole mashang. Ke mo ke ti mofuke. Ke ba be a hola ke tsetile mo ntweng ke dimme ke shebe mo ba place mo ba dilo place mo na ke mo ha tsa ka mmogo madiehe malupumelo mo fukeng le matangiso mo tsokwane ke ba be tsetile mo ntweng ka tsene ke
18: phoka ke le buile mama di mashoma ba vela metsoro be ri pile o tla horane ya abohlano ei ya le swa isaka ke sifumane bana tswa ei di wa itsetsa tswintse bana ha ikona wena mo mamedi ya ngoletse mona ho WhatsApp ya kopa verse ya maubane o mphamise Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11 ke yona ene musia mutuba tsa ri file yona lefa musia kamane ka sebokeng ke kopa o tsosa karabo mosebo meketsi mosebo ntati mosolo le mameso mosolo batsoswa ke makarabo mosebo ali ruo the port are wake wake wake hi vele ke di makatsomolo ipetsana rates ke kopela mantsha masweu wa hola ka jeno ntate mudimu alomopata mahlonga bobolotsana yena u dula maplasing a ritsi hadani ketsosa rengo molefe makonqwaqwa savata magalanyane manga unqwaqwa nga ka mukwena u bolata qwaqwa tsietsi magalanyane ongola malaitsona ale qwaqwa vele ketsosa mama winitibe lendenzene lentate matwabeng mogashane batsoswa ke matsokolo mosia a le u section mamedi kwale dumela
0: a mbololo be isteme
18: ela ngwana mme
0: a kuri kiri ramuhman kamal ka parisi kiri onso mulapo kamula ka ithatha kiketele kamrena ranthi ba kamula ka machiral kusiratswa
18: machiro ke le bo ngwanetsi
0: shapura abilist
18: mamedi dumela
0: a o tshatrata o pitse
18: ngwana mme ke aphela o phela va ngwana
0: a monate mana gore ke tuse ba sebetse mo le nna ke di semelo musi o ka T section botshabelo Amanda Voyapi E section botshabelo ke qetele jo le ka motshidisi ke mana o ka E section ba tona ba tsoa ke fusi mapanta ka Boston thank you check
18: shapuke tsona fusi mamedi wa o qetela dumela
21: Volisto.
18: What is?
21: I'm not Jean Volisto.
18: I'm not doing one of Meggy Mowley Telegay.
21: Sepo Master P. Come on and I'll quack what you bell.
18: Yes, Sepo. How about you and what is?
21: If I can do some for my new Agamon and what you bell, like a man and lady. Kiram Radia Gana lady, keep a telecoming and male, look about your party name, Volisto.
18: Chapagits on Anjaga Galeboa. Mamedi ya motsomaratu ya uteng o sane ke mzwaki wa hakatshela le la bhlano lona lena la dikalaneng o tla tsa malwena ha monnati a o fe munyetla wa robatsuse ba holang jalo jalo menna lwena re fella mona ka jeno wena ya holang happy happy birthday happy happy happy Mamedi uteng moruti moshwadi ba metsosenge mehlano pele o tla hora ya bohlano e ra re tswa le yena ka mafube e be reng ka thapotsena re ya galla jwalo a moifo wa lana o la ditaba la makumane a mona le mane ba teng bana be suba ntjwetsitse mo mamedi ba di tshwere di tshesa di le jwalo ke ketane nthwana ra le letsana tlhare reng ya botshelela batswa ba o sie jwalo ho moifo a thagoa the biggest a breakfast show twasa batukada ala kitchen party le jonito batla bate mona ba uise o renyana brobonga tuli baby atsama le maletsatsi se jake jolo ka mahlaiswa le ona ithlabolle le bona bateng e matlafatse harampa motsia re bana besu bate mona ba ditaba SABC news e ke ba bone le bona ba ba be a holo mrau tsena ke batho ba marangrang mamedi wa ba bona ha ba o balla bo ditaba tsa hora le hora me le ha ba tlo fa tsona manane ngwana ditaba ke ya bona bo kidiboni bo di makatso mono ai ho ho tle ka nete bana biso ke mosebetsi wa motho twa di afetu wa ntate di afetu wa jwale ba ke ene le bona bana ba SABC news ba ra re salle morao go bane ke rona ba ka pele jwale he e be ba o sia mana ho thuso motaung le thaba morobane jwale ke nako ena onke au se mana ho a TLB riatella afternoon drive le buthabo le bongani chabalala batsa mali mahlaiswa lenaneo kagiso KG ivejwa le ntoditsa mahamonate mo mamedi ke mana na watla o latela a tsebele tswale sedi a wa sithole siala moya ka net sia bokol
1: dikgwa di kala neng le mvololo out ya strada ole sedi fm fela
18: mamedi metsotso e mashume a mabedi a metso e meraro pele wotla hora ya bahlano re ke nge pina mona e ileng ya ngolwa ke Roni Bauman a tsama le Don Cook ba ifaka kapa banna ba re mna re a tseba pine na o tla tsama fela ka yona re tliseng kwana

mo mamedi a ke utumedise ka lapeng ke morutinga ka mo shwadi ba ya utumedisa tumelle mo mamedi o seng hona ha re kwala kgwedi ena ya bomme re bale bukeng ya ba hlodi gaolo ke ya le shomele metso miraro te mana ke ya mashuma mabedi le metso emene mosadi a tswala mora amorea le bitso la Samsoni ngwana a hola me Jehova a mo hlono lo fatsa re kopana le lelapa la manua wa leloko la Dane motseng wa Tsoreya ha modimo a mamoya wa hae o tepeletse re kopana le lelapa la madungwa ha modimo a theolela ditlhonolofatso tsa hae ka hodima lelapa lena lenyeloi la hlaela mosadi wa hae eo re sa fuang lebitso la hae me la bua mantswe hana ha le theolela ditlhonolofatso tsa lehodimo bona o nyopa me ha o tswale bana empa o tla emara o tswale moshanyana Samsoni o hlaile setšhabeng se robeileng baiseraele ba le tlasa puso ya bafilista empa ha ra lefifileng modimo a romelela molupulle ha ra lefifileo modimo wa ama moya wa mosadi a tepeletseng a ra lefifileo o hao wa modimo wa fihla ka ha ra lelapa la manoa a ra lefifileo modimo wa kgantsha dilampi tsa lehodimo ka ha ra lelapa la manoa a ra lefifileo seboko sa maobane sa fetoha thabo a ra lefifileo maswadi a lelapa lena a fetoha ditlatsi tsa thabo melongodi o re ngwana a hola Jehova a na mohlonolofatsa baratuwa ke o seng hona le wena ha o hetsa morao ngwana yeo motshwereng ke ditlhonolofatso tsa mang dijo tse tafoleng ya hao ke ditlhonolofatso tsa mang katleho ya bophelo ba hao ke ditlhonolofatso tsa mang mosebetsi o leng kare ho ona ke ditlhonolofatso tsa mang pholoho ye o fetileng kare o mathata le le ditlhonolofatso tsa mang lelapa le o leng kare ho lona ke ditlhonolofatso tsa mang tshireletso ye o leng kare ho yona ke tsa mang mongodi o re bukeng ena ngwana enwa tshepiso ya modimo o mosadi wa manoha tlhonolofatso tsena ke tsa modimo odima lelapa la manoha o re Jakobo testamenteng e ntšha mpho ye nngwe le ye nngwe ha e le neo ye nngwe le ye nngwe e phetheileng e tswa ho modimo e theoha ho modimo ke mosebetsi wa modimo e le wena o seng hona utlwa lentswe la modimo ngwana a hola me Jehova mo hlonolofatsa modimo a ba le Samsoni bongwaneng ba hae modimo a ba le Samsoni botheng ba hae modimo a ba le Samsoni diphosong tsa hae le wena modimo o bile le wena o ile ao phemisa mamina a o nabolela batsong a dika e ntse e le modimo le kasheng motshabe mme o mosebeletse wa tshepagala ka Kreste morena.

0: har le bo he phoka le boifo mo be di ke o dumedi sa seng hona tsena tsa dikwa pa di kgedi thagola ka tsireng di ghetho tsa boikete bo di mo tsa mogatwa na ha wa bolo safa e bile engwe ya dintlhatse ka setlong tse ile ntsa tshohlwa ka bona nya committee ya parliament ya dipapadi bonolo le bo chabama obane Motlatsi wa moporesidente wa SAFA Bennett Bailey o re ho bile le o se latelwa metšhe e nepaetseng tsamaisong ya dikgetho tsa SAFA lebatoweng la Sara Bartman porofenseng ya Eastern Cape mafelong a fetileng a beke. Bailey o re ditho tse pedi tsa komiti ya naga ya phethagatso ya SAFA Mzimkhulu Fina le Chris Chawana tse e nang le dikamano le foramo ya diphetogo papading ya bolo FTF di fitlhile dikgethong tsa lebatowa le balekodi ba diforomo le sephetho sa bathongwa bosiong ba balekodi ba neng ba tsamaisa seboka. Bailey o re tekolo ena sephetho ga ya kenyeletsa bathongwa ba sa tsietseng go kgethwa botšha ga moporesidente wa SAFA e leng Denny Jordan.
1: The auditors, and I will give the affidavit also with their release Monday. The elections took place was supposed to take place on Saturday. SAFA via our CEO deployed two people, Fina Mzimkhulu and Chris Chawana. And just for the record, both of them are not members of the membership committee. So these nominations were sent to the audit firm. The audit firm received it. But mysteriously, the audit firm on Saturday said they are not available to attend. And then a document appeared on a letterhead of the audit firm and signed on behalf of the audit firm as to who are eligible and who are not eligible.
0: Ka ho le le mo presidente ya mathateng wa FIFA Gianni Infantino o tswela pele ka boiketo ba hae ba o kgethwa hape mo a tshepisitseng bakgethi gore o tlo kwala segeo se teng bakeng tsa dinatse ha fang kang katana le tse kollang tse hanong. Infantino o buile sena kopanong ya hae le ditho tsa mogatlo wa bolo wa Caribbean CFU ka bokhutshwane naheng ya Dominican Republic. Sithathung Infantino o kopilwe ke moporesidente wa CONCACAF Victor Montagliani gore a bapalele gole le tlhodisano ya bolo ya CFU go ba dilemo tse ka tlase tse 14 ka ga boteng ba gae botlilo baka dipuo di ganao fela ka tlhodisano ena ya bana go latela pharela e teng bakeng tsa gae le mogatlo. Infantino o re dinaga tse ga fang kang katana di bontshitse o ba le se setheo go kwala segeo se teng pakeng tsa tsona le tse futsaneileng.
2: It's important to engage, to have a dialogue, to express views and opinions. A lot have been happening in the last few weeks, and it's important that you hear, you listen, and you are able to also express what your feelings are. So I think overall positive, very, very happy with all the support I get here.
0: Harle kula papali ya bolo bo emumbale hai baliki ya Betway Premiership. Mapala morao wa Mamelodi Sundowns o Bri Modiba o re o hlolo ga bona dipapading tse e latelanang ga se ntho yeo ba neng ba e lebeletse nakong ena yeo ba itukisetsang go thulana le AmaZulu FC papading ya Betway Premiership ka jeno mantsiboya. The Brazilians e sa tswa hlolwa ke ka ntlha e le nngwe go nnoto ke Golden Arrows papading ya seka makgaola kgang a MTN 8 stadiumong sa Kings Wellington ka Sontaga se e fetileng. Sundowns e tsepamise maikutlo ntlheng ya go gutlela tlwaelong ya yona ya go hlola dipapadi. Modiba o re papadi ena ya bona le AmaZulu FC e tlo ba beha tikong.
3: Playing AmaZulu is never easy, actually every game. Right now, I think we need to shift our focus to the league game because, yeah, obviously we take the loss against Arrows, but you know, we'll take the positives in that game going into the Betway Premiership because it's a different competition.
0: Jwale re lekola sephetho sa dipapadi tsa Betway Premiership tse bapetsweng maobane ka phirimana. Durban City e hlotse Kruger United ka dintlha tse pedi o noto. Marumo Gallants e hlotswe ke TS Galaxy ka dintlha tse tharo tse pedi. Orlando Pirates e boetse ya shashara Sekhukhune United ka dintlha tse pedi o noto. Mme Siwelele FC e bapetse ka o lekana ka ntlha setlhopha ka seng le Chipa United. Ati ha ile ka jeno Golden Arrows thulana le Stellenbosch FC. Mamelodi Sundowns isa no dimole tlase la AmaZulu FC. Polokwane City e bapala le Milford FC. Mme Kaizer Chiefs e tlankana le garagara le Richards Bay. Ho tsa rugby. Mokwetlisi wa di Springbok Rassie Erasmus o phatlaladitse setlhopha sa e se matla bakeng sa papadi ya bobedi ya teko kgatlhano le All Blacks Cape Town ka moqebelo. Mme Siya Kolisi o tla bewa leihlo gore o tla beya le malalalaotswe bakeng sa papadi ena. Mokwetlisi Erasmus o netefaditse gore Kolisi o tla beya leihlo beke kaofela mmogo le Paul de Villiers. Henry Pollard go letse setlhopheng mo atapana le kuo ba Serena Gemoleng o ka morao ha Ethan Hooker atanga se baka sa Cheslin Kolbe ya tsileng kotse mo atlusitseng Kate Lee Arense atatsietsa le botle ka morao le Damian Velemse Peter Steve Ditoy e tla rulentse le mo kapteni wa setlhopha Haiba kholisa ka fola ka potlako o tla bapala mmoho le Ditoy le Jasper Visse boharimba le bala e le o matafatsa sehlopha sa diboko le ba papading ena ya sona ya teko tsena tsa dipapadi di fella mona o seng hona ke nka dithapo tsena ke di busetsa wena phoka o tswela pele ka lenaneo
4: Mamedi tlhokomela hore ke tlo buisana le setsibi sa molao ke Nthabiseng Dubazana o tswa ho Dubazana Attorneys ke itse lefapha la ditaba tsa selehae Home Affairs le re ko hopotse wena mo mamedi wa makumane hore ho setse matsatsi a mahlano fela 5 pele ngodiso e ikgethang ya manyalo a setso e kwalwa ka la 30 le motso kgodingena e hodimo ya phato ke be ke tlang jalo ngodiso ena e ikgethang ya manyalo a setso e qadile ka la pele kgweding ya lwetse ka selemo sa 2024 lefapha le ipiletsa ho lona marena baetapele ba baahi le mekgatlo ya baahi ho hopotsa ba ameyang hore nako ha e sale ka lehlakoreng la bona papotlake ha e ba o santsano o dula le motho wa hao fela ha le so ngodise lenyalo la lona la setso tseba hore o setse ka matsatsi a mahlano fela bo a kwalwa boingodiso bona bo ikgethang ke tlo buisana le setsibi sa molao Nthabiseng Dubazana ho tswa ho Dubazana Attorneys ka taba ena ke tlo fa monyetla wa hore o re letsetse o ntshe maikutlo a hao ka taba ena kapa o botse moiti wa rona dipotso e re ke fetele ka mona
5: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Bidi sika pa marotori a Promune.
6: Mme, tshetsa na isa ntikana. Ke kopare a khamenzi.
7: Le nna ke nana jwalo. Ba le di solo tsa le hlabula jwalo ka di thisa bana tse tharo ka 100 rand fela. Ha ke sebedisa account ya ka ya Akamens, re ka ikhapela di phaso tse ntsha tsa le hlabula. Tsa le lapaka ho fela. Tsa bule mba 20000 rand.
6: Le tsantate, wa di hloka.
8: Re ka account ya hao ya Akamens, mme o ka ikhapela di phaso tsa le lapaka ho fela tsa bule mba 20000 rand. Ha Akamens fela. Ho na le dipehelo.
9: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng mme o boloka tjhelete haholo reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square metara o ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip ho melao le dipehelo potlaka tekiso e fela ka di 31 August reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za
10: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka 69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka 49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
4: Metso e le shome le metso e robong ra re lebile hore nya botshelela ke itse lefapha la ditaba tsa selehae Home Affairs le re ke o hopotse wena mo mamedi wa makumane hore ho setse matsatsi a mahlano fela pele ngodiso e ikgethang ya manyalo a setso e kwalwa ka la 30 le motso kgweding ena e hodimo ya phato ngodiso ena e ikgethang ya manyalo a setso e qadile ka la pele kgweding ya lwetse ka selemo sa 2024 lefapha le ipiletsa ho lona marena baetapele ba baahi le mekgatlo ya baahi ho hopotsa ba ameyang hore nako ha e sale ka lehlakoreng la bona ba potlake re re manolle ngodiso ena ya manyalo a setso le setsibi sa molao Nthabiseng Dubazana o tswa ho Dubazana Attorneys mme Dubazana kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi
11: Osman Tewa dumela mamedi ba hao
4: ke a leboha mme o ka ntetsetsa ho 086 000 3084 086 0800 30 84. Tlokomela hore re ke ke ra gona ho nka maikutlo a hao ka dipotso tsa hao ka WhatsApp. Re santsane re na le mathata a ka nqane ho taolo ya rona. Mme di bazana ha re qale ka utlwa hore ke bopaki bofeng bo hlokehang ho ngodisa lenyalo la setso e bang lengolo la mahadi ka patokomane e ho ngotsweng taba tsa mahadi ho yona e lahlehile kapa e senyeile.
12: E ya moratuwa hangata a kere ha le qoqa taba tsa mahadi go botsa maile bo malome ka lehlakoreng la mme le bo balome ka lehlakoreng la ntate. So tokomane ele e re ngolang ele ha se lahlehile monono batho bao ba na ba le teng ka tsatsi lenono. Ho molemo ko ga bane ba identify ditang affidavits e lo ga bane nya paka hatse ka po hona ho confirma hore hlile ka tsatsi le nno le itseng ke kopane motseng wa ntate mamang tsholo kopa mohope wa metsi be re dumelana hape hatse ho ga bane lenyalo ke bokana le bokanana kwa siwa bokanana mme ya baka mogho jwalo ya bane he ngwetsi ya rona e seng ke hile ka katsela e jwalo ntse jone hangata di tsola tse thusang ho ga bane modiso ya lenyalo lena le e gone hore e tseng e tswele pele empa ha ebe home affairs ena le bothata bora bane ba se tlo hore ba ka amohela tokomane tseno ka mabaka a se jwang ke bona so le ka se etsang he go rapaneng le etse thirebitsang court order le lebela le approach agente e etse application ya go rapane e compele ho masezo hore e etseng e ngodise lenyalo la lona
4: ke mang ya lokela ngo feletsa balekane ele dipaki tsa lelapa kapa baemedi ho kgotsofatsa lefapha e bang batho ba baholo ba lokelang ho paka ba sa kgone ho finyella ka nako nngwe ba se ba hodile a ba kgone hore ba nne ba ye lefapheng kapa dikantorong tsa lefapha le rona ke mang e mo mohlomong ya ka ema boemong ba bone
12: ha fela hono hona le dipaki tse ding batho ba ne le gore ne le ba memme ka tsatsi leno ne ka tsedi le dinepe tse le di nkang ka tsatsi leno no di a gona hore di paka hatse hore e hlile ka nnete lenyalo le ne le etsa hitse ka tsatsi leno no teng ka nnete ha se ntho e thata hakalo e bobebe ha ile jwalo.
4: Okay, ngodiso ena ya manyalo a setso medubazana e ama kabo ya thepa ya bona ka mogaufi.
12: Modiso enana e tsa fela ho ga bane ho be le bopaki bo no no be le ho ga baneng ho a confirm ho ga lenyalo hleliteng le bakabaka ke hore ho latela section 3 ya the recognition of customary marriages act ha fela le kopanele le ka o dimodilengo tse le shumele metso robedi la dumelana le babedi ho le batla ho nyalana mme ya ba le salamu etlo ho latela ka tsela e itse o hopole ha wa tlameya go sale moetlo ho fihlela motso wa o qetela empa ho fela ho bile le nthuno ga ba ne ho na moetlo nyana o ile wa salwa morao ha ho le jwalo le nyalane ka in community of property jwale he ha ebe ho so ka tsoa e mong a sa thotse ka usane e beneng tsela ya ngolo la mahadi hangata ho ba le tshukudiso go ba le nne lengolo le lahlehile jolo ka o tshulo kapo le senyehile e be nne o sito gore o bontshe o le wena o le molekane ya setseng gore o nyalane le mofu jwale he ngodiso enana o re fela go be bobebe go lona go ga baneng ha se le arohanya ke lefu kapo le arohana ka baka la se le hlolane e be nna ne sephephetshana seno sa lona se bontsha go ga baneng lenyalane ha e lahlehile marriage certificate a ke re kgona o ye Home Affairs ba itse retrieve ke hore fela go etse e be bobebe
4: jwale ho tloetsa hala eng ka molao e bang ba amehang ba sa kgona ho etela dikantoro tsa lefapha bakeng sa ngodiso kapa ba sa ikamahanya le dipehelo tsohle tseo ba lokelang ho ikamahanya le tsona pele ho la 30 le motso e leng bekeng e tlang
12: ha hona le tlholo tloetsa hala moratuwe empa fela department e ne batla fela gore e prioritize batho ba tliseng manyalo a bona gore ba tlo a ngodisa go no sena gore ba neng ha be le sa tlisa le tlile le kapole gore le ba rangwe lenyalo la lona e be neng ko ga ba ne lenyalo ha le sa le teng ko go fela re facilitate le bo hlebele ga ba neng ba nyala le bo ma 50 years ago ha sa ba tsofetse jenana o ba lahlaetseng ke balekane ba bona gale e be neng ha ba kgona gore ba ngodise manyalo a bona ke ena nako a lona ge le fa priority leye le lo ngodisa empa ka mo ga di 31 neng ka poneng o ka nna ya lwana o lo ngodisa department ha ena monyetla ono wa ga baneng o ka o jikisa a ga baneng a e o ha o tsaka ka di 31 tsa August 2026
4: Mamedi ndetse 086 000 3084 086 000 3084 hopola hore ha o letsa kwano maikutlo ke ha o hona mo SABC ka pale se DFM ditlango jara boikarabelo na ho ka ba le ba bang le mathata ha ba tshwanela ho ngodisa manyalo a bona medubazana a setso ka lebaka la nalane ya maphelo a bona mohlomong ba neng ba nyetswe ka pa ba nyetse na go e fitileng ba so hlale ka molao
12: Emme ha hona ntwe ka ba nyala le sukudisa ho hang e bile nna bile nka le eletsa ho ga baneng ha e be nne tse leng kwa ga baneng di kamano tsa lona tsa le gato di se di fedile le skela a go hana fela ho bana le re hala ngodisa lenyalo e beneng e molemong o qalela bophelo ba ha e bo botsa le motho a ha ya motsa le baka ba ka ke le nana ho nna ne ka hlolo e leng ya dingwa le motse pedi ha ba ke fosi le go tlele ho rola bombela manene mme lo ga baneng nthabiseng le motho a ha e ba ile ba a go hala le botse ka ba mashume a mane a fitileng ya baneng tate wa hlokahala a le mona Gauteng ha a hlokala le mona Gauteng na sa nyetse mantsiwa ana le botsetse tsheletseng ya le bantsi wa ka seven marriage ya ba nne thabiseng wa tla monana a re ha ile hantle ntse ena monna kwa ka thabiseng aba a tshina tokomane ya ka ke ena le go tlele holo la re me mantsiwa gella lo wena nna ke o go emelle ka thoko nthabiseng wa 40 years ago ke ena ba ke ena mo sadi wa teng so kukupa le hlalaneng hantle ka molao ga le a go hala
4: le go tla le sebetsa ka tokomane ka bopaki botshwaregang
12: ga
4: le bua mara tu ka ho huma fa lo fumana bopaki bo tshware yang le ska ba le mathata ho sane
12: eh ya me ha ona o le baka le leng ntle le leng
4: me di bazana ntshware le mohala hanyane ke fitise mabenkela ke khutla ke nyolowe ka ba mabedi mabedi hopola hore ke ntse ke buisana le setsi bisa molao ke nthabiseng dubazana o tswa ho dubazana a tennis le fapala ite batsa sele hai huma feze ke boletse hore le itse ke o hopotse wena mamedi wa makumadi hore ho setse matsatsi a mahlano fela pele ngodiso e ikgethang ya manyalo a setso e kwalwa ka la mashome a mararo le motso goding ena e hodimo ya phato ke be ke tla ngodiso ena e ikgethang ya manyalo a setso e qadile ka la pele ka di 1 goding ya loetse September ka selemo sa diketse pedi mashome a mabedi le metso e mene 2024 jwale lefapha le ipiletsa ho lona marena lona ba etapele ba baahi le mekgatlo ya baahi ho hopotsa ba amehang rena go ha e sa le ka lehla gore la bona ba potlake ska ba mo hala fatshe me di ba tsana ke fitise ba bengele ka pelenyana fela re tlotsola pele ka puisano ena rona bohlokwa
13: software we can set up make our Herman's your next stop
14: re ka paka na di tiste pedi ho tloha ka 89.95 tsa bana ba di kgweditse tharo ho isa ho ba di le motse robong ha akamens fela
15: Bula menyako, me o buluke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa uweng fela. Promotion iqala ka la 24 August u fihlela la 5 September. Hati paisa liteng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
4: Ere ke potlakele vessels brone ke amohele ntate sabata thedisi dumela ntate
16: Ausmanthi wa ke pitso pitso
4: ka mahau ntate ke a lebo
16: Amna ke botsa medi wa zara mo no jole ka di mon ilu ke ke bona yong ka mautu le hailala ho wa fetse me ka mautu a go lutile jwale batho ke bana ba ba tla go etsa se a reng se se se se thuso se se tsala ile ha ba go ni ha ba go ni ufihle o finyella mo no wa ka mantswa ma batho maphelo wa a foko foko ile ba ba etsa kopo ya go mohlomo ile ba ka ho ke tsholo go o uwe malapeng a bala ho lotsa taba ke jwal ile e se ka bom ile fela ba sa go le ho ba ka fika o finyella le bakeng tseno na ba ka thusa jwalo na challenge
4: re le buile ha re le be Beltfontein ho Ospale sa dumela mme
17: ka na
4: re tel ka mme
17: ha mnate ke ne ke kopo bo tsa mme hore e frenyalane ka le lela setso ke se ke na le dithoto di tlo wela ka ka community property eo ya teng
4: elo mme Ospales
17: e ya ma
4: e o re ha lenyalane in community of property ho etsa la jang
17: nna ke kene ka gara lenyalo se ke na le mosomong ntlo le dikoloi jalo jalo automatically se di tlo wela ka mo le tsona go tlo di shega motlhang se ga go hana nna
4: shelo wena go tso tso tshwantse mo di stepe lo nyala le le bila ona pa spalisa ere re le Clarence ho ntate Thabo dimela ntate ntate Thabo
18: me mantsi ho office ga ke le motho
4: ka mo ha ntate ke a leboa
18: a pele ke bona bona me ntse wa go nge ke botse nne mole nna ke bona ho nna le mo ile ngore ne mangolo ana na a lapeng ana ne ile ngore ya saena ka tlhoka dikimelana tsa family tse pele ho nna le mo ara hatella rona bontate ha se re hloka itse why this letter o tla o na me batho ba bo me bana le opportunity ya hore ba eng ke ba ise home affairs and then it turns to into customary marriage and then it goes whereby if I die and then I have children ke mo la mo ile ngore me yolwa ke yena a tlotla anka power ke bona e ba fa maatla go rona rona se re tlhokaetse se re sena gona o ka ikarabelela go banke le lengwelo le lena ba leise home affairs le o fetola le etswe lengwelo la le chato-chato certificate hantle ga ona gore e ka amendiwa mono mme ke bona e gatelela bafu maikutlo mono kgaitsedi ya motho ngwana ga le ya batle ka ntse go ketsa yona kgaitsedi ya motho
4: sekabe ya mogalafatshe mmedi bazana ba mutlwa
12: ke mutla hantle nta
4: mme okay o ka be a fatse ka data bo re le buile ha holo o ka araba mme di bazana
12: e re ka araba ntate ntate ha se o hatella ditokelo tsa hao o le motho ntate ha fela wena le molekane wa hao le nka qete ya araba ne le batla ho nyalana pele le ka bua le malapa hore ba lo buisana taba tsa mahadi ke kopane le bona agente le ukwisise hore na le kena ka hara kontraka e jwang ya lenyalo hobane ntshwere ke e bua ko rabane ha se leng ke qeto rabane le batla go nyalana be le saena tokomane o malapa ba sara lenyalo le tukeng tokomane e ya mahadi e bolela gore automatically se le kene ka gare go lenyalo le re le bitsang eng marriage in community of property so lo wena ha mme a se ka tlhokagala a be o sala le di-business ra ntse thoto ke tsa hao ntshetse nonono so le bana ba le ga baneng a ka thola a ba thola le monna e mong ha se a re sa lahlana le bona ba tla safara go ba ntate ena na le yena e le molekane wa hae a gore ke a gabile le mme ka gare ka ga bo yeno a na botsa gore na ha ke na lenyalong ka dithoto tsa gae ga ba ngwala mahadi automatically e ya mme ntho nngwe le nngwe e leng ya gago ga o ne o kena lenyalong e se wela ka gara mokitlana ona wa in community of property ntate mongwe o botsitse mme
4: gobane ke ne ke tlo botsa gore nna balekane ba tlhoka go tekena gore ga ba kopane le thepa pele ba ngodisa lenyalo la bona ka molao kapa nakong eo ba le ngodisang ke batla re tle re kene ka botebo yona potsong ena ya mme Palesa Beltfontein gore go na le di-option go na le kgetho tse wanang le tsona na gore ke na le koloi ke na le ntlo ke gona re nyalanang re qala fatshe le wena re tlo kopanela tsena tseo re tlo qala ka tsona fatshe le wena tsaka ke tsaka kapa ra di hoholela tse o tlang ka tsona le tse ke tlang ka tsona ra di kopanela
12: ke nnete mme wa ke mo gona ke reng pele le ka kenya batswadi le ba malapa a kopanang le kopanele a gente le ukwisise gore na dikontraka tse teng ka gare South Africa na ke difeng tsa lenyalo ga e be le batla gore ba nne le a role dithoto tsa lona he le saena ntho e re e bitsang ANC anti-nuptial contract e be nne le a dumelana gore ba neng teaspoon enana le bete enana le eng ga di kene ka gare go lenyalo e be nne tsotlhe tse re di thwalang ka gare go lenyalo nyalo e be ne ke tsona tse re tla di arola ene re bitsa marriage out of community of property with accrual system e be nne hona ne engwe e le ga baneng sa hao ke sa hao sa ka ke sa ka la ntse re ya pele ha hona mo re tlo kopana teng eno he ke marriage out of community of property without the system ya accrual e be ne leng ka ntho eno tokomane ene le lo e register ga deed e dule 30 days deed office e le fe confirmation ya rabaneng ba e registerile ka mora moo he le ka tsamayang hela lo tekena taba tsa lona tsa mahadi e be ne leng ka ANC eno leng ka lengolo la mahadi la tsamaya le ya home affairs e be ne leng lenyalo le ba registered as what marriage out of community of property
4: ntate sabata Vessels Bruno Butsitse hore e bang tlasa mabaka a wa ke keng a qoba ha re re mohlomong wa kula ho apola ho apeswa ha gone ho ya dikantorong tsa lefapha a longodisa lenyalo la hae na ho etsa hala hore bahlanka ba lefapha ba moetele le ho ja ke dumela hore potso ena e batla bona bahlanka ba lefapha ba e arabe ha ke tsebo ka gona mo araba
12: ke nnete mme ga nka se bele ka gabogo ga ke bona batlatsa ditlhophiso tsa gore na ba sebetsa jang mono
4: go sa ngodise manyalo ka molao go ama jwang melemo eo banyalani ba lokelang go e fubana e kang tlhokomelo ya molekane jwalo jwalo
12: ga gona mo e amang teng mme wa gona ntempe fela e le monyetla wa gore banne le be le chance eno ga bane le tshware marriage certificate ke phetho ke two a gore na o tse ga se tricking requirement go latela the Recognition of Marriages Act ga gona mo go ngotse ga bane o tshwanetse o be le proof ya gore banneng o nyetse kapa o tshwanetse o registere e re ke e bee jalo o tshwanetse o registere lenyalo la gago le Home Affairs gore le be recognize ga e yo molaong taba eno go gang so ga gona taba gore na o le registerile kapa wa le registera o ntse o kgona gore o une molemo wa marriage and community of property
4: fela go tlhoka lengolo la lechato kapa la lenyalo marriage certificate go thatafatsa dintho ga kae le tlhakoreng la go etsa kopo ya mafamofu
12: ning ning ya thatafatsa go bana ke jwa le ka o tshulo lengolo la mahadi ha le yo le lahleile ning ning ba bang ga banka dinepe nenning bo malume ba se ba hloka hetse ba tsitwa go fana ka di affidavit ke mo bothata go hlaelang hona teng e beneng ha ona bona bopaki bo nono ke mo khona bana ba fana ka monyetla o nako ba le letle ka bongata ba lona le montsena tse pedi le go hlaleng ngodisa go bana re ke etse mohlala ha e benele a go hane ke tlhakala divorce e beneng huna nengko e beneng o tsaka tsa lebitso la mme mme ba kgetha go le rekisa o bana sina tshelete ebe ha consultant tate ka ga baneng o rekisa ntlo faili ya ntlo eno no e ka nna ya ba ya affected ho ba ni hante tena a ka fumana hore ntlo e rekisa a sa tsebe a ka gona go tlele go khotleng a re ke nna ke teng monana empa jwa ha o sina proof wa sokola ho ga baneng ntlo eno e khotlele matsonga ha o hape hape
4: are tebe ka bogotsunyane fela hona ntleng eno e ba molekane a nyala mosadi e mong wa bobedi ka setso ka paka lenyalo la segoa wa pele o sireletse ile ha kae e bang lenyalo la hae le sa ngodiswa ka molao
12: ha le sa ngodiswa ka pele ngodisitswe ka ga bo ntse tshwana mme wa ka lenyalo la bobedi ke le o re ditswang null and void ab initio ka mantswa mang la ha ka ba o ngodisile le ka ka nyewe le ke buile nya bombela ya mme le mo 40 years ago na sa ngodisa eo a motsha a ngodisitse lenyalo la mme wa 40 years ke yona le bileng recognized le la bobedi la hlakolo e ka ga ka ba la ba la ba teng so le be le bonnete bono ha go o nyala nthabiseng o be bonnete go hlakotse nthongolongwe ya ha ya morao kwa na go ba le ditlamagao tsa teng thata ha go
4: yo Medibazana re le boetse na go ya haola ka moso.
12: Ho le buile nna mogatu.
4: Re le buile ke setsebisa molao Nthabiseng Dubazana o tswa ho Dubazana Athenis ha le gabola jalo le kodulo leno. Le a hopotsa hore rona moifo wa makumane re ntse o le kana e bakeng sa tsatsi a kajeno. E re ke le boe moifo o le kopantse mmoho ke bua ka motlhophisi wa lona dimakatso mo tshweneng. Ba le hlaisitseng ke rapeng bo koena le ntsane Rantwa Stanley Sesten Motsatebe. A re laola la gaso ka bogabane bona ba haesale Mantsiwa ke lebitso la ka. Ha re tiane ho sano seng pakeng tsa hora bohlano le hora ya botshelela mo lapeng ho le CDFM. Mosiwa tshweu re balle ditaba tsa hora ya botshelela.

Ke le bula holo mantsewa le moifo mamedi dumela. Kontraka e bakileng a ditaba di hana ho fela ya ditshebeletso tsa naha tsa sepolesa le Medicare 24 ya boleng ba dimilione-milione tsa diranta e hlahile ka selohong a bopaking ba monna yo ho belaelwang e le kokonono ya lequlwana la dinokwane e leng Vusumuzi Kat Matlala. Maobane Komishini ya Matlanga e utlwile ka moo rakgwebo Steve Motsumi a adimileng Matlala dimilione tse 5 tsa diranta bakeng sa khamphane ya Medicare 24 ya setereke sa Tshwane. Mechelete ya lefuwa ka mekgahlelo e mmedi. Komishini e boetse ya utlwa hore Matlala o ile a leka ho fumana tjhelete.

Ke phato ya makwate putula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela.

dilemo tse ba shume a supileng tsa boitseko. Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi. Ke mo

0: dumela tlhama meratshabeletso ya lesedi FM la ka lebitswa ke monono yo dumedisa jwalo maqhubung a FM 87.7 so 106.6 megahertz re kena a ka Dali Lerato Milo Khumane le seluta sa poho tshabeletso ya lesedi FM abanye ba ya wela Lusanda Spiritual Group re dumedisa jwalo moifofeletse le metsotsonyana ya leshome le metsotsoletseng ka morora ya botshelela a to e tlhola matsatsi a mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng ke laboraro ka jeno ke 2026 mmamedi wa tshebeletso ya lesedi FM be e leng gore ba tlholwa ke lerwele ao banna sentse ba thimola pheping ba sentse ba lla ba re he saena se ke ena fela ge ke tseba ke tshepa ka nnete o tswile ga monate moifama kumane re a leboatlhe bana beso ba tsamaile le rona o tloa gorenyane ya botlhano ba di sile kwana gorenyana ya botshelela gona go tlo eng ka he re lo e beya mane gorenya borobong ka leno ke goa madume halo
1: Letsora ya botshelela the biggest of the drive ke tla go breakfast show ho le seri FM Africa borare tenge o tlhelo re nyane ya borobogo sa jotse khaitsedi ya ka o di tshwere di lengata re felletse ka nnete jo di toteng e chepate twa sa le mgaka ka tla ka tlhelo re nyane ya borobogo jo ka tsetha ro ka ofela ke tshepa lona o dumela hle o robetse ha monate o tswa ha monate o pumotse tswa fuka bar wakey ke na kwa rudi ga mkhotsi wa ka ke na kwa re qalele le tshaletsatsi ha ona yona ya tsamaya nako ya betseha gore re mo se tlhola jalo matsatsi a mashoma mabedi a metsetsiletseng go bolelang gore hai khona sona siaya ke a borobedi ya selemo kgwedi a se a betseha selemo bekeng e tlang tlabe se re kene jalo kgwedi se re kena jalo kgweding ya borobong ya selemo sena ga o nako ya tsamaya mabedi a re be mo fitlhelo re nyane ya borobong 87.7 go tla jalo 106.6 megahertz the biggest morning drive ke tla go a breakfast show ga o letšhea pato teng dibodi di e tsala dipapadi maobane le kajeno go tla ba fela jalo go bapetsitse ka bantsenne mao bane le kajeno go tla ba fela jalo a gore dibone tse ding di bapetse ka o lekana tse ding di latlhetswe tse ding di hapile fela he a gore tla e bona gore re tsetsa majwang shepard e go dumedise boso ka kajeno le kae
2: kamogao the disco dancer kamogao chairman kamogao chairman DJ le wena comrade jonito
0: shepard go tswana kgaitsedi yaka
1: a re leboe ke re heise maobane ne di lengata tse bapalang wena chepat mafelong a beke o tla gopolane le tshane tsa MTN 80 jwale ne re lebeletse gore bekeng ena di tla bangata jena hei yaano go tse dingwe thatanyana go buimanyana le a fela ga e santsane le gona e le papadi ya bone
2: ee e sa lose ngwana mme nna ke re ba shebe ka moga papadi ya botlhano o tloa o ya botshelela go ya kona
1: ee
2: ga o soka ba o iphumana mono jwale o tseba wa sa
1: hangata o ke fumane gore mohlomong papading tse nne tse qalang tse tlhano tse qalang ho ya ka wena o ka se supili bapadi ka pa mokwetlisi ka pa ho sontso bo hona le matshwa wa hore se tlhopha se bapale hantla sna ba le sehla se setle
2: wa tswa o ka supa ho latela ka mogho ha nke tlhopha se ka Orlando Pirates Orlando Pirates e hapile le ke mpa ha o shebona jo le tsena e tla o jwetsa hore na moya o batla o fokela ka mpa tlo ke le go di fumana ba kwetlisi ba ba cha le teng o tla bona gona o tla kae
1: eh
2: ga ke na hana ga a ke re tsore sa ba bona hona le ba ba ntse be sentse re bona gona mo ya o fukela ka
1: ba bona Juan Pirates ona o fukela ka
0: basha
2: ba
0: itse ba papa
2: hey ba pele mana ba suka ba tle ba haellwa ki playmaker ka mo go ke bona ngati
1: chapa totla tla mamedi a getse
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: la metso ke le sedi ma mere metso tsi dilantle ma shuma ma beda na le motho le mong ka morao ra ya botshelela hona le bana ba bo mistress le bo teacher na o kena sekolo se leng hore mme wa hao ka pantatwa o ruta o sona ka pa o no ka thabela wena o kena sekolo se leng hore mme wa hao ka pantatwa o ruta o sona a go romela voice note re bua le bana e skina kwa bona yena 0797585066 wena o no ka thabela hore mme wa hao ka pantatwa hao ebe o ruta ka pa o sebetsa sekolo seo se kenang go baneng o no ka thabela seo a go romela voice note 0797585066 re tsebe ho utlwa rena wena o di bona jwang ke nako ya bone se ke labraro ka jeno mme mamere ya tsabela tsale sedi butla o le jena re tle re suthele tsona tsena tsa gwatha motho go bane ke nako a teng
1: a re utlwa ga itse ya ka re utlwa ga ke na tswa

ke le bula holo thwasa mamedi tsona di balwa ke mosiwa tshweu dumela le ha ANC e di ile o phatlalatsa bongkhetheng ba yona ba keng sa boga motse mo khobolela ho go tlofana ka lenane la bongkhetheng ba yona ba jensa dikgetho tsa monongwa ha ka kgwedi ya pudungwana ho IEC kana go ebe ilweng Mekhali politiki na le nako o fihlela ka labohlano o fana ka mabitso a ba emedi ba setšhaba ho komishini e ikemetseng ya dikgetho. ANC e ne rerile o phatlalatsa bongkgetheng ba yona ba baga motse ka moqebelo o fetileng. Fela sena se ile sa hlakolwa motsotsong wa ho qetela. Mokga o bile le kopano e ikgethang e atolositsweng ya

0: Mamedi di fela mona di tabatsena tsa horra ya bosuba a re di ano tse hlahlamang e leng tsa horra ya bobedi ke khotlela lona bana beso.
1: Dira hekel na neo leo bean sehlohlolo lena ke lena neo la hoseng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsohle hoseng
2: a yona ke mme ya phathaganeng mafelo a beke a bolela meketjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando dieta tse ntshe tsa sekolo le go phetha mabaka a mang a hae o rata gagolo maqheka a mo bolokelang nako jalo ka go fumana dieta tseo tsa sekolo e teng bakeng sa seo le go lefa dikoloto tsa gae ka nako e le nngwe le seo e seng dikoloto tsa masepala fela Empa DSTV le Phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso. So a se tlhokang fela ke reference number ya hae ya pay at kapa easy pay. Yo! Na ke boletse hore PEP e bula matsatsi a supileng ka beke. Bakeng sa ho lefa dikoloto ha bonolo, o ntse o le tseleng. PEP e teng bakeng sa seo.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Nakong tsa tatlhegelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi taba ke ena, taba ke a tšhelete. Ke nako ya laboraro wa jackpoto ya loto. Laborarong lena o na le monyetla wa o hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 27 million rand. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho laborarong lena ho renya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya bo, nke re wena. Loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme o bapale ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Twasa le patuka tahoha. Breakfast.

0: dumela tsebeletswa le SFM 2.1 that is Tana and Thabi Sings tsebeletswa ya le Sedi FM ta go breakfast show mo gatlhong wa bobedi ke twa sala ka da radio ntle mamela tsebeletswa e sena ntaka metsungena le tshumela metsuetsiletseng ka morao ra ya bosupa ai kona ket matlala dia mochella dia mochella dia mochella ka nnete dia mochella tabena ya ho ba monga kgwebo ho tsamaisa chelete wa tsantse re bua tabena ya hore o gona o lebala hore 3 million o ifile
1: yeah
0: kada 3 million o gona o lebala o ifile
1: ka mama 3 million ha ile ngata ha holo wa lebala gaitse dia nna ke bona ka yena ke mata ha ile ngata ha holo wa lebala
0: 3 million
1: yeah o 3 million ha ile ngata ha holo e snack
0: ya ona le bantse ba isa ra gotla wa isa la 200
1: Kaitse ya ka hona le mo a sa hopoleng go la o la kadima man 3 million ka pa hono etsala ka pa le bakala o mo kadima ene hono etsala jwa
0: na ntle ntle hlo ya ka e sa le ye mamane 50 million e le nya transferwa e tloswa ho mang ya ho mang
1: ai ba itswere
0: ke re bana
1: e re kang
0: 350 million e gona ho transfer
1: fela ena ka mogadi nthotsena ka ofela madlanga re tlole madlanga le gotlala dinge o bona le motho leng hore o lo wela ka di koso tsa shema le tso ka pa bona e ka ba kae lwantsha le kotla le la ha le o thun le kotse ya hololo ya ho thuka letsa ka e ka hora ke 133000 me ane a metseng
0: kwa taleno le tlolwana gaitse ya
1: ho thuka 133000
0: empe ebe batho ba etsang diphuputso tsena tse keneng letseng tse o thun ke di forensic ba tshwere bopaki
1: ho thu me
0: no ba ka nnete bopaki
1: ba motshepa ba bangane nna ntho ke e bonang o lo molwanela hore a skebe a ya na go e batho ba bangata mo hlomo ne re lebelletse hore ka dikoso ka patse
0: ka dikoso
1: nna ho ya paga ke bona lo apa
0: ho apaga
1: o lo apaga ga itse la ka ba di lemotse le shome le motse le shome le botse medi ho apaga o lo apara empa mo hlomong batho ba tla re ka dikoso tse ka ta tshe re lebelletse bo di lemotse ba shoma mabedi le motse ma shoma mabedi a motse mohla
0: botso go re lo apaga le bomang ke kgola batho ba bangata ket matlala o sa le ka hare batho ba bangata ha ba sana
1: le non sale mabitso e
0: taba kholo hona jwa le sele hore ke borra dipolitiki ba fe ba amanang le tabena ka ofela me na bona ba tla pana
1: le hore tla qetwaneng yewe ye ya ha o bona ka re santsa ditlong kana go etelele le gotlela dinge wa re shebile le gotlela dinge o santsa ne na le dilemo nyana ha lo tsama dilemo
0: ei gaitse ya ka fela jwa le bona e tlo ba le bothata kae e ke da hana hore le yena ntate matlala o tla thabela e potlake ho bane jwale e ho bane jwale ha e bonala e kare e tla ha e ka nka dilemo e tswella pele yena o tla bantsa le ka ha ka mogodileng ka
1: teng ntse mo qeta le chalete ha
0: ka bantsa le ka ha ka bantsa le ka ha
1: ke ne ke shebile nenne mosadi wa ona hlaile ona hlaile kae kae dikoranteng mona ona le lifung ka ima jaba jaba kolo e kotsi tjena jwale batho ba lla hore mosadi wa tsama ka kolo e haibe o na ba
0: ke ona la peng nya
1: ke o tla etsa go
0: ona la peng nya
1: a dipate jwa le diko e ma jaba jaba e kotse
0: tsena la tsama e ka efe
1: ba re pa nna monna a shebane le ntotse thata tjetse buima ha ka a tsama ka kole
0: jwa la tsama e ka e sna ndi ebek a pa re
1: tsietsi tsa ha ha hore yena re
0: a pa re tsietsi tsa ha e khada
1: ka tsela tsena pa itseng ha ga ha ona moshikashika ha re tsebe ka nnete he re tla e bona re tla e bona ke mashuba mabedi metso so go fela tso ra ga busu the biggest money driver ta kwa breakfast show o le seria fm station so sa tanki sa mo chao chile a mo bani di bapetse ka mane ka ya batho ba bangata hampe bane ba lo shebella siwelele siwelele sena setse se se bedisa na mohole le seria fm ke bona le ba sebetse mo ba ne ba le teng ka mane ba lo shebella papadi ba bang ba ba sebetse mo ka nnete ba lo tsietsa siwelele hey siwelele ntse se sa bapale hantle shano a le shano lona ha le batlei ka nete a ba papale hantle se ba bapetse papadi tsenne o shebile ke di ntlhatse le shobele motsommedi ha le sebeditse hantle jwale di ntlhatse le shobele motsommedi bana le ntlhatse ba nkile ntlhatse pedi fela
0: ka
1: nete
0: to
1: ho 12
0: haiko
1: a khaitse ya ka bua nete ha golo wa bona ba bapetse ka ho lekana le Chipa United maobane Chipa yona e ka re sebeditso re ile Bloemfontein ga tla ka ntla go se ho siwelele a ikho ha so sa
0: go ha e passe ka 2 over
1: no Chipa ha e tla itlong ka dinthatse pedi ho wena o bolela fela he
0: 2 over 12
1: yeah fela he ga itse di aka ke bone ke papadi ya bone
0: batla o bona mona 2
1: nna ke gola ka papadi ya busupa ke tla ke tla tsa hore ke nahana nka
0: se gore script sena sa siwelele ke 16%
1: hala jwale
0: tshe gore
1: empe
0: ke 16%
1: empe ka ni ba tseba le bona ba tseba ka nnete hore jwang ka pa jwang ke bua tjena o ba ne mmamedi wa tseba hore province ile ya thaba jwang ka nnete ka nnete ka nnete ha siwele marumo galantse ya ba tsama ya ya ho ba ne ba tseba hore hey ho tla ba buimanyana batho ba free starter ha siwele le seleteng ya ba tsaya gutla se ba teng siwelele fela ka nnete ka nnete ka nnete hape ba tsama isedi ba paditseng a ta haholo mohlomong o santsane ho bopa se hlopa jwalo jwalo re tla bona re tla bona re rutlo ka se pedi so that same jwang mari khang so ka manga metro a re fetsona ho renye na o se mari khang ho renye di tsama jwang manga metro
2: ke le jume di tsaha pele ba mamedi ba tsha go a breakfast show tsa se pedi pedi manga u fan studying ba bona so ba ne go tshabela thabantsho se phala hantle ha o tshitiso ya letho di the so go hona di ditsela tse ka tla fa di tukiso Chess Street 43 ka full June Street re go pafela ba gani ba rona go sebedisa di alternative food ha re tsena pegenye tso tsena ngata Dr. Belcher and McGregor go boto ha isebetse mo re go pala teng go ba le sepetipeti se tsa se phala ka matla ka mo re go pafela ba gani ba rona go ba le tshebedisano mmogo ha ba fika ka mo ha hulu hulu ba gani ba matekesi muscle sport pela shell garage mo NAD hona le accident mo ya makoloi a mabedi re kopa le teng ba ile tlhoko ha ba fita mo ho tswa mo sephalla hantle ngwane so fitela go kopana ho sane ke a leboga
1: are leboga go lotlhe kha itsiri ya ka rutla city of joburg ke le bogile mafa o teng a o skela bogile o renye city of joburg di tsama jwang
3: a ke le ba hape ho lona ba tsukhara le thwasa mo le ba mamedi ba le series m se pedipedi sa rona sa tla ho N12 east le deep cliff interchange ka Soweto o tsala mana Eldorado Park ho Golden Highway le Union Avenue athe M1 north ho petetsane ha re count interchange le Empire Road off ramp ka Parktown le M2 west ya ho Heidelberg Road off ramp ka City Deep mana ka sent se petetse se matla ho Malebongwe drive le River Road athe kolo e robileng e thibile tsela ho N1 northbound pele ha Winnie Mandela drive ka four ways re kopa ba khani ba hlokomele mono ba tsebo nnete ba hore ba fukutsa lebelo mabona ala lang se pete pete tsile taolong ho Houghton Drive le M1 on ramp ka Kilani rena le Fuel Price Fuel Road le Price Street ka Industria mane Hellingham Extension 5 mabona a robi le Matianong a Republic Road le Woodlands Avenue so be CBD mabona rena tsile taolong ho Harrison Street le Leeds Street ka kopa ba khane ba sebedise ditsela tsena jalo ka matshwao a ho ema ka kopa banke molao wa di points net ke ka le tsa pete pete yoreng ena ba tsikara le tsasa a le go HRA le JNTD ka tlhale ho ena
0: le bile hlabana ngwane so bele letsatsi le monate mamela tsebeletso ya le Serie FM ntso mametse thagoha
4: Victoria Tswan le se fetwe ke le se di FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molele

0: iponela bophelo ba katleho.
1: Amaretsebereso ya Lesedi FM e re bua ka ntho e bohlokwa jwang ka taba e bohlokwa bona bona ba haesale jwalo ka re shebana jwalo le taba ya Rabo Shabane National Reconciliation Day. E tla be ke tikwa jwalo ke kgetlo la bohlano. Mamela o thola o shebana lane ya rona re le basotho re na le nalane e ntle ka tsela e makatsang e leng gore re tshwanela gore re nne re phetelane gafetsa gafetsa re hopotsane gore hantle ntle re bomang. O tla hopola gore tshaba sena sa basotho se ile sa thewa ke morena moshweshwe wa pele. Tshaba sena ke ditshaba tse e leng gore di ile tsa kopana. Tsa ikopanya ka nnete mme tsa etelelwa pele ke morena moshweshwe. Jwale ha o bua ka morena moshweshwe o bua ka motho e leng gore o latlha re ruta taba ya kgotso, taba ya tshwarelano, taba ya poelano. Mme mamiri wa tshebeletso ya Lesedi re tlo utlwa gore thuto tsena tsa morena moshweshwe botlhokwa ba tsona ke bofe haholo matsatsing ana o re phelang ho ona. Re shebile le tse ding tsa diphepetso tseo re teanang le tsona re le setšhaba. Mme moeti wa rona ke monghadi re tshedisitswe tladi yena ke modula setulo ebile e le motlhophisi wa letsatsi lena la bohlokwa.
2: Ntate tladi tswa go dumedisa ebile re amogela Lesedi FM ntate le kae?
3: Ke a re dumedisa dihoditse moyeng batho kgada le thwasa ke a leboa re teng le kae bana
2: be. Ao re a leboa. Ke batla re tlhege kene gona mona gore Rabo Shabane National Reconciliation Day ha o e tlhalosa motho a sa tsebeng o tlhalosa gore ke letsatsi la eng?
3: O ke a leboa bana beso. Ke kopa gore Rabo Shabane National Reconciliation Day e bolela gore ke letsatsi la poelano re le setšhaba sa Basotho. Ha holo mo re tsebang gore morena moshweshwe wa pele le ngena motho wa tshaba sa Basotho e ne le motho wa kgotso. Jwale ha o ka sheba ka lemosane tsa 2021 naha le Sotho o ebile le kgolotso ya gore ka gare lefatshe ke engwe ya dinaga tse e leng gore e godimo haholo ka sekgatlha sa dipolayano. Jwale re le ba letlole la morena wa Sotho wa Hamama re ile ra ema ka maoto gare morena moshweshwe ha tha tshaba sa Basotho a sebeletse tsona tsena. Jwale taba ena ya poelano ke taba e leng gore re emela ka maoto selemo le selemo mo e leng gore a gopotsana yona ka letšhaba sa Basotho re tswa kae gobane nalane ya morena moshweshwe ga ya felela ga ba re sa bue ka e nngwe e leng go la etsa mo e leng gore o lanka setšhaba sa Madimo mo e leng gore bone ba bolaile ntatemogolo wa gae ba ba fa dikgomo ebile ba fa masimo e le letshwao le letle la go bona gore tshwarelano ke ntho ya botlhokwa. Mme naga e nngwe le nngwe e leng gore e na le kgotso e na le tshwarelano le batsetedi ba kgona go batlise mesebetsi ba tlise bophelo setšhabeng sa
2: ke kopa fela gona moo kutlwile o bua ka dipolayano tse ngata tse e tsagalang o nagana lebaka ke eng le etsang dipolayano tse kana-kana?
3: Okay ngwane dipolayano tsena di bakua ke taba ena ya gore re le setšhaba ke ntse re na le taba eno ya gore ha re soka re tshwarelana re le setšhaba sa Basotho gobane ga o ka sheba naga le Sotho ka moga boipuso go le nna ba le magoma le mafora ba ba le manatshe ba ba le makongrese ke le morago ga o jenana ge setšhaba se e leng gore dipolayano di ngata gagolo ke ntho tsena tsa lefu la sethunya mo e leng gore tlabe re na le bana ba bo rona nako nngwe nako nngwe go tsa kontlho tse kare bo mmino o e leng gore gantsi mmino re tseba le ntho e le gore e matlafatsa botšhaba. Jwale se re na le ntho eno ya gore ebe ga re sa gopola mo re tswang teng tabeng ya gore re bopa bongwe ba setšhaba sa Basotho. Jwale bofutsana le bona le tlhokalo ya mesebetsi e ka tswa e kentse letsogo gagolo ditabeng tseno tsa dipolayano tse kana-kana.
1: Ei ntate jwalo ka ga o tlhalosa gore nalane ya Basotho nalane ya mothei wa Basotho ke nalane ya kgotso, poelano, tshwarelano. Matsholo le kenang ho ona ho ntshetsa pele mehopolo ena ya morena moshweshwe ke a mofuta ofe ho ketekweng ha letsatsi le.
3: Ke a leboha bana beso. Re nkile ka matla ho isa dikolong. Dikolong lebaka le lena, batjha ba dikolong, bana ba banyana ba dikolong, jwale go otlolla thuto ena e sa le metsi. Gobane ha re ka ra ba le setšhaba se e leng gore se nkwisisa mo setswang teng e sa le bana ba dikolo. Ke mo e leng gore qetellong ya letsatsi ditaba di tla tsamaya ka bogogela ka tsang ka teng. Mme re a pharalela golo re ya dikolong re ya le setšhabe ka kakaretso go bona gore re fana ka thuto enono e lungo go magana mo shosho o na is o la isibize ne re tabe ntena re sebetsa le sekolo se sekolo sa tshaba professor Motshini ya nene wa lekala la tsa bo etapele ba mogena mo shosho ka sekolo se se sekolo jole ga phagalla jalo me ga lebella wa hanganga tsa tsala ditlwane empa di le monte di tsamaya bona ba ba bidi ba ba ga go bile go batla tsamaya me ga taba ena phagaletse le tshabe re tla qeteletse le gore poela re ena ke poela na nnete mahala so tshwa tlo wa ga dipolaya no ba e swabisa go lo re bena ha e ka lonyana ibe na go ne ga fela e tsela ga gore go bona ya no ha go lo ba ne re tshaba se lo se buile nngwe ha ona le bakala go ibe re ka phela ga bolana ga dinga go tshohle a holo motho wa rona ne le ntate wa gotse
2: ke kopa o botsa fela ya o qetela hangata Africa borwa mona o fumana matsatsi a tshwanang le yana bo matsatsi a poelano ka ba bo June 16 le tsatsi la batjha amangata matsatsi a bo ditokelo tsa botho e le matsatsi a tlang jwalo ka mmuso lena la rabo shabane ke mmuso wa Lesotho kapa e sebetsa jwang
3: ba le bua e qadile ka letlole la morena wa sehlooho ha mama me le mo se feeling e ne le le tona nda te motlatsi maqelepo wa le tona la botshaba o la bontsha go ile mmusho ba to phatlalatsa gazette e lo go se baka se o sa ga bo shabane tse lo go ke se baka sa madimo se tshwere nna lane ya le sotho tabeng ya madimo le tsona taba tsa poelano se gazetiwe se tswe se baka sa botshaba mme ha taba e se ntse jalo se se ntse taba sa botshaba go tsho gore ditaba tsena tlabe di tsamaisana le mmuso o kenya letsogo tabeng tsenono hanyane hanyane empa e qadilwe ke letlole lena la mogana sehlooho ha mama ebile le mongwe wa magosana ka ntlong ya marena kamane ka paramenteng ya Lesotho.
1: Ha ntate re a leboga ka nnete mosebetsi e se kae ka re o ka ba motle dintho fela hopotsa mmamedi gore mesebetsi kapa mosebetsi o tshwarelwa kae ha eba o teng mosebetsi o mogolo mme lesedi motho a ka lefumana kae?
3: Mosebetsi o tshwarelwa lefikeng ga ga bashabane ka moqobelo o nana wa 29 mme batlhophisi ke nna re tse disetladi le ntate Theko ke gona be leng go bantse ba tlhopha mosebetsi yonana mme ke kopa ga re phetega taba tsa rona tlhenne ke le bookamedi ba lesedi FM le lona dihuri tsa eso le botlhe be e leng go ba ile ba etsa tlhophisetso ena gore le ka re fa monyetla gore be etaba tsenana lesedi a le gole
1: kgotso ntate re a leboga mmamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e dula gantle go ya 20 na le metso mene re shebile jwalo hora ya borobedi kgaitsadi yaka motsotso ono o ka tla nna wa o nkatlhe re a tseba gore re otlile ona kitse
0: tipo pa le serie fe la dicia pa
4: cha go le bo DJ twa sa go le bo comre jonito le the disco dance mamiri wa tsebeletso ya le serie FM moro a tle qale re le go letsena tsa Betway Premiership ma lo re ma bani la tsa mathe ma mediki mo marumo galaxy la hlabakalana ka fatse e o tlojwalo ke TS Galaxy Orlando Pirates a feta mohalo tso ho Sekhukhune United ka ntlatse pedi ho noto Durban City ya mmamola jwalo Kruger United ka tse pedi ho noto ha ile siwelele e bona la hula ka tlhakotsa morao ya bapala ka o lekana le Durban le Chipa United Tennis Roger Federer eo ile mampudi magetlo a mashuma mabedi ho di Grand Slam. O tlo bapala papadi tsa boithapollo tsa New York pele ho qalatsane tsa US Open. Mme mona he, bampa ba bapala fela mamedi a solo hore o tla fihla mane ho US Open. Empa ka tseno Federer o itse.
5: Monday next week, it really gives me a true opportunity to say thank you and goodbye, which is, I think, important for some. For me it is, and it's a nice thing to do for sure.
1: Dada.
6: Hello.
4: Figala Mateo.
6: Chipat.
4: Ha wana me se rike ene kwa le dikolong he ke go tlo gona be di mathajwang ka jeno ke a tseba ditentse na tsa K Motsepe provincial finals.
6: Chipat tsentse pala yalo be ke fitileng ka la botlhano ke fa di ka di fitla ka kwano mme ka la mathlatso ne le ka fa university ya Free State nka go itse gore sekolo sa St. Anne sentse mo batsimaneng le basetsaneng under 13 mme ke tsone ke media province ya Free State go ya kwa nationals mme mo dikolong tse dikgolwane le go kopane level fair le sekolo sa ntsu go tswa kwa teamet mme sekolo sa level fair ba fenya fela level fair le ntsu ke tsone dikolo tseo di tlabeng di ya jalo kwa kwa pele kwa di-nationals mme nka go itsise go tshepat dikolo tse tse dipotlana go fenya ba iponetse 100,000 mme sekolo se segolwane sa level fair ba iponetse jalo 150,000.
4: Go tsweletsa Magnificent Wednesday School Sport League go etsala jwang di-finale tse tsa di-trike le ditoropo tsa teng
6: go ntse fela yalo didika di tlabo di tshwere makgaolakgang mafelano a beke ka di-29 garit ba tlabo ba e tshwaretse jalo kwa Edenburg mme emmet volleyball ba tlabo ba e tshwaretse jalo kwa indoor center ka fa Dr. Rontai Molemela tsa kgwele ya dinao le netball ba tla re itsise sevile dadi e tlabo e le kwa North High e le football le netball mme ba tla bua le jalo ka kwa Harry Gwala Multipurpose Center ka volleyball teammates ba tla bua le ka kwa Meqeleng Feedback mme le jalo putwa lone le tla bo le tshwaretse jalo ka kwa Harmony Primary le Harmony High School.
4: Ha ke re shebe la motheo ka tlhakong la nthwena e ntle ke bona go le ya qala lefapheng kwano mona ka nnete le bomme maboya tsena tsa drill ho etsala jwa
6: ke part remote king tsa military drill di indigenous games ga mmogo jalo le majorettes and cheerleading itse di ne ke di injunctions tsa MEC Dr. MJ Maboya me ditweletse re kopa dikolo ne ditweletse go ka ipaakanya go nne ke setlhasa tsone ebile ba netefatse gore ba nna le seabe ebile jaaka fa re tla bo re kwala kgwedi ya basadi ka labotlhano o Mangaung Metropolitan Education District SIREC ba tabo ba rulagantse jalo ba tabo ba kwakwanta mo mobileng wa moshweshwe ka majorettes and cheerleading ga mmogo jalo le military drill chepart
4: a mme mamaboya ka nnete o tshwere gantle ka nnete ka moo ngwana mme ga bona gore ehlile bana bana o tlamehile ba dule ba etsa dintho tsena di leke go ba tlosa mona dithithefatsing le go ba tlosa dimebileng
6: chepart gore ba nne le seabe mo metshamekong mo dikolong ga mmogo jalo le mo di-recreational activities go peletsa go ba ntsha foo le gore ba seka ba ba dira se re tlwaetseng ka go bitsa ka tshwagare ke di-social ills
4: fika la motheo a kengkesebaka sena ko lebo ya gagolo
6: ke go lebogile le bareetsi ba lesedi fm
4: ke o taba mamedi ke tsone tseno tsone ko o tshwaretse tsona a ke lebo ya bana beso ka mane ke mathe ke gotlele o bone
7: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

0: mo mamedi di dabahadi fele ho fela nga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re di anotse hlahlamang e leng tsa gorra ya bolobong ke go tlala luna bana beso.
1: Breakfast. Listen.

na yelesedi o ikopele matso o motho wa bohlokwa meke ke botse potso ka mehlamo ma medi hore re ne re ka ba bomang ntle le wena ka hare ho tshebeletso ya lesedi dumela mo mamede motle kae ka pakae mo mametseng o le gona teng o ka hlautlwa le lentse la ka letletse mofuthu ke o bane ke na le wena ho seng hona ke ya leboha hle ka botshepei ba hao ke lebohile haholo ha re tsamaye mmoho re ho re nya leshome le metso e medi o dumedisa ke tolwana moletsane maletsa sisi ja ke mohlophisi wa lena la itlhabolle DJ Lavi ke yena ya hlophisitseng mino me re boetse hape ka jeno re tloetsa bonnete ba hore re fetole bophelo ba hao ke sona sepheo sa rona ho ba ka hara lenaneo lena la itlhabolle le ha re ka fetola ba motho a le mong fela re tlabe re entse mosebetsi e re ke tla ko amohele ka thabiso wa maluti sponono.

0: Hasmahe, mabidi motle inele kgetho ya dipina tsa Jessica re le botle. Lwena o ka tshwana le yena ka lapile ka lentse cup ebe o romela dipina tsa hao tsa pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp ho 079-758-5066. 079-758-5066. Ke a tseba e mong o ntse a ngongoreile hore ai thule ke neng ke rometse hopola hle ngwaneso re etsa sena ha bedi fela baking ha ine ba ke ka mehla ne tla be se re fihlile ho wena empa re tlo fihla o ske wanya hama ha re fete mabenkeleng re ya gutla
1: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mere tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa

0: batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Metsotso e dula hantle o e mashome a mabedi le metso e mmedi ka mora hora ena ya borobong mo mabedi motle ha o ntse o latela ditaba televisioneng le radiong wa bona mane komisheneng ya Madlanga ho ntse ke motho ya ntseng a teka bopaki ba hae ke monghadi Cat Matlala letsatsing lena he o ntse a lebelletse hore o tla hlahella komisheneng ena ya Madlanga thima o bane he re bone ha lekgotla la dinyewe le hana ka ho fana ka Bailey ho monghadi mogotsi Brown mogotsi ene se ile lekgetlo la bone a iteka hore a ke a kope hore a lokollwe ka Bailey mane tshankaneng empa lekgotla la dinyewe le boetse hape la re ikeke ya gona hala me re utlwile le hore ka lehlakoreng le leng ba se bana le taba e ntsha e ba e fumaneng hore eka unana le hore a batle ho baleha mane tshankaneng empa he re tla dula re beile ditaba tsena leihlo wena mo mamedi motle o tloske wa suta ditabeng tsa rona tsa hora le hora le mananeong a rona a ditaba o tla di fumana ka botlalo me he re tlo kena senelong sa tumelo metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong re se tlisetswa ke ntate moruti Serei Mafojane o tloske wa fetwa ke molaetsa wa hae pele a kena re fa molaetsa wa hae nna ke tlabe ke se ke o file lengolo hore o hlo itlhophe pele nako e fihla athe ditabeng tsa rona tsa dimaraka ka jeno re tla bua ka segahla sa phapanyetsano ya ranta le dollara me re tla ba le moeti ya tlatla a re tataisa tabeng eo metsole ya rona ya tsohang le bona ba teng re tla ba fa sebaka re tla utlwa rona ke difetsa bohlokwa tseo ba di tshwereng ka jeno e re he wena mo mamedi motle re hle re nke pina e kgone ho risa hantle mane senelong sa tumelo ke Big Fish Sipho Makhabane o tsama le Israel Mosehla mophulusi wa ka wa phela

0: momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntse la modimo le hore le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke ya Matthew kgaolo ke ya 20 a na le metso e meraro mme teng re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya 20 a na le metso e robedi mme yona ka thuso ya modimo ha re fumane ba le ka tsela ke ena le lona ho batho ba le tadimang ka ntle ho jwalo ka ha e ka le lokile athe ka ha re ho lona le tetse boikaketsi le bokgopo lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Jesu a nyatsa bangodi le bafarisi ba molao ba dutseng ditulong tsa moshe ba bolelang batho gore ba etseng Jesu o re ho bona ba bofa diphahlo tse boima tse imelang ba dijarisa batho mahetleng athi bona ha ba rati o di sisinya le ka menwana diketso tsohle tsa bona di etsa hore ba tle ba bonwe ke batho hobane ba rwala meqhaka ka hare ho bophelo ba bona ke nakong ena eo Jesu a reng ho bona batho ha ba ba tadimile ba ba bona e le batho ba halalelang e le batho ba tsebanang le Modimo empa tsietsi ya bona ke batho ba tsamayang ka pono bao batho ba tlamehang ho ba bona ba tlamehang hore batho ba ba hlomphe empa ka re ho bona ke mabitla e momamedi ya ratehang Jesu Kreste o re batho ba tadimile ka ntle hore ba lokile empa ka hare ke ba ikaketse le ba kgopo tshebeletso ena e kopana le nna le wena go na le batho ba ikgakantseng ka lentswe la Modimo ba bang ba batho bana ke ba reng ha ba rera lefatshe le a utlwa ha ba rapela lefatshe le a utlwa empa dipelo tsa bona di gole le Modimo lefatshe ha le ba bona le nka gore ba lokile empa ka hare ba tletse boikaketsi le bokgopo tshebeletso ena e kopana le nna le wena o tletse dikgapa tsa gore ya ka hodimo ho wena mosebetsing wa halalela o iketsa motho empa pelo ya hae e kgopo ke moikaketsi o ipatile ka baebele o ipatile ka thapelo wa le hlekefetsa ha bontshe gore kwa Jesu empa ha tswela ka ntle batho ba mo tadima ba nka hore ke motho wa Kreste empa lona ba o le phelang le ena o le tshwere ka tsela eo le motho a sa tshwareng ka yona tshebeletso ena e re tlwella o ikgakanya tlwella o iketsa e ka o tseba Modimo empa pelo ya hao e le thoko o sotlana le bana ba batho o ba sitisa mosebetsing a mohau wa morena Jesu Kreste lerato kopano le matlamatshiso ya moyeng halelang di be le wena ka Kreste morena wa rona amen.
1: Re le batle ntate Moruti Sirei Mafajane mo mabede motle ha re le bohemola isa ona o matla re le buile ntate Mateu gaolo ya mashima mabedi le mesemiraro timana ya mashima mabedi le meserobedi ke mo abadilenteng.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano pele horra ya leshome. Ke nako ya gore re ke re lahlale mahlo dimarakeng tsa rona, mme ka jeno ke itse re bua ka sekgahla sa phapanyetsano ya ranta le dollara. Moito rona ke Monghadi Thapelo Jonas, yena ke stock investor o santse a le teng mohaleng kwano. Monghadi Thapelo Jonas, dumela ntate.
2: Dumela tlhe
1: metsulana, o phela hantle. Ke phela, ga itsile ka ke a leboga tlhe, re amogela gape ka jeno. Me re bua ka taba ena ya botlhokwa, Monghadi Jonas, gore na gobaneng ga batsetedi ba lokela gore ba ele tlhoko taba ya sekgatlha sa phapanyetsano ya ranta le dollar.
2: Ke lebogile gagolo mmethule, ke dumedise mmamedi wa letshedi. Jale mmamedi o tla gopola gore ga o tsetela motlhomong o tsetela dinageng tse ka ntle go naga ena ya rona ya Aforika Borwa, go na le ntho tse pedi tse ka o etsetsang tšhelete kapa tsa o etsa go latlhelwe ke tšhelete. Ya pele ke lona letsheti le naga la gago. Ya bobedi ke boleng ba ranta papisong le dollar-a, re tlhalositse mmamedi ka tsela ena. Ga ke ntsha dikete tse motlhomong kere ke dikete tse legolo la diranta, ke reka diabo tsa America. Motlhomong e be ka nako eo ranta papisong le dollar-a ke motlhomong ke diranta tse 20 bakeng sa dollar-a e lengwe. Go bolela gore ke ntshitse di-dollar-a tse dikete tse 5,000 dollars gore ke fumane diabo tsone tseo ke di rekang. Jale ke batla go fa mmamedi senepe sena gore a kgone go elelela gore ga motlhomong diabo tsena tsa gae kapa letsete la le sa phagame kapa le sa nyolole, empa ranta e be e fokola motlhomong e tloga mona go 20 ranta e fetsa 22, go bolela gore jale letsete la ka le nyoloile go tloga go dikete tsena tse legolo e se le motlhomong e se le 110,000, ga e sa le ntshwane eo e ne le yone. Jale boleng ba ranta papisong le dollar le yona e na le seabe se segolo letseteng lena la gago le o ketang letsete la nine eno e ka ntle go Aforika Borwa gona jwang.
1: Ehlele ke ne ke tlile ke tla ntlheng eno ke nagana so o tlhalositse ntate Jonas gore na e be go fokola kapa go matlafala ga ranta go ama jwang diabo tsena tsa rona tseo re di tsetelang. Jale ke nagana gore so o e arabile ntle le ga e ba go na le ntlha e nngwe ya botlhokwa gape mabapi le yona tabeng.
2: Ntho e nngwe ya botlhokwa ke yona ena. Jale ke nngwe ya dintho tse batlang di le thatanyana bakeng sa bamamedi, mohlomongwe e tlhoka re e tlhalose tsena gore wa kgona go etsagale gape gore ga ke se ke rekile diabo tsena tsaka tsa America, o fumane gore diabo tsena tsaka di sebetsa gantle mmarakeng mona, empa bothata ke gore jale ranta e se ba le maatla. Jale ga e se ba le maatla go bolela gore ga e sa ya ntho a neketang e tlhalosa gore ya odimo, jale e se e tla fatshe. Jale ntho tseo tse pedi di tlhoka ditlhokomelo ke motsetedi engwe le motlhoka o tlhokomele gore letsete le ka o etsetsa tšhelete gape boleng ba ranta papisong le dollar-a le bona bona le seabe gore na letsete la gago le ya phagama kapa le ya fatshe. Jale di le pedi o di tlhokomele gore ga ranta e fokola go bolela gore gobane jalo ke tsetetse ka ntle go na ya phagama, empa ga ranta e ka ba maatla jalo o so bolela gore se ke tlamehile ke fumane go tlasenyana futa go neng ka o fumana ga ranta e ne batla e fokotse.
1: Ahe ra ithuta ntate Thapelo. A re ithuta man, re ithuta. Wa tsama kana go gwe ke na hanele mo mabedi fela hore kana go ngo mametse huti ranta e matlafetse e batla e fokola. Jwale o ipotsa wena mo dutseng khoneng ya hao fela o le mo mamedi ya sa tsebeng letho ka taba tsena tsa matsetela hore e bulelang thwe e bulelang. Empa ke utlwa o e hlalosa hantle man. Gore mang le mang ya neng a sa tsebe gore na sena se bolelang a se utlwisise
2: ke nnete mmethulana. Jale momamedi o tlhoka a tsebe gore di ha bolong ba kanta mohlomo de ranta ya u dimo kapa ya fatshe ke di ntlope tsa halang ha ho di ka etsa la letsatsi letsatsi le le di ntlo di kana tsa seto tsale ha ha yetse go o le motsetedi o tshoso ke taba yeo o hloka ya ntlapeni o iputa bona ba neng ha ha taba yena e etsa lo ba e ka nna etsa la go ba neng a mohlomo se gahla sa o kadima tshelete sia phahama kapa sia theoa o ka nna etsala go na le go etsala mohlomong economy eseng ya naga fela empa boemong ba lefatshe jale motsetedi ya bohlale ga a shebe gore na ranta e etsang o botsa potso tsa gore na o baneng ga ranta e etsang ntho ena e etsang ngwana jalo jale nako tse dingwe batsetedi ba tshoa e be a batho ba tshoa ba se ba ntsha letsete la bona o fumane gore ba latlhegelwa gobane ba tswile ba batlhile ba tswile ka pele mmarakeng ba ne ba sa tlhoke go ba tswe ka nako eo.
1: E re ko lebotlhe monggadi Thapelo Jonas, re a lebotlhe ka lesedi lena le batsi le o re fileng yona mabapi le taba ena ya kajeno. Ga re kopane gape nako e tlang kgaitsedi ya ka tsatsi le monate.
2: Ke lebohile go le methole le wena fela ja.
1: Ke a leboga.
3: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgatlhano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsotlhe. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona go lekane ke molelwa.
1: Mametemotle ha o le mosadi kgweding ena ya basadi o tsebe gore re matla ka ofela ha o bua ka mosadi ya matla ho bua ka mosadi ya sebete. Ipalle mo le wena ipalle mo no le wena o tlotsebe hore le ha eba honona lento e u bonang e u hlokisa boitshepo o tlotsebe ho itshepa ke mantswe mo sadie mong le mong a lokelang ho ipolella wona hore ke matla ke mo sadie ya sebete ke mo sadie ya etsang hore dintho di etsa hale e le wena o ipalle mo no ska nna wa iqhelela ka toko e kare wena o mo sadie ya jwanjo nthena e etseditswe rona ka ofela me basadi ba bangata bao re buang le bona ba matlafatsang basadi ba bang ba re seke wa tshaba basadi ba bangata le bolawa ko tshaba ho kena dinthong seke wa tshaba itete sebete fela ha ntho o e batla me o sebetse ka thata ho e bona etswela pele ha o etsa jwalo ebile hape ntho ya bohlokwa ho rona re le basadi ikamahanye le basadi ba leng ka hara industry eo o leng ka hara yona o tlo imahlafatse ka tsebo ho bona hona le ba seng ba atetse pele industry ena e wena o leng ho yona o ka imahlafatsa ka tsebo wa iphumana le wena wa tseba o tswela pele wa atleha jwale ke yona taba eo ko kgothatsang ka yona kgweding ena ya basadi ha e sentse ya iphethelwa e re he momamedi motlhe re kene metswaleng ya rona ba sentse ba le teng ba qhomaqhoma ba eme ba malalalaotswe ba eme meemo ba re ka jeno thuli re bua ka dintho tse re amang jwalo ka bana mme gagologolo he pale ya bona e re metswalle e hlapang e re ke ba fese ba kahle ba sentse ba le teng hopola hle ke ditaba tseo di tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwa ho Lesedi FM di hlophisitswe ke rakgadi Pulane Maselwa.

0: ha ho supermarket e cheap ho feta you save. Ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlahiseng tse o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Bokomo Wheat Bix ka $49.99 fela. Level pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Se fosu ke di solotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you safe fela. Mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa

ai la ka ba re wa rata ka ba ha o rati e tlhabolle ke se o sessioning ya mahala ha ba metse e tlhabolle o soul sessioning ya mahala le sedi le o fa soul sessioning ya mahala la ho sa eteng mafelong ana beke mo di neng di le teng ha ba mamela fela e tlhabolle o kena soul sessioning ya mahala Monate bokalo bo ba bitse botle sebeletso ya ha o yele sedi o mabetse Ashford and Simpson till we get it right retlo tsola pele me se sengwe na ele shume le metse mehlano ka mora hora ina ya le shume ke mo re tlabeng re bua le mo itse rona ya ngotse mbuka me buka ina e bitswa merethetho ya maikutlo o monate mokalo monate a kutlo se sotho se monate jwang re bua ka merethetho ya maikutlo Ya do ho bona tika dite ho bona tika ga nnete wena mo mabedi mo tle ke bona ka nnete boholo ba batho bontse bo bua ka taba ya ho hlokahala ha Dolly Parton sibini ka nnete se ileng sa tsebahala le utuma haholo ha o le motho ya ratang mino wa country ke motho e batho ba bangata ba neng ba mothabela haholo o hlokala tjena a le dilemo tse mashume a robedi mino wa hae ka nnete ke mino o ileng wa thabelwa haholo ke batho ba bangata ka nnete ke sebini se hlwahlwa seo re kileng ra ba le sona lefatsheng o hlokala jwalo he a le dilemo tsena tse mashume a robedi me ke bona ka nnete boholo ba batho bontse bo hlaisa matshidiso a bona maikutlo a bona ka sebini sena o sebeditse mo mamedi motle o sebeditse ntho ya neng a itletse talenta ya hae o e sebedisitse ho fihlela qetellong se mo saletseng ke moqhaka wa tlholo ke batho ba re bua mantsi a tjena ho bona bana hore se mo saletseng ke moqhaka wa tlholo o sebeditse talente modimo aneng a mo file yona o e sebedisitse ka bokgabane ho fihlela qetellong re he metsotsong ena e leshome le metsomedi ka mora hora ena ya leshome re nke thato o re pelo yaka

0: Gilfa Piluyaka, Gichetaweda, Tabela Song Yaho Yale Seti, Mumabido Motem. Ilishmele Mississippiling, and Miss Sukamra Hora in a ya le Shome Re Copane Limiturna. Nibisola Haiki Tandeka Ratsiu Tandeka, Ki Mungodi Wabuka, me Libisola Yona, Kimaritito Yamakuto. Dimela Tandeka.
1: Dimela, Matuli Baby.
0: Who's wrong?
1: Mona
0: ke wena o ja le tela. Ha se ba ke ke tswa ga bohala ke bua le thande ka Thuli baby. Ho neng ko emetse. Oh thande ka di bela hlabanye ho ja.
1: Dumela wena Thuli ho hantle wena o ja.
0: Ah ke le bo ha hlanga leso. Thande ka a gore bolela hanyane ngana fela hore thande ka ke ma.
1: Ke ha ke kala ke rata hore nna ke motaung wa Ramogele le kolokotsane la mmako ba sia letla ja moritipi le o theile menyane ya diwotlane mailang wa tshela sengwa tshela sa maobane a re yena ga ke sengwa tshela sa maobane go nna botle ko itseba le o tseba puo ya ka ke kgosa ke kgatshela ka go kgetsa ke ya ke tsama ke phamisa mahetla ke galemela lenyatso nna morwetsana motaung wa Mogele tshehlana ga ke ya gotla ke gantsha lengwele go feta ditaba ke modianyega. Tandeka ga tshe o hlaetse motseng wa Botshabelo o ngotse buka e bitsa Marriage ya maikutlo e phatlaladitsweng ka 2021 ya lontshwa ka 2023 at National Festival.
0: Yes, girl. Yo, wa bona bataung ba itse bana ke bomang ke gatsa motaung ya tjena mosadi. Hobane le nna ka thatholwa mona ka o jetsa ke motaung wa Thulo Mphete o tla sala o maketse. Ah, ke taba se bodate Thandeka e re fela re fete mabenkeleng nna le wena re tlo qoqa ha monate.
1: Okay, mami.
0: A se mohe.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ha se mohe mabedi motle re qoqa le Thandeka Ratsiu. Tandeka hareke re qaleta batsa rona manyo o kompolela rona bongwe di bo o boetse sekolong ka pake newe ntate modimo o file nyona o tswa kae ka lerato la bongodi dithothokiso jalo jalo.
1: Okay, bongodi tshile ke di ha ka boela sekolong ke newe ntate modimo a mphile nyona e dula ke mo lebwa ka yona ka mehla le mehla. Go bona gore ke na le bogone e qadile ka 2010 ge santsane re kena primary go nna le competition ya dithotokiso ga ke tla tswa position one ke santsane ke le class two primary then after moo o DK kambona dikeledimaropi a fitlha kampona motho na nka mo tataisa ena leetong lena la gae lena ga fitlha ra moetsa mongodi ya motšha kore mongodi a motle wa kao sasa ke ka o yabe morethita maikutlo e tla tlhaa ka tsela e jalo.
0: Jale mosadi ha o ntse o le leetong lena yaba o ba le motataisi kapa ke mang ya neng a o thusa mohlomong ho bontsha tse loketseng hore o di kenya ha ngola buka ya hao kapa o seke wa di kenya ke mang ya neng a o tataisa?
1: Jale ke tshilo ke re ke o stikele di marupeng ke ena a na ntse a nthusa ebile a mpontsha gore makgabiso a puo a kenya tena.
0: Okay.
1: Ha o batla phetheletso o tla e sebedisa jena le tena ke ena a nantse a ntataisa mo bongoding a ntse a bona dithothokiso tsaka ga ke qata go ngola ke a mo fa a bale a bona mona o tlaba ga ba sebedisa magadiso a puo ga ba sebedise jena le tena le tena le tena Yaba
0: wa hola gele. Jale are ke re shebe weda Thandeka hobane ke bona ihlile o kadile haholo o tsepa misitse maikutlo dithothokiseng. O ile wa nka qeto neng ya hore dithothokiso tsena tsa ka ke lokela hore ebe buka ke dingole ebe buka. O nkile qeto ya mofuta ono jwang ho tlile jwang nke qeto yo.
1: Nna ke sa tsebe gore ke na le bokgoni mo ya dithothokiso tsena tsa ka di ka ba buka gobane ka nako yo ne re santsane re di-performa theatric before e tlatla e ba buka. Then ka kopana le Apitabo Mosone e leng mophatlhalatsi wa ka a ba fitlha a re ke tlhola ke mametse dibuka ntho dithothokiso tsa gago how di performa ntho theatric. How about e dinke kaofela dithothokiso tseo tsa gago tseo re fitlhe re di etse buka gobaneng dithothokiso tse tsa gago di na le molaetsa o maatla o ka kgonang go tšhentšha maphelo a bana ba bangwe osane gore re bene le future e hantle and ga bontshe le batho gore puo ke ntho e ntse tlhokagala sesotho se seke sa fela gobaneng ke wena yo o motšha
0: gannyane fela wena Thandeka ke fetise taba ya bohlokwa ke ena utlwa gannyane fela ngwane sentshwarela ke nako ya laboraro wa jackpoto ya loto laboraro ona o na le monyetla wa go hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 27 million rand ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho laboraro ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa wena loto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse leshome le meserobedi ka paofeta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.

0: tabale City FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la ithlabolle. Ha re ithlabolle.
1: Ya tsanele o ya bodo bo babedi ntsarele ke ntse ke qoqa ha monate le Thandeka Ratsiu. Thandeka ngwane so ka tsala pele o nontso hlalosa hore na ebe qeto ya hore jwale di thotokiso tsena tsa hao o di fetolela ho ba buka e tlile jwang o ka tsala pele.
2: Jala thaki chilo ke ya ba aptitable mson o go hola like di thotokiso tsa ka di na le molaetsa o ka fetola maphelo a bana ba bang. Aba fika are ke di etse buka e se ka ba ntshetso fela fela ya hore ke di posomile then motho o tloga a kgedile information mara how about ho di demo e be information e tletseng like motho o molomo ha bo tlo ba e botsa tsa mai hantle ha le se hantle maikutlo a khutela ha e bukeng ya le a fika alo a le bala ke fitle mo se mafulufula ha ya bona go phelo ka tsela e tlhala
1: ke rata le bitso la buka ena merethetho ya maikutlo sena se bolela hore o ile wa dula fatshe wa tsepa maikutlo dithothokisong tsena tsa hao wa tsa o fa moelelo hore na o tla re buka ena ya hao le bitso la yena ke eng jwale ho tlile jwang e bolelang nthwena ho wena le bitso lena la merethetho ya maikutlo
2: le bitso la merethetho ya maikutlo ili tle ka ga di premise la tsekedi mo teng ka mo me re tshita maikutlo it's where we tell untold stories mo baneng ha ona hana go wena o le motho o tsana feeling e le o le mo me re tshita maikutlo ke mane mo one time point maikutlo ha ha o tsana o le mo ka o fela le gore se dire tsama ka feeling e one empa fela rona re se re sa bontsi mara the rhythm of souls le ke tsamela ke tsitse ke ba ke dim of soul ka se go ke di taba tsa ntse ka pele ntse sa di buile ba tlhoka ofela o di bona fela ntse di etsa hala ka pa tso di bona ha motho o mong a tsama ho seleng yeo o go bona go la sa ba tlo bua mara ke yena na e tsama ka pele ya
1: o tsama ntho a o yetsa o di rata ka ofela ke a tseba di thothokiso tsena empa hona le ane o reng ke a di rata thuri empa ena a hle kore le ha ke eme ka lane mmane ke etsa ke utlwa pelo ena ya ka iotla ntho eo didano e pompa didanono le ore re utlwa ore na lebaka la gao go yona thothokiso ya mofuta ono ke lefeng mme le gore na motlhamong ga o di etsa dithothokiso tse o dingwala ke dintho tse bang motlhamong o fetile go tsona kapa motlhamong ke dintho tse o kopanang le tsona tsatsi le letsatsi
2: o ke di-payment tse dingwe go na le mo ke fetileng go tsona tse dingwe ke tse ke di boneng ga di etsagala bathong ba bangwe go na le thothokiso ka ga buke ena e ditsang dinaledi ke a galemeka eo ke e bone e etsagala bophelong ba motho o mongwe ga ke bona gore okay bophelo ba motho nka bo sebedisa e le thothokiso go galemela batho ba bangwe ba tlo tsamayang leeto leo baneng leeto le ntse re tlo e tsamaya ka ofela ga rona empa re seke ra etsa diphoso tse tshwanang ge re galemelege ka ofela
1: jale ke utlwa ga o bua mona ke rata gona ga o bua ka thothokiso ena ya galemelo gore o la wa bona e le bohlokwa go wena o motho wa motšha ga ke qoqa le wena mona o motho ya sa le motšha gagolo dilemong mme re bona ka tsela eo batho ba batšha ba itshwereng ka teng ba phelang ka teng o qeta o bua ntho ya bohlokwa ya boitshwaro o ka reng jalo ka motho wa motšha go batho ba batšha
2: o ga tsela ba ka re tlhompeng no tsena na ke bona na go re leng ho yona ha like ba tsala tsela self respect and the self respect e tsala motho o mong a o hlomphe because of wena o tla be o tlhompile o le thande ka jalo ka nna ene o tsebe le fore le togong ya gago kapa ntho o e labalabelang sepamisa maikutlo ga se ba leeto le na le re tsamayang go lona ga le bonolo ebile ga le bobebe empa wena go ka wa sepamisa maikutlo le kelelo ya gago o tlo fibelela togo ya gago
1: jale Thandeka motšhe mongwe a ka re bangwedi ba dibuka ba bangata ke eng e ikgethang ka Thandeka le buka e ya gaie wa tseba ka nako nngwe batho pele ba ka o tshegetsa ba bua sena le sane ba ipotsa sena le sane wena ha o so buella buka ena ha o yena o ka re ikgetha ka eng le hore motho ya tla e bala o tlo una molemo o feng ka rena
2: ka ho buka ye ya mere tsa maikutlo o tlo una halemelo o tlo una ho re lerato la puo o tlo una le dithuto mere tsa maikutlo ya ruta ya halemelo e bile e ruta mesele tseleng ya nne thayo kgelisi tseleng ya o bontsha tsela e o tlameng o tsamaye ka yone tsietseng bophelong
1: Jale, batho ba bang nna ke o tla fumana ba di rata dithothokiso tsena motho a rata e ka raka ema ka pela batho a etsa thothokiso mono jwale o fumana hore ha ho bonolo jwale ka hanahana ha e ngotse fatshe mona ka nna e ngola ya baleha empa jwale ha a sa tshwanetse a eme mane kalaneng a re etsetse ntho tsa etsa tumeng ka tsona o bona ho se bonolo wena o thusitswe ke eng hore o kgone ho ba le sebete sa ho ema ka pela batho o etse dithothokiso tsa hao
2: nna ndi ya kona mphileng fa moo a ga ho ema ka ga batho mahlo ka kopanang le ona ka pele o sa tshabe shebana le motho oo la o ka etsa eng wa ya kwa wa ya kwa wa etsang wa jefa stage ga fela motho mahlale a sa o thuse shebana le motho oo focusa ho motho oo so ka tsela e jalo ke yone e la kgonang thusa gore ke sekebe ka tshoa ho hang la ke palama stage
1: Motsotso wa hao mona mosebetsing ona wa hao ngwaneso o sa o lebaleng ke ha o ne o etsahala eng eo reng e letsatsi lena thudi ke dula ke nahana ka lona ka mehla
2: thuleng motsotso o ke re o important ha ho tshane ke le transport ka ma khotsa ka ke ene ke bua se sport ka ke tsetile thuleng ke tla ke re ke sitse di khotsa ma khotsa ba sa tsene le se sport ka re wa tsaba ke mo hlubi bo phelo
1: hle we da thandeka ba o pota potile ngwanana
2: ba o pota potile ba sa u ke puo ke bua go mare ka le way ke ne ke ke potse ya ka teng buka ye ya ka ke rekisa ka teng ba le ba ireka
1: thandeka
2: ba ema ba mo tla di a tla ka mo ke ha ba u ke e mentse to ana bua ile MC ya go a ga ha u ke mang ka le way ho be ka teng buka ya hao e rekisang ka teng ga e reka loki
1: Gelman wa re ke gantsa ka puo ya ka Sesotho ba nkutlwa ba nkutlwe ke tloetsa ntho tsa ka ba tla be ba nthate ka nkane
2: ehe ene ba lahla ba e rata buka ya tla e rekisitse kwa nana admission festival
1: thandeka wa tseba ko thabetse jwa ke utlwile fela ho qala mo thuli baby hle ke neng ko o emetse
2: ba tsa le mamele ke go le ba le tlile baby le mamele la bona la se mamele fela ke go patetse ka
1: gele ba le
2: le mo ho ntse go bua ke di message tse di kere ke go mamele ke mamele
1: ai man ke gata boitshepo ba hao mo sa di tsantsa betjela ngwanana ke a leboga hle wena thandeka hey wa tla be ya batsa ha monate man ka bogeleke ka boqhetseke ke ratile le ntho e buileng ha o no qala mona o bua hore na wena o mang wa re ke ngwana ngwanana ya ikgantshang ka puo ya hai ya Sesotho re a leboga hle re lebuile ha ho lo thandeka e se kae ho ka ba le bo thandeka ba bangata o fita mona jale o ka gutla le nneng o re ke ngotsi ya bobedi o bona ka go tla futa le nne
2: ke go khutla ha o fiyana o ntshebe e tla be kitse ka ya bobedi
1: ke go sheba ke le buile hle thandeka ratsiu ke le buile ho lo hle ha holo sebetsa ka thata ngwanana
2: ha se mo he ke le buile ka monyaka o mphile ngwana ke a le bua o le hore fe
1: okay bye bye
2: Bye.
1: Ya botandeka. Ba bitse botle metso so e ba shaba ba bedi le metso e mehlano pele ho rra ya le shume le motso bong ntse ba metsi e tlhabolle ho le sedi FM ke molelo.
3: Le sedi FM. A ke molelo.
1: Taba sa malapa di teng mo mamedi motle re tlo kena ka lapeng la gore tlo kokota o re bulele ha mfela ka morapine ena ya morena soi na lady re tla be re kena lengolong la mo mamedi me motho ya tla fana ka maikutlo lengolong lena la mo mamedi ke wena ya mametseng ditaba tsena me re tla ba le setsebi ntate dinoke o tla bateng e le yena ya rarolang ditaba tsena tsa lengolo la momamedi empa re tla qala ka wena le maikutlo a hao pele re buisana le setsebi sa rona e re ko nkele pina he naledi

0: Gore ka jeno ke pina tse thabisang fela tse thabisang pelo ya motho. Ke qadile ka o sponono, o naledi. He? Ka letsa pelo ya ka. O ntse di mametse dipina tse. Ke pina tse thabisang pelo. Mo mamete motlhe, ke kena ka malapeng. Dumelang hle, dumelang ka malapeng ka mona. Mme ke a tshepa hore kgotso le thabo di teng ka lapeng ka mona. Ha le a kwatelana ke re. Ha le a kwatelana ke re. Se ke beletsa phoso ya hore le o ka kwatetse molekane wa hao ka eng kapa eng. E be le qetella le ile dikubong le ntse le kwatelane. Ditsebi tsa manyalo ha di kgothaletse taba eno re le ha o ka ba wa kwatela molekane wa hao jwang kapa jwang empa pele le robala lokisang taba. Jwale hona le batho ba kwatelanang matsatsi, dibeke, dikgwedi. E ka fitlha le selemo. Jo icon. E re ke kene tabeng ya lengolo la momamedi. Dumela momamedi wa lesedi. Ke ntate ya nang le dilemo tse hlano ke nyetse. Mme mosadi wa ka o phenye kolla mohala wa ka letsatsi le letsatsi. Ke ile ka nka qeto ya hore re be le pona letso ka hara lenyalo la rona. Mme o tseba password ya ka. Mme ka nako tse ding o nka mohala wa ka le ha ke robetse kapa ke hlapa. O bala melaetsa ya ka ya WhatsApp. Sheba social media tsaka ebe o mpotsa ka basadi bao a ba bonang kapa bao a bonang mabitso a bona moo. Ha ke soka ke mo bolella empa ore ha tshepe kapa ha ke soka ke etsa dintho tse sa mo thabising jwalo ka hore ke be le dikamano tsa marato kae kae. Empa o re ha tshepe batho ba mo potapotileng kapa ba mpotapotileng. O re monna ya nyetseng ha lokela ho patela mosadi wa hae letho e leng seo le nna ke dumellanang le sona. Bothata jwale ke hore ke utlwa e kare ke dula ke beuwe leihlo ka pelaelo ka nako tsohle. Hona le hore a ntshepe. Ke lekile ho mo kopa hore a tlohele ho sheba mohala wa ka a sa nkopa. Empa o re ke khathatswa ke eng ha iba ha ho letho leo ke le patang. Ke rata mohatsa ka haholo. Ebile, ha ke batle ha bothata bona bo ka senya lenyalo la rona. Empa ke bona eka ha ke sa kgona ho ba inotsi. A re ka bracketeng privacy. Na lenyalo le bolela hore jwale ha ke sana ditaba tseo e leng tsa ka ke le mong. Ke potso ya hae ya pele. Kapa wa khoneha ho rata molekane wa hao hona le medi ke potso ya hai ya bobedi a re ke kopa thuso ba bidi a kontetsetse ka gola he ke le badile hantle ke iketlile ha monate hore o tle o lutlusise me o tle o ntetsetse he 086 000 3084. Dipotso tse pedi na lenyalo le bolela hore jwale ha ke sana ditaba tseo e leng tsa ka ke le mong. Potso ya bobedi kapa hwa kgoneya ho rata molekane wa hao hona le medi. 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala. Momamedi dumela. Hello? Dumela. Lesedi dumela.
1: Hello, mama.
0: What's on that?
1: The little guy. Ya ba ka ka ba le mmeli tsa tsona phetse tsana le tso tsa dikabang.
0: Ho be fela mohala mo no sa tswa letho.
1: O sa tswa le ex, o na le tikela o tswaka phone ya ka, ke na le tikela o tswaka phone ya ka, o bontsha ho nna le yena ga tsepana.
0: Ntate. Ke le buile ho le ntate tebo. Thank you ntate. Le sedi FM mo mamedi dumela.
2: Hi dude.
0: Khotso khaitsi dek.
2: Amonato, Ganis.
0: I
2: can live on a Hagiria, I can not tell you the hour, Senator.
0: Dad.
2: So,
3: Ntate o na le phone ya hai so o batla phone nyang ntate because ha ona ntho tsa hai phone nyang ntate mme o wrong. Ke nnete ke balekane ba le babedi so o lela ho tshepa ntate ntate wa motshepa and ntate o bona la yena a tsena botata mme ke yena a nang le botata
0: mme o na le botata. Thank you, mme ke le buile ho le mogatse
3: ke a leboha
0: ha se mahe mamedi hello.
4: Yo, Natuli.
0: Dimela ntate.
4: Bona letso ka ha romanyalo ya hlotse. Ke eng ya hao e bana mhlobo o le molekane wa ke satlana ngwe tsepe.
0: Mm.
4: O tsane thulo wa kula wa go lofala o molekane wa ka pa ka pitsa o lofala. Tsane tse e bana mhlobo ha ba tla ba di tsiba ha di tlofela mo o go nkuka ke le motho wa.
0: Mm.
4: Ba ba bo phele bo tshitsa ka go golenyana. Le ha o ka wa lungwa ke sego bo tsebetse ka pa ke la go kokoena ka lehlo ha o fitla mona ga papa ke di ka ka lungwa mona o ha o nna ntho e tlameng ho ipata o le molekane ka go lapala transparency e botlhokwa go le thudi e botlhokwa haholo haholo ntho e nngwe le nngwe ya kele nama e le nngwe o mona le mosale le ba lekane ntho e nngwe le nngwe e ka ba founu e ka ba tšhelete e ka ba sa bophelo ba gago ntho e nngwe le e nngwe molekane o tlamehile o e tseba thudi ha o ka tsala wa ba le makunutu a re ga wa tlamehe o tseba ntho e yaka o ba ke yaka go na le tse dingwe tse fetang tse so di practice tsa tso tso data and tso tso tsala nyalo la ro. So how's not transparency ka lenya ga go lenya le thube. Ke ba lenya le le ha saka ba le botshepe le tlo thube. Le tlo thube ya thule.
0: Ah, ka itse ka e re ko le bo.
4: Ba le thule.
0: Asma he. Le sa di FM hello. Hello.
5: Tumbela.
0: Dimela ntate le kai?
5: Ntate ka jun.
0: Ha monate.
5: Eh le di ka tsala la. Ba
0: I'm not sure if you're going to be able to do it.
6: Matlafatsa masole a ho a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile le ho o ka enwang ka di ARV me ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entse ka ditlama tsene di sebediswa ke bagolo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemolemo. E thusa le bana le HIV AIDS TB sefuba le mogohlane. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi kapa marothodi a Promin.
7: E kholo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kholo lo feta pele. Fumana twin top washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O buloka 700. O buloka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sili. Jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Pele benkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Ho na le melawana le dipelo.
8: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
9: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
8: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
10: Soi, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka MAC hand washing powder 2 kg tse pedi ka 130 rand. Haggis dry comfort diapers bakana tse tharo ka 330 rand. Reka ka 1500 rand o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
0: Mamidi elishume metsosopele horra ya leshume le motsimong monghadi KC Dinoke o santsa leteng. Ntate Dinoke dumela hle.
11: Tsuni baby.
0: Dumela hle mongadi KC who drag
11: e ba tlo ba khotse ke 26 ba tlo ba thabile
0: oh ba thabile go nna re so thabi ah re le bua hle ntate KC dino ke re le bile ho ba le wena kwa no mo momento mo tle yona he ke sitibi ditabentsa di kamano tsa lerato le manyalo ke yena e o re lakatsang hore re ke re qhakhole ditaba tsena tsa lengolo le yena jalo ka setsibi. Ntate Dinoke ba mamedi ba ntse ba letsa mona ba fana ka maikutlo a bona mabapi le lengolo lena le o re sa tswa lebala mme ke a tshepa le wena o lebadile o utlwile le dipotso tsa hae ha botsa hore na lenyalo le bolela hore jwale ha ke sana ditaba tseo e leng tsa ka ke lemong ha re ke re qale ka yona potso eo ya hae ya pele.
11: Bona ke lebohile Tuli baby le sedi ya FM. Ke le ba dire lengolo le mohong ke tla ke smile mohong ke tla ke frauna me re ke thobe ka botso fetsang go buitsa gore a me lengalo le ra gore jaanong ga o sa tlhole o na le privacy ka mpontu tse le gore ke tsa gago fela botso eo e tricky me ke tlo go leka go ya raba the best I can santa tsantsa re gopole gore kana ga o tsena mo lengalong o tsena mo kgolaganong wa bona bontsi ba nako ere tsena mo dilong gare batlisi gore tsena mo go eng ha re se re le ka mo gare ke mo yana re bulang matlo re le mo ga gore eh man e ka re go le mo ketsene mo ntjong e le gore ke ne ke sa batla o tsena mo go yone. So it's very important right from the beginning ke bua gore lenyalo ke kgolagano kgolagano e gora gore shamina sha wena ba bua jalo ba ko Limpopo meaning saka ke sa gago amme go ra gore jaanong o ska ba le privacy ga gore jalo to a certain degree e re ketsa motlhala ka taba e lengwalo le buileng ka teng ka taba ya phone wa bona he le gore nna le wena ra tshepana go right gore ke saka ba le pini mo founung yaka le wena o saka ba le pini mo founung ya gago mara ha se lengwalo le gore le fitile mo pointeng ya gore go na le go tshepagana go e leng gore ke gona go na founu wa ka wetse ntho e batlang go etsa ka yone le ya gago e be fela jwalo. So sa ntlha fela tshwantse re nne mo fatshe re ipotse gore okay rona relationship ya ka le wena e mo seemong se feng and if ke sa batle o ba le pini ya ka kapo o kena ka mo founung ya ka lebagakolo ke eng so that re clear-e moya re se ka re assuma re e-e lebaka la gore ga o batle o kena mo founung ya ka ke taba gore go raya gore o fitlha sengwe ore nna ke fitlha sengwe so re tshwanetse re discuss gore why o batla go kena mo founung ya ka le nna why ke batla go kena mo founung ya gago so tshwanetse re go be le privacy yes but again privacy no that's why ke re e tricky re tshwanetse re nna ka borona re define ba ba leng ka monyalong gore why o batla kena ka mo phone ya ka le nna ke batla kena ka mo phone ya hao. So communication ke yone le botlhokwa, because if re etsa molao metu le re ha o le mo lenyalong ga gona privacy monton feeding o feletsa mo lo re a senya. So every marriage in all the dynamics is a thing, and about ba baby ba santse ba di discuss.
0: Ho latena dikatentsa lengolo lena ntate Jino ke ntho qetang ho ibua e bohlokwa wa nna ke dutse mona ke bona fela bofokodi ba pele le taba ya hore ntho qetang ho ibua ya hore le buisane le botsane dipotso ka dintho tse itseng ke bona fela nna ka lihlola ka ke bona ka re ha ya etsa hala batho bana ba babedi
11: yeah
0: buisano ena e u buang ka yona ha ya bateng batho bana ba babedi nna ka lihlola ka ha ke sheba ha ntse u bua mona ke engwe ya dintho tse ke tswayang hore ho latela ka mo ditaba di leng ka teng e ka re ena e ntate dino ke buang ya bohlokwa e ha ya etsa hala ba itlutse
11: nga ho na le buisano mewa because mo go na le buisano bo teng metolwana go ba le moya o ba phepa go ba clear wa understand and ha ke re go refitse di phone that's not what I'm saying mare go botlhoko metolwana gore phone wa how investigate we e ka re jaanong e isitswe ko matlanga jaanong go tshebiwa everything every communication potso ke gore so ke tshwanetse ke understand gore why o batla go investigate phone yaka and if le nna ke etsa jwalo are communicate or how to the phone work I understand hele na ke tsore phone wa how when I understand re ba go the same page is very important
0: ndete dinoke ha re di tabeng ka moradi taba re tlo qetela taba ena go bane ke a tseba gore hona le potso e re sokang re fitla go yona le mo mamedi u batla hutlwa karabo ya teng gore na mohlomong o tseba ha motho a ngotse bothata ba haitse ha se ba ha ya le mong e mong o ei di mane bothata ba haiki baka Why boy? Why boy? Are you editing? That work retla khutla he re tlo qetella ditaba tsena. Re kunkele pina ya Kelly Khumalo Zamale Mondli Ngobo mina nawe.

0: fete mabenkeleng.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bakganni ba makoloi, mosi o bonang ka pela hao ha se mosi fela. Ke lebota le teteaneng le ka thibelang pono ya hao ka botlalo, mme la beha bophelo ba hao kotsing. O seke wa kganna o kena mosing o tswang molong wa hlaha o tshelang mmila o moholo. Ka baka la pono e fokolang, o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo. Emisa koloi ya hao ka polokeho, kgantsha mabone a temoso, mme o eme ho fihlela ho bolokehile ho tswela pele ka leeto la hao. Qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata, ho kenyeletswa le ba hao. Bona, mme o bona hale mariheng ana. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
3: Wa ratwa, wa le sedi FM.
0: Mongadi KC Dinoke, ke ne ke re fela na o teng marangrang mo ba ke ba hlodihlodise ka moo.
4: Ke teng, ke teng mme. Ha ke tsere wa minda fela for 20 seconds, ke re. What a woman loves, I'm telling you when she loves for real. Moma rang rang ki nomori aga mohala ki 060-786-5982. 060-786-5982. Mo Facebook ki King KC Dinoke Motivations. Kele buhile nisa di FM.
0: Hey, o bina mona te ka bona ka iketela ke
4: tlo bona tsi.
0: Yo, ya do. Ke ngwe talente mo di mafile nyona ena.
4: Ke re go tswela
0: ka monyebo. Ntlele, ntlele ka pososelo ya ka ntate, ke le buile.
4: Bye bye.
0: Bye bye, bo ga di KC Dinoke re le boha ile shimele metsembe di metsoso ka bora hora ena ya le shume le motsumong ke ngwe di talente tsa nang le na ntate Dinoke wa bina re le bohle mongadi KC puseletso siema basadi.

0: Motswedi FM. Ke molelo.
1: Mamedi ke tsore molaisa kwano khotsa hletuli ke nna mapitso ke dula ka mana ka Pomolong ke Bloemfontein. Me ke ketika letsatsi la ka la tswalo ka jeno ke kopelwa jalo he ke bana baka bona ke pitso le unthatile ba re happy happy birthday hle mama o ketike letsatsi la gaola tswalo ga monate disemelo mogadi wa hola ka jeno o mapoteng beria Lesotho o kopelwa ke mangwane wa Heidi e ketseng getla ka mana ka four ways Gauteng ya reng a ketike letsatsi la haila tswalo ga monate nate nate a tshe mong hape ya holang hle wena mo mamedi motle ke kananelo le dimo ka mana ka Brownfort o kopela ke me wa banana sana khuwe ya reng a hole a hole a bona etile mo tseding a tseng a tangata ka jeno ke le tsatsi la tswalo la motho eo ke mo ratang haholo a re ho hola o skhumo ntshichi ka mana ka Mahikeng Northwest ke mo lakaletsa ka tlhole mahlonolo happy happy birthday ho yena hle ko pelwa ke ngwana wa Nomayeza ntshichi opa ntshichi ya reng a ketike ha monate bana beso ke puseletso kopung le balang kopung ka mana ka Lesotho le kokoneng ba kitika letsatsi la bona la tswalo ka jeno ba kopelwa ke mogokopung a re happy happy birthday ho bona hle ba kitike ha monate
2: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Mzansi, hona le sesolo mabenkeleng a rona at Clicks. Ho tloha Simonstown ho ya Mosina, o se fetwe ke ditheko tse ntjha tse theotsweng sa mabitso a dihlahiswa tsa o di ratang. Fumana fela yellow arrows ka lebenkeleng, o boloke mabenkeleng a fetang a 1000 Afrika Borwa. O ka boloka ho feta ha o swipe club card ya hao ya Clicks, o theolelwe hape ka 10%. Taba tse monate. Clicks, feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
4: Hello, Vedi. Go jira ka tsebe ha ke kwakwa sebokeng. Thank you very mino o manat.
5: Khotso thuli le ka le ka mmago. Ke te. Thuli ke lakatsa go bona go nna ka tsa dala tswalo. E leng mamka le pula sello la ba ha di la ha bo ke mo sadikwe. Sepepane o kopelwa ke ditaba ra mothiba go la bepena thank you
6: hello thuli baby hello thuli tsatsing nena ke kopa o hodisa ga maja ke ka kole ke moshanyana wa mane matatiele thaba chicha yena o hula le nkgono makopano le anya hona mono matatiele mapoliseng bana ba kopelwa ke matebelo le anya midrand thank you thuli matebelo le anya clip prefere
7: Hello Thuli baby, well na lady mantu ka mona ka Welkom. Today ke kopela Neo Poho e leng yena botu ke phelang le yena o mane Freiberg yona jole ha re bua. Ke re ntate modimo a mo ekeletse gapogapu ya mahlonolo ke a lewa. Thank you Thuli baby.
1: Re kenke mohala kwa no 0860003084. Lesedi FM dumela. Mama di dumela.
8: O tshuri.
1: Ndate.
8: Le kae?
1: Ke teng o kae?
8: Eh ga jeno ho la sollo padi. Ke re a kitekele tsatsi le ha ile a tswalo ha monate o kopelwa ke Steven Yelele ka khotso mo Thavile. Ei mohala ona ga utlwa monate o tswaka.
1: Thank you ndate ke le bila holo Steven Lesedi FM dumela. Ndate.
8: Le ga.
1: Ke teng o kae ndate?
8: Ke pate malabo le jengo go mabana mabana ke a kena man kopela motlala ka ba ke shake sil tapo mo tlolo tapo mo la tshunya kwaqo na ke tika mawani ke re happy a go labola tsengata tsengata ngata fela.
1: Thank you ndate.
8: Thank you man.
1: Hello.
9: Hello.
1: Hello ndate.
9: Le ga sekolo.
1: Ke teng o kae?
9: Ha mga ya o langa se go tsela ke thabo tshipiri. O kopela ke ntate gali ka matsantsa ka malareng a ho le a tsaretse ditseng yata. Ke a le boss tuli.
1: Thank you ntate tadi ka matsantsa. Hello.
10: Dumela le kae?
1: Ha monate mme le kae?
10: Ke teng. Mama o bua le Kate. Ke founa ke na le kopo. Ha ke tsebe hore naibe nka fumantshwa ho ha ke na le kopo e tshwanang le ke na leng yona.
1: Ke kopa ho tshwara mohala wa hao ka thoko ka mona mme. Hanyane fela ke tle ke nke mohala wa hao ka thoko ka mona. Lesedi dumela.
11: Hey Tools.
1: Ndate.
11: Monate kgaitsedi ya ka mona. Tools Eric Mathele ka mane ka lapeng Mwathe Edenville. O te motho ya holang letsatsing lena la kajeno yena ke Joyce Moloi ba motho ba jwalo ka Makoloi Moloi wa hola letsatsing lena la kajeno ke re a hola bonetse dintse ngata ngata le motho a itse ke mohuetse o ntsa morata a hole e leng yena Joni yena he o kopela ke Lucky Kwalipe na teng ke gona monong wa Thedi Mpele ke lebile haholo wena two
1: ntate ke lebile haholo
11: danko
1: asema he hello. Dumelang.
12: A tla ka tsholo.
1: Ke teng o kae ge direka?
12: Ha ma tsholo a go tsena go sebetsi mo le nna wa go la tsatsila ka jere ka nna ka tsila le ke tshepo le ko mo wa go la dire ka dijo ko go le o bona le mo tsheli tsena ka tsile ka tsholo tsela ba tsholo.
1: Ke tsile ka kile bile.
12: Ke tsholo.
1: Ha se mahem. Mama di ke metso so e mashe mama pedi le metso me hlano ka mara hora ya le shume le motso mo.
0: Le seria fa. A ke mo le.
1: Botle ba kete ka nka jeno sa sile monate la tswalo hlele kete ke ha monate re ke fetele ho di makatso folotsi o santsa leteng ho ru fa urna re ka lebellang ho imatla fatse sa sinena di makatso ho dimela ngwanese
13: ho sele ka ithuli
1: ke phila ho phila hantle
13: ke phisa hantle ke lebohile ke lebohile ha holo mo mamedi wa tsebeletso ya le Sedi FM le wena ke sentse ke u dumedisa ka jeno ho imatla fatse ditaba tse o ketla tsepa misa ma ikutlo ho tsona re fumana hore motsuwa e o ibileng hape ile mo oki yeo a tloswang ka ditlalebo se bolelang ha ile a tlasela ba o ke sepetleleng se seng sa thusong se Ordinary Stress o hlahella ka pelo le kotlala dinyewe la le batuwa la Ordinary Stress. Selemo sena province ya Free State le fapeng la thuto e re e ikemiseditse ho sebetsa ka thata ho kgutlela boemong ba ona ba pele boemong ba naha ka hore ba sebetse hantle ka ho fihlella diperesente tse 90 a nang le metso e mehlano ditlhatlhobong sa metriki sa makgaolakgang. Re tla boela re le ba ka ho komishene ya Madanga Movusimusi Kat Matlala a ntseng a hlahella teng. Sena le tse ding ho imatlafatse hanka morao ditaba tsa hora leshomele metso e mmedi ke lebohile haholo.
1: Ke le bohle di makatso folotsi
13: sa se demona
1: ha se mahem mama di harang kapina me retlo hatela pele retlo kena mani metsonleng ya rona mo re buang ditaba tsa bana le batswadi ba bona re bua ka bona ka jeno le batswadi ba bona semito na lady

0: Ometse yani Renegade tsena ha di bapala la pemani ma 2000 a tswa a o sia letsona. Ha ba utlwisisi, ha ba utlwisisi, ha wena o ntse o tapatapa ka maoto o sebedisa matso o sebedisa hlo, ha ba utlwisisi ba o sia letsona. Ba bitse motle me re thito e monate ka nnete. Mametse e tlhabolle ho le Sadie FM. Minona he o hlophisitswe ke DJ Lovers. Lavi, ayayayay. Ai ba utuletsa gaitsedi yaka nna ke fitisa molaetsa fela ba utuletsa ba re ai khona itlhabolle ke le ka tshwa ke qala mona ka re ha o mametse itlhabolle o sa ya mafelong a bekedi soul sessioning o ma o fumantswa soul session ya mahala ka ra nna ne ulena la itlhabolle o monate mmino re o thabisa ka mmino ho monate re he re fete mabenkeleng mo mabede motlhe re tlo bua ka bana jwa ka ho pula hore bekeng e fitileng re le rabotsa ba tsa dipotso hore na ebe le ke le iphe nako ya hore le hlahlobe mehala ya bana ya taking yona ena e o le bareketseng yona mele le la hlaisa maikutlo ke tla hopotsa mo mamedi hanyane fela hore na le itseng ka moramona
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa hore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao Inke kajeno, hubu bebe, hausha hubu tabupilo, hausha judiforum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwagi wa disabilito ta adichelete, le mofani wa insurance ya bupilo. Hona di dipehelo online, le tefelo zetu wa ile hileni.

0: o mametse tsholwana moletsane le naneng la itlhabolle.
1: O nnu mona o tla bo re go yena ke kopa re ta fleng ya dipuisano re ke re tlo sheba mohala ona wa gago a re go wena pin ya ka ke e diretse mama hlena ke ya tla gona jwale ha pha magutla o sa dilitile o tlo bona fela metswalle ena ya hae
2: mowa phone le a tšhelete le ya mowa phone ke yena e tsang jwale ka batla phone ya bane ga o ka re wa atamele ebile o na le busy o itsoka fela o kenya pokothong o tloa mone o ikwalela ka moreng ga ore batla o tama kore ga batle le ore o ka tshwara kore ga o tsebe le go etsala mane bane le pineng a keke ao neya yone le a o ka batla baneng ga o tsebe le ore o etsala mane moferefere o tla bona tse a tobetsa fela a bone ka wa tamele na le tse o batlang bua le ena tlhomo ka tsone e tla bo sentse a tshwa mono kapa sentse a itlwelela
3: Mamadi ke ka bogotsanyane maikutlo a batswadi ha rena re bua ka taba ena bekeng e fitileng jwale ka jenoe rena le setsebi ke advocate Thabo Molete yena ke setsebi ditebentsena tsa molao o santsa le teng advocate Thabo Molete dumela ntate
4: ha tere motho khotso
3: ke phela o phela hantle
4: ka mo ha go tsaba ba letse ba itebohela
3: a re le bohandate Ntate re ile ra bua taba ena ya bohlokwa le batswadi bekeng e fitileng o ska kgolo ntse utlwa ha re ne re ba nonya maikutlo ba bang ba bona na ba ile ba bua jwang jwale potso ya ka ke hore jwalo ka batswadi jwalo ka bahlokomedi ba bana na ebe re lokolotswe hore re ka fuputsa di founu tsena tsa bana ga di phenyekolla ntle le hore ba re fetumello ya ho etsa seo re le batswadi
4: are le buwe re le bo sebaka re le buwe le mmomedi wa le TFM re le buwe le batswadi le bana ho ba nya e bua ka jeno ka baka la bona ntsa pele tsa mme re a le kaletsa hore bohobe bo ke batsha are ho tsa ne hore mehla ke phelang yona ke mehla ya hlabologo mme se re sebedisa marangrang ka bo phelo bo be bo bebe jwale batswadi le bana kuna le khobishano ka pa go kolokotsana gore ke le motswadi o reketse phone ke le motswadi ke na le right ya gore nne ke shebe gore na go etsa halang ka bo ntlha e tlamehile re gopotsane gona le bamamedi ke gore ga o tlwa baneng molao wa South Africa constitution e batla e le sokolosi haholo e batla e ba tshwara jalo ka dikgalase jale go na le ntlha e tsweng ditabatabelo tsa bana ga o tlwa baneng ke tsona tse tlamehile re di tlhomphe jwang kapa jwang ke a iphetsa ditabatabelo tsa bana ga o tlwa tabeng tse amang bana ke tsona tse tlamehileng ke tshabane le tsona ga ke e beya ka tsela e nngwe jale go na le kgobišano jalo ka ke tshilo gore motswadi o re ke tlamehile ke tsebe ngwanaka gore na founu mona o etsa eng ngwana ka letlhakole leng ore ee mme kapa ntate ke na le tokelo ya gore go tlhomphiwe privacy yake jale di a commissiona di-right tsena tse pedi ke potla ke jalo ka leheshane ke ye constitutioneng yona ena e fang bana di-right kapa ditokelo tsaka constitutionen ya rona kapa molaotheo ona wa rona ore tokelo e nngwe le e nngwe ga se gore o e fumana e sa apara e lokotseya e le jalo tokelo e nngwe le e nngwe ga o check-a section 36 ya molaotheo e re tokelo e nngwe le e nngwe e na le gore e ka gaolwa ke kgutlela morago bana ga re sebetsana le bona tshwanetse go be tlhokolosi ra ba thothomelele ntho nngwe le nngwe ya manang le ngwana tlamehile re tshabane le yona le ngwana o na re tshabane le ena mara jale tokelo ena ya ngwana ya gore no taba ya gae tlamehile re mo tlhomphe privacy ya gae go na le moutweng la o na le tokelo eo tokelo eo re na le gona gore re ka iphunya ra sheba gona o ntse o etsa eng go ya ka section 36 ya constitution so section 36 e kgona gore re kgaole e nngwe ya ditokelo motswadi o na le right kapa o na le tokelo ya gore a shebe gore ngwana o ntse a etsang ka founu ya gae kapa o ntse a bua le bomang kapa o sireletsegile na jale ya dumeletsega gore motswadi go ya ka constitution kapa molaotheo wa rona a shebe gore na ngwana o ntse a etsa eng le ga re tseba gore ngwana o na le tokelo e otlolohileng ya gore a sireletswe privacy-ng ya gae ke batla lentse la privacy ke a gaelelwa mona ngwana o tlamehile a sireletswe privacy ya hai mawele le motswadi o tshape motswadi o na le ho ya ka molao o na le responsibility ka boikarabelo ba hore ngwana o tlamehile a bolokege yone ke yona ntho e re dilanang le yona kapa e re kolokotshanang le yona.
3: Jwale advocate ha re tle hona baneng mona gore mohlomong e na le e tsamaya ka dilemo gore dilemong tse kana ke bona batswadi ba ka nnang ba lekola difounu tsa bona kapa ha fela ntse e le ngwana go wena o le motswadi o ka kgona gore o lekole go sa kgathale e lemo tsa gae.
4: Molao wa rona wa Aforika Borwa o re ngwana ke motho o mongwe le mongwe a go fitlhela go dilemo tse 18. Jale ha o le ka tatse dilemo tse 18 gore na o tsile phakoeng kapa gore na o ntse le ngwana motswadi o na le gona gore a funyafunyane le founu ya gago a thenyekolle a batle go bona gore na o ntsweetsang gobane motswadi o na le boikarabelo ba gore sireletsege o le ngwana. Ga re gopotsane wena o le ngwana o ka bona nthena e le hantle for wena kapa e le hantle bakeng sa gago nao ele motswadi a ba bona gore ntsweetsa e tlo isa ngwana ka timelo jale motswadi o na le boikarabelo boo ba gore a o sireletse o le ngwana le ga wena o bona e kare ga o a sireletsega. Jale wa raba potso ya ka kotlologo motho e mo le mo ya dilemo tse ka tlase go 18 o tlamehile a fiwe tataiso o tlamehile a sireletswe ke batswadi ba gage.
3: Hai ba mohlomong ke ile ka tshwara mohala ona ka o sheba advocate ka fumana dintho tse sa lokang mohaleng ona ke lokela ho etsa jwang jwalo ka motswadi na ke lokela mohlomong ke diphumule fela ntle le tumello ya hai kapa mohlomong re ka buisana ka mobotsa ka yona nthwena e ke bonang mohaleng wa hao ke etsa jwang ke le motswadi?
4: Oh. Ha le motswadi o tlameha hore ha ngwana a sa entse phoso a sa a jile diphoso o tlamehile o bue le yena o latela hona ke dilemo tse feng tsa ngwana tse ngwana a leng ho tsona o tlameha mo dilise fatshe a re ke ngwana a sa le high school kolong tsena tse phahameng o tlameha mo dilise fatshe o bue le yena hore ngwanaka jwalo ka ha e le tokelo ya gago gobana le dintho teng mara tsena tsona di tlo tlhaisetsa kotsi tsena tsona ga di botlhokwa go wena ka tsela eo he ke kopago o seka se o di etsa ebile nna le wena ga go dumelane gore e ya ditlhakola mogaleng wa gago ga o kgonagala le boloke le mona mo e leng gore o kgona go fumana tshedimosetso kapa lesedi leo go tsone. So motswadi tlamehile a bue le ngwana ga e le ngwana e lele kannete ke ngwana e leng gore o tlamehile a jetswe fela gobane bana ka nnete ba jetswa fela o tlamehile o mo phaphate o mo bolele gore nthwena e kotsi e tlo o tlabola o seka setsoetsa ga nka o bona o entse gape ke tlanka mogala ona wa gago kapa mo fe punishment kapa kotlo e leng gore e tla modisa botlhoko mme o tla sokolowa sebeng sa gage.
3: Ga re fete mabenkeleng advocate re tlo qetela ditaba tsena ka moramona.
4: Kgaitsedi.
5: Tsatsila rena la tsalo le maemong a lwana a ko leileng ka di major birthday deals. Se jolo ka di 5-pack dife kapa dife tse pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles ka 58 randa. Le di 200 gram tse pedi tsa Nescafe Classic Instant Coffee ka 199 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
6: Pele ya pele basadi.
7: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Komiti rentse re bua ka taba ena ya bohlokwa ya batswadi le bahlokomedi ba bana hore na ibe bana le tokelo ho ya ka melao e feletseng ya hore ba ka phenya kolla di phone tsa bana ba sheba hore na hona le eng ntle le tumello ya bana. Ke yona taba ya bohlokwa eo a ntseng a e hlalosa kwano. Jwale ha re ke re shebe advocate hore na ibe jwale ka so hlalositse hore na motswadi a ka etsa eng e bang a fumana hore hona le dintho tse itseng tseo ngwana a nang le tsona founu yao. So hlalositse taba eno. Jwale ha re ke re shebe hore mohlomong batswadi ke eng mohlomong seo ba lokelang ho se tseba pele ba bula di WhatsApp tsa ngwana, kore o hlo kena mono o itukisitse jwalo ka motswadi, o kena social media ya hae, o kena di email tsa hae bang e se le ngwana a nang le di email. Ke eng mohlomong pele o bala molaetsa ono, ntho tse o lokelang ho di tseba melaetseng eo ya hae eo pele o e bala?
2: Hopotsane le bamamedi ba Lesedi ke hore ho na le molao o bitswang Popi. Itseng ha o se Popi, molao o re o sireletsa ditokelo ha o shebana le dintlha tse e leng gore ke tsa motho. Jwale molao o sireletsa ngwana ka kotlologo. Hape molao o mong o re buileng ka ona ke wa constitution, o sireletsang ngwana ka kotlologo. Le molao o sebetsang le ditaba tsa bana ka kotlologo, ebile ona moting ya go feta bane tokelo tsa bana ka nne di tsamaile jalo ka ditšholo tse di suthumele. Motswadi ha ya a shebane le ngwana a tsebe gore o sebetsana le ntlha e leng gore e hlokolotsi haholo, ngwana o tlamehile a treat-iwe ka tsela e leng gore e hlokolotsi. Motswadi ha ya moo, ya pele ntlha e a tlamehile a e tsebe ke gore boikarabelo ba hae jalo ka motswadi ho hodisa ngwana gore ngwana e be motho a phethahetseng. Se bona le motho kapa se botsamelane le kgahlano le taba ya gore ke sebetsana le ditokelo tsa ngwana tse tlamehile ke di hlomphe. Ke a ipheta, motswadi ha ya shebane le ditaba tse amanang le ngwana o tlamehile a tsebe fela, jalo ka ke le motswadi ke tlamehile ke tsebe fela hore mona ke sebetsana le lehe, ntho e kanang ya tshwatla ya neng kapanye, jalo tlamehile ke hlokomele, ke tshware ka tsela e hlokolosi. Jwale o tsebe privacy ya ngwana motswadi ke yona ntlha pele o tlamehile o e hlomphe, le ha o ya founung ya hae, le ha o ya kamoreng ya hae, le ha o sheba dibuka le melaetsa ya hae, o tsebe hore o kena space tse e leng gore ke hlokolosi, ke protect-iwe ke melao e mengata hampe. Jwale o le motswadi o tsebe gore jwalo ka ha o na le boikarabelo wa mo hodisa, hlompha privacy ya hae, hlompha gore sebaka sena ke sa hae, tse ke sa tlamehang go tsefa ka kotlologo gona go etsagalefa. Fela jalo ka ke tsholo gore constitution ya rona ya bua gore right e nngwe le nngwe, right eno ya ngwana ya privacy ga e absolute kapa ga e tsamaye fela o sena moo e tlamehile kgaolwe teng. O le motswadi o na le right ya go kgaola privacy ya ngwana gago kapa privacy ena ngwana gago ka lebaka la constitution ya rona ya section 36. Mabjale o kgaola ditokelo tsena tsa ngwana tsa privacy, o tlamehile o etse ka tseleng gore e fair, gape ka tsela e leng gore ka nnete ya dumeletsea. O se ka ba fela ka pele nto gore nna ke bulelwe ke ngwana nna utlo etsa ntho e tswang ka lapeng mona ga molete. E-e, o tlamehile o tsebe gore ngwana o na le tokelo eo e sireletsweng ke molao ya gore o se ka phenyekolola ntho e nngwe le nngwe. Mare jale ga o na le moelelo wa gore o tlamehile ka nnete o kgalemele, ke ena mo o ka bolokolowi, ga ona motho a tla o etsa letho. Le ga ngwana a ka o isa kae kapa kae, ba molao ba tla o bolela gore ngwana ka le wena mona ka nnete o ne o sa tlameha o sheba movie ona kapa setshwantsho tsena bane se na le ntho tse e leng gore ga o a tlameha o di bona gobane o le ka tlasa dilemo tse itseng. Jwale motswadi o na le boikarabelo bo a tlamehile a bo exercise kapa tlamehile a boetse ka gore le ena o boetsa ka tsela e fair and e justifiable. Tshwarelo bakeng sa mantswe a
1: advocate re lebohile haholo hle, mme re a leboha ka Lesedi le o re fileng nona. Ha re kopane hape nako e tlang, advocate Thabo Moleite, tsatsi le monate ntate.
2: Ke a
1: leboha. Mamedi e mene metsoso pele ho ra ya le shimele metsumedi o ithutile o fumane lesedi ibile o ithabisitse ka mmino ke tholana moletsane ke tulube bi ka sibele me ke ne ke tsama le maletsatsi se jake DJ Lovers re a le bahle ka mmino ere ku sieka Melissa Morgan Do Me Baby.

lama tshatlanya la siyale moya mothemotse lama tshatlanya le lolo siyale moyenga dumela mo mamedi o tshebara tanga dumela mo mamedi mo tse dumela ngwane se dumela dumela dumela ya u dumedi sang ka tseno ke thuso motaunga o tlatsa male nna o tla ona jwa le fitlana mane horenga ya boraro ska wa le ka wa fetwa ka tseno ke la boraro bege ngwetse ngwena dinyana la taule di phaka phaka mamadi le wa di jaba to fatla o tsang china so tsabea botonsa dauma sapo ga machale ya khale nga

0: Koloi, kgwedi le kgwedi, bophelo bo fetohile.
1: My Way Insurance?
0: Ehlile, ke se ke na le tjhelete e kgutlelang ka pokothong ya ka. Le ntate lapeng o bile o fetohetse ho My Way. Jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang nthong tseo re di ratang. Mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
1: Dipoloko tse sa feleng.
0: Ke tjena.
2: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. My Way ke ra insurance eo seng wa bophelo. Ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
4: A somo he motshemotle metsotso le shomane metsoropong hantle fela pele ho hora ya pele. Dolly Parton ka baka letsetswa ke moruti Daniel Mothobile Kota. A re o re ne re mo mamela ha go lohle motaung le mmentswa la matau o na mamela a Dolly e Parton ene re ha tswa mosebetsing a tsama le bo mme ma mshwape o wa tsama le bo ma mosekama a tsama le bo ausesi ba be ba mametse a Dolly Parton go be monate la pemane mme ha tswa ha Rosmane o na sebetsa ha Ros mo dingwe ding rekiswa masela o batho matau robala ka khotso phumula motaung ye motle. Pumula motaung ye motle ene re ha re tswa sekolong re be re ya ho yena mana ha re khutla mantsi bua fitla hae aba ba pala pina tsa Dolly Parton engwe dipina tse o kileng ka di rata haholo haholo ha mme ane a e bapala ke a upula mme o na pala makolo yengwe khotina mme wa ka o na pala makhotina. Una palama ke tsaba ba thaba nga taba sa ihopola kolo yeno ba re nke khotina a ghanelwa kana kotseno a ghanelwa ke bo buda bana ba ntate moloi a ghanelwa ke bana ba ntate moloi bana ba ntate driver ba motsama itsa ha ya bo khauteng a ya kaya ya kai o le family ya kai ba nna ya ha moloi bohloko dumela hlengwana no ntse o phetse antle re ko ba palle pine ne ratwa ke mmatau ke a tswa re lwana wa irata ke a tswa rotla no irate ibile hape o ikentse le mohaleng wa hao. Tomorrow it's forever.

0: Partner, Dolly Parton, Dolly Parton. Hey, wow, robala ka khotso Dolly Parton le fatse ka ofela le ona sna bana Dolly Parton me o re ntwentle modima ile nga moetsetsa yona o ile a mofa bana ba America mana bana ona thusa bana ba sna ndi chelete tsa ya dikolong ba sa tsebeng ho ngola ba hloka mbatswadi ba kulanga ba sa itekanelanga ona sebedisa chelete ya hae ho thusa bana bana ha ka ba le ngwana le ha ile a le monyana Dolly Parton. Robala ka khotso Dolly Parton monna lavasa hona le pina engwe hape e o ke fumana mmela etse mengata ka yona hore motaung hape o gore ba palle pinena ya Dolly Parton just because I'm a woman o ko ila hlele he monna lavas pinena ya Dolly Parton just because I'm a woman engwe ya dipina tsa Dolly Parton you left me at the time when I needed you most wa tla wa ntahla kana go go hlokang ka yona motho aka ha ke no le bala mohlano o tswa o tsama ka o shebile festering gore jwa le wa ntshia ha ona taba tsama ka khotso le pele dina le batji ere ke fete hona te mmono he mothe motle ke kopane le moshane sokwano mna ya thewa mmane pele ke tsho tsinga ngata Bloemfontein wa ba mkhubedi molala ya o gama microphone ha o qala o ba mkhubedi fela o tsore microphone ya o gama musiya mna dume
1: go tsenda di tawile ga ndi
0: ke phela mna o pitsa ntle musiya
1: ke pitsa ntate mtawile
0: bana ke utlwile ka tsietsi ka kotsi e leng ya le hlaela mo le dulang teng ke utlwile me ebile ke na le tshepo ya hore hona jwa le jwalo ka le mo le leng teng o betetsana na re le dule mo teng o ileng wa tlola mollo tabengwe ke utlwileng gore ho tlokaetse motho a le mong
1: e ya ndate mtawu ke motho a le mong e re leng show ka yena hore na le teng ka mong e re leng show go tlokaetse ba bang ha re tsebe na ba bana ba le teng fela ke motho a le mong ba ne tabeng e tsahala bana ba go betse ba le babedi ka mong ke ne ke iphitlhela ndate tawu ke chaisa ke ne ke tswa mo ke sebetsang teng ke motho a itshebetsang ke rekisa dijo itse a ke fitlha ne ke tsamaya le mothaka o mong ga re fitlha a ba re ne go nna o kopa ke mo feletsae karatšheng a le go reka cigarete e be re ya mathela karatšheng ga re gutlha ke mona mareng go nna dimosia wa utlwa go na le monko wa
0: gotšha
1: ke mona mo re fitlhang ke mathela ka mono ka mo ke nagana gore ka nna ba go na le motho motlhomong a besitseng ha re fitla ka mone ke fumana gore a che wa tshanda ditau ke mona mo ke mmathetseng ka mone ka mo ke tsebang gore ga itseditsana tsa ka diteng ka mono ka fitla ka kokota ka ba hweletsa e be ha hona motho a utlwa ke qeteletse ke rra le matilene ke le agela fatshe ke fumana le mong jwale ene e mong o ne a tshiretse gona ka mone ka mo ba robetseng yona a ba kgona gore a tsowe go hulela ka ntle ke mmatha ke mathela ka nka ye nngwe ke le o tswesa batho bane ba go ne go jetswe bodulong bone batho botlhe o ne o sena motho a tswileng date
0: motaunche
1: ka letlhonono batho ba kgonne go tswa la go setse motho eno a le mong che le mme o teng a mmeleng o chile letse o monana empa re la ra kgona gore ba tswe batho ka go felang date motaun
0: re a leboa modimo motle re leboa e mole mong a ileng a thusa mono monna ya ba re utlwa mogo ona go joang gona jwa lena ditlhokonyana tse pedi tse tharo tse nne tse tlhano tse o le neng le lela ka tsona le lela fumafumane
1: date motaung re fumane mokgwa wa ditho tsa go tlhapa re la ra tlisetswa dijo re tliseditswe materase gore kgone go abala re tliseditswe le dikobong date motaung ke rata go leboang date motaung bitsong la baduli mmogo le nna moo bomme le bo ntate bre dulang le bona ke rata go leboa mme mamontha le sedi FM le batho botlhe ba kentseng letsong date motaung go ba le gona jwale ga go tshwane le ga go ne go sena thuso e re e fumanang ke rata go leboa menaganeng date motaung
0: gore ya ba gore ka lehlonono le moshaneno a thabang o ile a phalela mono le ka jeno na le monna mong Dr. Masekwane o tla tla ape le dikobo gore le ne le be le lene lebe le dikobo
1: a we lwanne ntate thabang ha holo senganyane ntate mtau kore
0: tsora hanyane hanyane fela ere ke lukise mona hona le nthonyane ngwe e ke bonang gore a e ntsamaele hantle ere ke tshware ere ke tshware ntwe a kore ke tshware ntwe eke hona le ntho e sa ntsamaeleng hantle mona nna ntho ke bonang gore ha e ntsamaele hantle a go lwa re tla dipapatsong tsena tsa katseng ke bona ona le nthwetsa tsa maeng hantle a go re ke re hanyane
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya holu bets ge tsa di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Letsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a ko leileng. Ka di major birthday deals. Se jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt. Ka $39.99 fela. Le 900 gram ya di Pokoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits. Ka theko tlase ya $52.99. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: Gizara ya hao ina e tla bena le metsi a tshisang ha e ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong o latetswe hape ho ba di roboto ha di sebetse batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong setjhaba sotlhe ha se na motlakase ho bana batho ba bang ba ntse ba tsipa di mitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa sidumele ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno Kale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
2: Ho na le mefuta e mmedi ya bahwebi. Mohwebi wa pele ya tsejwang e le tebello, o lefa basebetsi ba hae ka nako. Mohwebi wa bobedi ke bontle, o romela melaetsa e kang bo.
3: Guys, le tla fumana mekgolo ya lona bonyane ka labohlano kapa ka Moqebelo, ne?
2: Tebello, o tseba hantle tjhelete e kenang le e tswang. Bontle, o lekola balance utlwa sare. Tjo, ho etsetseng jwale mo? Taba ke ena, Tebello o na le Standard Bank Business Overdraft. E mo fa monyetla wa ho ba le tjhelete neng kapa neng ha e hloka. Ha bontle ena a na le tjhelete tlasa matrasa. Jwale he, o batla ho ba mohwebi ofe? Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke moo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Ke o taba, mme ngwana mme, hona jwale jwale ho na le mo le dulang teng.
5: Ee, ya ntate motau ntse le flat ya ena ntate
4: mo. Bodulo ba nakwana.
5: Ee, ba nakwana e bile ntse wa ya fella ka la bohlano, na itse go fa matsatsi a tsheletseng.
4: Oh he. Hey, ke ntse jwang butle pele. Le dula bodulong ba nakwana le ntse ntle la mpontsa eke. Le ntse le bodulong ba nakwana.
5: Bodulong ba nakwana ntate motau ntse le ba
4: ba ena motheno
5: ba ena motheno re ri le mfleteng ya ha e witse o go fa matsatsi a tsheletseng fela
4: ke bana jo nna matsatsi a tsheletseng
5: e bile la bohlano ke tsatsi la o qetela
4: jo ha kutlwe hantle hlo ena ka etla kopana bomme re kopane le lona hle ke tsa go bona a ke ke o pitsanta out
6: ten le ga le temotau
4: ke a phela wena mo ke mo ipone
6: Muipone
4: muratu wa haile mona. Yes muipone. Eh ya lo wena letswa hona mona.
6: Eh ya ntate.
4: Bana ba kae? Ka lhlono no bana ne ba lesiyo.
6: Ne re na le bana ba ba ba bagago.
4: Okay?
6: Eh ya ntate. Ba bane. Eh ne le bana ba bane ba ne ba le teng ka ga building.
4: Ha ona a limits mo. Modimo motle. O motle kana go tsohle palesa a go go ngwana le sole dumela ausi
6: dumela ntate
4: o petsantse palesa
6: hantle ntate no
4: petsa wa bona re modimo motle o pholosa le haramollo
6: le haramollo ntate
4: thu jwale le lona le o le file mangolo motho a re be le tsule ka la botlhano
6: nakolo a na ile a lo bua le batho ba ba hiriseditse mo ke bona ba re boleletse ntaba tseng gore ke pataletse o fihlella la bohlano matsatsi a 6 jwale ha ga ne re abala ho tloa sonta seno no ha ge lo go bala lo go la bo 6 ke la bohlano lo la bohlano ke tla mebe re tswile
4: a tamele microphone
6: eh anda
4: go la bohlano tswantse le be le tswile
6: la bohlano tla mebe re tswile ntate
4: ke le bomme wa ka ke mo ke fela ntentle ke le ba batho ba batle o tsomona ke bua le batho mona ba microphone ona ba o tsaba le bona microphone ona ba o tsaba ha ba ntse ba bua microphone mona ke le bile ha holo ke le bile ha holo me le tla bua le thabang ka mana hona le monna tla fihla mona ke kgola metsotso ke mashwa mararo ka mora go ra ya pele mhlomongwe na musiya he o tla mmona ha re lebo ntate
5: le bile ho le ntate motau
4: re lebo dinga ta ditaba ke kholo batlangwe di bua re tla di bua
5: ya ntate motau le bile ho lo ka ofitisa re le wa ntate modimo ntate motau
4: o motle modimo
5: ntate motau
4: Neli le mollo
7: a tsipapa ka matswa ka ntate mtaung ntate mdimo moholo
4: ai tipa luna e chile
7: o chile ntate mtaung di documents ntso hle di chile
4: hohle
7: o chile ntate mtaung
4: hohle mollo di tshwantso tsa luna tse nne di beile tsa khale tsa bomme tsa bomang mollo bo hlokwa e mollo se hlo
7: re itsheletse ka tsimile ntsela ntate mtaung ke mollo ntate
4: mtaung o se hlo hampe
7: mollo 5 minutes e fela
4: ebile wa duma le o duma
7: hampe ntate mtaung
4: ee ha o ja ntlo jwalo o e qeta wa utlwa o duma o du e ka re wa bina e ka re o bina se fela se
7: seng ga o utlwa ka digase ntate mtaung
4: ee ntse diphatloa
7: ntse diphatloa fela ntate
4: mtaung ke mollo
7: go nkuwe ja gola di abaga tse ka bantse tsheletseng go qeta gore o thotho o tingwe jwalo o betere ee ntate mtaung
4: ke gola le o seng no ntse o kubelela
7: hampe le gona jwalo ntse na le mosi o jwa mo ntate mtaung
4: ke
7: mollo ntate mtaung
4: o jwalo mollo tsantsa ba ba lo sheba mono ba tsebo lukisa di ntontle ke le bo ba bana beso
7: le buyenda
4: khotso ai tswara taudi etsa jwa ntotse na bana na jwa le ding kutsha mohloko a uro tswara pine na pine na ya mathaikela kwa na ke le tswara lona ne le satlame ya hore butle mampeli ne le satlame be le se le re motswalle hona le pine ne tlamile bo e ba petse mona hore na itsitse jwa pine na ke onthatile pine na ke onthatile me ke pine mo nati a holo ke hona itlamile ngore e be ya ba pala ke a puleng phofolo onthatile

0: le se di FM ke mollelo a metsotso re shumele metso e supileng hona jwale ka mora hora e ya pele ma metse tsebeletse kholo re kutlona le momamedi bona ke bona le ngwalo la momamedi bona haba a kukenga ere ke moletse tse ke utlona bo thata ba hiking ke tsebe o feta ke tsebe o feta ke no ankaraba momamedi ke le se di FM dumela
1: e ntate thuso le kae
0: ke a phela mme
1: e ntate thuso ka go ngoletse ke kopa thuso ka taba ya ngwana a kholo thola ngwana a khone thola ngwana ID
0: ngwana ha o fumane ID
1: e ha ke ho mafeze go go ntate thuso go kujetse story saka ka selemo sa 2005 ke bile ka ba prek ha ke ba prek ne ke sana ID ha ke tato thola ngwana ga tsa
0: mamela butle pe e ma hona mo kana go o ba ndwalo account wetsa ka prek ka prek ena o mpolelang ka yona hona jwale ono sna ID
1: a ene ke so thole ID kona nentse ke apply etse ne so gutlo home affairs e ntate thuso
0: ngwana o metsa jwang o sna ID o metsa jwang ngwana o sna ID tle a utswa ka ke moratang
1: o ntate thuso
0: ID tshwantse be teng pele o etsa bo preke bono jolo ka o bua ka bona ID tshwantse be teng jwale ha e tsala jwang
1: e ya re be re tsamaya le mama ge ya ko spetele sa mo Natal Old Natal Spirit Hospital ge ya teng re lotsetsa ngwana certificate ba dumela ha mama ba ametsetsa birthday go tshwa mntate thuso ha ne re tlatsa form ha zamba Kenya mama hore ebe like parent ya ngwana like ke ngone hae so ntate thuso ha ngwana a sana le limo tse 18 kere ke ya home affairs ko mongela pass ba re ngwana ha hlaelela ke le ngwana ka ga be ga ya le mama Albertine ha ithu ba re le yena
0: Steven tsa sa sa ona demo ema ke batla no mo rena ha o ke tla enka he ke tla se be di tsa ke batla ho ba romela hona jwa le ke ba kopore ba tle ba shebe kwano ngwana o hlaetse spetle le mono me bo thata ke bono ba lukise thata bo ntata ngwana o kae
1: tata ngwana o tenta te thuso
0: good le bitso la o ke mama
1: ke re filwe gatebe
0: okay refile refile ona la ausi a tla o letsetsa ke tlo bua le yena o fitlo bua le yena o mo hlalosetse ditaba tsena o tswa le sotho ka paka mo ka Afrika borwa
1: a ke motho ka mo Afrika borwa ntate thuso
0: e ma hona te mo qetile ditaba o nkarabile e ke ngola ska hlola o ya ngwaneng hape o sna ID a kere ke ngwana o fela a le monga kere
1: e ya ntate thuso se ke na le yona ona je ID
0: right tata
2: mzansi mroho o re hudileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama mroho ha e sale mroho fe o ba mroho nai

0: Silas, ha se jwalo ko ntsosa kapa ha o kene ka jemo.
1: Ke fela gore jwale motho ga o sana le morolo wa go ya mosebetsing ka jeno. A ke re wale taba yane ke ebileng le max yamo gobane kutlwang kgathaditse maatla.
0: A ke gona gantlentle kgwebo yo ke gago ga e sa le le wena o ntse o e drive le ga ebe le babedi o yo o entse gantle go mo qhelela ka thoko nakwana o etsagalang gantlentle tabeng tsa lona tsa tšhelete e nna ebe max o lefile tšhelete e ya enkileng kapa ga so ka e lefa ya enkile ntle le tumelelo ya gago
1: ke tena ke tao en ya gore jale ke se ke fetoa sega go yena
0: ntse ya kolota tšhelete
1: nna jale ga ke lwane leele ke buisane ena gantle fela ene o batla go lwana and-e se ke bone go max o le tsone oa tlhola go lefa ka botlalo mane jale a kompolele gona ke tlo tswela pele jale le motho a jale ke mofe dinotlolo tsa safe le combination e ntšha safe no
0: matonsilas ke kgola o ile a tuka malakane ga a bona gore password e fe empa ke bona e ka o tlisitse letsoo gagolo wena kapa tšhee ke nna ke bonang jalo
1: hela ke tla reng o seretise gobane ga se kgetlola pele taba e ne e tsala max wa tsaya re ke dira ba boemong bo go a le nako e ba neng a phedisa lerato le bana ka thata ba hula ka boima ke na le ipotsa gore na ka nete max e le gore banna kapa o na le bothata ba gambling kapa jang ga ke tsee
0: gao serius ga golo jang ga o go sale letsoo e tswa ke eng go gopoleng taba eo
1: ae ke bona ka motho enetlhe a sa kgetha menate o itiela fela ma ga ke tsebe gorena ke re sena o setsiswa ke eng empa ae ga ke tlobela lerabe leno la gae ka nnete ke utlwa goreng kebe ka loka tšhelete ne yone ke a e tlhoka e santse go tlele morago
0: wa tsheba lerato le o na le mona o na le ntho o taba ena ya max kutlwa eng kopanya tlhoo empa e gona ka o bonagala a imetse motho wa batho ka nnete gona jaletse o go nna ke ke mofe nthonyana o batla go itshedila maikutlo ka botlolonyana ke be ke re go yena ae ela ya gale ntse le teng ka tunka mona e sa le boisie fela ga ke kopa o tlo ntshwarele ka go fana
1: kaeaba ante le wena gore ga ke sa le motho wa matlheomae ke na le ipotsa gore ebe motho o sa bona je a sa le motho o tlwelela ona jala a goloje ela le batho o na lela kae
0: nka re fela go wena lerato o na le dimoresana empa moya wa ka ga o dumele go moketse a ka ba mobe jalo sea ke a ditseba diphoso tsa gae le tsela tsa gae tsa etsang dintho ka tsone empa ach eo go gonela ngwana yona a e kgona o e le boseas ko kutlwa le taba e nngwe ai
1: ga kompolelele ma batho re tle re reng ka puiseo tsa gae tsewa di buile nna ke mpa ke senga fela ke tsela ya bua ngwane no ka teng kore ka mantswa mang max ga a bona ngwaneo yeno o iponela mosadi fela o ena ga utlwa puise e rona dietse di tla tshenya motho maikutlwa
0: ka fela he oa tseba gore motho e mongwe mongwe a ka tswa le ko teng ga a kwa tile akere kapa ga a imetse a batla go bua ntho mongwe le ngwe batla mo
1: ajalo
0: empa oa tseba gore rona batho botlhe re etlhe re latlhe seporo gatlhile taba di se gantle le leleme le ya thelela selase le wena o le jena nakwa ntse o gemme o se ka lebala ke diketso tsaka
1: anka engwe taba e balebane
0: empa he ga ke leke go tsosa taba tse seng di fedile motho wa ka ke re fela motho eno ke motswalle wa rona mosa o kae bakeng sa
1: gae
0: ke a utlwa diphoso tse e bang di teng le tse e tsagalang ga ke re ko wena o dulang go sebetsa le motho o a mmona ebile wa mo tseba le ena o tshwanetse a leke o gonyetsa mabatha a gae a ka kenetseleng
1: mogokela ka tsaka puo ya goe ka ba ke nnete jalo fela e se ka ba ene e nna ke e naganang

0: Mme Pakiso, ke kopa ska lebala ntshohle miriane ha ikena. O eno ha pedi ka letsatsi le botlolo ya hai ke ena. Ke se ke mohametse le bese ke le kentse ka frigeng. Ha lena le ka fela ke o kopa hle. O ntshele leng ka frigeng ka mane. O ntetsetse ha e ba ho ka ba le mathatanyano ke la bona mohlomong.
1: Hey, modie ha se nna ngwana. Ngwana ko wena. Ngwanenwa ko hao. Wena o ngwanaka. Se ka tla ntlasa lerata ka ho batla ho nguta ona. Ke etse jwang? A ko heme hanyane. Hema. A ko hlompolele. Ha o tlotla o nkemelela ka ditshena tsana tje kae ka go nkenya sekolo o nagana go ke qala go sala le lesea ka lesea lelawe wena ke godile ke mokana ke godisitse ba o fetang le ba o fetang le ba o fetang a ko tso tsamayo mosebetsing se kan teng
0: wena o kesise o tseba ngwanena e sale ke motsekiswa je ke se ke tshaba kore ga ke kgone phuthuloga
1: a ke re wena dikentse setlatla sa bofano ga ke se ntho e kanakana e bang wa etekiseng ntse o bona gore lenyalo le ne ga se le lenyalo ke mantlwane ntho e na gago wa tsaya keng ko jetse motlhankananyane wa gago e wena o mmitsa monna ga e ba ke monna gago ga ka phonyeo a tla kwana a re o tlotla a bua ka lesea lena le ga e kapo a re o tloletsa ka gonne nka mmontsha dipela di falla di tsamaya di entse mokoloko di dire thoto
0: ashele wena jalo ga ntse o kemoanaka kapa monna
1: nna ga gona motho a tlatla a tlhotha lesea lena ga le setse le nna wena ntshepe ore keng pheta gape a ke a utlwa
0: se monnaka ebile a se motlhankanaka sempa e leng tate wa ngwana fela ebile o santse lego bua ntho eo kwa segolo a sa o nantetseditse gape maobane ke re a mpetsa ka ditlhapa kore sheba a di latlhela tsena ka go dingotse bukeng ee a ke go kwatetse taba gore ke metseditse protection order jale ene a sa ntho e ntena ka go fisa kore leqwetha lena le lona ke le tlhaloseditse gore ga ke batle ntho e nana e tlo nketsetsa ditaba maare kae yena a latelelo re etse bona jale
1: o ntse o bona gore ko o shebile pakeng tsa matlhomo
0: keeng jale
1: modie ga e le gantle o tlekisang ga bofano a ko tlhompolene he wena a ko se ka batla go ke tle ketelele ke fedile tlego kapo ke nyontse ke a bofanelo ago kwena o iketsa tlatsetlatse tjena o sephokona wena he bothata ba gago keng o ineelela leqheku le lekanakana le o isago phanse phezolo ga bofane boletse go raka ka mabaka a fe modie o sa tswa o beya matso a segale a o bopa o bopa e ne ka o boloka matlhong ka mone o ntse o mo tlekisa kae jale o tlo pota ore lekotha le bua gampe
0: aseore ke a mmuelela kaa ke kopa o tlosise ntho ke etsang ke o naganela ngwana tle ga ke batlo o fumana ke se ke lemaditse bokamoso ba ngwanaka ka lebaka la gore ke nne nana ke dile kgoisana godimo leng tatae tle and gape ntho ya botlhoka kore ga ke batla latlhelwe ke mosebetsi ke ntate wa ngwanaka
1: e ka nka tlatsa go ntse ga bofane ke ntata ngwana gago he kore banana lenke ga bonolo fela je lenke ga bonolo kore modie a ko tlhompolelele ga ona kgona go ikhudisetsa ngwane wa gago le mo e bona wa tseba ke utlwetse goa ga monna monna ga ka wela fatshe o nolo gampe o ka boele a eme gape a phame empa mosadi akao ke a utlwetsa o ka nna wa oela gore a ko tloelele go nna o qekisana le ga bofano tsena ngwana tuo e leng go baka lefulao mo leteng o batla lefulao mo leteng ga ke utlwe taba gago gantle modie motsotsonyana fela wa nyefela hehehehe ntato wa ngwana ka o ntemaditse o nkotlile ga motho a go sa ntsane yang keile ke eo o boetse gape wa nyefela gape nyefe ntato wa ngwanaka ga ke tswa borokong eng gwa reng gantle o ne o bona a ngwana o monne kapo o shebile ditšhelete
0: tsaeaeaeebobebe o nna
1: modie ya ko ikemele sheba ga e ba ga o a godiswa ke nna mapakiso nna nne ke tlo go wena modie mollo o ne o tobileng o kotsi tima mollo ka mollo tima mollo ka mollo tswa o tsamaye mosebetsing kwa tshuta o ntse o ntena wa nyontsha o tla tseba o itshela kelelelo kgetlong le tlang ke lefatsheng mona ausiwaka o na le ngwane o tlameileng gomolwaneele ka sotlhe se o nang le sone a go tloele go ineelela le o qhekelelwa ke banna bagolo ba ne ba fapantseng dieta bana o se tlatlana wena wantene tsamaya

0: Mistress Mabato, ke kopa o dule fatshe. Ke o bitseditse kwano go tla lebo. O ntsheditse mosebetsing wa ka e sa le principal a ba CEO. Mme ka go e tlhoka tebo e kgolo e senang boketiso.
1: Ho Mistress Mavis, ke entse fela mosebetsi wa ka. Moka mong ke gore fela kgetlong le ke entse se wena o dumelelanang le sona.
0: A re sengangitsane le ka go babatsa fela tle. Ebe se re tlo etsa strike le ya eman. O tseba keng, staffo se ya go hlompha mabatho. Mme ga o buile a mme ka nnete ntho e nngwe le nngwe e tsamaya gantle. Mme ka gona ngwana mme, ga ke tsebe nka reng, ke tlhoka mantswe a sekete gore ke o leboge. O kgatlhile staffo tsaka gagolo.
1: Ach, ga se se o nna ke se bonang.
0: O bona e
1: empa o itse ke seke ka o nganyisa ke. Ga ke motho ya thata o sebetsa le wena fela ga ntho ke dumelelana le yone ke a e tshehetsa Mavisi. Ke ne re tlameile go ba ngatana nngwe gagolo jwang maemong ao re iphumanang re le go bona kgetlong leng.
0: Ke antletlhe my friend, mme pele ke lebala position ya department head ya LO e tswile. Mme nka thabela go ka inkatlhe a ko etse kopo eno ya teng. A ebe o ntse o batla fela gore o bee le maemo mona keta peleng ya sekolo.
1: Matsatsing ana o ntlhokisa puo mistress, ruri ke tlhoka mantswe.
0: Ao mabatho, ke eng jale ke ntse eng empe? Ashe,
1: e felelwa ke mantswe gobane o dula o mmakatsa morago jena. O ntwanetse o sentsile wa babatsa mosebetsi wa ka jale o ithaopa go nthusa go kenya kopo ya promotion. Ruri matsatsing a o nkwala molomo straight.
0: Nto ke ya madulang mmogo ngeso re lwane empa re ntse re ya pele
1: ke a utlwa.

0: Mrs. Mabat, ke kopa re fitse taba ena ya hore o ile maponeseng ntle le tumello ya ka letsholwane. Re batlile re lahlehelwa ke e mong wa rona.
1: Ke mametse, Mrs. Mavis.
0: Wa tseba e bohloko ntho e hlahetseng tsholwane. Ha ke batle le ho nahana kgatello eo a nang a le ho yona. Mme bakeng sa hae le sekolo, ke kopa kgotso pakeng tsa ka le wena hore e ye pele. Ne re kwatile empa e fetile.
1: Tswela pele.
0: Bonneteng re ka una molemo o moholo ha re le mmoho ho ena le ha re arohane. Basadi ko emana nokeng. Ke a tseba mabatho hore la nka kopo re se ka ra hlola re qabana e ke ke be ba etsahala ntho eno. Fela se ke tse kopang ke hore ha re se hlole re dumella e mobe a kene pakeng tsa rona.
1: Ha o motho le ya o mong eo ke leng sera sa hae mona mohala ditonisi. Sesosa sa ho thoma ha lebitso la ka keng? O ko tswe ka tsona ke.
0: E hlahise lebitso la hao bakeng sa bokgoni ba hao.
1: Bona mona hae, Mrs. Mavis. Ke a leboha ha o nthusitse ka application. O ba wa ntshehetsa nyollelong ya ka. Empa ha ke tshepe hore o lebelletse hore jwale ke tlo ba A. Yes, ma'am. A. Yes, ma'am. Ka mehla eo sa ho bua. No.
0: Mabatho, ke itse re tlohele dintho tsa kgale.
2: Re ne re o hlophisetse ha kalo kajeno le ka moso e ntse le letsatsi.

0: kepi na manatene ko filen yona ka jeno mo chomo tla ke le se die fema le mata matanya na mo ba le mo ba ne me ke na le le ngolo kwano na UIF mphile fela 4000 ha ke tsebo rena ho baneng ke hloka chalet ya ka engwe hle ntate mtaung a ko romelle ntate bolo fo ba ke ba shebe rena ho bane nna ke le ka fumana fela 4000 ke le bo en ere ke te ke fitisa ona jwa le ke la tlelo ntate bolo fo o tla nkaraba bolo fo ke khutlele ke khutlele wena le yena a khutlele go rona
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao Inke kajeno, hubu bebe, hawutla kubo tsa bophelo, hawutla judi foromo. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwagi wa disabilito tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online, le tefello tse tlwaelehileng.
2: Moratua, ako tlise ngwana o kwano.
3: Keno na he, wapere Huggies dry comfort ya hai.
2: Dumela hle dipunka punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelo nyana ha idula le chatsi. Mi ha ina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka botlako. Idula e o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
0: Ke le kare ka setsa le montse hlano tse fitileng ho motho e mmona o re ene ile agente ampata disa 80000 rand o la batla ditokomane tsaka ba mo fa 65 le today ha ke so fumane lengolo la setsa seo chelete ya ka ke kopa chelete ya ka back ha se nna fela ke batho ba bangata a se nna fela ke batho ba bangata ai nantu yena ya matlo a tswa bothata bona ba lona ba matlo re kile ka reka ntlo ka seke ka fumana eng ka reka ntlo ka seke ka fumana eng ke bothata bo jwang le mme wa agente a neng a le teng mona o re a batho ba batshoka matlo ba leka ho ba hlalefisa ba leka ho etsa eng Ai, ke ntwe bima hampena ya matlo. Ke ntwe bima me e bohloko nana chelete kana hle bathong. Nana chelete kana me batho ba rona ha bana letswalo. Bona ngkhonena eno ba motlileng 100 and mamma 1000 ba re batla mo 5 million. Ke elo a lontsa 110000 maobane. Ha re bui ka ntwana re bua ka ntwa maobane. Mo kolonele mme ke na bua ka yona maobane 110000 110000 it's a mail untsitse chelete me rata ho le kopa a tswa rata ho kopa le bana ba sepolisa ba sebetsang ka batho ba jang di chelete tsa batho ka fraud batho ntla ke le thuseng batho bana ba matlo hle re a le kopa a ke le thuseng batho bana ba re ntlo ke ena motho o rekisitse a etsang agent ke ena a le ke le ba thuseng hle re a kopa hle ba thuseng le bitse batho bana hore a ke le teng mona le dule fatshe baneng le ja di chelete tsa batho a ke le thuseng Hona jwa le hona le agente e tshwereng. Hona le agente e tshwereng imane Limpopo. Monae ke traffic cop ya Tshwane. Hana ba mmitsa mang? Skakasha mshimano ba mmitsa mang? Ba re o hlaha ho le mona di social media. Ba re hlaha ho le di social media. Agente eno e tshwere, a utsi ono tshwere eno hona jwa. O ntsa le le khoteng la dinyeme ka di chelete tsa bafu. ha o hloka letso ya di estate ha ba mo file 4 million ho ya ka ditlaleo di tshojwalo re ha fuwe 4 million yena o tla le fa fela 1 million ene nngwe yena ile 1.1 million ne ba boreneng ba yalla ba ona ba ntse ba le khotleng la dinyebe le motho ba re motho a o tumme ha holo social media ka pa ke kushesha ka pa ke kucha ka pa ke mang e ke ntwe bohloko wa holo yeno ke ntwe bohloko ba ha se e man ntwe tsojola di atlame wa etsa hala ke kwa tswane ke tswane traffic cop e kwa tswane kwa tswane le mfumadi wa hae hana ba re ke mambanna ba mo bitsa ka lebitso batho ba bangata ba mo tseba ba kekekesh ya gagash ba mmitsa gagash me mfumadi wa hae kwa hatibana ba tswere ka August 2026 me ba kotswa ka charity fitang 4 million baba ke ba bela lwa hona jwale ba tswere ka di 14 ba ntse ba kopa beile chelete ke ya boma ya batho ba hlokaitseng di estate ding alsa e shebe estate tshwantse ke to dula ho di ma estate ha holo go ba botsotsi bo bongata kai o tloa gale di chelete tso tsa di estate di jwa khale o tloa khale hona le ba bang ke 10 years estate ya hae ha e so look me ke tlo bulela lenaneo ke tla bona ka pakietsa ho sane na ke bule lenaneo gore ke re bue fela ka di estate gore ya hao estate sa lo hlokalwa ke mme sa lo hlokalwa ke mora o hlokalwa ke ntate na estate ya ba se ba iqetile na ke sa tlo dula o di manthwena di estate rutlo ba se ba iqetile na re gone o tla letsetsa banna ba tshwanang le bo advocate Mohapi ntate Mohapi hle a le ke le thuseng go bana jwale di boela ha go lo bona bana ba bo mo commissioner bana ba phahameng erekte ke sebe kwano hey ha ba bua le Dion Warwick you know 85 years me motswalle wa yo hlokaetse a le 80 years ona le pina ba leng ba e bina moho ya gospel Dolly Parton le Dion Warwick le Dion Warwick ba ke motswala wa Whitney Houston ke bo rena ba e bejwa empa mme wa Whitney Houston a se motswala mme wa Whitney Houston le Dion Warwick ke bana ba motho ha ke sa fosi ditaba ran ntate Ranthako ke a leboha ntate ba re ba ile ba o letsetsa mme pele a ile kgolo gore ba re ntate ka a botata in a CTB. Ke a leboha. Ke a feta. Ere ke nke mo mamile mo mmona. Ntate thuso ke le ka ngodisa setsa 2005 hostel number 1. Ai ntaba ya hostel 1 mo. Jwale ho etsa la jwa mmona. Ho etsa la jwa. Ho etsa la jwa. O re sale a ngodisitse hostel 1 ke tla e fitisetsa ho ngwana wa Nhlapo MMC ya matlo gore a ka shebe rona a ke se thusi na re a ka shebe rona a ke se thusi na hostel 1 a shebe mono rona a ke se thusi ke fitela ho yena ho no jwale ngwana wa Nhlapo MMC ka feta hey ba tswana ba ntse isa gore ba ngola le mona ba re ntho tsa o dietsang ke le nane o lena jwale ke nako hostel number 1 re ke mo le ke ngwana Nhlapo MMC eke ifitile ke nkile ngwana so ke fitisitse he me batake ba shebe ke lahletse mono oh ngwana Nhlapo hai mona ke bua ka ngwana nhlapo tswale wa nkhoputsa skiki ba nna motswalle waka ai ai ai ke fitse ditseo MMC e kwa nhlapo ngwana we ke na MMC a shebe botata ba hawa ke ama benkeleng hono jwale ke ama benkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tla be ke o tla pina
1: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Khaleng hebal petrolam jelly itsakile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng hebal petrolam jelly bane e ka bolokela tshelete ka ha itheko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng hebal petrolam jelly
5: Ke bo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le ngwe eme ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
6: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying ebe ditefello le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane ngwe le fa ngata tshintshela sekoloto sa haho FNB ka jeno FNB thuso Tetela dintsotsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualify. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletsa sa tjhelete le dikadimo a semolao.
7: Ke 19th birthday ya Top Details. Re ke tsiba ka disolo tsa semetle tsa haji. Toilet set ya Bella White Front Flush ke 899.90. Komba ya Emirates Ebedi tsa pente ya Homegrown Extreme. Ho tloha ka 1049.90 fela. Reka ka 2500 kapa ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 kapa home makeover. Se fetwe. Sesolo se qala ka la 17 July ho isa ho 31 August. Etela lebenkele la haufi le wena Top Details. Theko ka nngwe ke theko e tlase. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke o taba ngwana mme ke fitse taba ya hohem mme jwale taba ke ena he ke yona ne tse ke ipotsa ke re athe selondona o ntsa mametse ke a leboga monna selondona selondona wa e hlalosa jwalo re mme wa Whitney Houston le ka mona le ka ho mme ka mona ka audio no week ke mo re buang teng ka bana ba motho mme to mme ke a leboga mshanis ne ntse ke ipotsa man kiri ibe yena ino me dio no week atijwalo e hlalusitsa ntle ndona ke leboa ho mena hane dio no week ke yena yane that's what friends are for ke na no pina ino e monnati ino he ke la pale binan leo ke tlaetse ma placing batswa di ba ka ba hloka letso na teng okay re ke bona ha o tlaetse ma blessing ha na lengolo la tlhago o tshojwalo o hlaile 1974 e ma blessing mane ne ile o no le thata dale ke bonhe Leona taba o ke fitisitse jwa le lengola ka penetse khubedu na kongwe di a hlopa penetse na tse khubedu. Khore le ngolla ka penetse khubedu le re. He tau. Tiu taba. Eish. Ka taba ya setsa ke la tletse ho MMC ke tla re aka a shebe le yena. Me a khaitse di aka mona ka o hloka ID. Ke tla kopa ngwana mme mona hore a e shebe Hey, but Tata Bona ba di ID. Ay. Hai, ke Tata Bubu Hulu Ahulu.

nakea tama le Freddy Jackson all I ever ask gore ba me tsotsong e medi pelo ra ya boraro gore nya boraro o tla ballwa ditaba me o tla di ballwa ke tsietsi mohaladi ka mora mona he a kopanye le top la ma 7 kopanye le Thabo Mokoni mo le mora Tshabalala le naneo ke re thella batla thella le wena ha ile nna two somotaunga dinyana la tabule di phaka phaka mama ri le wa di ja batho re tlabela re kopana hape hosane ke na le Thaba Morobane ke no tlhakoreng la ka le letsehadi ntate motaunga ke na le bothata ka degree ka ya divorce ha ke tsebona ho etsa la imo ka sokola ho lokile ngwana mme ke ba romela ho ba no home affairs ke yona e o sukudisang ke ba romela ho ba o sukudisa ka ka mane ka Pretoria le bana ka mona ke tla ba romela tsona na ke hora ya boraro o mametse le CD FM go tlhola ga South Africa borwa di daba tsa ra ra rotla di ballwa ke tsi mohaladi ya

0: ditaba tsena tsa hora ya boraro di fella mona ha mamela ditaba tse ding ha hora e tlabeile ya bone re a tella afternoon drive
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa

0: ha ke kgone gore nthena eng etsa halletse o ntse a sa kgone le o hlalosa o thlalosa dintla ka patsele leng gore nthena ne etsa hala ka yona
1: kana ko ngwe sebeditse ka thata o fumana kontraka yena e o ifumaneng ya mosebetsi ona wa ditoro tsa hao mme mo hla ono dutse o tlo o tekena ke yena ene ka retoro go bana no sa dumo o no sa kgolo ka nnete ke nna yeo
0: e ka etsa hana
1: e ka etsa hana le mohla ono kena kgatlola pele jarting heno o le motho wa pele wa ho kena ka koloi e leng ya lona ya jarting ene ka wa lora ha o tseba mo ha o sheba mo letswanteng ene ka re toro ke se tlosa rona ka jeno ene ka re toro
0: ha o ne ho etsa la eng
1: mohla ono ya mapulpiting o ikana ene ka re wa lora kwana tseba ke eng ene ka re ntoro boemo ba heno wa botseba boemo ba lapeng wa botseba fela itsa ho ya makapele ho thi cum laude ene ka retoro
0: me ga ke toro hape ngwaneso ha le fellwa ke tsohle
1: yo
0: le ne le phela bophelo bo monnati ho sna le tholelong hore le ya bontsha hore tsena tsele diphela ngwana jwa le dikafitla peletsong ka pa o ka etsala hore ho be le ho hong ho di freezing di a freezer di ntona jwale fela le iphumana bile le ka ntle le phela mo bophelo bo mbo fapane le bo le le bophela mine ka re toro ene tsa
1: o mmeile ngale ka ka thata ho kenya ngwana university le mo se fitileng itse ha graduate o dutse mo mo shebile ha ona ana chelete ha o ya di kitchen ene ka re wa lora o ngwana ya graduate leng a kentsweng sekolo ka chelete ya ntate ya mechanic asina letho itsa o ya mamo o graduate ene ka re wa lora
0: ene ka re toro ha o le motswadi o bitswa thutlo sekolong ka potlako
1: yo
0: me ha o fitla o fumana hore ha o sana letho e o nengwe ke ngwana ha o yo tsebang o mo apesitse ya sekolong
1: yo
0: ka pa mmone a jaga mokotla wa dibuka ha o sa hlotse mmone
1: ene ka re toro ha o no fumana mahala ho thutseba hore bana ba ha o ba hlokahetse ba le babedi kotseng ya kolong ene ka re wa lora se tlosa rona ka jeno se se khutshwana se bonolo ene ka re to a ke tsebeng mamedi hore hey kutla se yo
0: ke lo tla go tshwara he mamedi 0860003084 kapa 0797585066 ke WhatsApp ya rona ha jole ga dipapading le bongane Shabalala Mshengo
2: Atsadi papadi hore ya thella le bongane Tshabalala.
3: ke lebile a holo bana beso mo mamedi tsena ke tsapele kwa no re ya thella ha re dikale ka tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa Springboks Rasi Erasmus o ne te faditse ha mo kapteni Siya Kolisi a se a fodile me ale maemong a matlo ka qala le papadi ka maqebelo ha bathulana le sehlopha sa New Zealand papadi ya bobedi ya tiko e tlo bapalwa ka mona ka DHL Stadium Cape Town Kolisi tlo bapala mmoho le Peter Steph Du Toit ya tabenga bapala papadi ya ha ya bolgolo hlopeng sa naha e gastana le Jasper Visa a Paul de Villiers yena o tla ba le siyo papadi ngeo mokotlisi o re go tla wa Kolisi o tlo fokotsa gatello se bapadi seneng se lokela ho ba mo kapteni e leng Peter Steph Du Toit jalo ka e bile a tla ba bapala papadi ya ha ya bolgolo mme o tshepa sena se tlo mo thusa haholo go bapalla a imolohile le bapala ka tsela e kgethileng le tsela e ntle haholo jalo ka e leng ntho e kgolo yene moetsalang go ba se se bapadi sefeng kapa sefeng se kgonang go qetella se bapetse dipapadi tse legolo sehlopheng sa naga papadi yao he e tla be e le ya bohlokwa haholo bakeng sa tlhopha sa naga ya rona ya Afrika Borwa go leka ka nnete o lekanya dintho ka morago re se latlhelwe ke papadi ya pele e bapetsweng bekeng e fetileng re ntse re le o tsona tsa rugby tlhopha sa All Blacks se phetetse ka noto odimo dipapading tseo se di bapetseng kgatlhano le sa Afrika Borwa bosimo bo o fetileng mme ga o sheba dipapadi tsena tseo se seng se di bapetse ditlhopha tsa kwano Afrika Borwa ke bua ka tlhopha sa Stormers setlhopha sa Bulls le sa Sharks se di tlotse kaofela le ya maobane se hapile eo se bapetseng kgatlhano le sa Lions ka mona ka Ellis Park mme se hapile jalo ka dintlha tse mashome a mane a na le motsomong go tse mashome a mararo a nang le metso e mehlano tlhopha sena sa New Zealand he se lwanne ntwe ene ga e sale papading eno lo tlhaba di-try tse ka bang tse supileng go tse tlhano tse neng di tlhabiwe jalo ke setlhopha sa Lions se e leng gore se ile kgefutsong se eteleletse papadi pele ka dintlha tse mashome a mabedi a na le motsomong go tse leshome le na le metso supileng ka kakaretso sena se tlhalosa goreng se tlhalosa gore tlhopha sa New Zealand se se se apile dipapadi tsa sona tsotlhe tseo se di bapetseng lapeng kwano e sale se etile ka nnete dibekeng tse fetileng jalo ka e le gore se ile sa tlhola tlhopha sa Lions pele mono e le a setlotse sa Stormers sa Bulls le sa Sharks mme mafolong a fetileng a beke papading ya pele letotong la tse nne leo e leng gore se di bapala jalo le setlhopha sa Springboks le yona papadi eno se ile sa e hapa fumana gore ka nnete ke setlhopha se batlang se le motšheng mme se maemong a matle haholo se re tla bona papading ya mafolong ana a beke jalo ka maobane ke ile ka tlhalosa mokotlisi wa tlhopha sa New Zealand o ile a tlhalosa ha tse ba hantle gore ehlile keke ya ba bonolo gore e be se tla sebetsa jwang ke batlo e bapala le setlhopha sa Springboks ka mona ka Cape Town go tsaya papadi ya bolo ya maoto tlhopha sa Durban City se apile papadi lekgetlho la pele setlheng sena se setšha sa Betway Premiership ga se ne se tlola sa Kruger United ka dintlha tse pedi go noto papading e bapaletsweng ka mona ka Mbombela Stadium mo phirimaneng e fetileng dintlha tse tlhajiweng ke John Lwamba le Gaston Serino di entse gore tlhopha sena sa City se nyolohele maemong a bosupa lokong ka dintlha tse tlhano ga sa Kruger sona se iphumana se le maemong a bolesome le motso seletseng lokong ka ntlha e le nngwe fela tlhopha sa Kruger se le sale ka kannete gore se itwanele le o leka go tlhaba ntlha empa sethibathibane sa City e leng Frederick Asare a sebetsa ka bokgabane bone ba e sale le o thibela tlhopha seo gore se tlhabe ntlha go tloga jalo go ya pele Durban City ba tlo thulana le setlhopha sa Stellenbosch ka la pele kgweding e tlang ya Lwetse ga sa Kruger United sona seamola sa Orlando Pirates gona ka la pele papading e latelang a ka re sheba gore nabe dipapadi tse dintse bapetsweng phirimaneng e fetileng go Betway Premiership di bapetswe jang marumo galantse e hlotswe ha bo yona ke hlopha sa TS Galaxy ka dinthatse tharo tse pedi ha Orlando Pirates e hlotswe hlopha sa Sekukuni ka dinthatse pedi ho noto Sibuelele FC e bapetse ka 1-1 le Chipa United hona le tse dintse ba palwa mphirimane nyana ke tla o neletsa ha mamara o nyana ka jeno e be o sane ke o fa hore nabe e sepetho se tsa maile jwang sa dipapadi tse tlo bapala ka jeno lo re loko e se batla ihle enka mothinya o feng ha jwale ha re sheba di hlopha tse hlano tse ka hodimo le tse tharo tse mohatleng ha re dipetele ka tsa papadi ya tennis tlhodisano e kgolo ya US Open ya thagoa sontang sena seo reyang o sona empa jwale go ntse o bapala dipapadi tsa di-mixed doubles mme monahe re sheba fela gore nabe tse seng di bapetse re fumana gore Novak Djokovic o ne bapala mmoho le sebapadi se hapileng di-Grand Slam makgetlho a mane ka go fela basadi mona e leng Arena Sabalenka mme bonahe ba ile ba ntshwa tlhodisanong eno ya US Open mixed doubles maobane e la ba tlhola jalo ke Katrina Siniakova ya neng a bapala mmoho le Henry pattern me le ho ja ba ile ba hapa set ya pele ka 4-1 ke bua ka Djokovic ga tsana jalo le Sabalenka ba ile ba hlolwa seteng ya bobedi ka 4-2 ya ba ba hlolwa seteng ya bararo ho tie break ka 10-2 pa bonye ba pele tsimane Arthur Ashe Stadium Siniankova le pattern ba fetela mogatlong o latelang me ba tlo thulana jalo le Gael Monfils ga tsana le Elina Svitolina e tla bona mogatlelo wa di quarter final ka o le nga Carlos Alcaraz le Serena Williams le bona ba tlo bapala mmoho gona di papading tsena he tse ikgethileng tse leng gore ke tsa selelekela pele ho thagwa tlhodisano e kgolo ho di singles se semmuso ka sontaha sena seo reyang ho sona dibile ka lotso ke neng go tshwaretse tsona e ne le tsa pele tsa dipapadi o re ya thella o se fetwe ke tsa bobedi metsotsonye mashoma mararo ka mora hora ya bone bana beso
1: le bina hore fela bantsito
4: o ya
1: se fetwe tsa mabano tla khutla ka sona hore ne tla ka pakati mabana ke tsa go fukuletsa mosebetsi
3: Ah, kisi buile ngwana. Le tsa motho ena ha mamele. Ka
0: ba ba tsena ha mamele o batla ntso pete. Mm. Ena eno khone.
3: Ha ke a bona ntho ba batla ngo yetsa.
0: Ha eno khone.
1: Bongano ha ke batla ho sebetsa ka thata ke le teng. Hona le ho ho monga o fukuletsa nka o ka tshwara.
3: Ha ke tla sepeta tsi bangwana.
1: O tla sepeta?
3: Lo sa ne ke tla sepeta se ke akaretsa tsa harabeke ka o fe.
1: Ya bo.
3: Ho re o khotsofa.
1: Yeah. Thank you mamani. Mama ile tlo ama balenga dipapadi ka netse re re tatile mebileng hashtag le sele FM traffic.
0: Hakule boti bla mohona na bongzito mo medire kena jwalo ka bona ka N1 southbound pele fela jwalo Rigel Drive mo local pele le tsha di kwetso. Ganna ga kelo hlokona le kotsi mo ema makoloi ya kabang amane ka ofela ra fetera N1 northbound ka bana ka deep cliff interchange hono na le kotsi ka mo malala hlateng a hlekilwe se phala ha mona jana se pitipiti me ka mane ka N3 southbound ka Gilden Hayes interchange le pele le tuna le kwetso ka mono he mo medi le ba le kwalo ka bakaladi ntwana tse wileng ka hare ho mmila jola ganna ga kelo hloko e bang o sebedisa mmila o ke ne go tsoretsa kana hore ngena e bona o tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limo 1x#traffic

0: Fammi, my lord. Kim Jones in number. Prima notte da solo è Benjamin Dube. Sakhiwe. Hey. Chop number 7. Rebusika Dr. Rebecca Samali Dume mko start izulu.
1: Ke the legends hour.
0: Ha.
1: Rongela jalo dikaka pa mino wa gospel. Yes.
0: Re santse re tla ka vuwe mkwe.
1: Oh, ntate.
0: Santse re tla ka vuwe mkwe. Batho ba ngata ba ratile puisano ya rona le Dr. Rebecca. Me batho ba ngata go bona etsa jeno hore ba rata le ho tsietsa Dr. Rebecca Malope.
1: Dr. Rebecca Malope ona ho ke yong wa mrata gaitse da ka ka bakala nalana na leona. Mosebetsa o yentseng. Me ke nahana le botho ba hae ke bona bo etsang batho ba ne ba tswele pele ho mrata. Ke mme hona le nako wa bana nako of ne re bua ka social media me o ile trend na social media ya ba wa khalemela jolo ka motswadi me boholo ba batsha le batho ba neng ba ngola hampe ka ka senense etse hetse hore o ne a le jwang ya ba gaotsa ba re gene re sa hlokomela mme hore ke se etsa etsense jolo ke nahana hore ke mme ho ha re tloleng Rebecca wa sibini ke mme ke mme Rebecca pele ba doctor Rebecca Malope.
0: Re le bo wa re bile fumana le melaitse mengata ho tsodi kakapa. Dr. Leslie Mofokeng a re banna sa le ke ngola masedinyaneng ka Dr. Rebecca Malope ka di 80s. Ke Dr. Leslie Mofokeng. Re sa le ke ngola ka yena masedinyaneng ka di 80s ho fihlelana jwa la re. Le sebeditse le Sedi FM. Ha ebe le kgone ho fumana big fish yo le sebeditse. Re le bo wa Dr. Leslie Mofokeng re le bile ya ho
1: fumana.
0: E re mo fumana ka thata. No re le bula.
1: Ke yena mohaleng ha sukule. Empa o dula le yena fatshe. Ah ke botata. Ke botata bo boholo ba. Ke motho a tshwereng ka mona tshwereng ka mane. Empa le rona re khotsofetse Mohamedi. Moreberi le ga dula le me Dr. Rebecca Malope ka Jane. Ga ithuta o tswa ho yena.
0: Yeah. Ke bona le bongane ka nnete hore ha ntse re buisana le yena ke bona ka nnete hore attention ya hae hle wa ithuta.
1: O bone ho tla Dr. Fitla.
0: Hey.
1: Bongane sala go tsofetsa ke tsebe ne ka re o starstruck o ha sala thabile ke re no ke tla bona mshengwe le tsheka
2: ha ke mo gata ngwe jalo ka o hlalositse ke manga sarating Mary Beck ke manga sarating Mary Beck fela ke batla utlwa taba tsa hae nna no lena la television le ana le etsa ho SABC 2 nako e telele le ka lona rata hore nna ntwana rata
1: ha
2: fela ke ka kapa ka nnete mme ke tlotla e kgolo re motho mmone ha o finyana wa ba utlwa pale ya hae a le pla hao le montsena se wa senga le tsona ke mo ka ubere ke motho a bopileng setshwantsho sa mmino wa gospel kwa Afrika
0: bo pepile setshaba bo pepile Afrika bo
2: ha holo ngwaneso
0: re le bo
3: a tsadi papadi horiatella le bongane tshabalala
2: ke le bo bana ba se tsena ke tsa go qetela kwa no re ya tella ha re tla ka ho ya mane parliamenteng ya naha re lo sheba ko meeting e tadi mane le tsa dipapadi maobane o ne o se ka sekwa se geo sa ditaba tsa meputso dipakeng tsa ba kotlisi ba fitleng ba sehlopa sa bafana bafana le mokotlisi wa jwale e leng pitso mosimane me taba tsena ne di sekwa sokwa jwalo ke komiti ena hem e tadi mane le ditaba tsa dipapadi me mo dira stilo wa yona e leng Joe McGlua o ile a lebisa potso ho CEO ya Safa e leng me Lydia Monyepao hore ibe ke tjhelete kae e leng hore mokotlisi ya fitileng wa bafana bafana o ne a elefwa ya ba Melody ya o hlaya wa raba potso eno ka le reng molao ha o mo dumelle sena se ile sa kwatisa modula stulo ka le reng ka nnete mme Monyepao o batla a hlaya sena nnete mme a sa batle ho fa maAfrika Borwa ntlha e felletseng mme a ba a kopa hore a ntsho kopanong eo CEO yena ya Safa Melody ya Monyepao empa ka pelenyana ka potlako ka morao ho mono motlatsi wa moporesidente wa Safa Bennett Bailey e ka sana jwalo le Linda Zwane ba ile ba tseba tsa ha ile hore tjhelete e beuweng tafoleng bakeng sa mokotlisi Pitso Mosimane selemong sena hore a kotlise sehlopha sa bafana bafana jwalo ka re tseba hore mokotlisi Hugo Bruce ha sa kotlisa sehlopha ka morao tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e qadile le tjhelete e kalo ka dimilione tse 5 tsa diranta empa ya nyollwa ho ba dimilione tse 10 letona la dipapadi monghadi Gaitin Mackenzie ha ile lori hle ka re taba tsena di batla di nka mothinya o mong jwale di batla di mpefala ho feta mme di batla di hle di halifisa modula stulo ya ba o kena dipakeng ho hlalosa hore tjhelete ba neng ba elefa mokotlisi ya afitileng wa hlopha sa bafana bafana ke tjhelete e kalo ka 16.8 million ya diranta tsa kwano Afrika Borwa mme ya ba ka maramono hloho e tadimaneng jwalo ditaba tsa bile ha lantle ke modula studio ya tadimaneng le ditabatsa di chelete ka rosafa e le motlisi spam a bulela committee hore sethatong mokotlisi ya fitileng wa hlopa sa bafana bafana ona fuwe chelete ka loka 8 million empa tabatsa haitsa sekasekwa ya ba ya nyulo fela mona moeleng 16.8 million jalo ha bona la re se khosentse se le sohulo papiso le e o ile ngore safa e kemiseditse le famong ha di musimane ya 10 million papiso le o ba nemba ile fa Hugo Bruce e leng 16.8 million jalo ke tabanyana e le nya batla ditaba ya baka ditaba ri yana ofela le ho marangrang lo ma Afrika bora mangata hore ho baneng ha ntate Pitswe na le fusha chelete sa lekaneng le ya ntate Bruce jalo ke le ka bua taba engwe ma bana mona ka utlwa le bo wa khotsa mona mo ke neng ke bua taba hore hle mong ha di Bruce o na ukwala a le kgahlano le ho kgetho ha Pitswe mosimane ho ba mokwetlisi ya latelang wa hlopa sa bafana bafana ka le reng ho bane ke mo Afrika bora ho ka nna ho haetsahala hore di agent tsa dibapadi le bemba di hlopa ba be le tshusumetso e itseng ho kgetheng ha haese hlopa se tlo emelana ha dipapadi tse fapaneng jalo ka re tseba hore taba e kgolo ha jwa le hlopeng sa bafana bafana ke ho itukisetsa dipapadi tsa ho phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya AFCON jalo ka tla sala morao taba ena re ne re shebe ha re di fumana ditaba hore be ke di fentsa bohloko a solo kena ho di tseba tse mabapi le bafana bafana le bakwetlisi e ga tsana le meputso re ntse re le ho tsa bolo mokwetlisi wa hlopa sa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso ore botsitso botlo iswa ke ha ba ka bapala ka tsela e tshwanang le ha fetotse se hlopa sa Haidi papadintsedi ne se petso sa masanda bona ha o sheba di papadintsedi qalang se hlengsena se batla sokopa kopane jolo ka ha ka kakaretso ba hapile di papadintsedi tharo ba bapala ka o lekana papadinye lengwe ya ba ba hlolwa papadinye lengwe metsena ka ofela di tsaetse nakong ya dibeketse mmalo fela mo ne mo ileng hore ka kakaretso ba hlajwe di ntlatse tsheletseng phirimaneng ena masanda bona metsotso nya mashoma mararo ka morao ra bo super ba tlo amoela hlopa sa Mazulu ka mana ka Loftus pele ba tsepa misa maikutlo a bona le tun la bobedi la papa di ya di semifinal tlhodisanong ya MTN 8 e le papa di batlo ba pala le Golden Arrows mafelong ana hore yang hona beke ka sontaha ka mona ka umlase mkotisi ka doso o ipileditse di papa di tsaya hore di lokela ho hlompha lo papa la ka sele tswana le ha di papa la di papa di tsala pengkwano e semfela hore ba phamise di kausu ha ba papa la tlhodisanong ye kholo ya CAF Champions League busa le jwalo khuliso modau a ke ke ba teng papa di ya phirima nyena ka le bakala timalo empa mkotisi hore e le sehlopa ba tatela o tikina se papa di se seng se re ba palang ka rolong ya somo dau ka ha dumela hore zuko mdunyelwa le thapelo morena ba tla etsa mosebetsi o magethe bosiung ba se ba pariseu hari dikwala he mamedi ka tsona ka hlakare re kena papa dinyara ka mikotlisi wa Springboks Rassie Rasmus o nyahladitse monyetla wa uloko pana le moletsa phala wa mane Georgia eleng nika amashukeli ya tabeng a tsamaisa papadi ya mafelongana a beke he ya bobedi ya tiko e batlo e bapala le hlopa sa New Zealand ka mana ka Cape Town Rasmus o re molawana wa round tjena papadi ya rugby o dumela moletsa phala ho tiana le bakwetlisi ba di hlopa ka bobedi tse tlo ba le kabelo papadi ye wa tabeng a tsamaisa papusing e lengwe pele ho papadi eo di tlhopa ka bobedi ditlongwe ba pala e leng se etsang hore molawana ona hore a tiane le mokotlisi ya lemong o ske wa etsa moelelo ho yena se le khatola pele Rasmus ya hana o kopana le moletsa phala pele ho papadi jwalo ka ha bekeng e fitileng ka bobedi yena le mokotlisi wa All Blacks Dave Rennie ba sa ka ba tiana le moletsa phala Matthew Kali ya neng a tsamaisa papadi ya mafelo a fitileng a beke e bapaletsweng ka bana ka Johannesburg kopano yeneng e tlo tshwarwa pele ho papadi eo le bakala Rasmus papadi yenu hore ya ska tiana le moletsa phala ila ba hore sepio sa dikopano tse tsana letseno se batla se hlile se se la hlimoelelo jolo ka ile hore tse bua ha mo di batla di sa hloke mokwetlisi e mong wa sehlopa se seng re a beteng ka ha ba rala maano lo bua maano a bona jolo ka sehlopa hore meletsa phalatsi be se watla a emelana le sona papading jolo ha ile hore mokwetlisi wa sehlopa se seng ba teng kopano nyeno ho hang fela moelelo ha o saliyo jolo he re tla bona sena se tla sa hore moletsa phala he o sa tla kopana le se watla kopana le tsona papading ya ka mocibelo jolo ka ile mona he mokwetlisi Rasmus a sarata ho kopana le yena e le mo famano a se pa sa habo di bile akalo so ke neng ko sa re tsona tsa di papadi kwa no re ya thella elelo hore he kwa no le se re FM hona le papadi etla ha swa prima nyena ho tsena tsa Betway jalo ka di le mothangwana ke itse Golden Arrow se botsana dipotso le Stellies ha polokwane City isa no rumo class le Milford papadi nyengwe Richards Bay etla botsana dipotso le Kaizer Chiefs ha yongwe ilena ya Mamelodi Sundowns le se hlopa sa Mazulu ka ofela tsona di tlo bapala metsotso nye mashoma mararo ka mara hora ya bosupa ho sa no se Malaxen o tla batena no la thagwa ka ofela ntlhogolo tsa di papadi ha re bana sa no re ya thella ka dintla go lotsa dipapadi kwano go re ya thella afternoon drive le se di FM bana beso ke tseo
0: le bile bonzito
2: ke o taba
0: straight win amazulu
2: wa qala o fela ka mogolo bona ka teng
0: nna ke a ke re ke bonela pele ke bonela pele
2: nne ngona lo di tshwara nne ke fumana gae
0: Meneng na le bitswane.
2: Ha le nna le bitswane. Ke bone le ya maobane o itshega.
0: Ah, yo yo na.
1: Hey, bongani.
0: Bongani. Ha ska bua ka
1: yini. Ah, ke. Yo a a. Yo.
0: King.
1: A re sa gona jwale.
0: King.
1: Ke tla traffic nna.
2: Jala utlwa mo kotlisolla ka yona tabena hore ihle ka ge sopa sa hai ha se bapala dipapadi tsa lapeng kwano bo MTN 8. Ha se bapala jolo ka se bapala o kef. Ha ke simile baka ke le film. Le bo bo tsa bala baka. Lo ke la go kopana mo sa.
0: Shabongs.
2: Hola.
4: Lokul la boqhetse ke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa sunflower, kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards, kapa 2 kg spa french, kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Ditheko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
5: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ana o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana corner ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMSa law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
7: E kholo e khutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture e khutile hape. E bile kholo lo feta pele. Fumana twin tap washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O buloka 700. O buloka 3000. O reka Nebraska Queen Base set encha ya sili. Jole ke 5990. Big Red Sale ha OK Furniture fela. Ka le benkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Ho na le melao na le dipelo.
8: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
9: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
8: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Mumamedi, haiba uye mung waba mamedi batlang honka karolo lietun la Bali. Kako upotle, hupula horitifo yao yao ketela ya chelete salizi murao. Itwanezi hulifu wakala 31 pato 2026. Itabu niti bahure, sibaka sahau, sibuluke hile kawo izatifo pili huliza tila huketela. Meukobe masisa pilu au lahelo kime nyatla ona uyi ketanga waletulisa libali hiing. Hupula. Letsatsi la ho qetela la tefo ya leeto la Bali ke la 31 part of 2026 #lesedifmtravels
10: Gospel Wednesday

0: ke le dumile ka botshabelo tankong le to fa morolo. Thabo Mokone, Lee Top Plama, our Top Plama Survey. Thank you, Digital Zazi. Come on, pull a hair for Senegal and Motavi. We get to it.
1: Hala lati bo sile lepsa on the last hour gospel hour ha ke le utlwile tshibo sile lepsa halala ke te maputsi mo kwa le frere foto bana be Jesu sheisan le bo
2: lepsa li tshibo bana be so a ntuli etsa ba thunjo na la ngopotsa kana le Dr. Rebecca ka mona ka 18 go tsonsa Solberg Theatre ka nnete bathong jo atle letsa mosebetsi o makgethe bana betso e se kare le ka tshwarwa jalo fela dite modimo a le kusetse ngata fela le na le nna thora ka mona ka Zamdela sa Solberg. Thank you, TLB.
3: Thank you, Torari. Dr. Rebecca Uri, South African Music Awards e mokolota gau ya hore yena ke sebini se le seng se nang le digau tse ngata tsa di South African Music Awards 21 summers kore tshwanetse a fue gau ya gore o na le digau tse ngata
4: o sebeditse ka nnete ya motshwanela
3: yo
4: ya motshwanela ha e fue ka nnete 21 ke yo e ngata 21
3: nahana ho thwe o tlo fua gau ya gore o na le digau tse ngata bathong.
4: Wow. Mekile ka bona le tlhophisong ya rona ka jona ne re bua ka yona tabene sa motswagante fela e kgaitsela ka mmogo le barati ba Medoli ka nnete ge re ka nnete ha Medoli o sebeditse
3: ke sebine se neng ke se rata emetlhano metsetso pele ore ya botshelela mmamedi re a tsamaya jale ga re itlheka ka nnete re sebeditse ebile monate o ba le yona tla goreng ya
4: boraro
3: o fitlhelana jale goreng ya botshelela ke bone ba beile ba re moya wa Medoli o phomole ka gotse mpa babile senepe sa santo mothaneng a ngwena ntho o bile senepe se sele ke tla o bontsha o bile senepe sa mang tlhoka o thusa
4: Medoli nane a tsa ke ga ke a mmona gangata ke mmone o bona di-BTs e sale ke le digau tse dike di shebelelang gagolo ke ne ke mmone mo e le di-Grammy ke ne ke mmone a tlhaga he mo di awarding ebile o nna le operation a ketla go etsa nakong eno ya ba he watla ke a ke tla motseba mono
3: na sa le mogolo 80
4: le rate mogale ke bone wa morata ke bone le re feleletse mogobe bang ba bontlwisisa gagolo gagolo gaitse diaka le Thulang Molefe Thulang a re ke
3: morate
4: ya Thulang Molefe
3: a moya yo tswele pele o phomole ka gotsa ga re tsamaygatsi di a ka re beela re gotlo o sane ka labone ka money manager.

Di ja batsena tsa hora ya botshelela re difeletse ka ole kwela bolipi ba keng sausane re kala ka province ya Gauteng. Lorimo letla kwa ela ka o kgethedi ba ka ho phole empa o tla futhumala ka leboya. Mpumalanga o tla thiba ka modu senga ka dihlabenga. Ntle le mo letla kwa ela ka o kgethedi ba ka ho phole ho fitlala ho futhumala ka mafafatsane a ijadileng a di aduma. Northwest letla kwa ela ka o kgethedi ba ka ho fuke moya mme ho futhumale. Free State o tla thiba ka modu senga ka botshabela. Ntle le mo le hodimo letla kwa ela ka o kgethedi ba ka ho phole ho fitlala ho futhumala. Northern Cape letla kwa ela ka o kgethedi ba ka ho fuke moya mme ho futhumale. Empa le tla hlaka ka bophirima. Western Cape ho tla thiba ka mohoduseng ka borwa. Ntle le mo le tla hlaka o futhumale empa le tla kwela ka o kgetha dibaka o tshise ka botshabela. Kagolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka botshabela ka pula e bobebe ho elela dikagolong tse ikgutlhilele lebopo. Ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala. KwaZulu-Natal le tla kwela ka mafafatsane a ijadileng a pula hoseng. Ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho futhumala. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horeng yana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape horeng yane ya bosupa. Le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.

ke le buile ha holo Kenny Modupi ka re balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lena no le kenang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke la boraro go di odimo ya phato e hlola fela matsatsi a 20 le metso tseletseng selemo ke seo di mo saketetse pedi 20 le metso tseletseng mohlophisi wa lona ke segametse moilwa mohlaisi wa lona ke mokete monyobo me re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tso hle di fihla wena ntle letshitiso ya letho ke anathi kondla re ballwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka le bitso ke kidibone matshela hara dintla kholotsa letsatsi la ka jeno re fumana hore le ha ANC e di ile ho phatlalatsa bongkgetheng ba yona bakeng sa boramotse mogha o bolela hore o tlilo fana ka lenane la bongkgetheng ba yona bakeng sa dikgetho tsa monongwaga ka kgwedi ya podungwana ho IEC ka nako e behilweng hara tse ding hape re fumana hore moetapele wa EFF Julius Malema o re motsamaisi wa dipuisano parlamenteng Thoko Didiza o hloleile hore a seke a seha mpaka le hare parlamenteng mme a kgetha ho behela ka pele ditabatabelo tsa mokga wa habo wa dipolotiki nakong eo moporesidente Cyril Ramaphosa a neng a thibela komiti ya kgalemo ya palamente go tswela pele ka tshebetso ya yona Malema o tekile mohato wa go tlhoka tshepo kgatlhano le Didiza e leng mohato motšheng a jwale palamenteng Komishini ya Madlanga ile ya botsa rakgwebo ya qoswang ka polao Vusimosi Kat Matlala ka dikamano tsa gae le bahlanka ba

0: Plus App go mamela lesedi FM ke molelo.
1: Yes, bina zonke mystery puzzle ho tswa Hollywood bed. Ipe ha monyetla wa hapa karolo ya 1 million rand. Ga tshelete le di bonus bets. How betcha ka turanta ka ba ho feta. Ho di play text slots tse fetilweng. Ka laboraro leleng. Le santa ha. Ho tloha ka 8 hoseng. Ho fihlela ka 11:59 bosiu. Ipe maneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala ho tswa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Na go ntsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promune ke semmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entswe ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Promune. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promune. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promune.
4: Devin, di drata tsa rona di a le bitsa. Mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le drata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla kora bosupo seng wa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Best Devon 10 km road race. O ikisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the
5: game. Mabedi metsotso e dula ho ele shume le metso meraro ka morao ho ra ya bosupa. E ga o le tjena he, hle re lebe fatseng la monyaka e bang sa tso bulela selmo ya sao sentse koma mahlelo wa mola mamedi. Tsabele tsongela sedi ho lena la tsa dipapadi ela hloko. Mamelodi Sundowns ya mola amaZulu ke ka ho manano wa gona ke keng a tsa majolo ka tloelo fitlela e o papadi fitla pheletsong. Ema me ema o bane hang ka morao monyaka tla be sentse re le ba mabaleng. Ke nako ya monyaka.
6: Metsi.

0: ditabeng tsa lona tsa tšhelete nna ebe max o lefile tšhelete e ya enkileng kapa ga so ka e lefa ya enkile ntle le tumelelo ya gago
1: ke tena ke tao ene ya gore jale ke se ke fetoa sega go yena
0: nna
1: jale ga ke lwane leele ke buisa le ena gantle fela ene o batla goba and-e se ke bone go max o le tsoo oa tlhola go lefa ka botlabo mane jale a kompolele gona ke tlo tswela pele jale le mora jale ke mofe dinotlolo tsa safe le combination e ntšha safe no
0: ke kgona o ile a tuka malakae ga a bona gore password e fete empa ke bona e ka o tlisitse letsogagolo le wena kapa tšhee ke nna ke bonang jalo
1: hela ke tla re o se letise gobane ga se kgetlola pele tabe ne e tsala max wa tsaya ke tlega ba boemong bo go a ne nako e ba neng a phisa lerato le bana ka thata ba bula ka boi ke na le ipotsa gore na ka nete max e le gore banna kapa o na le bothata ba gambling kapa jang ga ke tsena
0: gao serius ga golo jang ga o go sale letsogo e tswa ke eng go gopoleng taba eo
1: ae ke bona ka motho enetlhe a sa kgetha menate o itiela fela man ga ke tsebe gorena ke re sena o setsiswa ke eng empa ae ga ke tlobela legabe leno la gae ka nnete ke utlwa goreng kebe ka loka tšhelete ne yone ke a e tlhoka santse go kele morago
0: o tseba lerato le o na le mona o na le ntho o taba e ne ya max e kutlwa eng kopanya tlhoo empa e gona ka o bonagala a imetse motho wa batho ka nnete gona jaletse o go nna ke mo fe nthonyana o batla go itshedila maikutlo ka botlolonyana ke be ke re go yena ae ela ya galeng tse diteng ka tunka mona e sa le boisie fela ga ke kopa o tlo ntshwarele ka go fana
1: kaema batho ntse ba antle le wena gore ga ke sa le motho wa matlheomae ke na le ipotsa go ebe motho go sa bona je a sa le motho o tlwelela ona jala a goloje ela lefatho na lela kae
0: nka re fela go wena lerato o na le ntho mo moretsang empa moya wa ga o dumele go moketse a ka ba mobe jalo seas ke a di tseba diphoso tsagae le tsela tsa gae tsa etsang dintho ka tsone empa ach ya o go gonela ngwana yona a e kgona o e le boseas ke o kutlwa le taba e nngwe ai
1: ga kompolelele mma batho re tle re reng ka puso tsa gae tsewa di buile nna ke mpa ke songa fela ke tsela ya bua ngwane no ka teng kore ka mantswa mang max ga a bona ngwaneo yeno iponela mosadi fela o ena ga utlwa puose ele rona dietse di tla tshwenya motho maikutlwaka
0: fela e oa tseba gore motho e mo le mongwe a ka tswa le ko teng ga a kwa tile ake kapa ga a imetse a batla go bua ntho mo lengwe batla mo
1: jalo
0: empa oa tseba wa rona batho botlhe ke etlhe re latlhe sepoko gatlhie taba di se gantle le leleme le ya thelela selase
1: ai
0: wena o le tsena nakwana ntse o gemme o se ka lebana ke diketso tsatla
1: nka engwe taba e balebane
0: empa he ga ke leke go tsosa taba tse seng di fedile motho waka ke re fela motho eno ke motswalele wa rona mosa o kae bakeng sa gae ke a utlwa diphoso tse e bang di teng le tse e tsagalang ga ke re ko wena o dulang go sebetsa le motho o a mmona ebile wa mo tseba le ena o tshwanetse a le ke o gonyetsa mabatha a gae a ka kenetseleng
1: go gokela ka tseka puo ya go e ka ba ke nnete jalo fela e se ka ba ele e nna ke e naganang

0: Silas, ha se jwalo ko ntsosa kapa ha o ke ene kajeno.
1: Ke fela gore jale motho ga o sana le morolo wa go ya mosebetsing kajeno. A ke re wale taba yane ke bileng le maxima gobane kutlwa nkgathaditse maatla.
0: A ke gona gantlentle kgwebo yo ke gago ga e sa le le wena o ntse o e drive le ga ebe le babedi o yo o entse gantle go mo qhilela ka thoko nakwana o etsagalang gantle.

0: Isso se mava tchong, te kopa o dile fatshe. Ke o bitseditse kwano go tla lebo. O ntsheditse mosebetsing wa ka, e sa le principal a ba CEO. Mme ka go e tlhoka tebo e kgolo e senang boketsiso.
1: Ga Mr. Snevis, ke entse fela mosebetsi wa ka. Motlho o mongwe ke gore fela kgetlholle, ke entse se wena o dumelelanang le sone.
0: A re sengangisane le ka go babatsa fela tle. Ee, ebe se re tlo etsa strike le ya eman. O tseba keng, staff-o se ya go hlompha mabatho. Mme ga o buile mme ka nnete ntho e nngwe le nngwe e tsamaya gantle. Mme ka gona ngwana mme, ga ke tsebeng ka reng, ke tlhoka mantswe a sekete gore ko leboe. O kgatlhile staff-o tsaka gagolo.
1: Ache, ga se seo nna ke se bonang.
0: O bona eng?
1: Empa o itse ke seke ka o ngangisa ke. Ga ke motho ya thata go sebetsa le wena. Fela ga ntho ke dumelelana le yone ke a e tshegetsa Mebisi. Ke ne re tlamehile go ba ngatana nngwe ga golo jwang maemong ao ba iphumanang re le go bona getlong leng.
0: Ke hantle tle my friend, mme pele ke lebala position ya department head ya LO e tswile. Mme nka thabela ga o ka enkatlhe a ko etse kopo eno ya teng. A ebe ntse o batla fela gore o beye le maemo mona ketapeleng ya sekolo.
1: Matsatsing a na o ntlhokisa puo mistress, ruri ke tlhoka mantswe.
0: Ao mabatho, ke eng jale, ke ntse eng empe? Mashe,
1: ke felelwa ke mantswe gobane o dula o mmakatsa morago jenang. O ntlwanetse o sentsile wa babatsa mosebetsi wa ka. Jale o ithaopa go nthusa go kenya kopo ya promotion. Ruri matsatsing a o nkwala molomo straight.
0: Nto ke ya madulang mmogo ngeso, re lwane empa re ntse re ya pele.
1: Ke a utlwa.

0: Mrs. Mabatho, ke kopa re fitse taba ena ya hore o ile maponiseng ntle le tumello ya ka letsholwana. Re batlile re lahlehelwa ke e mong wa rona.
1: Ke mametse, Mrs. Mabatho.
0: Ba tseba e bohloko ntho e hlahetseng tsholwana. Ha ke batle le ho nahana kgatello eo a nang a le ho yona. Mme bakeng sa hae le sekolo, ke kopa kgotso pakeng tsa ka le wena hore e ye pele. Ne re kwatile empa e fetile.
1: Tswela pele.
0: Bonneteng re ka una molemo o moholo ha re le mmoho ho ena le ha re arohane. Basadi ko emana nokeng. Ke a tseba Mabatho hore la nka kopo re se ka ra hlola re qabana e ke ke be ba etsahala ntho eno. Fela se ke tse kopang ke hore ha re se hlole re dumella e mobi a kene pakeng tsa rona.
1: Ha o motho le ya mong eo ke leng sera sa hae mona mohala ditweng. Sesosa sa ho thonngwa ha lebitso la ka keng? O ko tswe ka tsona ke.
0: E hlahise lebitso la hao bakeng sa bokgoni ba hao.
1: Bona mona hae, Mrs. Mabatho. Ke a leboha ha o nthusitse ka application. Wa ba wa ntshehetsa nyollelong ya ka. Empa ha ke tshepe hore o lebelletse hore jwale ke tlo ba A. Yes ma'am, A. Yes ma'am, ka mehla eo sa ho bua. No.
0: Mabatho, ke itse re tlohele dintho tsa kgale.
2: Re ne re o hlophisetse a kalo kajeno le ka moso e ntse le letsatsi.

0: Mamedi e tsamaile jwalo monyaka ha jwale metsotso e mashuma mabedi le metso e gobedi ka mora hore ya bosupa ela hloko hloge papa di tema melo Sundowns amazulu me o tlo ha setswa ka kotlolo kwa notsebelesong ya lesedi ke ka ho mamedi manana gona ke keng a tsama jwalo ka tloaelo ke ka ho satswa utlwa monyaka tsene re ke etse tsena khutla weso re le ba opule le yo le Ernest Makhaya hanga mora o mona
1: nahana fela o bitswa bo ba se tlopensa di Springbok ke mokotlisi rasi rasmas We get Elisia, Cheslin, Le Avon, Sitsongson, Sasihlopa. Ubina Pina Yasichava, only half in the Brian Havana. No Chevella Bom, Mampuni Valley Pasaka Waterloo, Little Kakapa, Sadi Boke. Rakafella Coke Pack, a Fika Paifi, and a link Sitsongson Sadi Springbok. O scan a QR code, who can a Laturisano. Noka Hapa Muneta, who beats a horror over Emo, Wama Pogo Pogo, Coca Cola. Una Lady Pehel.
2: Di papa di
0: Holy City FM. Loftus Versfeld, ke na le ena Pule Leo le Ernest Makhaya. Hello Pule.
3: Au bidi bidi.
0: Nganeso le ka tla khaitse ya motho.
3: Ho loka jo nkhaitse ya motho.
0: Bona mona tsena tsena 20 mona nengwa botsela botrenywa ga tsobolo bona ke a tsiba le mimi yemo le tloge fa yona ile jwalo fela.
3: Ile jwalo fela khaitse ya ka ke sa tsamaka le motho tsamaya le ka kape kgolo.
0: Etsang jwalo ngwana mme idumetse.
3: Ya lebo sibidi mo lefe etsebeletso ke ya lesedi mo mamedi ya ratihanga lwana morati mothaseli lwana mogutumetso yana tsebeletso re tsenke nako le motsotso ke tla ke boema dume go lela haufi mo mametseng o lona teng letsatsing lena la kajeno o dimediso ya ke motaunye motuna ke siana tawe ke na manetsetsa mamarkele wa dijabato motaunga rapiri ring ha bona go dika metsing abe aitela are ke lifura na kalibitso ke pule lieu mo mamedi me re kopana tsatsinda kajeno e lore lehla lena le udimo ke la mashume mabedi ana le metso tsheletseng Hodinena Yapato, Limonsena Sa, Kitipedi, Mashume Mabedi, Anna Limitsu Medi, Hunter Felam, Me Libala Kilena Hekila, Lofta Safferfeld Stadium, Elongore Kilabala, Lef Manwanga, Kamonaka, Pretoria Tanning, Yam Mamilodi, Honaka Provincing, Yakouting, Libala Liling, La Tewa Joloka, Silemosan, Sasikiti, Mahurabonga, Mashume, Kapatirili, Tilela, 1906, Official Laka, 1923, Me Papadina Kia, Liki, Ya Betway, Ya Premiership, Hopulare, Mamadi. Di sho patsena tsepedi hen ha di kopana jwalo hantle fela di kopana jwalo e le hore ke papadi ya bona ya bune ena e o ba e bapalang ho baneng ba se ba bapetse di papadi tse tharo kwa mona loko nga Sundowns e du tsibe mo ba boraro ka mora papadi tse tharo ba hlotse papadi tse pedi bana le papadi lengwe e ba e bapetse ka o lekana ne di ntla di supileng ka mokotleng a mazulu e du tsibe mo ba bune ka mora papadi tse tharo bana le ntlatse ka patiri bana le papadi tse pedi tse ba di hlotseng ba bapetse ka o lekana papadi nye lengwe mme ke mo he bana le ntlatse supileng ka mokotleng Haile mokotlisi wa setlhopha sa baeti ile nga tsapa sena sa amazulu ke ba jalo ka mongadi a tsa zwani wi ile a tsa ababe a tsena he ba shimane ba hai we mo mbapile ona le yena ka bane wilfred na ko wa sine a go bedi o teng yena sandile mthetho a boraro o teng ryan hana mupo a bone o teng tarika filison a bo tsano o teng omega mdakan a bo tselala o teng liam benan a bo super o teng sipamandla zikali a bo robedi o teng nkosikona khateben a bo robong Oteng Tandolo Nkosi Ngwenyam, Abuleshume Oteng Mulundi Mbajwa. Ati Baukatela, Kiena, Atini, Ma Kukulan, Dirzefe Tabona Kite, Mwepedi Taro Nesa Notilela Super Robedi Robong, Kalatakurin Lakopasena Sa Amazulu, Retanerba Nkiwane Papadikina, Isabile Tahuilen, Mototungona Wahana Jwale, Sundowns, Elemba Modi Babaeti, Emombapile Oteng Yenan, Williamson, Ati Babedi Oteng Kibile Kiena Mukapteni, Oteng Kabane Tapelo Murenan, Oteng Babura Roki Malibongwe Kozan, Oteng Babuneki Krent Chikanan, Oteng babutlano ke Fawaza Basadin Oteng babutselela ke Sipelele Mkhulise Ate babusupa Oteng Tebo Mokoena Khutlile Hantle Fela Sundowns Aburobedi kena Tashrik Matthews Aburobong Oteng Keshia Semailula Alishume Oteng Sianda Ndlovu Ate babukatela ke Brian Leon Harshabehe Dirzafetsa bona le bona ke dirzafetse ka banga tse robong o ya ka mogotsi di bona nkateng ba tsamaisa papadi tsatsina ka jeno re bua ka monna wa ka bana ka Port Shepstone ke bua ka motsi of mononka KZN hantle fela ya ileng re reketswa hulu ka lebitso la thono jwale he yena ke monghadi Skumbuzo Gasan ke yena ya tsamaisa nyana papadi ati Harshaba jalo ba tla memba mutusa ka molengo ka botshabatsatsi ho lebala re bua ka mongadi Thembi Nkosi Mangai ho tswa mona ka buprima go lebala mo re ditseng teng re bua ka Thamsanga Sebati ho tswa mono mo ofisi rwa bone wa papadiki mongadi Kenneth Mamego me highly match commissioner re bua ka mongadi Buile Kubule ke ka tsela e he ba ditseng ka teng ho ya ka mogota batsena di tlhopisitsweng ka teng mo mamedi letsatsing lena la ka jeno he e kina li Ernest Makanya hape hape kina li Madikunupo ya dikunupelang kena anati kontlan le kakwanoka kamanaka michining ena yaruna riti dumedise Ernest rekopana papadinyena ematla haholo Sundowns le Amazulu tlhopatsena tsepedi di batla dilekana ka dinthonyana tse batla dili ngata kwana mona lokong ngwana mme mme ha re sheba jwalo ha re tsebe rona ebe mohlomong ha se re ala papadiena re tle re manulle re sheba rona ebe mohlomong lihlo la rona le ka re bontsha eng ho ya pele ho tloa hana jwale o bo sontse o dumela mosuthe motle Ernest
4: ke u dumedise pule ngwana mme ke dumedise le mamelo le sadi FM ho tle mametseng a le teng ke papadi e tloba matla haholo bane sa tsa Mazulu ke sehlopha se ikemiseditseng hore se sebetse hantle se a ho sane se o sientseng kapa se fihletseng selemong se fitileng sa dipapadi
3: nao ke ka ngwana mme
4: o fumana hore
3: bona lo re mamedi bothatanya ba bontse boleteng pa he
4: dipapadi tsena tsa MTN 8 mme bana ba Sundowns ba tla lika ka matla hore ba tle ba khutlele papading ba tle ba hape papadi ha holo jwang ebile ba bapalla hae ha o bona lo dihlopha tse bang di tshakela kapo di atela Mamelodi Sundowns hore di tle di hape dipapadi
3: ri go ke ya bolou ha re sheba fela jalo Mamelodi Sundowns entse le noto ha ile tlhopha sena sa Amazulu le bona letsatsing la ka jeno he ba peretsa bona tse tshweu mme ha re sheba jalo di tshweu ka ofela ho tloa mona dikipeng ho ya tlase kwana marigoeng mme ha re sheba dikausi tsa bona ke tse bolou di na le metseronyana bosonyana hodimo mane jwale ba tloa ka mona ka borwan ho lebisa ka lepiong la ka le letsiadi e leng ka lebuya nna ke dutse ka bo molengona o ka bophirima ho lebala kwana mona le balenena la Loftusam Perfect stadium har sebe he ke noto mata kore ka bobedi noto Sundowns noto Amazulu me momamedi har sebe he ke ali bolo ebile o te poso ka mono donan ese tsopa sa Amazulu o te poso ka mono se tsopa sa Amazulu aba petu se papa di sa Mamelodi Sundowns hampi eleng yana ka mane li yonan aba petu ka mane li yon hampi ebang ke bona hantle ho bile o tsogwe poso kha tsalo le yana li yon o tsogwe poso jano khatlanong liena Lyon e songwa bolo hotella ka molengwa ka buprima ho lebala re o santsane jwa he mamedi bolo ne santsane ngwe hlongwe jwa nong a ke tla kinke tapo tsena ke khutlele a pop tsintsa khaso ho sibidi re ya mabenkeleng
5: o ka o wa ratwa o wa le le sedi FM
1: Nahana fela o bitswa mo ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Con la lidi pehel.
5: Zadi papati. Con le sedie
3: fem. Arti ulebo jalo, sibidi mo lefe, hanta fela mo mamedi, rishere hem. Eki bolo elungre. Eta se ibe bolo. Re tla se re tota re tsa bonete ba hore ntse ke buisana jalo ka thuko ka kwano le ka kape kholo tiwa jalo ka NST mo mamedi e ketla kutlo rena ebe o tla se a nkutlo tsa utlwa ena wa nkutlo jwale nna ka kwano ka mona ka mo jedi tsinka teng ha ke mo tlhi hantle ntse le noto Mamelodi Sundowns noto I am Amazulu Sundowns ba le ka jalo ho tsena ka bolo ka mana harbone e tla hantle pela ka mana ka lotula ha ka mana cha shrike ne Matthews a ntsa bolo o sia mane bo reng balbala a be tla ka kwano lotung la etapelo morena Morena ke yong ka bolo ka mane tapelo morena enka sia mane bo reng ba le bana ne sebe ba ntile ba sia mane hantle pela ne Sundowns ba tle ba batla ba ntse ba I iketlile bona bona ba haisale ibile e keteletse e ba tlotse ibile ba e ka re ba ithibile peletso ka ntle mo mamedi sapa sa Mamelodi Sundowns ka mane pa wazan basa din e tsena e tla jalo ka lotula tebo mo koena nne mo koena ke o tsabolo jalo ba tla thapelo mo rena mo lengwe ka bo prima go le bala re bana ba se tlong he ha ke le bona lokai nna ko metsotso ke supile nga karlo ke apele ya papadi e ne le tsaka mane hantle pela nne e ne ke o ya ka mo lengwe ka bo tsabatsatsi mali bongo e cosa nne a ja po ko ka sana ka nne o tlotse mo la bareng bala ba ka jalo hape ere ke na tebo mo koena nne o atla ka bolo yeo o ikisa mo la bareng bala ba impala jalo ke o a khabeletsa ka matla mahulu e tla jalo ka lotula ka mane mbanjone mbanjwa ke o ka bolo ka mane mbanjone o ntsa jalo ka mana re bone ke ya mathelo nne e tla ka kwano ka boleng o ka bo prima go le bala ne ko ba impala jalo o iko ba hampi ka mane omega mdaga re ko ba hampi ka mane omega mdaga re ku tlorna e be nst ke mo fumana na ko nyana ya hana jalo nst ngwana me khotso
4: pule ngona me chuuri me di sekri me selma mura le seri FM wan kuda
3: Ernest
4: pule leo
0: pule khaitse la motho ere ke hlalosetse Ernest o ga tswele pelo ba nje le ka ga lutlwa nempa gona ga lutlwa ka hohlohle ke kopa fela khaitse la motho le tswentse le tshwere jalo ke fete mabenkeleng hanga ke khutla mabenkeleng ke tla fetela o Ernest ke boele ke khutlele wena
3: taba ke yona khaitseni
6: tshishete na e santikana ke kopare a khamenzi
7: le nna ke nana joano ba le disolo tsa le hlabula jalo ka di thisa bana tse tharo ka 100 rand a fela ha ke sebedisa account ya ka ya akamenzi re ka ikhapela di phaso tse ntsha tsa le hlabula tsa le lapa ka ofela tsa boleng ba 20,000 rand
6: le santate wa di shoka
8: re ka ka account ya hao ya akamenzi mo ka ikhapela di phaso tsa le lapa ka ofela tsa boleng ba 20,000 rand ha akamenzi fela hona le dipehelo
9: Haisale, dilemong tse mashome robonga, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maikutlo, tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motsema shema robunga tsa SABC re halala halala halala halala SABC
10: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Ke nako ya laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 27 million rands. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ke tsalo ya uhulwa ha dinomoro ka kotloho la borarulena ka hore ya borobo mantsibuya ho SABC o ka ba emongwa bo ga di milione le bo ma di milione kwano lapeng Afrika Borwa wena lotho ya naha dipapadi ke tsengata menyetla le yona e mengata ha ile di milione di bapala bana dipapadi di tshwanetse ba di dilemo tse 18 ka pa ofeta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
5: tsa dipapadi kholisedi FM
0: ene tsaitse re motho a go enke mo
4: wa rambe ha ke urumedisa ke le bo SBD ke urumedisa mamelo le SRF mo hotle mo metseng a leteng ke urumedisa le pule ka mane ka bloma ngwana mme ke papadi e matla holo pa ke ntla tlhopa sena sa Sundowns ha mmolo tlhopa sa Amazulu mme se o kineng ke le ka ho tlhalosa ke ho Ramazulu le a sebetse hantle holo selemong se fetileng a sa di papadi mme ke nahana hore le getlollena ba tla leka ka matla hore ba tle ba a ho sane so ba ile ma se fitlela selemong se fetileng a sa di papadi mme ba mme sa nna o se ka tlhokomeleng e tla papadi ngena tjena ile hore ha ba ka ba sebetse hantle di papadi ntsane tsa MTN 8 le lotu la pele la di semi-final mme ba tla le ka kamatla hore ba tle ba ske ba swabisa ba la tedi ba bona holo jwang papadi e bapalla le ba leng e bapallwa le ba leng lena la Loftus
0: khaitsela motho pula liye o ka dinka ngwaneso
3: re ke le bojalo se bidimo le fe hantle fela mo mamedi ke ka tsela yo he NSTA a di beile ka teng he re tla ne re sebetse jalo kgaitsedi aka mme re tla wetsa mohlanka wa lehokela pa tsentsa rona le NSTA e le noto ka mahlakore a mabedi noto amazulu noto Sundowns Sundowns ba kata ho ba le huku ye neng e rrawa hantle fela ka kwano ka hukung e ka borwa bophirima ho lebala empa la jalo ha ba ka ba e sebetsa hantle e ntse le metsotso e le shume le nana metso robedi e supile e mmedi ai karolo nyana ya pele ya papadi ha re bona ka mane ka mo dingwe ka botsa tsatsi fa wa pasa dine a sia mo ronya na mane e bile e atla bolo ka bana re bona ke bo e se bile e tla e tsena ka mane karolo ka ras rona biki se ba remba le bana ne le tlile e the wa jalo hantle fela bana bo krante ke kana ne se betsa ka matla bona ba isa le tebo mo koena ne hon sa bolo ka se rete ba batla lotu la hai hape ka mane krante ne re bana ba isa tlo nga ke bona lo ka ye empela jalo ke ane Sundowns ne antse ba tlile ba bua ka yona ba bua le yona ne malibongo e khosa o isi ya ka kwano ka mane ka bo prima go le bana e se bile ba tse ka mana harbona krante hape onka bolo ka ras rono ki se bohreng bale bala e ki ane bolo ka mana betla jono a kama pa misa bolo tele ka mana basadin en pala jona fita bohalutso ya fita bohalutso ya bahlula etsola kantle othi haibe bolo tsenang ele taho e me kwalong ya se bapadi sa morrao ka paskiri en ki bo jono ka si tibatiba ni sa tlopa sena sa amazulu eleng wilfred ko wasine wa inka ka mana ko wasine witsa ka kwano ka mana ka lotu la hai ka mane rayata hana mo pa sa tibo le telele impala tsola ba hana mra kwa mona mne e khuta tsola ka ena morena e bile tsola ka ntlotwe ha ibe tahlelo he banna ba heso oti ha ibe tahlelo ya lona ka mona se tlopa sa mamelodi Sundowns ka pa tshire sam amazulu oti ha ibe tahlelo ya lona ka kwano se tlopa sa amazulu ha tlola ka mane riyat riyan hana mupo elinyana mo kapteni wa se tlopa sa amazulu mo mamedi a kiena mo kapteni wa se tlopa sa amazulu o buisana jalo le moletsa phala ka patire mo tsa phala monga di skumbuzo gaza o buisana le ena hammoho le se bapadi moho le ena ke bo jalo ka hammoho le se bapadi moho le ena ke bo jalo ka omega mdaga hona le taba e baneng ba hlile ba buisana ka yona ba itotile ya tla bolo ka bana re bone ke mo rena me o ntsa bolo ka bana pele jalo ke ane ne bella ka bana ka musewane e tla jalo ka lotla bazadin re bana ba isotlo nga ke le bona lo ka ye me o nka bolo ka bana ka rulo nya Sundowns ya le bana me se le ba ntile ka bana ke ane le jalo bana tsa mkhosa me khosa ke o nka bolo o isiya mo ra nya na hanyane ya tla jalo ka Krent ke ka na me o nka bolo ka bana Krent re tlomba na ke le bona lo ka ye o nka bolo ke o ne tsa ka bana khosa me khosa ke o mali bongwe we bella ba ringa ba le bana jwale re bona ka bana metsi usa wina le tsakamane ne pasadin pasadin wa ikoma bolotelele karolo nya le tini feta bohalotso la lejano ibile tsela kantle a feta bohalotso ibile etsela kantle jano e basula se tsopasa mamlodi Sundowns e basula kamane hantle pela siandantofu e ya motlola kamane siandantofu tu haibe bolotsana banna ba isu ele tahlelo ya lona ka kwano tsopasa mazulu ne molenguna o ka bo prima ho le bana le pio tsela le tsiadi tahlelo ka mona tsena mo kapteni kamane hantle pela ne ele nyana rian hana mo pa ahlela ke bolotelele impala jolo ke ane bona ba ihula ka di tsoho ne ya tsa bolo kamane ka musewane ne e sentse le ba ntsite impala le jolo ya matelo harbone ene sentse bile lile phala ke bone fela ka re ho santse ale ka motsotseng yena athini ma kokolan athini ma kokolan ona santse ale ka motsotseng ka mane athini ma kokolan ona santse ale ka letso ka ka motsotseng ka mane athini ma kokolan ha itloseng ka mane ke so tsapasa mamelodi Sundowns noto masakure ka bobedi metsotse ya rona ele shume le na le metsotse letseng ka rlo ke ya pele ya papadi are bone ke na ka kwano krante ke kana we ka di mamole go ka bo prima go le bala ke em na morena rena we khutsetsa go yena ka mane krante ke kana a ke kana we batla lotola malibongo e khosa a le ka bolo ka mane malibongo ene basadi nne e bile ke tashrika Matthews ene we netsa ka mane basene malibongo e khosa khutela mo roganyane ha ofinyala se rono biki we ka di maka kwano krante ke kana o ka gara se rono biki hantle fela we ntsa hanyane ka rulong ya le bala la tsapasa amazulu impala tlo tsane ne a ka mane Matthews o isiamrao o se tiba tiba ne sa Sundowns ibile ke mo kapteni ke o ka bolo ka bana ke la le jalo grant ke kana o batla morena morena ke o ka bolo ka bana o isiya ho ke kana hape ke kana ke o nka ka bahlale e isiya mane lo tunga la haye ka mo ka bacha batsatsi ma di bongwe e khosa ne o atla ka bolo ke o o tlo tsema mara mara pala le jalo ne hana ka bana ba itshula ka batla ba hulu a mazuli pala jalo ka bana tshi ka so ho ne fela ke a le lena mona ne li a mo bena ne e pala jalo ba mentela ba hape te bo mo koina re bona ke o ka bolo ja le tini ke sha sma ilula ka ntlo ye tini ke sha sma ilula o ne tsa mo koina ke o o atla o ka bolo a o e pala jalo hana kamani ni kapila kamani ben impala jolo kio lo jalo ya ta kamani kamuse wani mu chi Matthews so sa mo kamani Matthews win sa jalo harbone ki hate bai ko ba sanda us karmnya dei tini ha na kama tama hulu tafe dem na tarika please ai tsula ka to ho jalo ir hai tsula jalo mama medi hanta pela karmnya na ya pili ya papadi e matile metsotso e ka bang el shumele metsotso pileng en kapa ekere el shumele metsotso robedi karolo nyana ya pele ya teng ke tla ke buela hape hape ke khutlele ho kgaitsi ya motho e leng sibidi molefe re utlwa rona di emetswang dipapatso.

0: try something amazing.
1: Two-pack, two-pack.
2: Software with Princess Pop. Make our Herman's your next stop.
3: Two-pack, two-pack. Reka pakana edithi sepedi. Ho tloha ka 89.95. Tsabana ba dikgwedi tse tharo. Ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tsa pedi tsa di 275ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
6: Tsa dipapadi.
7: Ke a leboa sebedi molefe mo mamedi ga re bone gore na bolena Sundowns ke bolo e tlongwe fatshe ke ane ba sebile ba nkile ba elowang empala jalo ke ane ba tlola ya ba tlola bolo ebile e qeteletse e ile morago mane ho sethibathibane e leng yena Williams. Ngwana mme ga re shebege papadi o fitlhelela mothatong ona wa gona jwale re ntse re shebile metsotso kena e masome a mabedi karolong yena ya pele ya papadi, mme mo nateng he ga re tsebe go fitlhela gona jale tjena na ebe re ka bona skala ebe se wela kae ga e le mo tlhopha sa Mamelodi Sundowns ntse se theta lehe le tlhopha sa AmaZulu se theta lehe. Ga ke tsebo rona ebe ke eng ntho e ntle eo Mamelodi Sundowns e etsang kapa ke re e ntle e AmaZulu ba e etsang gore Sundowns ebe ka nako ena ga e so ka e tlhaba ntlha. Ke eng ntho e Sundowns ba e etsang e ntle gore ka nako ena ebe le gore tlhopha sa AmaZulu ga ba so ka ba tlhaba ntlha? Ernest,
8: so Mamelodi Sundowns e se etsang ona mme ke hore Mamelodi Sundowns e na le bolo ngata ho nna le taolo e kgolo papading ena, empa he ga e kgone gore e tleng ke dikato tse nepagetseng ga e fitlha ka karolong e kotsi ya tlhopha sena sa AmaZulu. Mme seo AmaZulu e kgonang go se etsa ka makgethe ke gore ba kgona go tshireletsa le go ja dibolo tseo ba di kgonang go di tshola, e se dibolo tse bangwe di ba kotsi ga kalobane di wela dibapading tsa Mamelodi Sundowns tse bapalang boleng o bareng balebala kapa tse tshwereng tlhopha sena sa AmaZulu bogareng balebala. Mme seno se etsa gore robe thata le go AmaZulu re tle e fitlhe mekwalelong ya tlhopha seno sa AmaZulu, empa go fitlhela ga kana ngwana mme tlhopha sa Mamelodi Sundowns ke sona se bonagalang se le mafofothago.
9: Pule
7: ho jalo fela ka kapegolo ke a leboa mo mamedi metsotsong ena e mashome a mabedi a na le motse le mongwe sentse keng ka thapo tsena sebedi molefe ke gotela go wena phapotsing tsa gaso ka dipapatso.
10: O a ratwa, o a lesedi FM.
6: Tsa dipapadi go lesedi FM.
9: Tsala pele kgaitsadi yaka.
7: A ke yona taba he yeno mo mamedi metsotse rona ke yane mashome a mabedi a na le metso mmedi karolong ke ya bobedi ke ya pele ya papadi. Noto ka matlhakoro a mabedi ntse le noto Sundowns noto AmaZulu. Aposo ka mono wena Krent Chikana, aposo ka mono Krent Chikana wa bapetse ngwane mong hampe e leng Thando Lwenkosi Ngwenya. Se se tle he sena se tle se bapadi se bapalang pele tlhopheng sa AmaZulu. O na le dintlha tse tharo tsa leaky mme di tlhano ka kakaretso re kentse le dipapadi tse dingwe tseo a seng a di bapetse o fitlhelela ga jwale. Na kamane Thando Nkosi ke Thando le tuki Thando le Nkosi Ngwenya ha re bona tsane bolo betla jalo enkwa ka kwano ka mongwe ka bophirima ho le bana e tla jalo ka captain fantastic Ryan Hanamupo ha ba tlo tla ka mane Wilfred tsa bolo yeo o ne tsa ka mane Sandile Mthethwa o silenti tse bolo ka mane pala jalo e mo hlula monnani ka mane ka Musiwane mo le go ka botshaba tsatsine le atini e mpala jalo tsena bolo betla jalo ho se tiba tibane sa Sundowns wa enka ka mane mo captain wa sa tlo passe sa Mamelodi Sundowns wa inka kamane hanta fela Ronwen Williams wa tla ka bolo se bile ntse la lo jalo enkuwa ka kwano ka mona morrao ke etla ka thapelo morrena ka molengwe ka prima go le bana le pion le le tuna la tlopa sa Sundowns har bone ka bane current ke kana mme avantsa bolo ka bane ke ane ba netsa current ke kana hape we netsa ka bane malibongo e khosa mme molengwe ka botsa tsa tsile pion ke le tsia di la Sundowns ba isiya morrao mane ka bane ke kana le nan mme aba isiya lo tuna ha ka bane Matthews ke ntsa bolo o netsa ka bane khosa mme entse le tlopa sa Sundowns o ka ronya bona ya le bana mme har bone ke ne ka ntlenya no se ge ka se boreng ka ya sa di 18 mme etla go lotla ha ka bane ke kana ke ntsa bolo o netsa ka bane ka mo ka botshabatsatsi o batla lotla ha ka mane monane ne eleng le bongo e khosa ne o tlotse mo la gore mbala bala jwale o nka bolo ka bana re bone a tlola ka botlhale ka bana ke tshatsa ne impa raha le re ile ka bana ke tshatsa ba re ya hape e ka ba mang Hi, see Brian Leon. Sisha. Karunete. I be a joano kamane Brian Leon. Bolwen tle bona bae sale. I raha kantle nyano di tini. Kantle usi kheke. Sane sane le ka ra se khekka se o sa di 18 a o tla se motho ka se bitsang ka re ke voli ya ba o tla se mapadi ka patiri e bitswa ka hare a utlwa fela ka letshwe ka bana se tiba tibane sa tlopa sena sa mazulu e leng Wilfred Kouasi hore ya mo pema notsi 1 tlopa sa Mamelodi Sundowns noto se tlopa sa amazulu ntla e kenang hantle fela mo mamedi metsotsong yana mashumi a mabedi a na le metso mehlano karolong yana ya pele ya papadi Ernest Kiotaba
8: ngwana mme ntlha e ntle jalo ka o se o tlhalositse tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke ile ka tlhalosa gore se batla se le mafofotha mme ga ke makale gore qetellong ke mona ba kgonne gore ba tle ba fumane ntlha mme jalo ka o tlhalositse ke yena Brian Leon ke ntlha ya bobedi eo a e tlhabang a selemong sena sa dipapading a tsa leake mme ke sebapadi se tlong go ba botlhokwa golo tlhopheng seno sa Mamelodi Sundowns
9: Pule.
7: Kya le bo khaitse dia motho kya le bo sibidi mo le fe ha re shebe he mo mamedi bolo tyane e tla ba bolo tyane ngene tsa hlelo me la hlelo ka kwano ka mlo ka bo prima ho le bana ke omega mdaka ne ene sa kurela tlopa sa amazulu ho inka jolo ka bana la hlelo wa e tshiba bolo telele ha na ka di tloka bana Sundowns simple la jolo ke yo rota mani hlontsa bana e tshio Leon a impala jolo ba mutshela bolo ka bana ke Phillies ne e bile rota pele nyana mani ne mo hlula mo nena ne e nkosi nati khate ben e bile ene le yana ka mani e ene le mo nena a thandolo nkosi e ngwenya fela tyane bolo betla jolo ka mani ka mlo ka bo tshabatsa tsandile mthetho wa etsula ka matla olo ibile tsiane bolo me ile ka tsena ka bolo ka manika sa ka mazulu ba phamisa tshi bolo telele ya mathelo ka kwano omega o nka bolo bela fatse ka bogabane o atla ka bolo yeo ka ntle le tsiini ha re bone omega koba bolo tarashishe tuko mikwalo ka mani noto se tla pasa amazulu 1 Mamelodi Sundowns metso tsere na ke mashima mabedi ana metso tsere tseng ka rolo nyana ya pili ya papadi ne tsa tsing dena la ka jeno har bone he bolo etla tso a tsena bolo etla tso hanta fela kwa mona ke kana ke ka bolo e ka buiketso bona ba isa le karolo ya bona ya de tini onse a itheta jwalo ore bana ba isa ke nala ka hare wiketlile o jile poko ka tsana ka monna kana di wa tibolelwa o sabile khobe ka lemao kamane le uto la malibongo khosa diena bakarlung ya bona ho yella kamane go ka botsa tsa tsile pio tsena le tsiadi la Sundowns bantse ba ketlile bona lo tla ka bana Matthews ani sa ka bana ba tsa di ne ba sa di ni kewa we kwala jolo ka bogabane ne ona le na ka bana mthetho ne impala jolo tsiane bolo ne on ka bolo isi mane lo tla Matthews kewa o atla ka bolo yeo ha re bona ka bana tsiane jolo se bile ba ntshite ba ba tla lo tla ka lana ke kana ke wona tsa ka bana morena morena kewa o atla o tla jolo ka bolo yeo o isi mo ronya na wona tsa ka bana ke kana ne grant ke kana tsiane on bolo o batla malibongo e khosa ke o ka bolo yeo ha re bona ke ane pala jalo e si pelele mkulisene e pala jalo ke ane bolo ne se bile bana tsa si pelele ha pene ha re bona ke ba phamisa ke bolo telele ba ba letse ka rona le tini e pala jalo ya motlola ka mane ya motlola Brian Leon oti haibe poso e bile hantle ntlo tweng re tibone e ka re oti a e ha ona poso mono wena Brian Leon khatlanong lwena ka mono hana mupo hoti hona poso wena ka mono hana mupo harbone city batibane o sebile latletse bolo e kopana le sandile ne empa la jalo haile mo kotlisi wa tlopa senasa amazulu monga di en atha zwani etile pelo ya uba momamedi ya uba o bua ka pelo khafe khafetsa ne sundowns e sele pele ka ntlha lengwe honoto ntlha e keneng jalo ka Brian Leon metsutsunye e mashume a mabedi ana le metsumehlano ka rolo nyana ya pele ya papadi ne e ya tla bolo kamane ka krente tekanane o batla lo tla ka bane malibongwa khosa ne khosa ke u isi a u sitiba tibani eleng yana ka bane Williamson ne anka bolo ka bane Williamson mo kapteni ne o intsa jalo ka bane rbono ke malibaki e mkhulisen e tinene Matthews e mpra jalo ka bane malibongwa khosa ne o ine tsaka kwano tekanane a tekana o batla lo tunga la morena morena ka mole ka bo prima go le bana rbono ka bane tebo homme e mpra jalo tsane bolo a rbono ke bane ka jalo ba batla lo tla ha ka kwano morena ne morena ke bone tsa tebo hape bo re mbale balane a tebo mukwena ne rbono tsane bo se le bentsi le bane tsakabane malibongwe khosa khosa tsiano totse moloba opola o borne bale bala o ntsa jalo ka bana ba tsipe ke en spelele mkulise la jalo ka bana tebo mkoena le yana wenka jona ntsa ka kwano ka monengo ka bo prima ke morena morena tsiano isipelele mkulise lena empla jalo tsiano ke tshas maidula la jalo tsiano ba tsina ba hutum rawo ene dena ka bana sandile mthethwa ibile hoti poso ka mono luna setlopa sa amazulu hoti poso ka mono luna setlopa sa amazulu arbone he momamedi eta to so bolo ke le ka sheba fela rona bolo ena e le hlakuring living la lebala tashri ke tarifa e ke monena elenga tarika maurice e tarika free finish oba petsi ngone mong hampi ka mono elenga Brian Leon oba petsi ka mane Brian Leon hampi he monna iso arbone bolo eta to so kantsenya na hu ke le bo ntswa ke ngwana mme khaitedi ya ka ke utlwile hantle khaitedi ya ka ke na lwana ke le bo ha go lofela ka mosebetsi o motle o sentseng ko shebile kwa nomona ntontsena tsa magwa ha re bone he ke ne bolo eta tloswa hantle mo mamedi e ka ba bolo e kotsi bona hantle ntle ke bolo e kotsi bona ba ha isale kantle ho di 18 ke batla fela ho sheba rona e le hlakureng le feng kantle ho di 18 tsena tse kholo tsa tlhopa sa amazulu ha o finyana le se khaitla ka pa kantle ho ka ha rasona ke batla fela re tshetla ke bone e ka kare a ka nete ke ka ntle ho sona ka pela sona jwale mona he ke di gato tse ka banga tse mashume mararo a tse ka banga tse mashume mararo ho tlomane mo sitibatibane sa amazulu se ementeng elenga Wilfred Kouasi ke bona tebo mo kwena e tsena ya bolong eo a ke bona tebo mo kwena a ke bona liena ka bane re ke bone e ka re tla roba ke ena tebo mo kwena e ka re tsa roba ke ena tebo mo kwena raha sibodu tebo mo kwena ra ile sibodu sisa tu momelo di Sundowns Noto Amazulu we be ka har kamane tebo mukwena we be ka har kamane tebo mukwena se bodu sala sai sale ile bona kotsi bona ba sale mo mamedi kantla di itse tsa sopa sa Amazulu ya ba rantwe buima ntwe thata banna ai be ka hari au tlwa ka letshwe ka mane sithiba thibane Wilfred ko wasi hape hape huri ya mupe manotsi e mupe me hona mane hukunyane e u ya pili ile nya mupe mela hona teng ya re tu tlhopa sa Mamelodi Sundowns not tlhopa sa Amazulu Ernest Makanya
8: wana me ke se bo du ka nete ke bolo entle ya holo e ra weng ke tebo mokwena ka morao re batla ba etse diphoso le botla le morao ba le nala Amazulu le tle le etse diphoso me wa bona la re bo fokodi ba kwa se se tipa sena sa Amazulu boka le hlakorella ha le letsiadi ho bane ke mo no ba gona hore batla ba mo hlabeng tlhae bobedi hona ka letsohong le eno la ha le letsiadi me Mamelodi Sundowns ena le taolo e kholo jwale papading ena me o tlo ba thata o ba buima ho tlhopa sena sa Amazulu hore se ka khutlela papading re sa tsebeng ka re lo nya bobedi ya papa e bana tlhopa sena sa Amazulu se ka tla se lukisitse ka tsela ya mogomo
9: Pule
7: Ke re bo gaitse ya motho ha re bona he mo mamedi ke yona ya taba jolo ka ene stanza o sabetsa jwa lomme metsotso ke ne mashume mararo ana le metsi mararo ka rona nyana ya pili ya papadi etu se ba sa pasa mamedi sa nausa ele noto amazulu ya tla bolokia ne te wakati bo mko elkine ya na tapela morena o ntsa bolo hampila lo jalo go tla khatebe ke yo le na wa intempela jolo ke ya ne bolomme ona stanza bile ke tselo tuka bana makokola ne fela ke ya ne bolo ibe tla jolo ka lotu ibe tla jolo hantle fela morao afa na fawasa pasadina isiya morao nyana mani Ia ta bolo kama narbona kiewa Ele kau tiana kabolo kaspele lem kul isene Ui bata lo tuna hai kama narbona kosan Kaza kiyon kabolo ene lza kakwanu Krainte chikana Tiu mamlo di sandaunsa Noto amazulu Ia ta bolo kama nika musewani Mule ngo kabo chabata tiri piong leli tiari Hentle pela kama ne sipele lem kul isene Ui ne za kama ne murrao nyana kwanu ene ti Ia na kama ne krainte chikana Harbona kama ne tibo Ti tapela murena Mamunke la bolo lali jalo Akuta bolo kama ne bohari balabala Pamisa kama ne amazulu bole telele Ia matelo kakwa ano eta hanta pela ka liam ben impala jolo ya motlola ka bane liam ben ya motlola ka bane liam ben amazulu banna balbane murrawo balbane bohrim balbala balbabedi pilmane li sandaw so pela jolo ki banna babane murrawo ki banna babane bohrim balbala ki banna babane pilinyana pilmane tu the sky is the limit noto usutu Arebona kiane bole beta jalo si pelele mkul isene un sabolo hampi kamane liam itinyalo tu pelo jalo kina khuta kamane kalo tu hai kamane mali bongo kosa un kabolo kamane mali bongo retomba na kile bona lokai en pelo jalo kiane tebo mkuna mneta ona hape si pelele mkul ise usiam ronyana vai kadima kakwano kamane ngo kabo prima hole bana che krante che kanam che kana che wata kabolo yeo amisa che bolo telele anna baye mezi pelo jalo kamane cheshia smai dulam retulo kabolo kamane kabo khabani bona lo tu hai kamane metius un kabolo kamane kapaki si pelele mkul isene ona bata metius lakiwo ya basula bolo yewo ya batelo kama nika musiwani harbona kiwo ine sensibile chana jolo kalo tla khatebe ne impala jolo chane bolo muna chana chapala fatuti papa di chole pili kama uno luna amazulu sanda sujele ya sasela kama kiwisa metusi kiwa kwa la muna habeli amu kwa la hape impala ni jalo wapurra roba hana yalla pala utiposo utiposo luna sanda usibile wena kama uno Oti poso kama no wena Matthews ibile hantlantlo no tsoe poso kha tlanong le yena kama ne tibo tsolo ka Leona ona tsoe poso kha tlanong le yena kama ne Leona ona tjena Matthews ona re wa tjena metsotsung ena e mashume ma raro ana le metsu e mesano karolo yena ya pele ya papadi ele ti amamle le sandaunsa ele noto amazulu sati ele le tsatsebe homo kotisi mangadi Miguel Cardoson le mutisu haye mangadi Steve Compelan e kasita le mangadi Fabio Fernandez e ka kwano ka sepesa amamle le sandaunsa har bona kyane he ibile etsola kanten ya basula kamane amazulu ya basula hanta fela kamane amazulu ya basula kamane amazulu Onare utile wa kena bunne nomme eling yena kama ni sipa mantla pela he ya basula bolo yewa harbona kena bolo betla jalo ka kwanu e kamune ngo ka bo prima ka ka patiri e bo rawnya na kwanu ba ine letsa lotu la hai kama ni murena murena ke un sabolo uisia ka ntle nyalo ye tinitsa habo o batla lotu la ana bataka bana krente chekana uisia na mane lotu ngal hai kama ni munne nomme eling yena mali bongo kosa kosa kenu ka bolo uinetsa krente chekana chekana watula wa sheba Ore tong he banna harbona chane murena on sabolo ka banar bone sibil banchi de bolo chene le pala jalo ha na ka kwanu ka mona omega omega mdaka on sabolo pala jalo ya musula liam eso la kante ko bona re ho tletse petjo tse pedi ka le sakring la tsopasa amazulu metso tsunye na mashima mararo ana le metso e tseletsing amazulu bona mona ya ba ya paranjalo chesi number 5 chicken allen ho tla tsena ka mane chicken allen me ke na le bonnete ba re ho na le semo go tsisa senga se bone phoso morao ho ba nga chicken aleno oba pala hona mono murrao mono harbona kamane sibile bain site hantle pala kamane ine le atini ne kina bolo ka kwano ya ta bolo kamane ka sandile mche etone on sa bolo pala jolo kiane bolo amisa kamane bolo tele kamane khatebe ne rata fatsi lo jolo kiwo antsa batle ba tsena jolo ka bolo kamane amazuni pala jolo ya basula etola kantle haso bona hali munne no ya kata on sa bolo kanite haso bona hali hakalo ele nyana tandolo nkosi ngwenya Wadi saba yena di papa di nta ntel tika tiko yale ito Fela hasoka abona hala munino tandong yonkosi ngwenya Haso bona hali mito tunyena ima shume ama raro anani mito sipile nga Harabona kiane he bono wai keta keta Sandonsu kamani pala jolo tashrik kapachiriki munino tashrik Matthews sirrete hasina maso Otwi sirrete hasina maso Jaselo yaluna kamono hape sito pasa amazulu Elaselo kamani kiena sandile mteto Otla Chiba, Impala Jolocha, Hela Selenki Sundowns, Kabani Matthews, La Sevilla Lateliti Kabanam Kulisen, Impala Jolocha, Bamleta Hapebolo Kabanam Kulisen, Rutung Heban, Nakibon and Lukayan, Evankabolo Kabanam by Sam Ronyanan, Eta Hunter Felaka Lutu, Lakran Chikanan, Achikanaki, Webata, Malibonga Kosa, and he, Eri, Horizon Mamedi, Kia Popsinta Hasso, Buena Haitiak.
10: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Holubet. Ge tadi no more le thathamo la diketekete tsa di draw tse akhang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mo na o ikutlwa o le lehlohonolo betcha hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Tsadi papadi. Ho lesedi FM.
7: Hetyo tsepedi tse

0: hantle fela letsatsing le nana ka jeno nako metsotso e mashume a mararo anang le metso e rob e kapatse mashume mane karolo nyana ya pele ya papadi Ernest ngwana me kitse na head petuo dietsaitse nako nyana ya hana jwale me re a bona Sundowns e se hlabile di ntlhatse pedi jwale e ka ba mokotlisi mohlomong ke katsela eo a ikarabelang ka teng mabapi le ho hlabua ha hae dintlhatsetse pedi re tla utlwa karabo ha mfela ka mora hukwena ya bobedi ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns huku e tloswang ka kwano ka mona ka hukunyenang e ka borwa bophirima e tloswa hantle fela ka mona ke leoto le kgabane haholo la monnena e leng le yena ka mane Fawaz Bazzadine o tla e tlosa ka leletsheadi he Fawaz Bazzadine o tla e tlosa ka leletsheadi ka mane Fawaz Bazzadine to Sundowns noto amazulu koba bolentle karolo ya letin bona banna pana le jalo a mosula ka mane tebo mokoena ye mosula tebo mokoena ke ya huena Ernest Makai
1: ngwana mme ke ne ke nagana gore diphetho tseno di tla etswa ke monghadi ya Sazwane karolonyane ya bobedi ya papadi empa wa bonagala gore ha ba tlo emela gore Mamelodi Sundowns be fumane ntlha ya boraro empa ga o sheba dibapadi tse bang di tswile Omega Mtaka ga mmoo le Zikali ke dibapadi tse bang di ne di imelwa golo ke papadi ena mme ke nagana gore mokwetlisi Sazwane ke gona a elelelwang ka nnete gore o entse phoso gore a tle a bapadise dibapadi tseno kapa motlho motlhe qale le papadi gobane Mamelodi Sundowns bonnete fela ya itaola papading ena
2: Mieu
0: ke ona taba yeno he ke ona taba re bona ka hama hana mo ko ba bolo sempa la jola fete ba lo so ba nam ha re bona ke ya bolo khatebe ka re nya le tini ke ong ka bolo amazulu empa la jola ba hana ka mane ha re bona sana o so ba ntsa ka ntlene e ka kwano ka ntlo di tini e tla bo ha re ba le ba lana e nko ha ntse fela ba isi mane ka mo lengo ka botshaba tsatsi e nko ka mane ke ba sa din e ke Matthewson Matthewson ne le tsaka mane ha re bona me mo khodi sene empa la jola ke ya ne khosa o nka isi mo rao nya na hanyani e ne ke wo ha le ka jola ke na ka bolo ba nka jola a ne le tsa ka mo na ka mo lengo ka prima ho le bana ke ka kene krante ke kana ne o ibatla lotula thapela morena morena ke o sabela ntshitse ne nalo jolo ka bana ne o na santse a ntibe ka bogabale na sianda ndlofu fela pa motsetse bolo e tla jolo ka lia mo ben ben ke ka bolo lia mo ben o ibella pidi nyana manini o na batla thandolo nkosi nko e nyana impala jolo hana mo yanteng o teng ka bana siba tibani wa etsula ka bana roman ne williams e bile ke na bolo ba enka ba isia ka bana ka ntlo etini ka bana ka mlengo ka botshaba tsatsi tebo mo ko ena o isia mana hantle fela ne re ke bona ke ba o Sundowns impa mona chapala fatso tu papa ditso le pele e bile yalla pa Otiposo, come on, Liam Ben, Otiposo, come on, Hunter Fella Amazulu, Le Bapetin, one among Hampi, Metsutunga, Emashime, Mabedi. Anonymous Medi Carolina Capatire Mashmane, Anonymous Medi Carolina, Ya Bu Yapili, Ya Papadi, Hopulare, Mona Mamedi, Sapatana Tepedi, Seba Palanchena, Akimoteng, Sapasa Mamisan also at Tibore, Sibata, Celestiniani, Harabapisa, Lecapasana Amazulu, Amazulu, Cessin Salipate, Nan Lidimotena Taholo, Capasin Salipate, Tahulu, Ka Dilimo, and Quarmona Africa Bora, Riatibore Sandonsa, Ila Tewakaslemosa Security, Mahorbong, Mashuma Supilenga, Elinghore, Kamanso. Kamanika Maraba start hona ka kwano kamanika motseng wa Pretoria tshwaneng ya Mamelodi di le motse ka bantse bashume a mahlano ana le metse tseletseng tse fitineng ati haile amazulu yona mo Mamelodi ile ya hla ya thewa hantle fela ile ya hla ya thewa hantle fela ka selemo sa sekiti makhulu rbonga bashume a mararo ana le metse medi hantle ka 1932 dilimo di mashume a rbonga ana le metse emine so passena se tewe mika nako eo sine sibitswa ka gore ke Royal Zulu Conquerors kana ko eo har bone he bolo ke ne bolo ya ta bolo ke se bile bantsi le jalo eng kwa ka kwa no ka mo ka bo prima go le bana ke hen temo mo kwena ne o re tlo bana ke le bona lo ka e o isi amane mo rao nyana hanyane fela ne e si iphelele re ke bona ke mang ka re ke na mo nena basati nne hele o tiu ka passa mo le Sundowns noto amazulu ne karlo ke ya pele ya papadi metso tso runa e mashume amane ana le metso medi karlo nyana ya pele ya papadi har bona ke na bole betla jalo eng kwa mo rao nyana kwa mo na ka lo tla ha ka mane crunch ke ka nne ntsa ba super arba na ba se tlo honga we ba tla la hay kamane si pelele mkhulisene antsa ba ja po ka tsana ka ne ba tla ba khobe ka le ma Sundowns e mathaka di present tse ba shume a ma supileng ana le metsu medi papa di nyana tsatsina ka jeno haile amazulu e tshwere tse ba shume a ma mabedi ana le metsu robedi karlo nyana ya pele ya papa di re bone ka mane si pen on ka bolo ka bane o batla lotla khosa khosa kiwo o ine letsa monaudi wa le botho e leng Ronald Williamson on tsa bolo ka bane krante ka no itlola ka bahlane mo lengwe ka bo prima ka mane mo rena ne a mletsa bolo hape ke ene wa tla 1-2 impala jo le ke ene bo le betsa alone khuta ka bolo ka maneka hana mupa ibile chapala fatsi ibile hantentene e ke monena ya chapala tsen fatsi ka kwano ka monengo ka bo prima atini makoko makokula e ke na ya utlile mohloko atini

0: Matlokola a karete etsehla ya pele ya letsatsi ya pele ya Sundowns e fuwa kamane yena Siphelele Mkhulise e newa kamane yena Siphelele Mkhulise fuwa karete etsehla kamane Siphelele Mkhulise e ka nna yalla neng ka paneng re tla bona he hore na nako e tlabeng e senyegile ke kae karolong yena ya pele ya papadi hobaneng ke dutse hantle fela metsotsong e mashome a mane a nang le metso e mehlano hantle mo mamedi re dutse metsotsong ya mashome a mane a nang le metso e mehlano karolong yena ya pele ya papadi bolo e santsaneng ya misitswe jalo hopola gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns kgato la go qetela ga ba ne ba gapa leke enang e ne le ka lemosane kapa setlha sane sa 2024-2025 ka nako eo ba neng ba tlhile ba e gapile makgetlo a robedi ka tatelelano jwale mme ke ka tsela eo he tlhopha sena se ileng sa sebetsa ka teng ga e le tlhopha sa AmaZulu Chiefs bonneteng bona ga ba soka ba gapa leke enang ga e sa le tloa ka selemo sa 1996 mme o tla gopola gore ke ga nngwe fela AmaZulu mo bakileng ba gapa leke yena ya professionale ga nka kae bja jalo ke pele e bitswa PSL ke ka nako eo ga e sa tsaneng e bitswa NPSL e ne le ka selemo sane sa 1972 e leng gore ka 1972 ka nako eo ga ba neng ba gapa mogope ono ga nngwe fela eo bitswa ka gore ke NPSL hantle fela mo mamedi ya rategang go ekeditswe metsotso e medi karolo ke ya pele ya papadi mme Sundowns e batla e gateletse ka lebaka la gobaneng di-offside tsa bona di nne kao fela ga e le AmaZulu bona ke kgetlo nyana le ka bang le le leng go ya ka mokgo ke bonang ka teng jale he kapa kere AmaZulu ke makgetlo a mane Sundowns ga e so ka ba le offside ga re bone ke yane bolo ebile o thwe ga e tswela ka ntle jalo o thwe ga e be ya rona setlhopha sa Mamelodi Sundowns ga e be bolo e kenang jalo banna e le tatlhelo kamane ka molengo ka botšhabatsatsi lepiong le letsiadi la Sundowns ga e be bolo e kenang le tatlhelo kamane ka botšhabatsatsi lepiong le letsiadi la Sundowns e ka nna yalla neng kapa neng phala e ka nna yalla neng kapa neng a latlhela kamane gantle fela itse ga ba e latlhela jalo he kamane Leon Arwainka yalla phala kgatola pele yalla kgatola bobedi phala yam mo nghadi ya mongadi gasa e le phalabolelang gore banna ba eso le bapetse metsotso ya lona e fedile e fela jalo e le gore ke two tlhopha sa Mamelodi Sundowns e le not tlhopha sa AmaZulu ntlha ya Mamelodi Sundowns gantle fela ya pele e kene jalo metsotsong ya mashome a mabedi a nang le metso e le mehlano e kena jalo ka yena Brian Leon gantle fela mmehe ya ba kamane tebo mo koena le yena o tlaba ntlha e ntle bona ba e sale ka ntle o segeqe sa di-18 ya e bitswa ka gare e ba two tlhopha sa Sundowns noto se setlhopha sena sa AmaZulu re tlo ya papatso mo mamedi nakong yena e re leng go yona mme gang fela ga kgaitsedi ya motho a qeto bapola papatso o tlabe a kena ke bua jalo ka Ernest Makhaya a tla re a lele papadi ena a re akageletse yona karolong yena ya teng ya pele kgaitsedi
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: e fumaneha bophara botlhe ba Free State le Northwest Constant Welcom Flexdorp re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le laybuy re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki o ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756 072-736-2756 Simunye Tombstone e tla o sebeletsa
3: Kolong ya ka ke sa le moshanyana karungwa o ya ga setlamanaheng se phekolang cancer mme setlama sena hona jwale re se re se sebedisa sebitswa Bullet Herbal Remedies Bulete pekula chensa ele mofisi. Hepisi ele lebanda. Majwana kanyoko le di piong. Ele kidney stone. Di fibrates ele nisa. Mosiso chesang. Bulete fisa bula irichoro. Ebe hoba hamonate. Mosiso hamonate joaro. Bulete uka fumana Bloemfontein. Setopo sa majaka tata ho metumi. Le empelo moti shop. Le ho austato mohokare. Botsabelo didi. Lady Brand, Tofo Trading, Pelabang. Le Golden Supermarket, Hona Lady Brand. Le Velcom, Menis, Lucky Boy Motishop. Le Tropenya Velcom, Lucky Boy Motishop. Le House Lily, Soweto, Dobsonville. Setrata Gile Twaba, Pela Police Station. Mema le Babo Julia Selau, Soweto, Dobsonville, Mkodi Street, 1043. Ha ubata di Kagisizu. Le Zeta Ho, +266 56 99 1481.
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
5: Di papadi police di FM.
0: Ke le bogetse di aka re ya ho Ernest.
6: Wana me ha karolo yena ya pele ya papadi mitsunge ma shume a mane a metsi mihlano re bone Mamelodi Sundowns ba le taolo e kgolo papadi yena jolo ka kile ka hlalosa me ha o sheba o fumana hore se papadi sena Cassius Mailula ha mmoho le mkhulise ke di papadi tse bang letsa dintho di be bonolo haholo Mamelodi Sundowns ka karolo ya hlopha sena sa Mazulu ho bane ke nana gore papadi tse ba pala moleng o ba re mbalebala hlopheng sena sa Mazulu di shebile di papadi tse jolo ka botebo ho Mokwena e le hona hore di tletse ba thibele empa ho a bona hore kgatlamelo e bang Cassius Mailula o na le yona hlopheng sena sa Mamelodi Sundowns e ba sebeletsa haholo amazulu ha ba so kgone ho sebedisa athene makokolo ga tsena e nepaetseng mme seno se etsa gore o be thata go bona gore ba ka fitlha karolong e kotsi ka ya tlhopha seno sa Mamelodi Sundowns mme Mamelodi Sundowns e kgona gore e tle gape dibolo tse bang di ya ka karolong ya tsona ga bonolo mme dibolo tseno ga di fitlhe o sebapadi sena Thando Lonkosi Ngwenya e le sebapadi se o tlhalositseng gore se tlhabe dintlha tse tlhano go fitlhela ga kana selemong sena sa dipapadi bakeng sa tlhopha sena sa Mazulu mme karolong ya bobedi ya papadi re tla bona Mamelodi Sundowns e ntse e tswela pele go jalo ka mo e qetetseng teng karolong ya pele ya papadi o bane ke se tlhopha ka nnete se ikemiseditseng gore se tlhole papadi ena jwang kapa jwang mme di diphetho tseo Mamelodi Sundowns e ka di etsang bo Hiram Raiders ba teng bane bankeng mme ke dibapadi tse bang di ka lematsa sehlopha sena sa Mazulu karolong ya bobedi ya papadi ga re tsebe ga gore na Mazulu e tla ba le dikarabo diputsong tse bang e tla di botswa ke tlhopha seno sa Mamelodi Sundowns.
7: Puleli eo kgaitsedi ya ka ge tla kopana ka golong ya bobedi ya gaswa ke re
0: o tla ba jwalo kgaitsedi ya motho
7: a se mowe
0: eithada
7: Mamidi iri ki buele ki di amohele le nna tsena dithapo ha metsotso ile mashuma mabedi metso me ga go ka moga gore ena ya bogobedi metsotso nya mashuma mabedi metso metlano re tlabe re kena kgwebong go bane ba ha bo hlatswa bo moetlo ki buele kutlwana Dr. Tantsi Bekeng ena o go fupareletse ditaba tsa mofuta ofeng e be ka moga ho mona he ke dumela ke tlabe ke lokela gore ke khutlele ka golong ya bobedi ya gaso ya papadi ya bolo ke la boga go bekeng la boga go le kgwedi ena phatwe pepile matsatsi a mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng ke kgwedi ya bobedi ya selemo sena sa dikiti tse pedi mashuma mabedi ana le metso e tsheletseng ntswa ke ke nna monga le pitso tshebeletso ke le sedi re mmo ke le bitso la lenaneo e re ke etse tsena fela be sentse ke tlo kopana le baiti baka
5: tshebeletso e ratwa le sedi FM
7: ha se mo he tshebeletso ke le sedi FM ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa hao mollelwa wa sechaba be sentse bile ke amohela Dr. Tantsi o santsa le teng ka kwano Dr. Dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi
8: mentswa ke khotso
7: o phetse jwang Dr.
8: a eme tso hle di aperedoka
7: ke a bona
8: wena mmamedihle re go dumedise lape mono mo o leng hona teng ke Dr. Tantsi jwalo ka mehlahle wena mmamedi gena le mme kwano mohaleng ha re monke go gorna ena o go tshwaretse dife ke ka jeno fela re moetlo wa sotho wa tseba ke regile hlahiswa tsena tsa eno beke e fitile ngwana ka a kula ile mokudi ya mobe ke ka jeno fela o thuseile mme wa ngugwa
9: wa ngugwa mme e anta ntate.
8: Ke ka jeno fela mme ha re hela monna moetlo ke rekile mogiana be gift le ngwana a kula. Empa o thuseile ke a leboa. Ngwana botlhata ba ne le bofe?
9: Mm, ko go nana le ntlhang. E mo dutse le fetsa le mo pa ke ntsa matswele.
8: Eh.
9: Ya nyo lo wa iko ka idula mmetso. A go a khapha ka metsi ke mo betse metsi a fofunyana. Ke a tshetse le tswai. A go a khapha ne hana ho tswa.
8: Ae bo ngwane wa ka ba le modikae? A ka ba le modikae ngwane o?
9: Di 18 ntate o tshwara sa bo 19 go sketa go dinya go ya le sume sa bo 19.
8: Hm. Vele ntwe ne mo nyolosa e motheosa. O ile wa matla moriana ofe?
9: Ntate ke la ka pota na se ke mo no ke batla ha bo mo etlo ba sotlo. Ka se se se le le itlo go go bona hantso batla.
8: Eh.
9: Ya la nyene ne ke go ka ke fumana nne ka mono ha ke mo tsebile le bitso la ha nka ba ka mo go tsena ne ke ga tibe re go ke mpa ke le ka ha ne se le late di dikolo ikgontsi ya be le gore ka nete ke tsha ke mo tlhalosetsa botlhata ba ngwana a mpotsa dilemo ka mokwetsa a re go nna ke se jiswa ka ga men tena ya ngwana ke le ke bona ka ke sona go bani e se e mo tshwere di kgwedi yo go e mo qadile le mo se seng ke go tsona se la ke le letse kgwedi
8: mo jale wa mo rekela mo giana ofe
9: ka mo rekela sejiso le hlatswa
8: mme ngwana o nule me hlatswa le sejiso be gifteleng fela e le mokudi a mobe re bua tsena ngwana o thuseile
9: ntate o thuseile e bile o khutlela mme le ngwa ha ya katile
8: yo mese ka le ba kana go re lebuile a holo wena mmamedi ke tse o hemempini re bua ka matsatsi fela fela o se a thuseile wena mmamedi hle hla iswa tsena di a fumane ya hohle mo leng hona teng re boetse re na le khombo yana ya mahlono no ntho tsa ho haditsa mai hantle re na le bo mahlaba 3 bo mahlaba 4 wena mmamedi ga le hlaisa tsena di a fumane ya hohle mo leng hona teng a thaya loka kwano he ka bulung fountain batho batho mono hlaisa tsena di a fumane ke ke hlatswa wena mmamedi ke hlaisa se o bona lang se fela ka bongata bona ba haisa tsomedze boka man he ka binone hlatswa e fedile boka mona ka mona ka thabantshu Dr. Medzo hela monna moetlo ti sa hlatswa me di tla ba tembe ke tlang ka laboratory lona batho ba binone hlaisa tsena di ba teng he be ke tlang laboratory ka mono ke ukile hore di fedile a thuka kwano he batho batho mono le thola ka mona ka Tlokland gena le mema tshepang ka mona ka Bethlehem 5 star supermarket o tla thola ka poka man he ka Bucks Cosmetics elte thola a thuka mana ka qwaqwa he na le dimolo mono hlaisa tsena di a fumane ya ka mona ka Postroom ka mo go tshwana hlatswa inzeli teng he o masewenge le mono ka go starta African Herbal ke teng Flexstop African Herbal mono he ke teng ka mona ka Randfontein ke teng ka station mall roadport thandabang dumun he moetlo wa basotho o teng a teka mane ka Durban he hlatswa ile a fela nako e telele empa e selteng he di bisintse tsa basotho sasrol gena le ntate tshepang o eme memo welcome he ra fola motho shop a teka mane ka matatiela lona batho ba matatiela hlatswa ile a fela nako e telele a holo e selteng he malutimolo shop number 11 a teka mona ka Senegal ntate Alex o teng o di gaela pele le morao ka mona ka Ritz Ritz Herbal store re teng a te Frankfurt ka mo go tshwana re teng Hilbron ha mae mo he moetlo wa basuteng a teka Pietersteyn moetlo wa basuteng Hilbron Ritz re ka mane ka ha mae mae a te Harry Smith Bucks cosmetic reading a teka mona ka Fixberg he zira bantu mono he re teng ka mora textene tsa losotho ka botshabelo ka mane he motho pharmacy paris ka mogotshanang re teng le sedi motho shop a teka mona ka Botterville galela ka Botterville ka mono he gena le me Francine he ka mono ka renkeng o se re hlaiswa tsena tsa moetlo ba sotho a teka mona ka Rustenburg he ka mogotshanang moetlo o teng ka mona ka Rustenburg ke bona mamedi ke tla sheba ditabatsa ka hantle empa moetlo ba sotho ka mogotshwanang o teng a thika springs hope se re teng fene gente tuxedo moetlo ba sotho Nigeria gena nda de mofikeng bo ka mona ka ka Pretoria ga maka ba starte moetlo ba sotho a thika Rustenburg he black mode mono ge teng Maritzburg mo akoti motho shop moetlo ba sotho o teng no mogotsa gona di botlokwa ho lohle wena mamedi a go re tshware ho 078 331 20 ibe 82 lo WhatsApp man he o ka re letsetsa mono 078 331 20 ibe 82 o tla thola hlaisa tsohle tsa rona he ha o ka bua le rona WhatsApp mono he wena mamedi 078 331 20 ibe 82 ke tsona he di nomoro tsa moetlo wa basotho mentswa ke ya hlokomela rao metsusu e se e jile mabedi ha go kopana be ke tlang ka go tshwana mamelihle bo isa ha re no hlatswa re sebedise combo ntho di be sharp
7: Dr. Tantsikile bo ile re tla tsena nako nyetla
8: ke o taba
7: ga simo

0: Mamedi ke le hula hlabo ka uta ke di atura ntho mamedi ere ke bone na ke khutlela ho kgaitsedi ya ka pule dieu ba ke nsa ka holo ya bobedi ya gaso eo ya papadi ya bolo ke ya se ya pin onat o tsaya ke ba ke bula ka wana o ntho di luki o ntso tsiaje o tsiaje a ke bo e o ka mo re re mutle ntho di lukile ka lehlako keng lena lieu
1: kgaitse ya motho
0: ah ihlile ke ya bona ntho ba le di dutsi mo di tloka teng a ka ba ka utlwa le tshwele la ha ngwana mme re sebeletse nakong re bone na ntho di a re sebeletsa ka mokgwa se di fetutse ka teng mawa
1: ee a ka nnete o jalo kgaitsedi ya ka go bonala di lokile golo fela ka kwana
0: ee ke a gola ntho re ka e netefatsang ke bona e le gona ba kenang ka lebaleng o so ka utlwa ga nst o mo fumana ka tsela e otlolileng na re seke ra sokola
1: ee re tlhe ke mogwathe nst ngwana mme ke a gola wankutlwa jale e
2: ke utlwa ga monate ngwana mme ga ke tsebe wena wankutlwa ka mona
1: aa le nna ke utlwa ga monate ngwana mme ebileng ka re ga o bua tsenana ke utlwa e ka re ntse ke konya ke ko matsokere
2: taba di kopa
1: ka mokgwa le monate ka teng ntsa ke kgaitsedi yaka ke ya leboa he ke yona taba eno o tla gotela go nna kere
0: aa ke lebile ngwana mmene ke re re netefatse re se ka iketsa batho be e kareng jwale o ko bone motho o thola a nkile mokotlano o mogolo a nkile o lekaneng fela a ka gara ono a ba kentse wa tšhelete jale ga a lokela o lefe tshwanetse a e bule lebaloka o bula o mogolo a qalelele a ntshe ona gape ao motho wa modimo a mpa tshwara sepatšhe seo ka letshwale ne ke batlatle re lotomang ya dintho a ntle go utlwa gobane brinest yena o ne a utlwa wena empa e le wena o ne o sa utlwa ena jale ka tšhe ke a bona a na thusa fetose dintho re bua puo ya radio ya metšhini o tho ke di-ti for
1: go jalo kgaitsedi yaka o jalo
0: sa utlwisitse ka bona ntho ke dithae kgaitsedi yaka ke bona gore ko o neeletse tsotlhe re se ke sekebe ka tlhola ke senyana kwa letho wirr
1: e re kolebo jalo kgaitsedi ya motho gantle fela momedi wa ka ya rategang a kenke nako le motsotso ona ke tla ke boemadume ko dumedise jalo karolong ena ya rona ya bobedi ya papadi e sentseng ebileng e keta o thagoa gantle fela e le wa two tlhopha sa Mamelodi Sundowns e le noto yona kamane amazulu re bona amazulu ba gutla ka ntlha e ntle bona ba e sa le mamedi tlhabua kamane kena e tlhabua kena monna kileng ka bua ka ena gantle e leng thando le nkosi ngwenya nakong ye ka tlase fela go metsotswana ke ketao tsena yaba goba lebolo e tswang kamane ka molengwe ka botšhabatsatsi ba e koba jalo karolong ya 18 ya bame wetsa phoso kamane madibongwe kgosa a e fosa bolo yeo e le bolo e neng e kojue ka botlhale kena hana mopa yaba wenka ka leotule le tshiadi kamane ke bua jalo ka setheka monne na thando le nkosi ngwenya a e bea ka gare ke ntlha ya gae ya bone jale kwane mona leteng ya rona ya betway ya premiership ka tlase fela go motsotso ona o retedileng papadina ka yona nst ngwana mme ke eno ge ntlha e sentse ke ene kwano phoso ya Mamelodi Sundowns ebile o kae mabapi le ntlha eo
2: lebota le morao ngwana mme bogareng malebongwe kgosa o na lokela gore a tle a tshole bolo eno empa ga ore wa sheba ka tsela eo a mazolo e kadileng ka yona o fumana gore ryan namoko ke sebapale seo le se tsebang gore se bapala morao empa se sebapalela mane moleng o bogareng balebala mme seno se ka nna sa fa tlhopa sena sa mazolo monyetla gore seke se tlaselo bane ke sebapadi se ratang o korotetsa dibolo le re abiwa ka thando lekosikwenya gore dibolo a di fitlhiwe yena karolo yane ya pele ya papadi empa go a bonala gore ebanga gana motho a ka nna a korobetsa bolo tseno ga e lewe mo botle ngwenya ke sebapadi se banga se ka lematsa tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns le gore se tle se gotlisetse setlhopha sa mazolo papadi
1: ga re le bojalo ka kape kgolo gantle fela tshebeletso ke a lesedi mo mamedi two Sundowns no one and amazulu bole rotha mane tlhong ya gae kamane e ne lena kamane ne le tharifa lefelis empela jalo ke ena ba bankela bolo Sundowns ya gotla bolo kamane gantle fela ka lotlola Matthews weng ka jalo batlan leon empela jalo wa itlelelan ke ane yaka jalo rhaka ya itlela ka thuko mekwallo ya itlela ka thuko mekwallo kamane sianda ndlofu a motlola kamane sianda ndlofu mo mamedi ya motlola gantle fela sianda ndofu ye ikela ka thoko go me kwalone ene nna tiwa Mamelodi Sundowns one ama zulu letsa tsing lena la ka jeno re tla tle re bona rona ena papadi he e tla tsamaya ka tsela ya mofito ofing he re bone fela rona e tla sebetsa jang ena papadi e re na le metsotso medi karolong ena ya bobedi ya papadi e setswetse pelene ya tabolo ka bane e ne sentse bile tsena jalo ka lo tla tshigena ala ena e se mo raunya bo re ba bala jalo ke ba phamisane bolo tele le mpala jalo ya motlola ka kwano ya motlola monena elenga atini mako makokula atini mako makokula ya motlola ona reile bolo fela e tsela ka thuko mikollo metso tsorona miraro karolo nyana ya pile ya papadi metso tsorona tsena e miraro he karolo nyana ya pile ya papadi ele tu sundowns of one amazulu harbone tsiane bolo ya tso sundowns bile ya la pala o tue ay khutele miraro hape he ka mona sundowns eta tso hantle ka mana tsena ronon williams o tla tso hantle mona wa ronon williams o tla tso ka mana ronon williams juka pala illa akitse rona be mla tipo fejwane fela he har bone ka kwano mali bongo khosa bone tsa phala ka mane mong hadiye gasa ore bona dia mo khanmelang bolo ore ha tene he mono ka mona mona iso khosa ha itlo sa ke bone tele le ba na ba le tswa shebile ka mane liona e fa tsi ka mane pala jore ke ane bolo khuta ka mane ka riata ne ho ina tsala har bone keo ha mi sa bone tele le em pala jalo ha una bo ya tenga enkwa ka mane ke stiwa tibane esa sundowns ronwen williams wainka situatiba ne sama mil sundowns ronwen williams wainka ke wa la sala ka letso home bolo tele ban na ban letso ba shebile ne e pra jalo ka mane ndo fuma mutela bolo bonolo a khuta bolo ba ba ka mane bone inkwa ka mane ke metu sem metu sikeo o ba talion karlo nya leitini e pra jalo ya mosola ka mane prime leon ya mosola ka mane prime leon amile ne rebile ha botu ko pela kisba pa disa to ke na karlo nya pilin ele nya ka mane kigen alen ala meile murtibile ha botu ko ala tela ka kwano ka mane pa waza basedin ibile rota ba ba ba chen ba isem romana lutula chekana onka bolo ka mane chekana ke wisi ka kwano ka motsiyo o ba talo tula ka kwano mone no mali bongo ene mali bongo ba mletsa bolo pe ka mane kibasa na kibasa din ila jolo ke ne bolo beta jolo ne inku ka mane murrawo ita jolo ka krente chekana ne wa inka ka mane kewo wa ina letsa siti batiwa ne sahabo ka rono nyare itini sahabo ne ile nyana ka mane Williams aibile ke ne bore mbare bana inku ka kwano ita jolo hanta pela ka ndofu dar jolo ke ne bolo beta jolo aisiam ro nyana mane mtofu ne wi ba talo tula ka mane murrena murrena ke unsa bolo bata chekana chekana ke ne tsa ka kwano ka bolo ka prima bale bongo e khosa khosa ke nka bolo ka mana rubana ba se tonga ke le bone onka bolo ka mana ke re sebile ntse tsone tsa chekana chekana ke se bile ntse lena har bona mkhuliso mkhuliso ke onka bolo ne tsa chekana chekana wa ntse lena pala jolo tsane ka mana tebo mko ene ne tsa tsiba tibane ho tla ka bolo ene tsa ka mana tebo mko ene hape mko ene ke wa retlo ka bolo yeo ho re tomba na ke le bona lokai ya sundowns ale ka tsena ka bolo ka kwano e tla tlo ka lo tlai ka mana Matthews Matthews wen tsa jolo e rota kwano mona bravo tebo mko ene ne o ba tla basadini basadini wen tsa Matthews ka kwano ka mlo ka prima ne e pala jolo ba tsena lo tu la jolo tsane bolo ya funka pe ka tebo mko ene wi siam ro nya na hanyane wi ne tsa ka mana chekana chekana har bone ka bana mkhuliso ne khuliso ke ka bana ka bana ne o se bile tsite ya ka jolo ka bana har bone ya mathelo ne e ka ka bana ka tsaba tsatsi bona ntofu bona ntofu ka bana bona bona bona ka tu kwara Webiakare Mitsutsunga Hanta pele mashumo marara masanu ana nne mutsulumunga Webiakare jwalo ka mane Tashrik Matthews autwa ka le tshile ka mane sithiba tibane sase ka pasa mazulu hapele hapele hape Wilfred Kouasi hore ya mopema noti e mopeme hararo kwentse phoso bromani yena se ba palisena nne ene nge chicken alen wana nne hati se refela rona na kwa ka yeme joanga letsa tsine na ka jeno hati re nke pelo bana mitu tsine na ka mitu tsine me di pela re tla re nke pela jolo bana mitu tsine me di ke tla be tsiya mane ho mabentele ho khaitse di aka nkhaina itlile joang ya sundowns
2: wana nne ke na hana hore ma sa pasena sa mazulu se la shile papadi ena ho ba ne ke nana hore ka mora hore ba tla ba shabela tshayani ya bona pele ba na ba mazulu ba tla ba le taolo e itseng mo hlo mutsiwe le shume e le shume le tlhile hlano impact bonu ba etsa phoso ka se papadi se hlang bankeng le se papadi se ke nana hore mo kwetlisi o se ke ditse hore se tlo tsa botitso le boteng le morao la tshapaseng sa mazulu impact bonu mo le tsaka o se ke tsa papadi impact re bona se khata se o ma le tsana o se ba kala ka sona se ntse se tsana hantle le se khata se o ma le ba se bontsha ka rolong ya ne ya pele ya papadi
1: are bona ba bona ntla hape a bona mpala jola ba sula kamane Brian Leon ona phetshile ka yona ka bogabane bona ba isale ka bane Brian Leon ona phetshile ka yona ka bane ka bogabane bona ba isale ka bane Brian Leon ele hantle fela 3 tsapa sa mamelisa nonsa ele 1 amazulu mehe haule jolo mamedi metsutsunyana e mashuma mahlano no metsumedi karolonyana ya bobedi ya papa ditse mane papitsa khaso ho ntswaki
0: ke le buile haholo pule le yo mamedi ha mphatswana valo ke tlolokela ke kopane le bana ba digabane herbalist ke na le ntate semana makakwano go tlwana go fupageletse dife baking ena baking sa mo mamedi ntate semana madumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi
3: khotso khotso hlemetswa ke sentse ke re marume ho mamedi wa lesedi ka dikanta tsena tsohle ho hle mo mametseng lesedi a le hona teng wana mamedi ya motle ge hla officeng ye kgolokgolo yaane ya bodi kgabane ha ba le studio na mamedi ya motle office ye hla isa meriana e matla matla ka tsela e getheileng re bua ka moriana o matla o bitswang segeledi super healthcare moriana o tla o thusa wana mamedi ya motle ho beha tswekere le high blood taolo mmeleng wa hao mono wana mamedi ya motle moriana o tla o thusa ho nyolla masole a na hao a mmele ho ga itwanele mafung a ka ho kenang wana mamedi a motle re boetse hape moriana ona wa segeledi ka o thusa ha ona le bothata ba stroke bothata ba modikwa dikwane bothata ba pelo wana mamedi a motle segeledi super health care se hlatswa dipio wana mamedi a motle se chata ona majana ona dipio e ka sitana le a senya ka mono ka ha ga senya ka mono wana mamedi a motle mo sesoano mo sehla mo seso ke ke wa opeteletsa e ba pale ya maobane ka segeledi super health care segeledi super health care se pekula se jiso thabe wana mamedi a motle se tla o thusa ka bothata ba ne ba di alsa bothata ba acid melengwa ha mono ke pheko ya segabe se masapong manonyeletso le mangole a ne a go guang mesifa yeno yo honyelang ka segeledi super health care e ba pali ya maobane segeledi super health care bothata ba ne ba pelo bothata ba leleta e ba pali ya maobane sebe se tla o thusa ho hlatswa pelo go beleta katso ye ntle ya di joana mamedi ya motle mamedi e ka bona le bothata ba botsikinyane magopo di hloba ka paona mashwa le go kileno le tlitsang ka mono ka bothunga na mamedi ya motle di tshirisa ke tsere mongko monato sebedi sa segeledi super health care se tla o thusa segeledi ke mampuri wa pheko e ikgethang ya lefule na la mofetse ka mefuta yotlhe wana mamedi ya motle sebedi se tla o thusa go hlatswa madi go bula methapo ya gago wana mamedi ya motle ke ge letlalo la gago le be boreletsana bo botle go ba go sebedi sa segeledi super health care se ntsha tlhala ya popelo ka metso wena kgaitsedi yaka o dutswa ke di-period pain ke ge gago ya dinakong o ba mokudi sebedi sa segeledi super health care se tla o thusa go laola dinako tseno tsa gago wana mamedi ya motle tse sa tsitsang e ka bona le bothata o la ka wa thola miscarriage o na le bothata ga o thole masea ga o thole ngwana ga o thole thagi sebedisa ya segeledi super health care ke moriana o ne paetseng bakeng sa go o thusa sebeletse se phekola le banta diso magopo e ka sitana le mathopa mmeleng wa gao mono wena mamedi ya motle segeledi sena se fana ka maatla mmeleng wa gao mono wena mamedi ya motle dithipa tsane tse ntsitsi ke re kgotso e kebe teng ka ga lelapa sebedisa segeledi super health care re bua ka segeletsana sa bana moriana o maatlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono moriana o bolagang manyua o a ntshang mmeleng wa ngwana mono wena mamedi ya motle seboetse gape segeletsana sena sa bana se ntsha leleta lebe se tsilana e ka sitana le oetsa ngwaneo a ja le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe segeletsana sa bana se phekola lebadi ditlapedi diso magopo e ka sitana le letswejane ngwaneng mono le gorana go laola motšhiso ngwaneng mono ngwana ya nwang segeletsana sa bana mamedi ya motle ga a tlole metlhala ke bue gape ka letswai le e tsangme ka lemetlholo letswai la tsela tshweu ke re ga e ba o batla mosebetsi o re go lekane ka tshotlego sebedisa letswai la tsela tshweu le tla o thusa go tlatswa senyama seno sekreto mmeleng wa gao mono ke re mosebetsi o tla o thola wena mamedi ya motle letswai la tsela tseo le tla o thusa wena mamedi ya motle le ga o sokodiswa ke di-relationship ke re o rekile tsotlhe wena kgaitsedi yaka ka matlhale ya gago relationship ga di last sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa ba o kentse pofolo o retise setswai lena la tsela tseo le tlo gotlisa seretisane sa gago sa botho wena mamedi ya motle letswalo le ne le botlhoko le kang ga le fitlha o ka phaphatheya sebedisa letswai la tsela tsweu ditogo tseno tse mpe bo spiritual husband e tla bapadi ya maobane ga o sebedisa letswai lena la tsela tshweu ngwaneso wa sekolo ke re mosebetsi gago ga o gatlise sekolo modutse o tlwa ke letswalo le botlhoko ga o mamele sobile e ka o motho e kang o fapane tlhogo gathe ba o tsamaisa le phofolo letswai la tsela tshweu le ntse le le teng le sebedise le tla o thusa wena mamedi ya motle ke re tšhelete e tswa dipakeng tsa menwana mona ke re tšhelete tsa gago di fasitse kgobe ya gago e emetsi letswai la tsela tshweu ke moolo wa kgobeng yono ya gago maoto ano a botsikinyane mmele ono o botsikinyane ke ditogomo sebedisa letswai la tsela tseo ke re letswai la tsela tseo ke mabusetsa le busetsa meleko go beng ba yona ba o kwetse dipono ditogo di sedisalela mesamong sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa mamedi ditlhagiswa tsena tsa gona o tlo o di fumana lesotho le south africa empa go botlhokwa kore o nke dinomogo tsa gona ke tsena o tlo o go tshware 072 072 020 2371 072 020 2371. Ibile dina lo WhatsApp +266 62 12 06 62 +266 62 12 06 62 kare 072 020 2371 mamari a motla ke ga o le jo be ke kena be ka mo trading simone le China Cajun ke ha o batla o rekisa o tla di fumana ka bongata ka stoko ge le tsetse dingwe mo go ntse ke tlotla ke di bitsa ke di bitsela o ketela 072 020 2371 072 020 2371 +266 62 12 06 62 Kare +266 62 12 06 62 Menzaki.
0: Nta this madam.
3: Hagile bo mmaka.
0: Ke le buile ha holo ha re tiane hape beking etla.
3: Ke le bomme.
0: Ha se mo hema meti ke be sentse bile ke le tipa tipa ke tla ka mona ke a gutla.
4: E bang ona na hore ke ka wa khona le fella le kwetha. Na na hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
1: Ke le boa khaitse demoto hantle pela tsebeletso nge ya lesedi mabedi wa ka ya rate ha nga re kopana jalo hantle ne e karolo nyana ya bobedi ya papadi e se mathile jalo metsotso e mashume a le shume le metsumehlano hantle mo mamedi e le papadi e le note ka patere 3 Sundowns e le 1 AmaZulu me ha re tsheba jalo he Sundowns ba ntse poso ka kwano ka monengwe ka prima ho le bala me bolo e hlongwe fatshe e hlongwe jalo ke AmaZulu ha re bone tsana ba ikwa ba bolo tselele impela jalo ba hana ba itshula ka matla ba ho lebile tsela ka ntlo Haide Huku, itsula jola kamane kena Basadin, itsula kamane Rian, eka patiri kimonena Yelinya na fawaza Basadin Latarsile arraide Latarsile arraide, arraide bolente Eka kwano kamane ngokabu prima Hulibana, harbone kamane Rian Hanamup, otetusa bolo Kamane ka burra, buchapatati Kiwai kwa mabone telele, karunya de chini Mpala jolo, hana kamane baitsula kamane kine Ene, ene lena kamane Kiwa jolo ka, eka ronwene Mpala jolo ya pama flaha Jale o tsebe hona le ntwetse ntse ke sheba ka thuko ka kwano hona le ntwetse ntse ke sheba ka bona ka thuko mo mamedi hona le ntho ntse ke sheba ka kwano ka thuko ke le ka o sheba fela hore hona le petuo e tsa etseng ke nka litho ke le lahlela ka mona ke nka litho ke le lahlela ka kwano jale ke a tlokomela hore hona le petuo e tsa etseng ya Sundowns moteng re bone jalo ho tsena ka bane Marcelo Alenden ho tswa yena Chase Mailula re bone pele jalo tsola kantle ene le bolo ya motlongwa fatshe hape ya setlhopha sa AmaZulu ngwana mme ha re shebe fela gore phetho yena e tsaetseng e ketangwe bona ya Marcelo Alende le Chase Mailula ka nnete karolong ya pila papadi Chase ha iphumana tshwara bolo ha golo jalo kgan re motlwaetse ha re bone huku yena ke ane ka bana gana mopa oe kwa ba impela jalo oe nka ka mane Ronwen Williams ha se mone leng re retlwaetse a sa bona hale hakalo empa karolong ya pila papadi Chebo neteng ha re ya bona a tshwara bolo kgapegapetsa ke bo jalo ka Chase Mailula mme ha ke yena karolong ya bedi ya papadi mokotlisi mongadi Miguel Cardoso o ile a nka katswa gore a tla mobele ka thuko ka pamontse ba ke sa hai wa kena Marcelo Alende o na na rumotse mo phetho ye e ka thusa mola o bo harimba le bala Juan Pepe sa Sundowns re se bile hore ho kene mapala hare ho tswile mapala pele
2: ngwana mme ke nagana gore Mamelodi Sundowns e batla go fetola mawa gobane ke dibapadi tse pedi tse ebang di ile tsa kala setlheng sane sa Mamelodi Sundowns di bapadi di tse bapalang pele di diforose Brian le yone gammo le Cassius Mailula, mme ke ile ka bua ka botlhokwa ba Cassius Mailula go bua nnete karolong yane ya pele ya bapadi gore bogolo gagolo gobane sebapadi se bangwe se ile sa bapala golo le Mkhulise empahe re a bona gore mokwetisi o batla go fetola mawa o batla go wetsa bokone gona a tse bonnete ba gore go na le botsitso moleng o fareng balebala setlheng seno sa Mamelodi Sundowns e bile gona go thibela tlhopha sa mazulu re se fumane ntlha ya bobedi, mme ke nagana gore Brian Leone ke ena fele a seng a tla bapala e le forose tlhopheng seno sa Mamelodi Sundowns.
1: Ha re bone ke ena bolo ka kwano ka molengwe ka bophirima go lebala ge ke yane sa nnaose ba phamisa boletelele ya mathelo ka mane Brian Leone Leone keo ba rata lotula gae rata lotula gae ka kwano ke monena a rata lotula gae ka kwano ke bajalo ka a Sandile Mthethwa rata lotula gae ka mane Sandile Mthethwa rata lotula gae ka mane Sandile Mthethwa e ba bolo ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns e tla ba huku ga ke sheba ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns, mme sebapadi sena sa brasa Sandile Mthethwa ke mongwe wa dibapadi tse lelele gagolo tselelele gagolo setlhopheng sa Mazulu Moraomane. Jwale ga re shebege huku ena ya tloswa ka kwano ka mona ka hukung e ka borra bophirima ga re bona ke ane Alende o tla e tlosa bolo keo kapa ke a rebo keo sa belentsitsen ga re jalo ka mona Basadin onka bolo ka mona Basadin o e koma boletelele empela jalo ba gana morago ebile ke ene e tla jalo ka kwano e tla jalo ka lotlwa Athini Makukula empela jalo ba mefa tsotheposo otheposo ka mono otheposo lona setlhopha sa Sundowns Marcelo Alende ebile o la fumana karete tsetlha pejana Marcelo Alende se le karete pedi tse tsetlha sepelele Mkhulise le ena o ile fumana karete pejana karolong ya pele ya papadi otheposo wena ka mono Leone le ene ebile ba fuwa karete tsetlha ga ke bua jalo ka karete tsetlha o bapetse mokapteni wa setlhopha sa Mazulu Hampe e leng Rian Hanamupa o fuwa karete tsetlha ka mane Brian Leone a fuwa karete tsetlha ke boraro ya letsatsi ke boraro ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke boraro ya letsatsi ke boraro ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ote haibe motlhongwa fatshe he wa lona ka mono setlhopha sa AmaZulu moleng o ka botšhabatsatsi moleng o ka botšhabatsatsi le pion lane le letsiadi mo setlhopha sa AmaZulu ba lebisang teng e ka ba dikgato tse ka bang tse masome a mararo go tlwa mane mekwalong ya Mamelodi Sundowns empa o yalela molengwane o iphapitang iphapita gantle fela le mola o ka botšhabatsatsi iphapita gantle fela le mola o ka botšhabatsatsi ga re bone bolo e tla tloswa e kena Hanamupa wenka ba phamisa boletelele karolong ya leitseneng pala le jalo hula ka ditlhoa ka mane nene Sundowns pala jalo keo gape gana ka manene e ne le kekanan fela jaane be feta bogalotso ya feta bogalotso ya batula ya batula ka kwano ya batula e motlola ka mane monna wa gampantšhwa ya motlola ka mane ebile o na re rrabolo o na re o rrabolo empa gothe gabe bone kenang banna baeso e le golki ka thago mekwalong ya Ronan Williams gabe bone kenang e le golki ka thago mekwalong ya Ronan Williams kgetlo lena tlhopha sa Sundowns he mo mamedi ba lebisa ka mona ka batlwa ka mona ka leboya kapatere batlwa ka borwa ba lebisa ka leboya ga e le tlhopha sa Mazulu batlwa ka borwa ka leboya ba lebisa ka borwa Sundowns banka jalo bolo hen a gotla bolo ka bane keo ba reng ba re bala ka bane mkhone ke Alenden o ntse a o isia ka bane ka mosewane tshapelo morena wa e phamisa boletelele ga re bone gape ya otla bolo ka bane metusi banna a balandio Tibane Matthews a tsamana le sona arrabolo ya watapalo ya ba hai watapalo ya futa kamane ka rasixiat ya ba uteng kamane city batse se ba palisa Sundowns se ba palantele maka ditaba Leon Brian hape le hape le hape ai pia ka hare 4 Sundowns 1 AmaZulu Aukafra ka tsene ka mane Wilfred Kouasi hore ya mo pema notsi wana mme e mo pema hape notsi Sundowns ba ile ba o tla tshwere ba tsang ka ruti counter attack ya ba ka nete ka pa sa Mazulu ba ba Robert Romani taba tshona yeo o force Sundowns 1 AmaZulu
6: o kena ka mane opri modibang o tswa go tswa yena ka mane sianda ndofu o tswile ka mane sianda ndofu wa tswa o kena go tswa le sepelele mkulise go tswa le fa waza bazadina o tswa sepelele mkulise fa waza bazadina e ka sita le monne no ile ng sianda ndofu ba ken sa bona kieno he temba zwani wa kena ka mane ho kena penalty mko ina ho kena le na ka mane opri modiba ho kena ka mane temba zwani ho kena le na penalty mko ina ho bela hapepe ho kena opri modiba a tshi petro tsa tsaro kana ko lengwe tsa bokotisi migwela kadoso fela ke ipo tsa rena ho bana ng haitsa petro tsena tsa tsaro kana ko lengwe ha hulu jwang ha ka tsao tsena ntla mwana mme ha tshi tsire ho rena ibe o ka bana le sedinya na rena ibe hangata mokotisi ha a a rabela hanka ke tla hlabua a etsa diphetho tsengata kana ko elengwe hangata taba yeo ile hlalosa e
2: bona me e hlalosa fela hore botsitso se tlhoka e se tlhoka botsitso impaka tsa gore re le mo tsa go flore ma me Sundowns se e tsitso le leng e se ke ma le pele ba padinga tsa MTN e di mo le mo ba palateng ba padi ya semi final le ke na hana hore botsitso ngena e le shebe le botsitso le di essence mo kotisi o le ka kamatla gore a tle a laole papadi a be le taolo ya papadi yena ile gona hape gore a tle a phumutse di ba padi tse ba di le karolo ya bohlokwa ga ba fetse karolo ya bohlokwa go papa di yena ile gona gore a tla itukisa hantle a itukisa papa di ya di semi final e le lotu la
6: anna ko metso tsa rona ke ne mashume a mabedi ana le metso robedi he karolo nyana ya bobedi ya papa di ka kakaretso ke mashume a sekileng ana le metso mi raro karolo nyana ya bobedi ya papa di for Sundowns a tshiwa ka pasa mazulu hopola mamedi hore Sundowns ka nete ke sa sentsa ditlopa tse neng hore di tshetswa jolo ka ditlopa tse matla haholo ka patsene hore di atlile haholo kwa no litinya rona ya Africa borwa ke ri a lokala ba kana ba ne ba ile ba ipumana jolo ka kile ka salosa ka re ba thiwe ka selemo sa sekete makgoraro bo mashume a supileng e leng re tshile motse mashuma mahlano ana nemetso tsiletseng tse fitileng ka mane ka kwano ka mane ka maraba start ha e hule le mona mo gedenteng hantle pela mamedi mme jole he re a tsiba re ke stopa se leng re tsile sa hapa le kiena ka magetlo a le tshumelena le metso e ne tsano nne ka mona ba ile ba hapa Nedbank Cup magetlo a tsiletseng ba hapa jalo Telkom no ka o tuma khatlo amane ha re bone ke ada Sundowns ka mane Lyon o teng ka mona tsiba tsiba ne wenka hantle pela ka kwano Wilfred ko wasi ne ba hapa Nedbank Cup makhato tsiletsinga ba hapa Telkom knockout makhato amane ho ka mono MTN 8 ba hapa le makhato amane CAF Champions League ba hapa le makhato mabedi 2016 le 2026 hantle mehe ka 2017 CAF Super Cup ba ile ba bona ba bapala hona mono ele se bapale se tsapa sa pele kono mona Africa Borwa se bapala mono ho CAF Super Cup mehe ba bona ba sebetsa hantle hona teng re ke moteng he mamedi ha re sheba jalo ka 2016 ba ile ba bona ba voutelwa jwalo e le setlhopha se matla gagolo kwano mona kontinenteng ya Africa ka lemo seo sa 2016 ke mokga olola papadi ya bolamaoto kwano mona kwano mona Africa e leng CAF ha mehe ka ka mona ka ho CAF Super Cup wa pola re ba ile ba teta ba teteletse ba tsile mane boemong ba botshelela ha re bone he boo ntle empa ho tswa Brilion ono sento ole ka motse se monna ibe o tle botsoko o batla go tswa ha o batla go tswa ho bana mi sipa u le ile Brilion empa he metse tsa setseng ke le shumela metse mersano karolo nyana ya bobedi ya papadi ntle le 4 Sundowns 2 amazulu jale o tlo pula re he mo mamedi o sa pasena sa Sundowns hantle ntle sile sa thewa ho tswa kennete ka 1970 ba ile ba qala ho bitswa Sundowns ba ile ba qala se muso ho bitswa se tsapa sa Sundowns se ba pala professional empa pele ho mona he ona le mo se kileng sa ba sa pala jalo ele se tsapa sa dia machara ka le ka mengwa ha khulunga ya le shume le nana le mitsurubonga mashume a tsletsinga 1960s kana go yeo le se bapala mane mo motho ka renki bo le pokunjwalo se tlhopa se leng re kitena tse senga tsena tsa dia machara ba ka pula mongadi Roy Fisher ba ka pula mongadi Ingel Sai ba ka pula mongadi Benedetta Haza ba ka pula le mongadi Frank ABC Motsepe Frank ABC Motsepe ke bona dengadi ba ile ngore ba ile ba tsaya se tlhopa seo kana go yeo se le sibitswa ka gore ke Maraba Start Sundowns kana go yeo mengwa ga kgolonya Neshume le mtsurubong, mashume a tsebetseng 1960s. Nesi bitso ka rote maraba start Sundowns. Kamra mo he 1940s otoplore si le sabitso ka rote nesi bitso fela ka rote Sundowns fela. Jona ka 1970 ka khutlala le bitso leo la Sundowns. Mamelodi hatu ke Mamelodi Sundowns. Jwale ke ka tsela eo he Sundowns ile nya tsewa ka teng. Jwale o tlhokomele lebitso lena la Frank ABC Motsepe. Frank ABC Motsepe tlhokomele lebitso leo. Ke a tafolo Reiners wa kena. Reiners wa kena ho tswa Lyon. Wila tsare a tshoka nnete Lyon. A supa hore o batla ho tswa. Ka lebaka la kotsi eo. A bona la hore wila hula misifa nakong eo. A neng a qeta ho ba offside. Wila hula misifa. Okene kamane yena Reiners okene munena waha Ingram Reiners okene kamane Ikram Reiners wana me petio ke he ya se pasama misa nonsa hanta fela mitutunyana lika ikile ye wa timitutu mashuma mararo ana le mitumiraro yena he yeta la jalo hanta fela hutwa yena kamane Lyon ya se le ninta tetaru kafe okena Reiners
2: mora me ke petho e banka nete mo go tlisiwa go bele ho rata yete ke ke nana hore ho tswa ha Brian Lyon ho tla fa le Reina se mo tsotsunya mo tswana ke na e re shume le mo media se teng hore le yena a tla itumane e bang mo tlhobong se ba di sena Brian Lyon se sa tswe pele ba pa di tsana ka se sa gone hore se se le ka le ka rolo e ba di tsena tsa MTN 80 jo le ka se se tsire ka ba tlo mana be ke Reina se tla le ke la go le yena a ke a phapha se ka o tsile go na o rata second bo mo ba ha
6: Are bona he ke ani ne le borentle ka bo nyare ntini pala jolo ba inka jolo ka man tsiwa tibani Ronan Williams ine le poso e tlo ngwe khatlano le Sundowns la tla ka lotso ka man ka mose wane molengo ka botshaba tsatsine are bona ke na bole betla jolo hantle fela ine e tlile o tsiba re zwane jolo ka limona ele mo ka u bere o saba pala borau go lobana ko tsane o nka bolo zwane u isa morau e batla lotso ngela ke kana ne e pala jolo ke na bolo ka man tebo mo ko ina ra nya na kwano o ja poko ka tsanaka bo iketla o ja monna kala di wa tibolelo

0: namthethwa munna utsika mono utsika mane Themba Zwane utsika mane Themba Zwane kare tiketsetla kya pele ya setlhopha sena sa yona ka kwano amazulu e le karete ya pele athika mona ka tlhopheng sa Mamelodi Sundowns karete ditharo fela tse ileng tsa tswa Spirella Mkhudise o ile a fumana karete tsetla Siyanda Ndlovu a fumana karete tsetla ka sita le yena Brian Leon a re saletswe ke metsotso e leshome karolong yena ya bobedi ya papadi re metsotso ya mashome mararo a na le metso mehlano 4 Sundowns 2 Amazulu hare bona ke ane bolo Loftus Verfeld Stadium ke ona moreleng teng a Pretoria ke tshwane nya Mamelodi le Sedi FM ke radio pule le yo ke lebitso hare bona ke ane bolo betla jwalo ya ta bolo ka bana ntla pela me link wa ka bana ke morena morena wa ntsa hare bona ke ane Themba Zwane o isi ya ka bana ka Musewane ni me e tla hantle pela me ene ke yo a ina tsaka bana morena hape morena ke yo ka bolo me o isi ya morao nya hanyane ho batla lo tla ha ka bana ke kana me ke kana ke wa inka ka bana ni o itse ka kwa ka motsi yo mo lengwa ka prima ho le bana me hare bona ka bana se dile ba ntse ba li bongwa khosa me impela tsholo ha hana ka bana khatebe o ibela ba hore ba ba fela ke ane bolo ka bana ni ya punywa bana ba batla jalo ka mane thandolo nko singwenya impela jalo ke na bolo Zwane onka bolo isi amra nyana hanyane tebo mo ko ena onka bolo ka mane ke ro bana ba se lokai onta hlile am e japoko ka tsana ka mane har bona ka mane ke kana witse ka kwano mo lengwa ka bo prima ho le bala e tla hantle pela ka mane ka khosa impela jalo ke ana alende ka bo tsale bona ba isale har bona ke o hape ka soho pela ke ana bona ya mathelo ka se rete se sitle o brigitiva karlo nya di tsale ke o sandaus runners har bona ba Ah! Karasisi Themba Zwane buitiko bo botle ngwana mbe ba Sundowns tsela yeo ba bona papadina ya bona maotuka teng ba watla neye ko neye ba watla nngwe pedi ba watla nngwe pedi gore ba kene karolo ya letini ba watla neye ko neye go sena yang ka bona nako ya tshwara bona nako e telele tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka kapa e kgolo
1: le tsana tsa Sundowns di tla bolo ngwana mbe ba pali tse bona nanga ka golo jwa madi ka karolo tsa masemo sa Amazulu ba le go bona la di bapala go hana di sina khate lo e ya di tlo le se bo setsa gore o be bonolo o ba o tsapa sa sena sa Mamelodi Sundowns o re se ka fihla le kwa long se tsa le boitiko bona to re boneng a Themba Zwane a buitsa
0: o tsene ka kwano andisa sithole wa tsena le na jersey number 21 re tsibona rona ke mang monne no a thapelo mathuku o tsene mo mamedi thapelo mathuku ka mona ka tlhopeng sena sa Amazulu o tsene le na ka kwano andisa sithole jersey number 11 o tsene mme ba tsena bona he o tswile monne no a thini ma kokola o tswile mme hape hape ke le ka sheba le mlondi mbajwa o tswile le yena mlondi mbajwa o tswile le yena mlondi mbajwa ngwana mme ma kokolo ma kokola re mo tsiba rutse ba palise matla ho lo bile hape hape ke se ba palise le belo ka hono joanga re shebile pele mane se tlo pensena sa Amazulu papa di tsena tse fitileng empa ho bona hore Sundowns ba ile ba tsaba mme a le ihlo mme ka jeno ke no le ho ja he na ko sentse batla ile ke mona mokotisi wa montsha tsa gola ke taba fela ya mkhathala baneng o ile a sebedisana ko ngata a matha hulu ka rulonyane ya pele ya papadi
1: ke na hana jwa lengwana mme mme ke na hana hore mokotisi o le ka matla hore a tla kenya dipapadi tse bang a tsane tse morao ga ditshola bolo di tla fumana dipapadi tse bang di kgona ho matha kapa di matisa dipapadi tse morao tsa ka seno sa Mamelodi Sundowns le tsimo na SC go bana ho rona la hore Mamelodi Sundowns le ba di tlhalo sa ntse na le taolo e kgolo dipapadi nena
0: Mamedi tshila ka bua pejana mane ka monghadi ABC motsepe Frank ABC motsepe jwale o tlo tsebe he se bapadi ao mokotisi wa tlhopha sa Orlando sa Mamelodi Sundowns le ena keo ka puo e bohla o fuwe karete e tshehla ke na le bonnete ba gore go na le mantswe a seng hantle a e leng gore o ile a bua kgatlhanong le batsamaisi wa papadi a fuwa karete e tshehla ka mane mongadi Cardoso ke ya bo nngwe pedi tharo nne ke ya bone jwale ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns gopola gore Aforika Borwa mona re na le motsepe champions ship e le leake e ka tlase yena ya Betway Premiership e neng e bitswa ka gore ke Mvela nakong yane e fetileng hape gape ka tlase ho yona eo re boetse gape re na le ABC motsepe re na le ABC motsepe ena ene ba palelwa gantle ke ditlhopha tse tshwanang le bo mathaithai tlhopha tse tshwanang le bo di-generale tlhopha tse tshwanang le bo African Warriors jalo ka fapana ga tsona ena e ka tlase ena he e leng gore ke yona e ba palelang kwano mona mabaleng a rona a tshwanang le bo Clef Solomon bo Botshabelo Stadium jalo ka fapana ga ona jwale ABC motsepe ena ke leake e leng gore e entswe ke monghadi Patrice Motsepe a e rehelela ka ABC motsepe jwale ke a kgolwa he re a tseba gore na ABC motsepe leake e tla go kae e tla go Frank ABC motsepe ke ne ke ya fela ke re ke tla ke ke

0: fela jualo mameli na jere fela kita jebe jualo fela hante fela kifite jualo kamu naposo yasi na mulatu mulatu ili wa raposo nako esetin kimi tutu mitanu kia tahulu na he chile ukwile beng ba si alimoya chile ukwile beng ba si alimoya ore lentele mameti si alimoya sa lese VFM kia tahuluna mitutunyena emitanu huku kia wetanu ya topasa mazulu leka muna kau sanda usudi tanu he harbone huku ena etu suanka kwanu eka huku ena eka libu ya buchapatati kwa babole tene leka maani nini ina na khata ebe mpana jolo hula kato kamaani ya batula ya mtula kakwanu mnina ele nyana kamaani tarika ki tarika filisa ya mtula kamaani tarika filisa harashebe he mumamedi hure dipapali teka bante tanu teo sanda us baile mba dipapala rebone kana kweyewa bane batlula papaka papala selo khasana tso pasa golden arosa baitmana jalo elore ba boela hape hape batlula tso pasa yona yona kamane de ke marumo galantsa ba boela hape hape ba pula kholo kana le Kaizer Chiefs ka ntlhelongwe se tso paka singa baitmana ba tso ba hlula se tso pasa TS Galaxy ka ntse tharo ho tsepedi ba boela hape hape batlula se tso pasa yona kamane Polokwane City ka ntse tharo ho tsepedi ka kwano kamana ka utsena etsa MTN 8 ele dikota final ale kitse tsano di papalitsa tsopasa mamelodi Sundowns har shebe he rena ka kwano ka tsopensena sa amazulu bona ba ile ba ipumana jalo ba bapala jwang papalitsa bona tsetsano tse fitileng amazulu ba ile ba tsola tsopasa siwelele ka ntse pedi hunoto ba boela hape hape ba bapala kaole kana le tsopasa lo le Pirates ka 1-1 ba boela hape ba ipumana ba lahlelwa khata no tsopasa ne sa skukuni papalitsa MTN 8 wafa wafa ene kota final ka di ntsatsene ho tse tharo ba boela hape hape ba tsola tsopasa Stellenbosch ka ntse ngo hono to ho pieste papali ya liki ba bona hape papali nyongwe ba ipumana ba hatu lasta pasa mi tlenta wanda rasa e papali nya setswalle ka dintla tsepedi ho ntla ho noto ke di papali tsepedi le ntse hlano tsepentse na tsepedi ha re bona tsane bona betla jalo le tsotsi ke miraro e setseng ya nkuwa ka mane ke themba tswane ho isi ya ka mane lo tla morena morena ke ontsa bolo yeo ho ibata lo tla masalo lende a lende tsane nka bolo ho ka di ma ka mane khosa ho nka bolo ka mane rbone e betla ka kwano ka tebo mo koena mo koena mo le ka bo primar bana ke na bolo ka mane mudiba ho ntsa ka lo ka mane rbone ke ana lende fela tsane bolo betla jalo ka 1 2 ya ne bona tsama ya ke tsa ngwana ka ba ka go tebo mo koena o isi ya mane no tla Reiners Reiners ka se rete bona zwane wa raha tarashishe ai ke la tarashishe o ka ba rata sa pa sa mamelo di Sundowns tsela yo ba etsa bolo e be bonolo ngwana mme papa di bolo go re ntwana re bitsa ka re ke simplicity papa di bolo Sundowns ba yetsa ka re nyana ya media papati
1: ho fela ho di jola mona mme e wa bona o re di papa di tsela e ntsa tloela go papala mo hona go tle le mo go bona tsena a Marcelo Alende a bo le tsamba zwa ne ba ka nne ke tsena a bona o pedi ke se bo pego sa papadi mme ka tsela yo mamelo Sunday o se tlhaselang ka yona ha isa le taba ya ne hore ba raela di bolo tiri fela le mpa ba di lua ba le letsa na mona mme ke nne tsa ntse go tshwara di nne tsa no tentle
0: a re bone he bolo tsena e a tla bolo ka mane bo re ba ba tsamba zwa ne hore bana ba se tlonga ke le bona lo kae ho enka jolo isi ya mronya na hanyane ho isi ya ka mane ka motsi mo le ka ka ronya bana ya 18 ne empa jolo ke a ne ba phamisa ke bo letelele bana ba imetse ka mane bile ke yo a mathelo empa le jolo ha re bone ya batlula ka mane uthi ha ebe bolo e tla jolo ka mane ka lo tla full fret ko boasi ho ntsa bolo ka mane ba tla hlanga beza hlanga beza ke ka bolo yeo hore tomba na ke le bone ho isi ya ka kwano ka mane ka bo primary ba lang ko sikona khatebe khatebe ke empa le jolo ba mo fasita we lo ne na hape ka mane ko sikona ho isi ya mane pele o batla thando le ko singwenya ngwenya cheo wa ikoba ha ana ka mane ni tebo mo kwena ha itsula jwa letsola ka ntlotwe ha ibe tahlelo ya lona ka mono stopa sa amazulu ha ibe tahlelo lona ka mono stopa sa amazulu re sa letse ke metsotse medi hore papadina e tletse be o fitla phela tsonga ho ba neng re metsotsong hantle fela ne e mashume mane ana le metsumi ne bila tibo jwalo ke motsotso le mongwe o setseng hore re tle re bone rena ibe na kwe tshitsweng ka pa tshirina ko e sneeking ke ka ina har bone tsane bolo ya taka lende enka jolo ka mana tsela mudiba mme mona ntse phoso no jolo ke ba ntse phoso a khutla jolo ka ngwenya mme ba enka jolo ba ne tsape ape ba re ba bala ngwenya ngwenya ke onka bolo u isi ya ka mana ka mana ngwa ka tshaba tsatsi ya ka bolo ka lo tiba manga ha isi ya ka mana andi swa sithole sithole ke yo wa tshula ba sheba mme wa ikwa ba bolo tshelele ha ina taelo ka rolo nya ditini ba tshula ka mana tshike kana mme impela jolo ka mana lende le nana ibile rotha ka mana lo tula ha ka mana hape ape munyo na sithole fela tsane ba imathela hana mupo impela jolo hana ka mana ya mutula ka mana hana mupo ya motula ka mane hana mopo o tshe ha be bolete number na baiso ele tatelo ele montse o khile nra bona stopa sena sa mazulu ba sebetsa hantle ina le ka selemo sa 1992 kana ko yeo ka pakere ka 1990 ka 2001 e ka sitale 2002 le 2003 kana ko yeo ba nemba hapa e ba bom pudi ba first division kana ko ne ba bom pudi ba first division ka 1992 ya ba basula mohope wa ni wa telkom ba hapa mohope wa telkom knockout ati harse ba jalo ba ile ba ba di papalinga tsa makhaula khang ba ile ba ba di papalinga tsa makhaula khang ma khatwa mangata mamedi ha ke sheba kwano bo tsa ba ntsha ka man he mokwena ya ka tsa go tsena ntsha ya pele ya liki bo tsa ba ntsha mo mamedi ke a bona ha ke bona tshe o ntshwarele ba ba nntse tse ke sheba di pampiri tsa ka kwano mona ya ba wa e hlaba fela ene se mo na me ha go re jwetse rena ntlha ne hlaile jwang ba nenga ha ntse ke kobile tsa kwano mona ke sheba di pampiri tsa ka se ke bona fela monena ene re wa kete ka kwano Bernard Mokwena
1: mana pe o fana ho di jwalo ke tla ha ya pele se le bonse na sa di papadi ne re ho bona ho di papa di se gram se sa fuwa mona ka ke ke se na se so bolo e mpa ke ka ka sa go batla le mo raola ka se na sa mazulu ha ho lma le bo hareng ba batla ba ka kulwane ha ho lo ne mo kwena ka le bo bo ka ka ho bolo le ke ho ke e e ka mane ka ke di di kwa ka me go ka botshabela di hi tswa brain asa di ya se le tsa ho re a tla a tsa ho ene bo leno a e tswe le a e tswe le la ke na ka ke mo kwena ya ka a le ba
0: 5 Mamelodi Sundowns 2 AmaZulu pelo di bohloko di rotha madi pelo tsa tlhopa sa AmaZulu we bya ka re ka mane Bernard Mokwena metsotsonya o katela ya papadi ha o ka nnete mo mamedi re sala tsi metsotso e mehlano ya nako e senye ileng ebile se re jile motsotso le monga wa nako ena e senye ileng ha re bona ke yane bolo ka mane ne ke se tsetse ra jolo ka lotla sandile fela tsa ne ba ho tsewa yana ka mane sandile ho nka bolo ka mane mthetho fela tsa ne ba hana ka bolo mo mandi bongwe e mpa jolo ke na bolo betla jalo hin kwa ba re mbale bala ba nka jolo ba phamisa e ka pa tshiri ba isa ka mone go ka botsa tsatsi bo ntsha mpi ka mane Bernard Mokwena ho ntsha mpi ka mane Bernard Mokwena e tsora ka ntlo tshe ha be ta hlelo ya lona ka mono sa tsopa sa AmaZulu tsale bona le tsene tsale bona le tsene luna beng ba siale moya ke bona le tsene beng ba siale moya ne totu e setseng ya na kwesi le nke miraro tsale bona le tsene hanta fela ar bona he mo mamedi ar bona ka mane mo ngadi shopping le sanda wana le le holo are ngwana me ke thupa fela ke thupa fela me ke thupa fela re metse se tlo pasa golden arrows jwale ha re bone he ke le bongwa na mme o hlaha ka Bloemfontein pere nyetso singa ngata mme ha re sheba jalo ha le yena ka mane Wilson Tlhabaki are ngwana mme ke tse kotse le ka tsebe ke hlaha ka mona ka motseng wa Thabantsho zone 1 mme are Sundowns ituka Malakabe ha le mongadi mogosi are ka kape kgolo ke hlaha ka mona ka Mpumalanga ha ke ntse ke mametse sealemoya sa leseri re moho Sundowns ituka Malakabe haile ngwana mme ka kwano ke bua jalo ka KK are ke tla ka mane ka motseng wa botshabelo J section e le monghadi ke mang ke kwekwe ke na kwekwe KK are ngwana mme ka nete ke ntse ko tshele ka tsebe ke rata tsela yeo Tebza Mokwena a tlileng a bapala ka teng o reile sebodu karolong ya pele ho rialo ka mane KK kwekwe ka mane ka botshabelo Chief Pelane liena are tja tjena hantle fela are ngwana mme ke le boa ke ntse ke mametse tshebeletso ya lesedi ke hlaka botshabelo H1 hantle fela tatsing le nana ka jeno ba tlile ba tsene mo mamedi a tlile ba le bangatanya ba le bangatanya na mme re bua ka Tumi Mogele le yena boitumelo hantle fela re ke ntse ke jile tshebeletso ya lesedi ati ho tlo mono last corner mini mati arlena chimametsi ngwanamme matja ba lena hore lena chimametsi tsebeletso ya letsedi letsatsing lena la kajeno mamedi harshebe bolo tjane me ya ta bolo ka kwano bahrin barbala eta tola kalo tla tsemba so a chete bo mukwene ra bolo impala jola ichala kauti mamikollo kamane ai chala kauti mamikollo kamane tebo mukwena ai chala kauti mamikollo hantle fela tebo mukwena uti haibe golki ketaho emikollonga haibe golki ketaho mikollonga akamane sitopenga sena sa Mamelodi Sundowns kapatire sa AmaZulu akiane bolo kamane beta jalo ebile asile ba re ba itika kamane ona ro itika hape na ro itika kamane Matthews impa na jalo ya mosula e ka nana neng ka paneng mamedi re saletse fela ke ka tsang ka tlase motsotso re saletse ke metsotswana e meneng metsotswana e meraro metsotswana e mmedi motsotswana o le mong e fedile nako e ka nana neng ka paneng e ka nana yalla neng ka paneng jwale sena se tlatle se re bontshe rona Sundowns e tla dula jang lokong he e tlatle re bontshe itse ga ke rialo yalla phala kgato la pele yalla kgato la bobedi kgato la boraro phala ya moletsa phala ka mane mongadi skumbuzo gaza go tla ka mane ka port shepstone KZN yalla jalo re banna baeso le bapetse metsitso lone mashime amane a metsi metlano e fedile karolong yena bedi ya papadi e fela jalo e le gore ke 4-5 tlhopasa Sundowns e le 2 tlhopasa yona ka kwano kibaka tlhopasa AmaZulu mo mamedi jwale he ke ka mo ditaba di tsamaileng ka teng letsatsing lena la kajeno ga re shebe fela gore Sundowns gapa papadi ena letsatsing lena kajeno he papadi ena e tlatle e babee maemong a matle lokong ya Betway ya Premiership jalo ka re tseba gore tlhopasa Mamelodi Sundowns sa Orlando Pirates ke bona ba ntseng ba eteletse loko pele ba yeteletse loko pele jalo ka dintlha ka dipapadi tse nne tseo ba seng ba di bapetse mme Sundowns le yona e bapetse papadi tse nne e ka sita le AmaZulu go tswa mono ke ditlhophanyana tse mmalwa tse e leng gore di bapetse papadi tse nne go fitlhela ga jwale mme Sundowns e lekana gantle ka dintlha letlhopha sa Orlando Pirates dintlha di lesome ka mokotleng Sundowns e dutse boemo ba bobedi gantle fela ka moga papadi tseo tse tharo ba tlotse papadi tse nne ba tlotse tse tharo mme ba apola kgaolekana papading e lengwe ke mona he ka nnete ba na le ntlha tse le shome ga mokotleng ba raile tlhopha sa Kaizer Chiefs mme Kaizer Chiefs e se le mane boemong ba boraro ka dintlha tse robedi ka mokotleng ngwana mme re ile ga e ala karolong ena ya pele ya papadi jwale ke nako gore re tle re apese ga se re adile karolong ena ya bobedi ya papadi re ka e apesa ka le reng eng
1: ngwana mme honontlotlo ba thata go tlhopha sa AmaZulu gore se ka tlhola tlhopha sa Mamelodi Sundowns go le jwang a tshwane ya Mamelodi mme Mamelodi Sundowns le yona e ne e tlhoka tsela ya gore tle gutlhele papading ka morago gore batle ba latlhegelwe kgatlhang le tlhopha saneng kapa go tlhopha sane sa Golden Arrows mme re bone ka tsela eo tlhopha sene sa Mamelodi Sundowns se qadileng papadi ka yona se qadile se le mafufutha mme se ne se batla go tlhaba ntlha nako e sa le teng mme ke nana go dintlha tse bangwe ba di tlhabile tse pedi karolong ya pele ya papadi seno ngwana mme se ile sa etsa gore go be bonolo go bona gore batle ba be le taolo ya papadi yena tlhopha sa AmaZulu ke ne ke nagana gore ba tlang ka taolo bonnete ka morago gore batho ba tlhabe ntlha eno e le nngwe kapa ntlha ya bona ya pele empa go ganga seno ga ba ka ba kgona go batla ba seetse mme Mamelodi Sundowns ya kgona gore tle iphumane sephumeng sa boroko seo ba neng ba robetse sone bane ke eno ile ya kgona gore tle e gutlhe e tlhabe dintlha tse tlhano tseo ke nagana gore di tla thusa Mamelodi Sundowns ya golo gobane re a tseba gore leetong lena la leaki dintlha di batla di le botlhokwa golo gagolo ga go fitlha mane qetelelo kapa panteng moo go sebetsang gagolo phapano ya dintlha
0: ngwana mme ga re tshwe jalo ebile Tashrik Matthews keno o kgethwe jalo ka sebapadi se ipabotseng ka makgabane se bapetseng gantle papading ena ya letsatsing lena la kajeno mme maikutlo a o ke a feng ka ena
1: go bua nnete fela ngwana mme o bapetse papadi ya tshileng matsogo Tashrik Matthews le go ja he nako tse dingwe re sa mmone gantle empa go ba teng ga gae ka ro lebala seno ngwana mme se tlisa phapano e golo setlhopheng seno sa Mamelodi Sundowns ke ka go mongwadi Miguel Cardoso ga ngata ngwana mme a dula a mokadisa dipapadi le go ja he nakong e golo le nyane re bona ntse a di fosa empa kgetlong lena o kgonne gore a tle a tlhabentla
0: mamedi ke ka mokgoge re fitlhang pheletsong le tsatsina ka jeno ntse o pola gore huku tsa Sundowns ebile tse tlhano tsa tlhopha sena sa AmaZulu ebile di huku tse nne ka fela mme dikarete ke tlhalositse kare dikarete tsa Sundowns ebile tse nne mme AmaZulu ba fumane karete tse ka banga tse pedi nyana fela kapa ke karete le nngwe e leng gore AmaZulu ba ile ba e fumana gantle fela karolong yena ya bobedi ya papadi jwale he ke mo teng re fumanang gore ka tlhakolo leng tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tlhabetsweng tlha bona ke yena Tebo Mokoena a tlhaba ntlha le yena ka mane Bernard Mokoena a boela a tlhaba ntlha monnenwa e leng yena ka mane Leon ke ntlha tsa gara tse dingwe mme Leon o tlhabile dintlha tse tharo ka fela seo se etsa gore e be 5 Sundowns e be 2 setlhopha sa AmaZulu ntlha tse e leng gore tsa AmaZulu di tlhabiwe ka bobedi ba tsona ke yena Nkwenya a tlhaba ntlha tseno e le ntlha tse ntle bona ba e sale wena mamidi wa ka ya rategang re fitlha peletsong jalo he ke 5 Sundowns to AmaZulu ele Betway Premiership ke nka thapo tsena ke gotlela go wena kgaitse ya ka ntswaki
2: ke le wile ha holo hle pule li eo
0: ke Chalibwa mukwe chalibwa musuthemo
2: so itse ke mokwena
0: hey ke batlile ke ke batlile ke fana ka wena
2: ampa bakwena
0: hai ke batlile ke fana ka wena
2: uno kile ga itse ya ka tle
0: chalibwa musuthwa iso
2: asimo he mamedi ire ke dinana bele sentse ke kopana le ba magona tsohle sega sadisiki magopola batho e ke kopane le batho ba teng ka kwano
0: 0 6 4 0 6 4 9 4 8 8 double 3 9 8 double 3 9 0 6 4 0 6 4 9 4 8 8 double 3 9 8 double 3 9 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2 0 9 0 9 6 7 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2 0 9 0 9 6 7 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2 0 9 0 9 6 7 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2 0 9 0 9 6 7 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2 0 9 0 9 6 7 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2 0 9 0 9 6 7 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2 0 9 0 9 6 7 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2 0 9 0 9 6 7 0 6 4 0 6 4 9 8 2 9 8 2
3: o hlotse mathata a mangata ho le botho botle ka ofala ba le ka
4: ho le hampe
3: se ba ho nna wa tshele ke le ka bana pasa e ba ho etsa hampe ka ntobe ha ba wa betsa ho tsamae handle nka ntobe se bedi ha ba ka lapeng ho bulutu e ha le se le mo ke go bona di ka manong tsana bo le mangata fela tla bona botho ba se mahlongo e ba nna ntho etsa se ba ho se nyama se teng se nyo position teng hlapa ka ntobe handle ho tlose se
4: se se o tsena le mo mangata pa itse ndo yo le se ho mensa yo fela le di mela se te ka mla di mela he bo ke ho etsa
3: Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali, Kimbali,

0: Tumelang, ke morena soehla thopi tse gang o mametseng tswa ke mpesi goikate le seria feo.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Eba malalala o suitu ki seze Rugby Greatest Rivalry Series. Mo le rato le kopana le maata. Bui khanso le sebedi. Itu ki seze obo nanto ya boe mobo paming. Haba nina bangi seze na mahafi. Kadi gani seze ote hang. Papa ringeke kenya le balwa.
3: Here goes Khaleesi up the middle.
2: Haupo ope di sakeng. Haupo se baba tla obo mampudi. Papa di engwele engwe e tla kasi khata. Tekele engwele engwe e bola la pale. Hatrae engwele engwe e kafetu la papadi.
3: All Blacks holding.
2: Horo murati ya so wa rugby ka pa murati wa papadi sa boemo bo phaming ba matshaba sena ke di papadi tsa rugby sa o kekeng wa batla ju fete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how che se fete ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa ha lo ka ofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.
4: Mamedi ha ke fitise ditaba ke tsena. Khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse e ka ba ona le hlahala ka boyona khanya e be hatso ke gele high blood taolo e thusa le batho ba kwalana ka lebakala asthma le wena nana le mathata se ga misa masapo ke bua ka arthritis ona le di ulcer di tloka khanya le wena nana le di piles di le ka gare ka pa ditswetse ka ntle khanya e tla o thusa go ba ne bile e thusa le bantale fo le ka ntle le ka gare e be thuse le bo mmena go nye ba ile matsatsing ka ka yona be ba mba gathatswa ke di picot pains bana le men power au he jwale ke nama momo men power e ntle hampe bakeng sa o leotsa dithipa tse ntithi tsena tse sa tse bongosea bo ntate sekeng la jisa timi ho fitlela boemong bono hona le men power sebedisa men power le rapele le sadutsubane ha lekala ya maletlabise le sena mothijo khanya special baby le yona e teng e ntsha tshilana ngwaneng e ntsha leleta le o thusa ngwana a nang le ditlapedi le ngwana a sa goleng hantle ke o kgathatswa ke manyowa e ntsha lebese ngwaneng ha kgutswa e etsa pelo e tshou ya ngwana o thole ngwana e le pokopotlwane e maramarama e shahlileng ye ditshobotsi tsa masea bana le sehwasho le sesepa sa nthabeleng tse tlosang senyama le o fana ka matlhonono sesepa sa busetsa sona selele ka moleko le bitso la ithalosa le abusetsa di teng Bloemfontein batho ba tsomono botshabelo ya mane motheo pharmacy Thabantsho Bahlabani pharmacy welcome lucky boy menisi mono le patelong na banana le bashanyana le containing etsweu ka mona ka Bethlehem ke na mono Bax Cosmetics highly BB kitchen carry ya mabenkeleng a teng ka ofela ka mane ka fair yena geng ke na mono Tuxedo pharmacy Jamaris Berger, Makoti Muti Shop, Lizetsa Bakhanya, who 073-525-3583. Lizetsa Okapa WhatsApp who 073-525-3583. Kiufumane ona khanya men power khanya special baby so hacho le se pasan tabeleng se pasan mabuseza kere 073-525-3583 khanya herbal remedies.

na he bona ka nka jwalo ka mmao ngwana ka jwalo ka mmao ke ngwe le ke ile

0: Ha ke o lebue roika te mo mamedi ke o dumedisa. Mohato wa o hloka tshepo ho motsamaisi wa dipuisano parlamenteng a thoko di diza o nyopile. Mohato ona o tekilwe ke mokga wa EFF ka lebaka la keto ya di diza ya o sehanyetse kopo e potlakileng ya moporesidente Cyril Ramaphosa. Lekgotla le phamela dinyewe la Western Cape ya o se emisi tshebetso ya komiti ya kgalemo ya parlamente. Nakong ya dingangisano parlamenteng kajeno, moetapele wa EFF Julius Malema o nganye ka le reng di diza o hloleile hore a se sempa ka lehare mme a beha ka pelepele ditabatabelo tsa mokga wa habo wa dipolotiki. Moetapele wa mokga wa ANC parlamenteng a Mdumiseni Ntule o ile a hanyetsana le Malema ka le reng a hona le tlaleho e bontshang hore di diza o ile a nka bohato ka potlako ho phethatsa keto ya lekgotla la molao wa motheo ka kgwedi ya Motsheanong e reng ho lokela ho thewa komiti ya kgalemo kgatlhano le moporesidente. Motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano parlamenteng Dr. Anele Lodreid o badile sephetho sa divoutu jwana.
1: Those in favour of the motion, 101. Those against the motion, 282. The motion is therefore not agreed to.
0: Lekala le ikgethang la diphuputso e leng SIU ka bokhutshwanyane le fumane diketsahalo tse ngata tsa bokakanyetsi le bobodu tabeng ya dikopo tsa diphemiti tsa thuto tse hlahlelwang ke baithuti ba bangata ba melata. Lekala lena le fane ka tlaleho ho komiti ya palamente e tadimang le dithuto e phahameng le thupello tabeng ya ho fanwa ka diphemiti tsa dithuto ikasana le tsa ho sebetsa kwano Afrika Borwa. Hlooho e tshwere mokobobo ho tsa tshebetso Zodwa Xesibe o re baithuti ba bang ba melata ba ngodisitswe ditsing tsa thuto e phahameng tse sa tsejweng kwano Afrika Borwa.
2: Dikgetho.

motho motho nyala si nyala si ngwanaka. Hanela ngwanaka. Kanqe.

0: Kimisusu, emashuma mabedi mitsu, imine ka mora hora ya leshumi. Tsepe. Tuamak. Mamedi ya kare ke utlwe ho thweng ka mona.
1: Mentswa ke.
0: Me
1: ke rata tsholo le.
0: Tu.
1: Halala. Yele ka mau, yele ka mau, yele ka busiu. Ka botho, ka botho. E seng ka nkatsana. Haiso silwe, haiso silwe thabantwata. Le kgwaba le a bua ha mokopane ha le kgwaba ha le buifela la ikonka. Le bua le bana ba fogolo di tshweu. Ba tlileng khompuleng la mabosa go bona. O tlile khompuleng ka pokle ka ukula. O tlile khompuleng ka pokle ka ukula. Haiso di ba sa ba ata hala la hlanya masoleng. Masukwela potsana wa le janja.
2: Dumela, mentswaki mbesi, haile koriana, kumamesikile ka mwona kama atlakensi astroni ka mwona, kila vasengalo, haile koriana, meh, haito.

ua rātua. Remove.

0: re go utlwa ke thola mang 086 0003 084 ke shebe nako ya ka ke tlo nka ba bane fela halau ebo
1: ke re ngwana ka dada ko ngitele mago ngwanaka a o ngitele mago ngwanaka
0: ngwanaka mphitsitse mao ngwanawe ngwanaka mphitsitse mao
1: exapomzulu ai ke andile mo rathanda je ke re lena ile koriana ngwanaka ko tlise se o mphitsitse mao ngwanaka
0: andile ne ke go tlashaya tsatsa kwana tsa gae kwana tsa zula ke theoa
1: a ke theoa ka ka ka maetla ko e tsa so kira
0: go ke andile mang
1: ngwanaka a ke andile mo rathanda
0: ei a ke ke sene mi ao andile mang
1: Nkambula
0: bathini ba ka Kambula
1: ah bo gasolo nje bathulile makudlala iKoreana sebalele kule mina nje ngiyihwani lokho tsamana ka go dithetse mawu
0: kile wila ndine ah o jalo bona ba abalaleli ke ba tlisa ka mo le ba phula phudi dumela
2: oh ke go etse ba
0: dumela le sedi
1: Ndade.
0: Ke a leboa ngwana ntate sekgalo.
1: Thank you, Lord.

0: metso so e robedi ntswa ke ka mara hore na ya re shumela motsolo mong voice ya butia ka tang feta mong wana ntate se khalo ang ka ukwe tswana le a e mohlankana o timmane ha e shutha bana tswana man thabong e ke mo tlile ke le lape mo no se meje aga ba tswana wa ntate ba tswana wa ntate ke re se ri a lo se meje kutlwa o ntlhaba ka legumo e se meche mokgona ke tsho mme moholo e re ke bone ke thola ba babedi ba go qetela lesedi dumela Dado.
1: I'm going to go to the house. No tsa le di muso di kwa nko tla tso ke thabo le le anya se ba le anya ga ma e teng wa tsara ba ke pa se mana ja pelisa e pele se mana ga ma ku jeri pele sa bo man pite le ma choto ba na tsala ka ntle hlabe mo korotlo ke le nzala ma pulo ra tsiela ala mo tsa mana me tsi ja la su tumetsa na maqhiko ba le ga ma mela mo rena le ntale sa ke mana se tla ga mi hudi a pula Nna ma tsawe ma ga ntse hlabe mo di dietsa ne bana ba le tapeng ba o tsawe mo korotlo. Ke bula lo ma a to ga no ku rume ku rume kwa na tiwa yo ti bo khuta ma bela bu tsite. A bu tsiga le ma pulitsa na se ka maiba. Ke re ha so kwa na le tapeng bu ri tsa tsene mo bu tsang tsere mo rang go di. O ja tsa ja busa ke ala la bana ne ke ta go tsela ke di yona ka ntse di tsabe mo korotlo. Ke go tsena no re ka mo re ga ke ya mampite ke go no re ka mo re ngwana me mathabo. Don tsana la ke tsuni ke ke tsana di ya tla ta ke ga la teng ha me mathabo le sa uya le tele o tlo tsabana. Ke tsabana ba bana ba parara na ha ke na ha tsa ke na ha tsa di khutlong. Le ntana ga ke dumu tse tsa bana di atla tsa fitla ba teng ha me mathabo le sa buya le letsele le tsalana. Tsala ha ke ba ho ke ke ba thusa maqhe ba ke tsho hantle fela na sa ke di amang teteng. Ke tupa ti na ga bo man teteng ti na go sha pe ho mo tsara sa halo sha pe ho mo ke tsho sa ya mabateng. Ho ja o tswa mola le tsa pe buruta tsene mo buitsang tsere mo rang go di bana ba ke ba di tsiba mametsi. Ke re ke se nono re tsamo re ga itse ya mampite ke se nono re tsamo re ke se dilane pe tsa ma ke tsena

0: o la pina ba risa mane metsotsong ya mabenkele fela he ha idula ho yelo shemela metsipileng tsena metsotso ka mora hore ena ya lshemela motsolo mong ke ho potse fela molomo ditaba mamedi ha ba o ye mongwa ba mamedi ba le etong la ho ya mane bali le tsebeletswa le sedi ka kopo hle ho pole hore tifo ya ho ya o qetela ya chelete e saletseng morao e tshwanetse e be le fiwa ka di 31 tsa go diena e go leng ho yona e leng ya phato August e tsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho yetse tifo pele ho letsatsi leno la ho qetela mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke monyetla ona o ikgethang wa leto le sa lebaleheng hopola letsatsi la ho qetela la tifo ya leto la Bali ke di 31 Phato 2026 #lesedifm traveler ke ya Bali Bali we Bali we ba go tswa ke be di bapetse ba nke tlo o fa fela he re ke tlo fitisa mabenkele di letsa tsang kana ka nnete di letsang kana e pele ke tlo fetolela le ba he ke tlo fa tsona ke no swetsa ngwana ngkhono e ga tsa batho ba bangata ba e rata bolo he wena ma tshela mapula a ga boje boroku o ka mona ka Sheridan di polasing tsa Forisibe ke dumelang batho ba Sheridan ke a bona Sheridan Sheridan mo dumelang e ma matshela mapula o tshe o tshoba logo ka mona ka Sheridan di polasing ke tlo tla di polasing mono e o tse ke tlala bo pone bo mogongo bo diperekisi e monki yena le ena go mapolasing o re ke mzizi phielo maplasing a Bethlehem mzizi ki totla wa tsa lona ba maplasing le ngopola le gena paradise maplasing bo kyahla e kyahla ke batla batho ba mapakisi o konkile to fela le maplasing mona mantsi ba mane le bese le gena ka ga musimo fela o so batla o fetjwe ona jana le penya dintso tshitshi dimunye le boteng mona ke re batho ka ba ntsere a sa isa la mapolasi ana ka na kunyane ya bomme wa rona e re ke hlae ka mabenkeleng ke tsebo khutla
1: bula menyako me o boloke jwalo ka boss build it fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela mifuta ehlwa wing fela promotion iqala ka la 24 August ufihlela la 5 September hati paisa lete bona le dipehelo boss deals di qadile build it fela
2: na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Makgaleng he ba le petrolam jelly e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriri ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrolam jelly e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona
4: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. homilao le dipehelo botlaka thekiso e fela ka di 31 August ra ka lebenkeleng ka pa interneteng ho ctm.co.za.
0: Mamedi taba ke tsena Khanya Light and Solutions ba utlisetsa di theolelo tse kgolo ha di tsa di solar system. Mo solar system ya 6,2 kilowatt o tla iphumanela yona ka monyaolo ke di theolelo ha di tsa 82,000 rand fela. Ha ile solar system ya 4,2 kilowatt ha jwale ke 38,500. Bakeng sa dintlha ka botlalo letsa kapa WhatsAppele dinomoro tsena tsa mahala dingwele fatshe 061 761 5260 061 761 5260 kapa 083 946 2102 083 946 2102 ke tsona dinomoro tseo lokelang go di sebedisa bakeng sa go buisana le bona ka solar system tsena tse entseng ditheolelo ke 061 761 5260 083 946 2102. Hopola ditheolelo tseno tse kgologadi di tsamaya free installation tseno tsa di sola. Jwale Khanya Light and Solutions ba tshetlhetse taba tseno. Khanya Light and Solutions, together we bring light.

0: Kuma mkuti, babela na ntutinata. Osetela, wike misetu, janjelo. Baba mbona, haba soke ubale baleng, or babe uma mpuji. Mputa wabona, Carling Black Label. Biria simuso ya FIFA World Cup, yeze diso uma mpuji. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tla so tse 18.
1: Ba khani ba dipelangwantsa bana ba sekolo. Ho seng ho ho le ho ng ha Maria. Bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing. Le ho potlakela ho fihla ka nako. Ho beya maphelo a bona kotsing. Ho pulang hore bana ba rona ha se merwalo. Ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing. Ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo. Fihla o bolokehile. Sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le neng le leng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

0: ha se mo hema bidi ho ha ufi mo ke ante e ba re subela mo jaiso anda de mo subela subela ga itse ya livu e la ga itse ya di livu ke mo ga sagele e wa se fateng ha tumane magwagweng e la ye la ye la da de e mo e e go re ke bone bana ba ntse ba go batlela thupa ke tle ka mona. Dumela ntswa ke Alexandra, ke mona Alexandra ke Teboho Lebusa, go tswa ntswa kana ge sala bang go lefalla ke mogo ga matsebe ka ngwathe ka Eatonville, Amelia Kodisang Randfontein, ntswa ke mametse ke le matatiele dingata ke se mahlwa ka sa ya fela le e ka pela mahlwa ka matatiele mo thutaneng no lulama gele ke le buile haholo ya go betseng ke botlhasweng ba hae mma ba thusi laika loli one mona na ho nongotsweng bile se bile o message deleted be se ke feta he wa bona ha ke go bona o deleted ke ya petela petela ntswa ke tlokolen dumelang dikeledi motau ke le buile haholo ka mono le na she ya South Thabo Thure ke le buile Lindela Mafaso. Okay, njakana ke na lo wena ke motanthako ka di eleng ka botshabelo. Okay, all right. Ko re yana hela go betseng ke botlhajong ba ke ntate se ke ka poriki. Oho, ke ya bana tse ding se di se finge ke tsa batlana tsa poetry session tse ba ngwala mona velo ka uthile ba ngwala se rogi ebe he ba ngwala mo ba dulang. Ntho tsa bona di tsepamele tshebetso mojakisane Thembisa ke le buile haholo halala Ntswaki ke na le wena ke mogo Dimakatso Mateke ha tumisi Mafeteng Lesotho Thabo Majoro o mametse ka mona ka Nigel ka Duduza Nigel Duduza Maria Kosha Zastron Matlakeng helele Ntswakana ke na le wena ke nkgono sesi ka Everton ntate Stoko Poch ke mamotshenwa na kipalesa mogele ka fiki ka maralaneng dumela Ntswakana ke na le wena Matshokolo Mosiadi Jung Sabata Teddy Sivers gona galana Ntswaki Moipone o mametse tle ka mona ka Bloemfontein Morapedi Moipone dumela mogatsa ntate Lejoni hela mona di chacha Thabo Sibaya ka mona ka saso ka mmozolo ka ulo mamedi dingata ha holo tse di bile ke di recorded ha ke na mogwa wa di fitisa ka ofela fela mo ke fitile ntle ke fitile o matsha bala la piki tona le Hillbrook ke le buile ha holo motho a ile ngola ba khutla ka voice note ya ke tsebe na o le ka ho etsa ba go ha o ile wa ngola ka be ke bala o bo sotla ka voice record.
1: My, you're going his view.
2: I'm going to go.
0: I go.
2: I sa kone tla thaisa. O tlo fani fani mane re thole. Mo phukeng fela ko mo mo.
0: Tiba mo fani lo itiela.
2: Ai, le go rata.
0: Au ngwana
2: mme. Anna we.
0: Awe. We.
2: Ai.
0: Ah.
2: Suka.
0: A o ntso sa lo itiela.
3: A o ntso ke me la hlaisi ya ka o tsore me ba futa mo ka kopa ka mo ka nne. A ke go le tlo nne se ke sa malwena mo ne se a go betse ke bo hlaseng ba hae. A mo ne se thewa le bona. Ke go re nya o qetela mo ne se. A thank you.
0: A ba ke go lota.
4: E la bobolo.
0: E la.
4: Yo na motho a e so ga net.
0: Go.
4: Go
0: go.
4: O motho a e so ga net o ga itse dia. Tenda de makhale mele. Ke re jang jang khabane motho a taumane ke ntata mali ke ke ntata mwana ke ntse go jila ka tsebe o jile hona mona ntho mona GSTV mona ana go ga ta ha sare ke ka la o mamela le sidi ha sare e phela la fatshe lena le ka kwa
0: ke to shapa
4: ke le ja DSTV mona. Ya di famo. Ya na je do ga ina.
0: O wa qala isalo a tsaki to shapa. Pelo ukwa fisi fela bile a qala lo mamela u ile uri kiki ngwana tlo. Na ke ngwana tlo mona ke mpa kiki ene ka mu. Tukene ka mubitsong la e ya ba ke ba motlo. Hantle ke ha e tsuki tlo kweng. Ke ngwana yana tlo kweng ke ngwetsi ya ka mona. Ee, ha ke ngwana wa mona.
5: Mentswaki, mentswaki.
0: Ala.
5: Ella Kuriana, e mpotsa ngwana mahwana. Ba ngwana wa ka tanti. Kwana ka lart, le na ke monna Kuriana.
0: Ah.
5: Ai, ha ile Kuriana. E me mi ipone betlene. Thank you mentswaki.
0: Thank you me mi ipone Steven Teboho Sejane o go mametse ka mana ka Lady Brent Masepuna, di tshepu Masefansi Protea o mametse le ngwana wa Wesuki be se ke sebeletsana ko mfela. Ke wa tsa go kopantswe mongolo pele mahlo a matinyana a maholo tshwantse ke ene yo ke na le ntate Mukhize go mametse ha bona o le ma ba ka France Tahir TNT ke le buile haholo ka mono ka free yena ga ga itiela mo thibeng hle mama we need tibe tipe ke le buile Naomi Ndaba ke le buile haholo wena ngwaneso ka mono ka May 10 mamedikile buile ha ke tswa mona tshololo ka o ke o teng ka lenano la re qhoba bosibu tla boqhoba le wena buisemane go nya bobedi be motswa ke khatshela e motsho moratuwa o ba teng he buisemane go re nyane ya bohlano selo tla ke ke le buile ha holo hle wena ngwaneso Deni Mogomong Valdrift ke o lebile hle ga di kgadikana Malagato ga tshu ke le buile ha holo fela go gomente mo kwena ke le buile hle la o tsaga mashia ka mono ka matlatsana le socks takatso ka mono ka lesotho ge ke bona tlo mpona ha ke tsa mana ke manyuku ke manyuku he motho la ka ntetsetsa go riana mona ti e bile le hona bale yena utlwa
6: Mañana le taka taka ngwana ka feng thantho matsaka lengwe ba ya poane ntshaba di bona

utlokomele mogodi ya hao ha ntse ya tsheha ba jwalo motho ke lengolo le kwetsweng ka nnete o ke setse ba re ke tshepe mantswa ke go bana ka tsa motho di kampe mamedi ke le buile wa utlwa go sane le nala re mmoho dikeledi soski o teng o tla nka goreng ya borobedi o fitlhela goreng yane ke a leshumelena le metseng medi nate fela ke manane otlhe a tshebeletswena ya lesedi a tlang go latela o nate fela ke gona ko rata gona go ko rata hure re tla boela re teana nna le wena ha modimo a ratile fela he ha re etse mokolokotwane go tloga mona go fitlheletse bile re kopane ba tlang go sebetsa mafu ba latletsweng ke baratuwa ba bona tle le sebetse gantle e wa tsa motho a sa tlhokaetse dipuo tse ngata di a di sa re sebeletsa di a bo botsa fa o se di thusang dipelaelo le masisa pele o bane mookamedi ya renang o sa tseba seo re se tlhokang di thusang dipelaelo le masisa pele ga botlhoko bo o kena bile botuba sheba Jesu sefapanong sa kgologota sediba se maphodi se monate mamedi ke lebuile leratompo bo tlhophiswa mmino ko lebuile Kenny Modupi o la nna re balla ditaba ka sebetsa le pule leo le Ernest ba re tlisetsa papadi yane ya Mamelodi Sundowns e le AmaZulu mo Mamelodi Sundowns e leng ya Paputla le o hatikela AmaZulu ka ntlha tse hlano go tswe pedi ke kere setlhopha se matla se lokela go tlhola mamedi ke lebuile tle e re ke etswe ngwana tshwenyane di tlaotse ditaola tsa laola mogui le mofutsana ka go lekana jwale phutha ditaola di buelegetseng phutha ntswa kana phutha ke tswe ka pine monate ya sephaka gore mogau wa modimo ke kwetsa ba o tseba mogau ona ga ba ome mathe ke ona mogau ona o la itlhanisa dinthong tse ngata gagolo ga bona mogauona ka gare sebopi sa mollo ga bona mogauona nkgono wa gage metsi a fedile ka gare o sogana ga bona mogauona ka gare goma go togonko banna ba tlangwe ka mahlatlhela Paulo Sili Silias ga bona mogauona go mo naneng e le seritsa di le molemo a sa kgoneng go fola mogauona mogauona ga o bona go bana ba Iseraele ba lokela go tlola go tshela lewatle le lefubedi ke mogau gona ba bantšhega o tseba ke

0: Rodney Mansfield, Living Without a Heart. Re dula metso tsengele shemele mtsumine kamara hora ya le shemele metso emedi dumela mumamedi dumela ngwanesu dumela hle e mamelotsi ho tloa manta la ubeli la brar ha ikona matsatsi ena mangata motho a le siyo microphone mo a tsheka ni da mangata ho
1: keleke
0: matsatsi a mara go potetse kwa ha ikona ngane a sa le ke le sia mona ga sonda ya ga manta ya ga lawe ya ga labaga ha re la bona khona ke hlela mo a ikona mangata matsatsi ya na ya le hopola ke le vetse ya khola lona le ngopole na ya le hopola la le sa ngopole ntse ke ba bona ba sa ngopole mmuno gona ke bo mama ba sa ngopoleng na ya le hopola le andiba la glisio fela na ha ke le lebale lona le andibala ke le tsiba mpilona le tlo ke na mola ha ta tsula tsula le gona le go botsa nikis ayo tabe no ba be re tla ga mesese le hantle ho ema shume ma bidam zim hlano ka mara ho raina re tla be re ba tso sa hle no bo renya 086 000 3084 086 000 3084 o tla mpa mana ka tsap tsapo ngwa ngola ka pa o tabola voice note e seng telele hle o ska tlola tete a holo mono 079 758 5066 079 758 5066 ga motho a renda de tsholo wa tswa o di bitsa ga bona ka jeno hanga ga fela 079 o engolo bo thula go tu sibili se tlo ke na mona sto e bitsa sto go 079 ga go sona le no bo so ha e tlo amela 758 bo ngola 758 bo thula go tu ha se tswa ke na se seng ha se kala fela se go 079 758 se se re 5066 bo ngola 5066 o qedile we tsere no mo gena skana la re bitsa ga pele mona ga ngola ga iutle a yo ntwe jwa ya ga ni re pheta re pheta re be re pheta re be re pheta o bo go ntso sa iutle na ke a hana ke a latula le iutla handle e u kula bona la ga le sekolo mane pariti e ba mohlomong sekolo jwale seng ka qetwa hore go tloa ka mantaha re tla ba le di-afternoon study ha motho apititšhere e tloge le tsebeng he o tloa ka mantaha re tloba le afternoon study se ya kala ba ba re menere batho bao ba utlwile bao he momamedi ba ha o se ka ba ephe thatabeni ba utlwile gantle o se ka ba pheta le o pheta ba tena ba hameni e re jwalo e le gore ba utlwile ona a ntse ore jale lona le nkutlwile ya o ka rata te tsholo e bitsa gapele o tse o nkutlwile go feta batho botlhe eya se ke tsholo e dula gantle go e lesome le metserobedi ka morago rra ya lesome le metso mbedi ya

0: la kgwedi ena ya basadi ka nnete sentse le mane nyei
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshegetso ya lesedi FM ke molelo
0: ye bomme ba gotlhe mona e bomme ba gotlhe le ona temo mona ba teng na le ba bangwe ba itsa mo di-doctor doctor ba dile mangolo a kotsi ya mpe ithutile kanye ka diphoofolo a ithuta ka mobu a ithute ka dijalo ntho tsena ka ofela ba kotsi batho bana batho bana ba kotsi batho ba e batho bana ba kotsi mmamedi ke ujetsane bomme oho oho ntse batho tsika ga ba bue fela ntho ya bona ba e sututsa ntate ba e sututsa batho tsika go na le tho le ba ntse ba tswa ba kena ntse e ba buebue la fatshe tjena ba buebue la fatshe o se ka bana na gona le thule o baletsa jwale ba tshwere ka thata e batho ba fela batho ba tshwere ka nyewa we ka chekase e bo mama ya e batho ba bombe e batho ba botlhokwa hle ga o lutwa nga o le ka ga bona ntse le qoqa e mong a tswele mona e mong a tswele mona a bua ntho e se ka ka letho abo ke bomme ba e tshwara ka bogaleng ka kwana e batho bana ba e tshwara ka nyeng ka kwana botlapele ya mamedi bana metsosu ke ne masome ya mabedi ka maraora ya leshome le metsomedi ke ke potele ka mona ke a gutla
2: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke o taba, mabedi wa tshebeletso ya lesedi, mashumi a mabedi a motsomong botsekeng a kamara hora ya leshome le metso medi. Ke shebile pina ena mabedi motla e re ke kgwathe mane, re ke kgwathe re tla bonana re beya kae. Ke thola pina mona ke a Paul K. Ore o teng motho ya tsebang ho fetola. Ke o teng ya tsebang ho fetola. Yena o
3: teng.
0: Yena o
3: teng.
0: Wow! Le ntshagale ke tlo e bapala kaofela.

0: yena wa tseba o fetola boemo ba hao a ke kutlo tlo matsatsi a sekete ho yena a tshwana le letsatsi le le le ha se ali ali teng ho tloha bo sahlahing o tla ba teng ho isa bo sa feli ya alfa ke omega ke qalo le qetelo ntho di qalo ke yena di qetelo ke yena ke a khona ngwetsa di ntho se na letho o bula tsela le watleng go sale le le hwatata fela o se na letho o se na metsi yena yena o tsiba o fetola boemo ba muthi ba ka nna ba bua ga o tlaetswe ke bothata ba go laheile holokile
1: Jesus
0: bona holokile
1: Tuna.

0: Holoki. Mabedi metso suki ne mashume ama be di ame si supile nga kamara horra ya le shume le metso medine le Paul K. Ya zibang ho fetu labu ya mobahau ya na uting mobambedi ntesetse se. Ki kalamane metso suki ne mashume ama be di ame si mislano kamara horra ya le shume le metso emedi. Ki kalamone hagisa ji. Wala di tap tap zera zaga di ankaula wa ndi mphala nako gona nthwena we unthumeletse ona kana go ma o ke kwa nropa isi ye isal noch nooit ni Eric bone mon ilu gila enze tshe tsholo e kwa la nyane na ngwana ka e kwa le getle ka
1: go tswa ditsholo
0: ndade
1: ke ne ke kopela mabatho mo tshwane ka mane ka webinar qibiwe o qeta dilemo tse mashume a supileng ke re mahlonolo ke yao ntate modimo a mohlonolo fatse a moetse handle a re holele mme wa rona o bua le pele wa le khosi jesse number 10 ka mona ka matlakeng zastron
0: ya le ba pesika thuthulona re kutle ka ha ke bona rena ina ina le thwe fatse ha kana kana ai khona ke bona ke giaba
2: Khotso monga phofu
0: mme
2: ke tso sampa imabitle ka George le Susan Majwang ka botshabelo ke qetelle ka Jeanette Chabatsane ha batswe ba mamele ditshulo ke nang ke hlomedi ka for West Danko
0: Mekele wile a holo hle ntate dumela hle ke kopa o tsosa motshedisi Ramodupi so wetu le Masello Tile Pretoria ba tsosa ke Malebohang etaleng ka mona ka mafura ho la Bloemfontein Yeah, better yet, say, fella has a little super and your Hana Galadula. Tabagi,
3: sir, among a poof.
0: Not
3: this Moranama with him, that I want to have a house around the irrigation. When I just hit him, man, I'm a ticket. As always, to me, some Muniji, happy man, there are so, you might get. You got the Lamotana Gatawa, his man is in a ring. You have a lot of.
0: Tabalififi, Kiko Pautosa, Lungi, Johannes, Mathamba, Busisiwe Mathamba, Litu Brookis, Tu Brookis, Maloisani, Evatusa Kindens, Zenega Branfoto, Arkale Watamanga Pofo, Lena Kinzegi Hopozi, Kinzegi Hopozu Azuba, Yari Horinga Wi, Hago Holu Nanzo Wazo, Nazua Gubiz and Denzi. Le se leng go pula gere ke le hopotse luna ke le tsiba hantle
4: khotso ntate mosuwe hlo ho o bana ke tatele leadership
0: le utlwile
4: ke tsholo se budise ke se utlwisisang se ke se rata
0: dase
4: o go re bana ke tsose bana ba latela ntate tsholo
0: dase
4: ke tsosa mokhulu mokwena ke mama mbedi mo holo wa lesedi ke a tshepa o di nthorontoro ke tsose ntate bosiu ka mane ka makwane qwaqwa ba tsoswa ke James Mokoena ka mona ka dikantorong tsa mmuso Pretoria tangi ntate mosuo hloho wa ka
0: a ke lebile ku ena hle ke kopa ho tsosa malefetsane tsukudu ka Kronstadt Thabo Lesole ka Kronstadt le setsumi Lesole le yena ka Kronstadt ba tsoswa ke moeketsi kwa lepe tangi kwa le moeketsi kwa lepe ngwanaka e kwa lepe o he Uye zanete ere ke tla ka mona kutlwa gona motho ena o ntse a gengena ere kutle
5: ndumela monga phofu
0: ndade
5: monga phofu ke go pauto santate David Mbotle ke tuse morawa ka itumeleng ke qetelle ka mofumadi wa ka madimakatso bana ba tsoswa ke papi mokwena ga molotse fujosko tango monga phofu
0: ndate ke lebula holo mabe di dumela hle
6: Le ga mwa phofu.
0: Re te mo hlompele ka.
6: Ha mo nga te mo nga phofu na ke go pa ho tsa mo tite khomalo. Ha mo di no di. E pula le manga. Ha mo di no mama ka tele tsale. Ba tsa ke nda de tsali ga matsantsang ka bona. Ya le bo a ke nda de mwa phofu.
0: Nda de go ka hle ke ya le bo le nna dumela.
6: Ja ke mo gwena.
0: Ah bish.
6: Banji pelo nyaka jibara ndate mkwena ndate chabalala kamana kachemba kuweka Karafe ukocho Chile ndenzi ndenzi ina mana pula mfoto mani Kitakele na kala mlete na mani kwa ruli porte chile da game ko na e kagara
0: ke le bile a holo tle mo tlompe wa ka mamedi tshimela
7: melang tete tsholo
0: me wa ka
7: ka mo ha ntete wa ka ntete tsholo ke kopa o tsa o khoba bo se le me masinema ka man ka fujin screen ke khoba bo se le season majwang ka botshabelo ke khoba bo se le 90 khonedi ka fois ana ka tsela ba khoba bo se le nna nomrena nna ka simona zeng sa se thabang
0: Mekile bile ha holo hle motho ke enwa
8: go tsoma a phofu
0: ntate we
8: ke kopa go kopela ga tola pelo ya ka di kitseng mogobane ka mona ka Bloemfontein Bloemside ke re a hola a bonele motse dintseng a tangata
0: wa hola motho yena e betla bua
9: go tsa petitsulo
0: o fe ga tole na di me ke bone go tshwenyana 5 seconds Gibun, yona dumedi se kala gatole. Hello.
2: Tumela ntate tsholo ga teng le kae?
0: Hamanati.
2: O bua le Moki ka matsikeng ka kwakwa.
0: Moki.
2: Ke kopela setloholo sa ka ke hlale fophara o a hola o tsa dilemo tse hlano. Ke re a hole mtaung a hole. Go nwa ha wa morata ke Moki phara matsikeng. Thank you.
0: Hola da.
10: Mola da tsholo. Anna ba ba ba ga tana ba le ba tura da de zoro ya ga tana
0: ke le wa ntate yo da
11: ho tso ho tso mang a bo ho tso mang a bo da de mo e ba ga ga skontiri
0: da de mo e ba
11: ba tso sa bo ntate ba le so tra drivers ya di
0: le khale ha bitsi ba bitho ka mabitso ntate mo e ba da de mo e ba mona ka kopela batho ka mabitso ntate mo e ba Ubile re ha o yimo re ande ha le go bui
12: dimela dimela dimela di solo seng ho monate
0: nate
12: go le mo ke te mo fukeng ka lo tin
0: alba
12: ka tsula ke nna ga shene ke tsusa ma short mo mo reso lo hoa Samuel le mfu ya tsuwe a tsuwe la tsa ska roba la msebetsi mo ke te mo fukeng ngale sanda wana the champion ka ro drop alba don thank you that is all
0: Letsa pe mono ntate mo ipa. Nna ta sa jante ntate mo ipa mono go ngola hape mono. Khotso.
13: Hello.
0: Re tele ka.
13: Amonate.
0: Ke o bona mona ntate mo ipa ke ntse skipper mona se black and white. E ntate tsola pe.
13: Ke luka state the belt fundene mona go re ke ba tsose.
0: E yanda.
13: Ke tsose tsane ke utse mane o di ndalfres.
0: Eh.
13: Be ke tsa le molifi tsho uti Elias mane munyake versus Broad. Be ke tsatela ka makhale mo le khosi kwane mona Belfontein mona ba bo khuba Lucas Tsoute ndane.
0: Nda tehle.
13: Thank you.
0: I'm lucky. E Lucas Tsoute ke yena mo ngata batse. E rutse.
12: Solo seng ho monate. Ase ho monate. Go le mo ke dimo fukeng ka.
0: Utle pele phoka ke ka lande.
12: Dumela dumela dumela di solo seng ho monate seng ho monate go le mo ke dimo fukeng ka lo tin ha tsulwa ke nna ga shene ke tsusa ma short mo mo reso lo hoa Samuel le mfu ya tsuwe a tsuwe la tsa ska roba la msebetsi mo ke dimo fukeng ngale sanda wana the champion ka ro drop alba don thank you ntate so
0: ntate ke le buile dumela hle mnga feme
14: ha tsulo
0: hello
14: ke kopa o tsosa matlotlisang magwane yo a hula tsa tsina ka jeno ke ra ho le have one to the motse ding ka ngata
0: eh
14: ya tsuri ke ra ho le ding motse ding ka ngata go pele ke matibelo le ya tle prefer thank you tsulo
0: matibelo we
14: absolute
0: o tsiba ke mamuthu ba thomo le mama wini
14: mama wini
0: e mama wini tipe
14: ha ke motse ya tsholo
0: bona ibe ke ene ke mona mona ke ntse di bogele bana o motle ga ga mana modimo bana ke mama mama tipe ko ena mo ka pake mo ga di bana o lo ke le nana o kae
14: Thank you, Tulo.
0: Kwa na mo mama wi ni sha go bua hle. Wa di bogele tsentle. Wena. Yo. Danana. Hello.
14: Abo nati le ka ndete tsulo.
0: Abo nati.
14: E ya ndete tsulo ke ke ne le bana ba bararu ba latelang. Ha ke re meme mo rena malokase ke re skui ka matati e ketela ka Mikey. Di bana ba utlwa kopela ke meme le gape pitso hlamelo di Virginia tanki ndete tsulo.
0: Mme ke le bile holo khotso.
9: Ndate tsulo le ga.
0: Re tele ga.
9: Ke teng ndate tsulo. Ndate tsulo ke kopa kana la bana ba latelang. Ka mola ka Ramaphosa ka mola ke tsusa moholwane wa ka ke uita Mozwakhe Mnyazi ka mola ka Delmo ke tsuse Valashia Joseph u Delmo hostel ke qetelle ka mola ka Matatiele mapeng ha tle le Jonasi ke tsuse Muso le tsisa ntate tsulo maudi so itebuela ka moka fosura sengwe
0: ene ke maudi sikile wile hlema Willis. Ho hopola nna ke ho hopola ka nnete.

Ya kukumbula jwang ka pa jwang na ke o hopola ke o hopola ha mnati o nge ke bona mona na muthena go ona ga fela o tsosa mokwena ka sa solo o tsosa le khiba o ka fana Bill Park ka mosebetsi o na re fela batsoe

0: Yena ke Carl Thomas etsula ke Carl Anderson hole said FM I'll be there. Ya bona go botsa Carl Thomas. Enzela re kubi ke la bone le monga phofo tsholo le o ka uke. Ya itla me fela mona mo ri ampapa tsonte. E sa muda ke go lontho tse re di tshe hantle ma re di tshe hantle go tle di fihle man hantle ka nako. Se re nna go nyana ke le kwano wa tsiba. E re ke botele.
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Ke yona e leng taba, ke yona e leng taba. Mabedi sehlooho sa rona ke sena hle nne ke etse fiefiella. Hle nne ke etse fiefiella. Ha ke re itshebeng hle bomme le bontate. Ebe o tseba ba aisen ba hao ka botlalo. Le a tsebana, le a qoqa. Na ibe ka nnete o ka ka potela ka ha mo aisane ka mona wa ge a ka o feletswa ya ka o fetswe ke ga ka o fe phofo go soke soke. O fae fae mono fae le bana. E ke potso na le a tsebana na le ba aisane mmoho ba haisane mmoho na wa mo tseba mo aisane ka ntle. Ho ka ne down a le botata o ka bula he ke wa potela ka yona kapa wa hla ema ka ndila ma aisane a go fa a go nphefela mono. Nge ke tlo fa efela bana mona ke ke batla ke felletse ka pa e khona a o khono lo mona ma aisane mana o kentse mabotana kotsi a maholo ba ba ke nye ha wa tlo go mothanna o bone ka mona o kentse lenye le nye o o kampetse mona ka nye ka drate mona motlakase ha wa tle letho. Na le a tsibona le ba aisano re ka nnete ma aisano ha ke ma aisani e ha ona le botate wa potela ka mana ha o sagetswe ke nyana mono e ha o sageletswa nyana ni ya go mphefela hlengwaneso di thibe ke nyana tse pedi nyana fela mono ke lo etsetsa bana tie e ba tle ba tsebo go foko fella makhokho ka tie re tswa mono re mmulela ka mafura ke tsaba wa tswa fela ke bone ka ga sa le o di shopo mona. Ya nan kala ga H. Le bitse la tengi H. Na le a tsebana le ba isane na. O ga ga pote potela ho ile ngwana metsi ke ginyana le tswa inyana. E se sepanyana nge ke tlo suya suya hempetsa bana tsa sekolo ka patsa molekani waka. Ka pele

0: hours. I want you for 24 hours. 24 hours.
1: Pina kimonati ya kelo hola seri ya fema 24 hours. Rulula mesusukele shemele misrobedi e kamra hora ya pele. E se ku file se tloho mo mamedi ke tlatla ke bapala pina, ke tlatla ke bapala pina ya Wilson Phillips release me. Kamra bona he o tla kena nomoro ngatsa 086 000 3084 086 000 3084. Kapa o tla kena WhatsApp ng 0797585066 0797585066. Ukorjwe tsona le a tsibana na le maisan wa haole a thusana na bo phofu hle ketle phofu mo. E bo fi bonye bo mafuganyana bo letswa inyana e na le a gona ka pa ke me a honda do kentswe mabota mabe ampe ha u bone ka nqano go na ho etsa la jwa ngona motho a satswa he ke nkwana le a tsibana le be le fitle bo mo mbono ba hore ka nete le ka bala ka dimisana bo di tswekire jwa lo bo onye e bo mafura bo letswai kabanda ho ho bega mana khonolo tsi ba gona ha ke motsebelo motsi ba maisha ke yona ka tsole le tona ka tsole le tsi ya di ka

0: Wilson Phillips ole se dia FM release me mabene metso tso ke mashume mabedi a metso e supileng a kamera horra ya pele e ya kotle kwa na kotle kwa unzo ringa mono hlele rato malvani ka betle me ka mo unzo re mpapa re tsaga ena nye re tsaga ya yanto ya ba isa re luse ga ba isa ninga ke go gona e di jajwa e maisa ni go ba re tsiretsela tsa ba isa ne ba medi wa tsebeletso ya lesedi e re go gona di jajwa ga ba isa ninga mona e na le le a tsepana bana le a ga di mesana mo ga di me
1: e dumela mo ga phofu dumela mo ga phofu shwala ya mafifi e ya moholo ai kona ba haisane bona ntse re tsebana empa fela ntho ke hlokometse monga phofu ho ba taru tshinjile mogwa o di ntho di etswang ka yona le montsena ha o sa qalelwana di phofu monga phofu ho ba ne ka go iqetse ya ba jwalo fetwa topic lekeshineng ntate motseko mogana ga bo ka ke nna ka mona ka lekeshineng kokosi thank you monga phofu
0: mabedi khotsa
2: hello
3: Eh, ente tsholo?
0: Le kae mme?
3: Ente le kae ntate wa ka?
0: Ha mana.
3: Ah, bona ntse re le ba hantsa le ba ntse ba tsama tsana di kotlo ka nete ntse di tshila tlhaka.
0: Oh.
3: Ente a hore ntate wa ka.
0: O ba tsiba la ka mabitso.
3: Ha mana, ka mora o ka pele ka mahlakore.
0: Eh wena.
3: Mo mana nati nati.
0: Lena lo ya matrate mono nining le ke le di fokotse.
3: Ha ntle ntate tsholo.
0: E maki e ba bisela bo maki e maisadi ya ga le bo hlemme
3: thank you that it's all
0: e una le ba ba mfumana obutsi heke itswela le kankana go tsa
4: petsolo le kai
0: re petse mhlompele kai na
4: mari pele ta na ba itsane ba ba ke na ke le tiendate le mo haule bongadi mona ga ka dimisa
0: Hey.
4: You are the impact recadimisana kang. Chalete bao raichi apokola ntate tsuku.
0: Eh, mamela ndate. Ndate. Aona mo gibile nga chalete mola ndate.
4: Eh, jineseko blele.
0: Ndate. Ndate. Tuella nte gili dipokola. Se blifu yale wane ka kota maisa. Sa iti yale. Eh, ruto rele sebeza yale recadimana ka chalete. Mama ngo sana lo kadima chalet. Butle papa re a bua ka makadimisa ka chalet. Ke buile ka bo go ka bua ka bo dijo.
4: Ya ba dipile. Tsona. Tsona re ka dimisane ka tsona nthotse bo phofu ntate go dimedisana fela go ka dimisana a di thofa.
0: Ke ya le wonder te mabedi khotso.
5: Ya ke tsholo.
0: Motlompe wa ka.
5: Ke ga mthamholo.
0: Ke a phela mthamholo wena o phetsiwa.
5: Ah na u di tsui pleke ntate tsholo. Nanta ke tsholo ho tswa mata diere ho ema ga so se ra simona ne ha o ke phela ha ntle le ba a ipana ba ka ha ke nale botlhata ke ya ya yo ka di ma ho bo
0: le ha ona manga ta na re nka e hwa tsha wa tima ka ma
5: a tshe ke ba tla ba ho du bana na so ba na di tle ho bona ka mathata ka hore ba be ba go le ka ba tla ba ho di bo
0: e yanda
5: ka nnete nna ke bona ke pilela le bona o bone ba haisane ba ka matakiele ho re ke batho ba nratang ba nka tetse motse ntate tsho
0: e batho ba e
5: sino tsholo sa ka simona na ke kwitse mola ke se se ga tetse ka kenya drata ya tie ga re ke tsa dipudi di go ski tsa kena bona ba khale di tlo fela
0: ntate wa ka
5: ha hona le bothata ba e bantsi ka di WhatsApp tsa apo tsenana ke bone e se ikena go hela monna mmolo go utla ka mono bua nngwa ke na bokwai tsentlo
0: ke utlwile a tseba
5: ba haisane ke ntho ya pele ya bohlokwa ntate tsholo mawili se nte boetse ka first logo
0: ke mawili se eno dumela tle
6: o tsholo amna le ga buti
0: re te mhlomphele ka
6: amna da o tsholo na iwa tlo tsheta mwana ntate mwaita ine yihle yena ke monata kwa ba ipeingwa
0: ke
6: wa isa ni waka lo dule next door ya ka mo sente sa bu tsa o mo di ana o di le fatimo ke se mo a tho
2: Tabenya ba haisane kotse bana fela e seng ho fihlella boemong ba ho kopa
7: e re botsa wena
2: yo yana e ke buima jana ha nei bile ho phetha hala se profit se ile sa hlaya mo bibeleng e reng ka senyesimane in order for you to live a peaceful life learn to mind your own business so Ubima ho re o ka kopa ho mahaisane mahlenye ya ka sheko.
7: Eh le ngolo le le kwa le
2: fuso. Sunrise K1 ka tle ho. Thank you.
7: Ka tle ho nga mo. Ah wa le fuso ngolo le no papa. Ai yo ntho jwalo. Ah ndate o le lobo ka ntse hle mganaka. Ka tlhompo le boikokobetso. Le bile ke ba lang ere la pale site le ngle na le mathata. Gusha go fend that. Yeah, mind your own business. Ah, papa. Lelito. Hi, kene moon. Wahang. Hi, kene moon, papa. Le khale ka nnete. Le lapalisa etelweng. Le nala mathata. A ding he bibiding he mantswe ano ya mhlombe. We had Dalana Sutat, Otsivana Sutat, and gently. What till the Garata Randa Dalna Lona, Utrili, Monango Pin and Lianam, Creel and Dadao, Yauzing. Belegla Garata Mudimura. So to a batla mona era matlo chamabapi. You see? Matlo, which amabapi. Gigaho bombevan and lintomono. Location in money with one bond on bad. You see? And that didn't ask profit. Ah, I can't have a pop. Ah, Lilith. Well, I am not Kakati, Papa. Kakati, I own. Carabo!

0: E kakati ya hona, kakati ya hona nile le kinye ukarabu, solo kikarabu wa kakati ya hona. Ya, mangolo wa mangatambi karabu bile ya kutale zang, maibu zang khozo. Ibu batho ba phela mmoho go ba isana mangata mangatambe mangolo ka ga bibili ka mono o ka ya bo Romans mane o ka ya bo Mark wa ya bo Levitike se mane Levitike ya mo ba reng love your neighbor as you love yourself we will out to mono ska tswa ga se gupi ka ba tswa ga se khopi ke le fitike mona ke a gola ke chapter 19 verse number 18 tsamatsama mona ya bo dule nka khoso ya elelek ba shoma ba di mabene ke metso tsunda le wena re ya ho reng ya pele tsebeletso ya ya bobedi tsholo man re ya ho reng ya bobedi mfana man e wa tla bitse ya mona o tsama o lo phomo phomo la o tlo tso tswetswela ka bo Josie ga mona tso tswetswela ka bo Josie Josie mabone a bona kakati ya ona ya ze lukisa le ntse ke le ke tsebo bina na mo go bina ding nene e lo bina Ik kan sing. Wat over vela taba mona. Tsangwane na weso bana dikaywa la ka rwela di patile bana tsa tsa Mr. Ramatsi ba la ksa tsiba ba la go tswese bitsa ba ndabena. Mo mamedi. Ne kwa tla tsena tsa ntho tsa Mr. Ramatsi. Kitsena. Papa di hle ho se khutlwana sa se ikokotlelo ka jeno thapama ka di 27 sa part 2026 hana ko ile metso tso ele shebe le mse mhlano ka mora ho ra ya bone ko fitlela me se singa le shebe le mse mhlano pele re fitla ho re nya bohlano le bomaela e le thabo mokone ba tla buisana le mong ha di go itse mang di seko ke acting director external Communication and Media Liaison at the Gauteng Education. Fapagla tuto ka Josie Maboneng. Ke ena mona kopanya ditaba ka mona mohlomphei bana go itse mang. Bela batla bua ka sehlosa twantsho ya ditlolo tsa molao wa profesi ya Gauteng ka tshebedisano mmoho le makala a sepolesa. Makala a seponesa. Potso ke hore motswadi wa hao kabelo ya hao kefe ho ka thusetsa kapa ho ka thusa lefapha la thuto Gauteng ho hlaoleng ditlolo tsa molao le ho fediseng maqulwana dikolong wena o tla romela WhatsApp ka nako ya puisano ke tsona taba tsene ya mabedi motle twantsho ya ditlolo tsa molao Profesi ya Gauteng ka tshebedisano mmoho le makala a seponisa. Ke tsona hetsa lenaneo lane la batjha. O demon he le bomaela o tsamaya le Thabo. Thibos! Thabo Makone, a bundle of joy. O tsamaya le Dopi Dopi. Ba tla tshwara taba tsene he. O tlo o mamele ka jeno metsotso ke leshome le mtsebohlano ka morao ra bone. Ba tla thijwa ke metsotso e leshome le mtsebohlano pele ba fika 5 o'clock ma. Ela mai hole seri FM 100,000 hours. Kapan peban? One dao.
1: But never really quite felt.
0: One dao, ten dao.
1: Hey
0: mame.

Yeah, 330 ml, Hwalesedi FM, make it happen. Re dula metse senge mene mabedi pele re fitla goreng ya bobedi. Nna ke a potela jwale se re tla tiana. E na motho a nang ngoletse mona bana o na reng. Nna le mahaisane wa ka re ya kadima, re kadimana ka phofu. Ha monate fela, ha ona dipuo, ha ona letho. Ke Mondo ka maplasing a Senegal. Thank you, Mondos. Thank you, Mondos. Thank you. Awana. Ke tsona taba tseno hle, ke tsona taba tseno. Le mo motho ke yona ka mona bana hore ha re ya rona re ya tsebana, re kopana ka tsohle ka nnete o bua le Shwalibe Nakane. O ka top fontain maplasing a Brandfort. Ba ba sebetsa mo hampe le maisane ona mathata letho. Re ke tswa mo mabedi wa tsebeletso ya lesedi ke tswa ka pide monati ya John Clark. A simbonanga. Na ke monga phofu smart ya batho ngembe ka burikhwe. E di ha mahlatsi di ya ka bohlale. A kopana le mo somoratu. Bona. Di kalaneng ke le naneo di thewa hona mo e kalana ke a di khoho e ke ga ga motho a hlwa stay you bo go hlwa kalana nga se go motho eno e gona batho ge hlwa se talenta di ga se thale mbana ge kalani a simbonanga a Johnny Clark mo di mo ke